0: ang mayuma ang may madamo nga kabangdanan.
1: Mm.
0: Pila sa mga inya mga sex hormones, genetic factors, cytokines, gag oxidative stress bangod sa kakulang sang antioxidant. Lantawan nyo ang mga ano, ang mga history sa may mga mayuma. Mas laban ang ginakaon na kontra kay sa mga prutas kag gulay. Kag wala na yagay no mga antioxidant nga suplemento. Pero ang mga tao nga pala inom suplemento like taas nga antioxidant, layo gid sa mga mayuma, layo gid sa cancer. So DTX 500 kag may TC or pure si kadadlaw importante gina. Ginaproteksyonan sang super antioxidant sang DTX 500 ang mga selula agud indi magresulta sa tumor. Samtang ang may TC or pure si naman ang mga nagaprevent sang overreaction sang imo nga immune system like cytokines. So, join the fight against cancer and tumor. Mag DTX 500, Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
1: Kanami.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis!
3: DTX 500!
2: DTX 500! Health alert! With Dr.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend.
9: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
9: Extend. Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fun, solid kabon.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: KK5 News FM. Mari kita bawa ke K5 sini naman yang pada tuntunan.
1: Last and final stretch.
0: Hindi na kami balik sa wakwak. Doon mapatay kami ni Eric sang K5 Eric sang pangita sang aswang alimpakina.
1: Okay lang, bot-bot kita may pintahon ka pa.
0: Mas K5 rin pangita sa kaswag sa Lakastilyano.
1: Zapiak,
0: gabayin mga K5 sumungad lao. Sa ato naman nga Foro Trivia. Ato ni Baloon mga K5. Ha? Ang ato nga Foro Trivia, dala na sa Klinika Ditri Bio. Hilan at sipon kang trangkaso ay Klinika Ditri Bio mo. Sa ato ng Foro Trivia, may kaupunta si Troy Red. Troy Basa sa Foro Trivia.
2: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia. Foro Trivia.
3: Mga ka-K5, para sa aton nga K5, K-Baluka. K-Baluka ba lang nga ginapalangoy sadto ang buhi nga paka sa gatas agud malikawan ini nga mapanos? Ang refrigerator ang masami nga ginagamit sang tawo sa pila na kadekada para sa pagpondo o kung pagpreserba sa mga pagkaon kag ilimnon, lakip na ang gatas. Apang K-Baluka ba lang nga sang una nga panahon, sang wala pa na imbento ang refrigerator, ginabutang ang buhi nga paka sa gatas agud nga hindi ini madali nga mapanos? Sandig sa ABC Science, may isa ka lugar sa Russia kag Finland, nga mayara sang tuman ka bugnaw nga panahon kun winter samtang tuman ka init naman kun summer kag wala sila sang refrigerator. Ginapatian sa mga tawo sa sini nga lugar nga pinaagi sa pagbutang sa buhi nga paka sila mga ginatago nga gatas ang makapabulig agud indi ini madasig nga mag-aslom o kun mapanos. Ang ini nga sahi sang paka ang ginatawag nga Russian brown frog o kun rana temporalis. Ang pamangkot tinlo kag may kamatuoran bala ini. Sang 2010, pila ka mga siyentipiko gikan sa United Arab Emirates University ang nakadiskubre nga ang panit sang pila ka mga paka ang nagapagwa sang kemikal nga posible makabato sa mga bakterya kag fungi. Ang ini nga mga paka ang native lamang sa pila ka mga African countries. Apang sa karon, wala na ini ginahimo bangod madamo na sa nagagwa nga mga teknolohiya agud nga makapreserba sa mga pagkaon kag ilimnon. Kag syempre mga ka K5, hindi tanan nga paka ngay mo makita ang safe bangod mayara sa mga poisonous o kun makahililo nga posible makabutang sa imo sa katalagman. O diba, K-Baluka na? Para sa aton nga K5, K-Baluka ko si ka-K5, Troy Lawrence, basa nga nagasiling, ang tao nga puno sang ihibalo, kabuhi mangin maayo, padayon lang sa pagtuon para mangin kampiyon.
0: Okay, so kampiyon sa aton nga Foro Trivia. Na, may dagdag kaalaman. Imagine mo, paka ang ginagamit sa una to preserve sang gatas kini magpanos.
1: Kaya ginakwa niya mo ang iyang panit kuno may ara nga antay
0: okay. May mga ginapagwa siya ng mga chemical sa lawas niya. Nga nagka-stop sa posible paglapta sa bakterya sa gatas.
1: Nga pre, gano'n kada sila sa piyak balay? Nga rin, aga pa paka-paka.
0: Nga aga pa pinaka, aga pa.
1: Paka-paka.
0: Okay. Amo nagali nga ang singa pre. Nga ding ka singa ko di og gapapaka ko di sa piyak. Gali kay nga da mo pagkaon nila to. Para di ba pa sige pakaon
1: ta
0: niya.
1: Dira ni sa nagalen sa paka nga
0: na. Now you know. Now you know. Kaki 5 Eric Subong adlaw ato di feature ang isa ka eskwelahan.
1: Okay.
0: Bangod this coming September 13 dira sa SM City Main Atrium o kon Activity Center. Prahiwato na pinakauna kang K5 Eric, nga DTX 500 or K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. 12 ka ba eskwelahan di mintram mo? Halin sa Negros Island Region. May ara sa Dumaguete. And Duan Anoy, Tingob. May ari ko din nga ipadala si Imo Guru, no? Ang iablas ang ni Mar, ang iasang taga Duan ka pa niyo na pabati, Guru? Ang iyasang taga Kalatraba, no? Inahuman nyo na na. Kalatraba, wala pa. Sige, pakita ito na karoon. No? Kag-i-plastar sa ato naman nga pagpangalagad.
1: Kanami isang mga kabataan, no? Kinilab lang
0: live broadcasting na Black K5, Eric, ya? Hindi niya luglahog?
1: Oo. Kag gina-imbitar tagit ang tanan, that will be 1 o'clock in the afternoon on Sunday, September 13, sa Main Atrium City, no? There is a downtown sa Bacolod. So, kadto kamo dito, the one, of course, sa mga estudyante sa eskwelahan to cheer. And second, tanawan yung mga kabataan nga nag-broadcast.

0: Sure, blasa oh. Broadcasting ki pa ibig. Grabe, kaya with this children.
1: No, si sila times 6, that's 72 kakabataan.
0: Oh. May labot pa sila 12 kakotches pa gini. Oh.
1: Out of those 72 kakabataan, makaproduce lang tatlok bilog announcer daw, okay na?
0: Hindi man luglahog?
1: Hindi man luglahog, man kabudlay man magproduce announcer mga K-pop. Kapit pa ko na announcer ka may buot, kabudlay ka magproduce.
0: Ha?
1: Announcer ka may buot.
0: Hindi pwede nga hambal mo gini may buot tau. Niyara i-announcer nga...
1: Atubla.
0: Wala siya buot daw.
1: Ato bala.
0: Kadelikado niya kung siya buot kagi five.
1: So, kanto ka mo to kay Masadya na. And, this is a project of Doc Ramil Oy, ang abong nga CEO. Agod nga makabulig kita sa community, stir up the interest, and discover the talents of our youth in radio broadcasting. Kaya tiari kami di mo. Amon nga linya bla broadcast kami, radio kami. So ang sili ni Doc Ramil, don't just sit there as radio announcers, but go out and encourage more people because we will breed more broadcasters.
0: Sige. Dugi-dugay may tigwanta, kayo na nag-confirm na si Congressman Habi. Gaming kaupod na siya kung nasubong adlaw sa program ta. Okay. Phone pats lang.
1: Okay.
0: Meantime, here we go. Sa ato naman i-feature ng eskwilahan. Parunta ang mga abilidad nila. Kipamitan, larga!
2: Ako si Humphrey Bayon.
3: Ako si Nessie Chisfuentes.
4: Ako si Joshua Martinez.
5: Ako si Maita Castellon.
6: Ako si Craig Arquizola.
7: Ako si Francis Kim Dreyfus.
8: Kagami ang bugal sang Sumag National High School. Tatak Sumaganon.
9: Our group actually was formed kaya nakita naman ang post ng K5 about the broadcasting competition, and I was interested also to exposing our school in joining this broadcasting competition.
10: Ako na sa Edmonton is Geobra Script. So pag Geobra Script, dapat kinanglan, tanan nga solid evidence, tanan nga mga facts na include ginamon sa amon script para madawon matunan ang mga gapamatik sa amon.
11: So I trained myself as an anchor by the help of my coaches and trainers also. And sa mga upod ko man, they push me and help me to grow.
12: Sama sa kanilang unang proyekto.
13: So na-discover ko akong voice through training man lang. Since nag-audition ko sa radio broadcasting since araw sa grade 6. Sa akong mga experience dito, nag-grow, nag-nami ang akong na voice, kag na ano ko man nga pwede ko gulit sa akong. Sa radio broadcasting, nakadaog ko RSPC, third best anchor sa Western Visayas before. And sa DSPC, amo man.
14: Para sa ako, ang inspiration ko ginakuha ko sa mga former kong kilala, gid nga naga-radio broad. And obviously, sa akong pagid nga gusto nga future career, no? Sa pagiging broadcaster. But ang mga tao nga nagabulig sa akong kag-train, they played a big part gid sa pag-asa akong nga development sa pagiging reporter or broadcaster.
15: Mga difficulties I had as a technical is mainly ang new script nga masaulog sa new sounds, and overall ang pagsulit-sulit against ang among production, pero makasigid ko nga ang members are no problem good, and we had a very fun flow good sa among program.
16: I would like to say thank you to K5 News FM radio station for giving this opportunity, not only for as coaches, no, to share our talents regarding this radio broadcasting, but also to hone, no, aton mga students to develop, no, ang ilang ginatawag nga love, no, sa pagbalita, especially sa radio.
9: Actually, nakabulig ni sa amon through our preparations. Of course, our upcoming contest for the SPC is also upcoming, and isa ini ka exposure sa amon.
16: Good luck sa inyo, ipakita ang inyong talent, ipakita ninyo kung ano ang tatak sumaganon.
17: You have already made us proud of you, just continue on pushing your pen and of course your voices. With your dedication, talent and perseverance, you were able to make it to the top. Thank you dears, and congratulations in advance.
0: May himamaylan pa? Tira na himamaylan, oy. Tapos di ko di sumag, di subong. Ari naman ang himamaylan, no? Bugalya sang K5 kamangkalan. Abi, noy, kamangka, kirabing himamaylan, oy.
18: Ako si Albrain D. Alipuon.
19: Ako si Andrea Alexa Pasionela. Ako si Michelle Aypaikol.
20: Ako si Starlin Vargas.
21: Ako si Josh Andre Pilamason.
22: Ako si Mark Sigovia.
8: Kami ang pambatok sa Himangaylan National High School para sa K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition.
23: Sa team, we are trying our best kid niya. Igobraw naman ang amon yung part man sa pag sa mga practice, and we're doing our best man to communicate with each other niya, hindi kami magtalangay o hindi kami mag mag-confuse sa mga roles sa mga team.
24: For my personal experience, 4 years na akong compete together with the Himamaylan National High School Radio Broadcasting Filipino team. And ang iba naman nga mga upod is from TV broadcasting, while ang iba naman do wala pa get agi, and it's their first time.
25: So, sa pag-practice, gina-maximize kid naman ang time sa pag-practice, kay we have limited time only, no, sa pag-practice naman. Kag sa kung kisa kakagabihan kami kay right after class, tira kami ka-practice.
26: Being a broadcaster is a very important job, especially nga kinanglan siya sa mga tao, kay we need to deliver news and facts, and that's what pushed me nga para mag-join ko sa radio broadcasting, and especially very motivated dito.
27: Ang akong motivation para magdaog is my family and my team. And for my family is para hindi masayang ilang support and ilang mga dreams para nga pag mga reason nga yung pa-interact na din nila sa broadcast.
28: For me, kung ginahambal sa ilang they need to enjoy each competition nila. And also, di ba, as a team, kinanglan yun nilang hindi sila magrinaway kahit inang this is a teamwork. And also, God bless sa ilang palabutin nga competition. Kabalugid ko nga whatever it takes, kung ano man ang resulta sa September 13, I know that the Himamaylan National High School family are very proud of them.
29: To our radio broadcasting team, this is your moment to shine. Trust in your abilities. Believe in one another, speak with confidence, and enjoy every second of your wonderful experience. Always remember that you are not alone in this journey. Just enjoy your performance, give your best, and whatever the result, always remember that our school is always proud of you. All hail Himamaylan High!
0: Very good, si Principal ba? Okay, very good, very good, no? Nami, maghahambal ang principal. Noy, okay. So, pasalamatan na itong mga sponsors kay K5 Rinyel. Here we go, pasalamat ka sa mga sponsors na.
1: Okay, roll the spiel.
0: Ang ato official countdown ko na pag-itataduguan.
1: Tira.
30: News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
31: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañón III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio. Para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pauliant, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
0: Okay, salamat man sa bulig ni Congressman Joel Sidesma, Mayor Rene Gustilo, Congressman Dino Yulo. No, thank you so much sa iyo sa inyong bulig. Para itong mga sponsors, Kaki 5, Eric, Dino, napit na lang. Ang nami si Kaki 5, Eric, because doon mo ni makita, paano blahin mo kung hindi ka competition? Guru mamangkot sila. Paano ni matabo? Ang matabo sila, nakadraw lots na kita, Kaki 5, Eric, kung sino ang number 1.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Hasta sa 12.
1: Okay.
0: Nakahumana.
1: Okay.
0: Now, for example, ikaw ang pinakauna. Nasaka ka sa stage, may lima na ka microphone na ka ready.
1: Okay.
0: Isa ka table for your technical.
1: Okay.
0: Ang unang entrada, ang ilang BTR. 1 minute, pakilala sila kung sino sila.
1: Okay.
0: After the 1 minute, sound check sila. Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono. Something like that. No? Then, paglabot sang time na nila, may ara nga flag barrier sa una. Pag raise ang green flag, it's the sign that you have, the time starts now.
1: Go ka na.
0: Pak! Masugod ka na dayon.
1: Okay.
0: So, bira-bira ka. Ang flow is that you start with
1: pila
0: the time.
1: Minutes? Pila ka minutes?
0: 10 ha? Minutes.
1: 10 minutes.
0: Maximum. Now, pagtira sa imo green flag, start ka na. Bira ka na sa imong script. Then, pag raise ang white flag, you have 60 seconds to go, Kipa Berik.
1: Okay man, at least may kuwan kagli,
0: may warning.
1: Warning.
0: Pagka pula ng flag, tapos ka na, pruti kung gusto mo pa magpadayon, kaya tapos padayon ka. Pero, sa kada 10 segundos galapaw mo, may 1 point ka nga deduction. Ano ang sequence?
1: Basta pula ha.
0: They will start with time check, station ID. Then, ang station ID, it's all about K5.
1: Radio kini, time check ka na eh. Ang oras natin is, alas dos ng hapon.
0: Oras, K5 News, oras sa K5 News FM Philippines, standard na. Ang oras sa K5 News FM Philippines, ganap ng alas dos ng hapon. Ang oras na ito atin sa inyo ng SM City, all for you. Then, masunod ang station ID nila. Ang ilang station ID, live na nila-deliver.
1: Radio kid.
0: Pag-deliver sa station ID,
1: intro.
0: Automatic may intro ang newscast. Kung ano title sa newscast. Pagtapos intro sa newscast, headlines!
1: At ngayon sa ang, ulo ng ating mga balita.
0: Oh, ulo ng ating mga balita.
1: Isang aswang ang nakita pero hindi nakita sa report ni Ranjel
0: Gabo. Doon mo nabig ang ipabred.
1: Ang suta hinahabog.
0: Tapos ang headlines, may commercial na.
1: Live na
0: commercial, 30 seconds.
1: Why isang kanda ya?
0: Wala, kand, bawal. Then after sina, ang ilang OBB sa balita lokal, ang balita lokal. Hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, nakapag-detox ka pa, duwak nilog. Ang ilang nga balita lokal, natural sponsor ta.
1: Oh, no? Natural eh.
0: Dua ka sponsor nga major.
1: Okay.
0: Mayor Habi, Congressman Habi and Mayor Wading.
1: Pili sa da. Ako dua lang
0: ginaya. Dua ginaya. Sulod ginaya. Himuha nila ang news item.
1: Oh.
0: Then after that, masulod ang isa ka lab report.
1: Okay.
0: About the activity on that day sa sulod sa SM City.
1: Ah, so do may field reporter sabi.
0: Ang field reporter nila, it's all about the activity on that day.
1: Pagkatapos
0: ang, tutuod ginaya ka radyo. Pagkatapos ang lab report niya, kipaibarik, commercial yuwat.
1: Kaya amugin man na, tapos na.
0: Pagbalik sa commercial,
1: na, eh, commercial
0: sunod na yun ang amuning disgrasya to sa may Bangay Scala. Budlay mga daan, guru, preno lang. So, pag commercial, balik ka doon ka national news.
1: Okay.
0: Tapos mo national news,
1: commercial.
0: Ma-commercial ka liwat, tira ka international, sports, entertainment. Then closing na. No? Huwag nakakipay, Eric. Diyan niya nga itong mga judges, pakilabal, ano na nila, ang judges na is from Panay.
1: And that will go for 10 minutes each at one at 12 participants at 120 minutes. Plus breaks, blah, blah, blah.
0: So mga 2 hours 30. Another
1: 2 hours 20.
0: Dugangan mo siya.
1: Hindi mga tricky na. Kaya may announcement ka pa
0: mo. Butang tabi, dugangan mo another 20. 20 kay 12 sila, another mag-12 pulo, 20. Plus 2, that's 24. Another 28 minutes.
1: 28. So 1 hour 38, 1 hour.
0: Kundi, 120 mo. 120 na na performance nila.
1: Plus 28, 148.
0: 2 hours na.
1: Two hours na. Two hours
0: so, magsugod na last 2. Mga more or less, guro.
1: Alas 5 katapos.
0: Alas 5 tapos. Ang warning, guro, aras sa 4:30.
1: No? Mga past 5. Kaya may tabulation ka pa mo. Oh, ang correct, STI correct. Nga daan, kag, ang K-5, nagpirmahan na kagapos na rin K-5 dyan.
0: Ay, ugali, no? Oh. Base pindi na ito mapakita.
1: Dali pakita, abla tayo ng pirmahan.
0: Maging forward na ito ang K-5. Oh. Actually, nga ang mamangkot, guro, sila. Ting nga ang may muwa signing ang K-5 kag ang STI. Oh. Ang purpose na K-5, Eric, i-make sure na ito, nga itong tabulation is credible.
1: Correct.
0: So, ang mahimos ang tabulation ta is STI, West Negros University. Sila ang official na itong partner. Sila ang matabulate sa aton sa nga score sa ito naman nga competition. Medyo... Ang matabo silang 5 ka judges, iwan na niya bullpen, laptop.
1: Online yata nang.
0: Online yata nang. Kada score mo sulod to.
1: Pag online mo, sulod sa tabulator, ang tabulator i-collate niya.
0: Correct.
1: I-collate niya, pagkatapos, at idasig lang lini, ready da yun eh.
0: Pagkatapos sila, kundi tapos na sila perform.
1: Oo, dasig na lang na.
0: Magtapos sila perform, kipabiri, kundi pala naog nila, tapos na. Samtang tabulate, kay ina nga si Mana is the grandparents celebration.
1: May special presentation.
0: Yes, mag-pay tribute ang K-5 sa mga lolo, kag-lola. Tiway ka pa na, hindi ka pa na pwede.
1: Sa layo no? Na lang, kuya. Eh.
0: Hindi ka na pwede.
1: Hindi ako na pwede.
0: Sa layo lang. Mga 50 ka lang. No? So, samtang makanta si K-5 IB, ma-flash na sa...
1: Si IB makanta?
0: Oo. Makanta siya, glowing inside ang kantahon mo.
1: The glowing inside?
0: Para na nga tribute sa mga lolo kag lola.
1: Grabe.
0: Then after na samtang kakanta, magwa ang VTR sang lolo da, nga aton niya ginpili. After sinasang kanta, may masaka, sponsor sang flower lilies, ang flower nga hatag kay lola. Thank you, flower lilies. Salamat man sa... may arata sponsor sa ilang pamasahi, pamanicure, no? Thank you, Gid. And then, mahatag product si Ma'am Juan Ingeroso. Our clinical manager. Mga produkto ni Dr. Bill. Uy, kag mahatag ang Giordano sang 3,000 worth of gift check kaki 5 Eric. Hindi ba naman lain, no?
1: Namin.
0: And after that,
1: balik na sa announcement.
0: Mahambal si Congressman Habida mo. Sang bako ma-attend siya nga daan?
1: Ma-attend siya.
0: Oo. Di Congressman Javi ma-deliver message niya. Then awarding sila matag award upo ng DepEd kag si Dr. Robin.
1: Si Mayor Badi nga raman.
0: Araman matag man message.
1: Si Terdi araman.
0: Wala siya nang intend gusto yung mag-join. Si pro sponsor naton siya, no? But he ka ipadala na siya ng invitation
1: si
0: to
1: Mayor
0: join.
1: Si Mayor Greg.
0: Ara.
1: Si
0: Ara ya si Mayor Greg siya yung mahatag man minsay sa una.
1: At dinami kay apat sila ng si Terdi lang wala no.
0: Oh. Si kamulo karon kay Mayor Terdi sa sport ano nang bago yung alas mo sporty Terdi. Si oh. Okay. Mana. Oh. So sa ato nga makauturan go pod subong nga matrion sa aton nga program no. Salamat sa talentang sponsor by the way pa salamat ang tring apat. Si Congressman Javi Benitez, si Mayor Salvador Bading Escalante, si Mayor Greg Gasataya, Congressman 3D Marañón, no? Muna nga yung mga sponsor.
1: Major
0: sponsor. No? Ang ibang darilis dalo mo.
1: Ay,
0: by the way,
1: mga captain eh.
0: Hindi, ang tulugan sa judges na, Kasyautel. Makaon sila sa Look for Restaurant.
1: Isa pa na.
0: Paimnon to pa sila dito, expanded by TCD Tribayo, kag PTX.
1: Dapat lang eh, mag-amuling ulan, doon ginabubo sa mga pao.
0: Sige. Check na si K-5 Carla. No, sino naka-standby dito na sa...
1: Carla.
0: Bunggo no? Anay. I-check ko si K-5 Carla sa line number 1. Carl, good morning.
1: Morning, Carl.
2: Yes, sir. K-5 Aljan, K-5 Eric. Good morning. Sari kita din sa Bong Saria sa nga Bangga Skala. K-5 Aljan, K-5 Eric. Kay Tungod sa Dari, ka PUJ, nga nabunggo sa poste. K-5 Aljan, K-5 Eric. Fortune Town niya, hiya sininga biyahe.
1: Carl.
2: Ako nang iya sininga rota diri sa syudad sa nga Bacolod kung makita na to no do ka delikado nang gigaling bala sa poste kay tungod nga nipis na lang gid eh kung ma-insol niya sa
1: Carl.
2: Niya PJ kay sa Bajan kay sa Eric may possibly nga mga tumba o kung natumba ini nga poste kay
1: hello Carl Carla Carl ba yung ang live mo ara Carl kwaon ka namon
0: may mga picture data di pakita mo lang tansi itang blakina mo gitalaan ka naman the picture tan
1: nagpadala ko ng picture sa live tan go ahead lang and please aton patrol setup sa live ni Carla
2: may live fed kita pero tiyari kita diri sa may gasolinaan kito medyo
0: gaulan ara picture ka G5 Eric ko
2: uy ano kita diri da nang sa may gas
0: station ano ang biyahe isang jeep gani ka G5 Carl
1: Fortune Town nagdiretso siya sa dalan uy siya nagliko
2: yes magani. Aray, may isa, may ano dire, oh, may mga bantay dire. Sir, morning. Anong natabot? Sir, nga naglabot. Gidara, sir, ang ano? Ano oras ginatabot,
3: sir? Mga 6:40 siguro, ma'am.
2: Mga 6:40. Paano natabot?
3: Namuhoy, di asig yadagan mo.
2: Halin
3: sa sir? Halin sa Estefania, diritso. Tiwaya makontrol ang Manubila.
2: Anong diritso?
3: Wala mo sa nadulaan, Prino. Ang iyan nadulaan. Dahil sige niya iyan ang padlangan eh. Iyan sa lakyan. Nagyan ko lang, ma'am. Kaya mapabriefing ko. Kaya diritso sa wala yung makontrol paliko.
2: Ikaw ba sa iyan, mga pasero?
3: Wala mo sa may na-injury, ma'am. Oh, may pa, hindi man buta, mga pasero. Para mo rin sa doon. Sige, kabilo.
2: Oo, pero wala man ano.
3: Wala man ano. Planaog mo lang lang sa ilo sa piyak na sa lakyan.
2: Okay. So mga alas 7 pasado ni ginatabo a Kiki Favaljan, Kiki Favarica, kagat isunod rin sa isa ka enforcer nga nalabyan niya naman lang kutani ang area, Dasig ang padalagan sininga sa lakyan
1: na kung CUJ
2: kag may ara ini siya sa nga sakay ng mga pasahero.
0: Tiway man sa injury sa pasahero, Kiki Favgarl?
1: Correct, guro na kayo sobra ka Dasig, guro may sakaprino nag-direct.
0: Wala man injured yung mga pasahero?
2: Wala man may napilasan sa pasero. Wala man Kiki Favaljan, Kiki Favere. Kiki, sa natabo ang insidente, nag-rescue ako, nagpadulong diri ang bitaw. I-check, i-guide man ang atong siningadala noon diri sa area sa Bangga Eskala.
1: Ano na sitwasyon sa poste, Carl?
2: Ang pinakakululbaan lang diri is ang poste.
1: Uh-huh.
2: Kaya tungod nga ang poste, ay gagana pa siya. May mga kuryente pa siya, Kiki Favaljan, Kiki Favere. Uh-huh. Hindi ko lang sure kung may transformer. Wala siya transformer, pero may ara lang siya mga kuryente.
0: Why may naka-cost burn out na? Basi, akon sa bagay, galing kuryente, ato niya sa taas, nga pustiki, Pab Carla. Iyan na lang niya sa mga telco na ang yayaka, nepsiyara niya sa babaw na himos na nila na.
2: Amo gani, pero tiyan mo lang na, kay basi, kung matumba lang ginihingi.
0: Leksyon ta siguro kay Pab Carla, buni, sa mga daan niya sa lakyan, i-check yung gidbrake niyo, ang kondisyon sa salakyan niyo, kay may mapasero kamong karga.
1: Kagang dagan, hinay-nayon lang eh, kayo dasig dagan mo, danlog dalan dan.
0: Hindi siya alin kuno, Carl, nga da siya nagbalabagaw, hindi siya nagalin, bakulod to, Estefania.
2: Okay, alin Estefania.
0: Pero araw pa nga da siya nagdiritsyo, doon ka balabagit to siya.
1: Itaglong siya, nagswap din siya.
2: Maparight in siya, galing wala na siya nakaparight, hindi na siya nagbunggo sa may poste kay Kisa Valjan.
0: Nabalaban na.
1: Dapat maright siya going burgos eh.
0: Banta ko ba na si Blandula, ano mang control? Kasi notod naman ang kung ano-ano nga porsyon da.
1: Ang siling siyang enforcer interview ni K5 Carla bago lang, ang Prino okay, Dasig lang yung galing laga niya.
0: Dasig lang yung laga. Hindi ka mag-okay ang Prino kung nagdasok ka sa kahoy. Bisa ni Guru, ay ka pa Prino. Guru, dulog ka gina.
1: Dulog ka gina. Mahuya ka na sila magdiretso.
0: Yeah. Yeah.
1: Grabe ka, no?
2: Pero at least, wala sa mga pasahero nga napilasa na sa nagluntad nga aksidente kay K5 Aljan, kay K5 Ferry. Kamula ni Galing, medyo mabulubog at lang ato siling nga trapiko diri sa may Bangga Eskala na sakupan sa Barangay Estefania. Kay tungod nga ti ang salakyan, wala pa makuha. Kay tungod nga ang poste, kung makuha ning salakyan, matumbagin ini nga poste kay K5 Aljan, kay K5 Ferry. Nipis na lang eh. Nipis na lang gid ang nabilin sa kahoy. Balang
1: Why pa da ang taga-kwan, Carl? Ang NEPSI, why pa da?
2: Agin contact naman ang NEPSI kay Kiki Favaljan, Kiki Favarek, pero ti sunod rin is going naman kay Kiki Favaljan, Kiki Favarek. Pero ti check din natin kung iagin man ibala sa NEPSI o kung iya sa nga talko na to na rin sa syudad sa nga Bacolod, Kiki Favaljan, Kiki Favarek.
0: Sige, Carl. Thank you, Gid.
2: Yes, sa Kiki Favaljan, Kiki Favarek, gikan diri po sa kay K5 Vincent Coral. Dahil nga balita, nagdulong sa inyo sa DDX 500 Mighty Seeker D3 Bio. Ini si K5 Carl at Officer para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Amatid, no? So, sa ato ka magkautunan no galingan law sa mong Merkulis, Buwas, ipabati, taga ipakita naman ang performance ng taga, kwan? Taga Calatrava National High School. Ay, di ba lang finalist na ton sa a radio broadcasting competition kaki 5 Eric na.
1: Pero so, Hercules, subong hindi sila malipat, ha? Libre nga itong konsultasyon sa
0: kabataan. Agtulas na sa Arosville, pero hasta lang na sila launa.
1: Hasta lang launa, sa Texas Street kita nahamtang mga K5. Free si Doc, charge kay Doc, pwede ka mo makakonsulta hasta kita 1 o'clock sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Arus Building, Texas Street, Barangay 1, Kabankalan.
0: Isa pa kay Paberi, kining maulan nun lang at siyempo. Kung mahina-hina lang resistensya, mukulang-kulang ka lang vitamin C, ma problema kagid alang-alang.
1: Yes, no?
0: Because dali ka trangkasuhon ni. Si punon kay hingo-ingo. Kapro ko bastante ka sa vitamin C, at least kampiyon.
1: Hindi ka dali-dali mo dutlan.
0: Hindi ka ba dutlan? Wala ko ang vitamin C, kapadasig ba na absorption sa nga mag-inom ka DTX 500 mo? Ang mga ganigin, ang balang kombinasyon sa Mighty C kag DTX 500, kampiyon gid. Ilabi na maulano ng panahon. Hindi maripata, take your Mighty C, your alkaline vitamin C, na kuni nga bulig para at least maproteksyonan ka mo sa ding maulano ng tiyempo. Nahaling kay K5 Carla, mga ka-K5. Check na si Jong Versales, kaya na pa sa kaana to kaso, yung nagtapungol siya libin partner patayin.
1: Ang iya naginimot yan, one strike policy.
0: Ha?
1: One strike
0: policy. Grabe, one strike, tumbalay mo.
1: Tumbalay, patay din.
0: Gaangan ang antas ng tawag ni Congressman Habib Rubasi, kundi siya kabot, kaya lang alam, kasi kung sako pa, at least, no, tari ba discuss tabi ng party na saging sponsor nila ng House Resolution? Party sa problema sa kuryente that they are calling the attention sa Committee on Energy to conduct proper investigation. Ang permig niyang burnout na hindi sa Visayas, Blau. I-check na this time si K5 Jong Versales sa line number 1. K5 Jong, please go ahead.
1: Morning, Jong.
4: Yes, K5 Eljan, K5 Eric. Posible nga mag-atubang sa kasong homicide in relation to RA 9262. Ang ining ginaligar 33 years old nga suspect nga nagtapungol patay sa iyas ning lead-in partner sa tinagdan ng Lunes sa kaagahon diri sa may Dos Hermanos Street, Barangay 3, sining siyudad sa San Carlos.
0: Nagsala sa grupo profesyon niya, no, Brian Ao?
4: Chief daw, Chief Cook.
0: Iba, si hindi tani Chief Cook ang iyo, bra. Dapat boksidor. Persado siya, kita mo.
1: Walang one strike policy mo.
4: Yan, iti ang iya sining partner man ining napatay daw cashier sa isa ka motorcycle parts
0: diri kita mo na kag
1: ipayor.
0: Yung obra man sila na ano man nga labot kis punto tapo kag hindi nami itsumbagon mi munubya mo.
4: Actually may nabaton kita kay Belgian nga information galing kay halin sa pamilya sining napatay galing wala sila nagpa-record bala. According sa ila hindi ba basta tapungo lang kay Pavelzan.
0: Kung okay, kung tapungo, hindi ka. Ikadako man isang babae. Una, ay, ohoy. Ano ko nung, ano ko nung kay Pai ba? Jong, ano ko nung kausaw? May sobra, hindi lang tapungo lang. May gilampos ka, blunt object, matiga nga bagay?
4: Oo, ang solar light na bala.
0: Sus, ginampas.
1: Amo lang ginampas siya?
4: Oo, dari sa may liog na yun.
1: Nagka, okay.
4: Nagka-internal kwan, inang hemorrhage siyang biktima.
1: Tinga nga solar lightic bugat na, salsalo na.
4: Yeah. Gani ang daw pa square type na bala nga, ang inang pwede mabutang sa mga dingding bala.
1: Oo, di ba bugat na siya? Nanaan. Sakit na, bugat na.
4: Yeah, danan. Amo na ang aligasyon. Galing lang, wala na ito nabi na na-record. Hindi na sila magpa-interview man. Same man, dari sa pamilya sa suspect. Di sa subong under custody sa gihapon ang ining suspetsado kahapon man nga adlaw ginplastar na to ang mga necessary documents agud nga mapasaka ang ining kaso kay Pebeljan kay Pebeberic. May ara kita dira lipot nga interview sa kay Police Captain Rudy Sarona aton na lantawon ang yasling nga kumpirmasyon kay Pebeljan kay Pebeberic.
0: Pabatita kay Five Ethan.
5: Documents para ma-file niyang complaint laban sa atong suspect including na ang mga witnesses nga kuha ang affidavit sa atong WCPD kay in relation may ka sa RA 9262 bitaw nga ang bausilo na to considering ang biktima o suspect may relasyon mag-live-in so as of now naka-custody naman ni ang atong suspect so bangon lang ni niya ang iyang nahimo nga krimen. Then, so far, maulan na basi ugma or maka-decide na ginang pamilya para ma-file na ito ng complaint laban sa suspect.
4: Okay.
5: Mauna siya, no? Homicide in relation to RA 9262, Bausilo.
4: Okay. So, amo na, Kiva Beljan, kag Kiva Eric, ang kumpirmasyon, ano? Ni Police Captain Rodney Serona. Sa gihapon, ang posibleng motibo sa sining insidente as alleged selos kay sunok pa nag-selos kay K5 Eljan kay K5 Eric ang ining biktima sa iyas ning banati sa tunga gabi o sa tunga adlaw mga alas 2 ang kagahon antes ni sila nagpuli halin ini sila sa isa ka birthday party kag allegedly pareha sila nga duha nga yara sa impluensya sa makahulubog nga ilim nun ka kay Pavel Jan, kay Tina Merrick.
0: Sige. Thank you, Gijong. At least ang pa-file ng kaso.
4: Oo. So, muna ang madulong natin nga dugang nga development si Nikaga para sa Foro Dulos Fabulous Program. Nadulong sa ito sa D3 Biotech 500 CAG. Mighty siya. Ako naman si K-Fab Jong Barsales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K-Fab News FM.
30: Okay. Foro Dulos Fabulous.
0: Budlay no magkoming mo ginawa mo na pangulihag ani karon inablock yung makabataan sa so, masyado kay impitot pero sa mga kabataan no nga mga hubin problema ng pakasal amoli nga yon kay Piper yun lang pagpatupi isawa yun hindi gininami inano pa niya kasala na si mo hindi pagpatupi no hambali lang una no anong nagakadapat hindi kay patupan mo tawa na blind sulan man at the end of the day and dapat likawan ta mo amo ni nga kaso from that kay Piper Eric sa iluhan tang NIR no. Anong parugyan sa bag-utang ng regional director sa PNP? Dari sa NIR. Do lang alagi guru no. Nag-chat sa aton si Sir Jopie Plotria. Medyo okay na ma-interview tani kay Kong Habi pero wife siya number na hatag timo diyan na to ma-contact.
1: Dalang-alang
0: kita no. Dalang-alang daw alang-alang man siya no. Mabitin kag di nami kun bitin.
1: Oo.
0: I-check ta sa number 1 si Kipab Carla. Para mabalaan, tanong parugyan sa aton nga regional director, kay 5 minutes, kaya pa ni Carla?
1: Kaya na.
0: Nung dapat pasangka doon nga kampanya, no? Para matagan ang aton sa ding mga tagpalamati, Subong Adlaw. Check ta sa line number 1. Kay bag-usubong si General Reales, ang aton nga regional director. May video ta buhas kay ipapakita ka kay 5 minutes, tubla? Naging pahog ang isang pamilya sang armado ng mga tao.
1: Baptism of fire.
0: Tilawan ta tulikod mga usisa to ni Sir Reales, no?
1: Oo.
0: Pantig ni mo. Imagine nun, mimo, yung paugun mo, naka-uniforme, pa ba, ano to man? Hindi tama distinguish kung
1: hindi mabalan ko na
0: Kapgo, army, police, basta mado.
1: Hindi lang tagid ka kwal kung regular gito or base kung...
0: Ano na mimo regular nga?
1: Hindi na, regular gito lang, hindi uniformean ko.
0: Gani. I-check ko na si Kipab Carl, ano nung parugyan sa aton nga bago nga regional director? Kipab Carl, good morning.
1: Morning, Carl.
6: Yes, sir, Kipab Aljan, Kipab Eric, good morning sa liwa. At yung bahayag sa aton si bago nga regional director sa Police Regional Office Negros Island Region. Yes, si Police Brigadier General Rodicindo Reales nga ilamat pa sang karon ang crime prevention effort diri sa aton sining rehiyon. Susunod diri kay Reales, mas importante ang crime prevention na kaysa sa magluntad pa ang krimen bagod mayara inisang psychological effect sa aton sining mga biktima kay Kipab Aljan, kay Kipab Eric. Bangod sini ginaduso ni Reales ang crime prevention kung sarili hindi dapat magluntad nga kung magluntad agreement kag dapat yara gid ang mga kapulisan sa aton sining kalsada. So kumbaga ati ang kapulisan may police visibility dapat gid kay Kipab Aljan, kay Kipab Eric. So si Reales ni nagikan in siya sa Region 3, kung sa DNT, ang Deputy Regional Director for Operations, kag-assigned Supervisory Office for Security and Investigation, ini siya kay Kipab Aljan, kay Kipab Eric. So, ang mumaning rason kung ang crime prevention gid ang iya sining ginaduso sa aton sining mga kapulisan diri sa Negros Island Region, kay Kipab Aljan, kay K5 Eric. At tingin nila uman man diri ni Reales, may ila nga papasangkaroon tagid ang crime prevention effort kag mga deployments sa aton sining kapulisan sa bugos nga rehiyon kay tinagapati naman si Reales nga yara lamang sa likod o kun ara ini siya sa likod sa aton sining mga kapulisan
0: nga
6: suporta kay K5 Aljana.
0: Ikagamo na ara siya sa likod para makita niya kung bala ga trabaho mas lang tsakto. Ikaw na tension sa mga airing police but so far they are doing good, no? Mga kwan lang ni, mga isolated cases lang ni Kisa, may mga operation nga kung kaysa bakon sa kasakuon di matutukan, no?
1: Ano ni siya, Carl? PMA kung PNP eh?
6: I-check na ni Kikifive Eric, no? Kung di-inini si Sir pero ti ang na ang baldin niya is from Region 3 in siya, naging DRDO in siya sa area sa Region 3, Kikifive Aljana, Kikifive Eric.
1: No.
0: Sige. Okay.
6: Yes, sir. So, Kikipab Aljan.
1: Kaya ano, saan mo siya masugod office niya, Carl?
0: Masugod na, kay Kipab Eric.
1: Ara na?
6: Yes, nag-ano na ini siya, nag-apungko na ini siya bilang regional director git sang Kapunyadlaw, sang PRO, NIR, Kikipab Aljan.
0: Ang kompleto nga pangalan is Police Brigadier General Rodicindo Reales.
1: Rodicindo.
0: Ini siya ang nagbulos kay General Cardinio. Sa Camp General Rafael T. Kramin siya nagalin sa Quezon City. Ang iya priorities focus on crime prevention through visible and active policing public safety and community protection. Member siya sang PNPA, Kiki5 PNPA. Eric. Class 1996, Kaagapay. Nagserbisyo siya bilang Chief of the Supervisory Office for Security and Investigation Agency o konsorsya.
1: Ano yung pangatag siyang lisensya?
0: Sa mga armas ang mga security
1: guard.
0: Security guard. So ako ni PNPA class 1996 siya, Kipab Carl. Ang Kaagapay class.
1: Buhay siya, Carl, sa mga ginhambal ng mga policy direction niya, kung ano ang plano niya, anong mga himuon niya, kung may mga movement of Chief of Police sa NIR.
2: Amo pa ni nga ito, sini nga ibaloon, pag hindi ako sa K5 Ari, kasi una yan, dari nga gina panumdum sa aton, sini nga mga kapulisan, amo ang crime prevention gita, dari sa Negros Occidental, ako na binogin.
0: So, officially siya nag-assume, Carl, kwa na, September 7, ha?
2: So, try to man ni siya nga mag-ano gina, mag-ano ni pag-akwaan, pag hindi ako sa
0: K5 Ari. Why not, tabi, set mo siya for a live interview dari sa studio by tomorrow, Carl?
2: Yes,
0: yes. Last 8, para at least mag-aanta man siya chance, mapabalo sa Taga-Negros Island Region, i-hook up ng Dumaguete.
1: Ang Dumaguete, kagbayawan?
0: Sbayawan, pati San Carlos.
1: San Carlos.
0: Tanan, ah.
1: Para matiyon siya?
0: Para mabalaan ko na ng programa niya. Sili mo, ang bilog na Negros Island Region, may interview sa iyo by tomorrow?
1: We will host your first Negros wide broadcast.
0: Grabe, kung makortisi, call na lang tato. By tomorrow, sure na.
2: Yeah, kagtuan ta ni kay Kesa Bagyan, kay Kesa Bari, kay Kesa Kasi Sir. Agad ito nga mahibaluan ta.
0: Tingin mo, Carl.
2: Tingin mo yung plano, dari sa Negros Island region na kay Kesa
1: Bagyan. Gamita, powers mo, Carla.
0: Ha? Sige, Carl, thank you, Carla. At least thank you so much. Mayugin nga programa, yung crime prevention. Ha?
2: Yes. So, kay Kesa Bagyan, kay Kesa Bari, report gigan sa PRONIR, hindi nga balita, nagdulong sa inyo sa DDX 500, MITC, kag D3 Bio. Hindi si kay Kesa Carla, sir, para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Thank you, sa report ni K5 Carla, Defensor Lunga, sa ato naman niya pagpalagad sa Karong Adlao. And, of course, sa ato naman niya pagpalagad. Thank you sa mga nagupod subong sa aton. Kag, ga-remind kami, payong. Dala ka mo kalo, jacket, kay grabe ang pagbukbok sang ulan.
1: Diri lang siya makulod, galing.
0: Tidito sa La Castilla, nagainit.
1: Daw, wala to yung ginulan, ang kamakalan, huwag ulan man.
0: Ita lang ginaulanan, pero para at least daw medyo magbulubog daw ang panahon.
1: Sige lang, kaso.
0: Sa Biyernes, officially, ilunsar na ang Mascara Festival 2026.
1: Okay.
0: Tidito ko nun sa Royce Hotel, ang venue.
1: Ilunsar na nga ito yung venue, duway pa.
0: Ha? Kumana ang venue, ah. Gina- I-announce na nila ito. R&D actualist, tubangan isang dako ng mulo. Okay. So, mga ka-K5, doon lang alang na ito panahon, no? Sa aton sa nga program sa mga adlaw, K5 Eric.
1: Okay.
0: And thank you, Gid, sa talent-talenta ka magsuki. Aton reminder mo ni, no? Sa panahon ni Maulanon, halungan aton lawas. Sa kamahal sang tanan, bawal magkasakit. Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan naman sa anong mga technical partners, K5 Reniel Alcantara, Ethan James Sarmiento, with our station managers, Rods Palma, Jean Chatita, and Colleen Cubia, po naman si UN President Dr. Ramil Uy. Ako si K5 L. John Castani.
1: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
7: K5 News FM.

damo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga!
12: Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care go.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaaling larawan.

0: Joey Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Maulanon nga aga kag kabay ara kamo sa maayong kondisyon. Welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. No, diri naton pagkaistoryahan. Mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, mga suplemento nga dapat gid naton kinanglan sa aton nga lawas para kita maging healthy. No? So, ang mga suplemento mo ang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio Clinica Spore Biotics. May-ari man kita diri nga kape nga naga-detox sa aton nga dugo, mga friends. Kag of course, ining aton nga mga DTX Premium Coffee kag iban pa. So tutok lang sa aton nga programa kay madamo kami gina-preparar para gid sa inyo. Pud naton sa aton nga programa, Sir Kevin Bigay, ang pugi, makinis, kag mahamot permi, na? Of course, upod man naton si Sir Boy. Mayong aga mga partner, Sir Kevin, mayong aga sa imo.
2: Mayong aga engineer, mayong aga Sir Boy, kag saton yung mga suki nga tigpalamati, no? Gatutok gid saton, no? Maski sa subong nga maulanon, nga chimpo, kag syempre para may proteksyon ta sa maulanon nga chimpo, engineer, kag tugnaw nga chimpo, dapat naka DTX 500 kita, no? Para hubin aton selula, hubin aton itsura, naka Mighty C Alkaline Vitamin C ang nagapabakod sang aton resistensya. Kag kung gusto mo dasig ka mag-ayo kag protektado batok mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Nag-rhyme gid, garyme gid kanami.
2: Syempre kag ang ginpabaskog naton nga probiotic food supplement, ang Clinica Spore Biotics.
1: Sige, mayong aga sa imo, Sir Boy. Ano ang mga first move mo sining aga kay matulutog now kag maulan-ulan?
3: Kadamo sa mga positive adjective mo kay Kevin, sa ako ni isa wala gid.
1: Adi.
3: Wala gid. Mayong aga. Mayong aga engineer, mayong aga man Sir Kevin, mayong aga sa aton mga suki Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga tanga KSS supporters kag Slow Rabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas, ha, kay naka DTX 500 your cell protector, no? Amo ni ang iprotekta sa aton selula against premature aging. Brought about by bisyo mo, ang imuda pulaw permi, ang permi ka stress, initanan-tanan, gatingob ni para magnubo ang kabuhi sang imo cells, no? So kung gusto mo kampyon ang pang health sang pundasyon sang lawas mo, ang which is your cells, mag DTX 500 ang paaman. May ampalaya extract kapag nubo sa blood sugar. So, ideal gini nga food supplement sa mga diabetic kag mga tawag gini nga to, nga gusto magnubo ang ila blood sugar. And of course, kung gusto mo niya i-boost ang imo immune system, kiga ulan subong, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa atong lawas para makabato sa mga mikrobyo nga dalas ang tugnaw nga panahon.
1: Uh-huh.
3: So, ang tang nami ni, kinabusin ng imo immune system, kung boosted ng imo immune system, di ka madali-dali. Hindi ka madali-dali magmasakit. No? Ang paaman sa Mighty C, kampyon ng skin, ha? Gamat-amat ka puti, kaya kapataas sa glutathione level. No? And of course, for your eye health, mag-eye care gold. Eye care gold, kampyon giniya kaya eye care gold, has vitamin C, vitamin E, and bilberry extract nga kapanami isang health sang imo mata. So if you want to maintain that 20/20 vision of yours, mag-eye care gold ka every day. And of course, to relieve your eyes from a tiring day, aling ka sa pisina, tubang mo permi ang imo computer, ang imo telepono, kailan i-spa mo man ang imo mata. Mag eye care eye drops, no, rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes. And of course, kitag ululan liwat, damo mikrobyo, ha, nga kadalasan tangkaso ubo sipon kagilanat, kag gusto mo hindi ka magmasakit, kag dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay. Sir Kevin, ang imo nga role subong, magatag ka sa mga informasyon, anong mga benefits nga mahatag sang DTX 500?
2: Well, syempre engineer no, mayong aga liwat sa tanan no kag sa mga nagapamati. Sa aton aton nga DTX 500 kag mighty si health alert subong nga aga aton pag-istoryahan no ang ginakabig sa mga researcher.
1: Uh-huh.
2: As type 3 diabetes no. So ano lang disclaimer lang no, ang type 3 diabetes is not yet recognized no. Pero
1: hasta sa type 2 pa lang.
2: Hasta pa lang kita sa type 2 amo nang mga gina-recognize nga cases of diabetes. But ang type 3 diabetes no, gina-coin ni sa mga researchers nga nag-iimbestigar sa paano maapektuhan sang sugar ang aton nga brain no. So ang mas tawgon ta na lang ni siya nga as diabetes of the brain engineer no.
1: Uh-huh.
2: Or ang ginatawag naton nga Alzheimer's disease no engineer. So balaan ta naman ang mga duwa ka klase sang kwan sang diabetes. We have the type 1, type 2 diabetes. Pero ang ining Alzheimer's disease no, so no, sa mga pagtuon coin na nila ang word nga type 3 diabetes no, ang aton nga Alzheimer's disease no. So ano blang ginaobra sang diabetes sa aton nga brain engineer. So butang tataas na nga dani mo blood sugar level.
1: Okay.
2: Plus hindi mo pa ma-manage mayo imo nga blood sugar no, kay palakaon ka Japon tamis. Kabalo ka na nga taas nga may ara ka diabetes. Pero sige ka Japon ka on tamis. So paano ta siya anong butsilingon sini para sa aton nga brain no? So hambako gani ang mga researchers gina-term ni nilang Alzheimer's as brain insulin resistance. So kung may diabetes ka engineer, may insulin resistance ka. But silingon, ang insulin hindi na makilala sang imo nga selula sa lawas.
1: Uh-huh.
2: Especially ang aton nga mga different organs nga made up of cells. So even ang aton nga brain no is also made up of cells. That's why kinanglan niya man ang insulin para makakuha sang glucose to make it as energy. So ang diabetes of the brain no is we are talking about the insulin resistance. So what anong ginobras ang insulin sa aton nga brain engineer? So ang insulin no ga act as hormone no nga gina pasulod ang glucose halin sa aton blood
1: pagadto sa brain,
2: pagadto sa aton nga brain. Pero luwas dira engineer, ang insulin may important function sa aton nga brain no. Ang brain nagagamit sang glucose as the major energy no, the term major. So kung available ang glucose no, regardless may ketones kada, may carbohydrates kada,
1: okay,
2: may fats kada, basta available ang glucose, usaron na iya unahon na usar sang brain, amo na iya priority.
1: Ang brain blood sir Kevin, ti decision making na mo. Ti kun medyo ang decision niya taas ni mo blood sugar, sige kaya pun taking blood sugar, ti siguro nagaminango ng imo nga brain sir Kevin.
2: Yes engineer no. So anong role sang insulin? So ang insulin may ara sang ginatawag ni insulin signaling sa aton nga brain no, nga related sa aton nga learning.
1: Okay.
2: Sa aton memory, sa survival sang aton nga mga nerve cells, kag syempre sa energy regulation, kag communication between brain cells or ginatawag naton nga synaptic function engineer no. So ano ang brain insulin resistance engineer no? Ang insulin resistance means wala nag-respond ang aton nga selula sa brain sa insulin, hindi yan na makilala. So sa type 2 diabetes, amo man ni siya ang mekanism, hindi makilala sa imo selula ang insulin.

0: the lion nga sige-sige pagka dula sang functions ang imo selula, dira na nagatuhaw ang ginatawag naton nga mga metabolic disorders kaangay sang diabetes.
1: Okay.
0: No? Even ang hypertension engineer pwede na siya or even ang mutation, no? Kay permi na lang kakapatay imo selula, which means, no, in order to survive nag rebuild di imo selula.
2: Nag-adjust siya.
0: Nag-adjust, no?
2: Mm-hmm. Para mabuhi siya. Mm-hmm.
0: So nag-mutate. Naging cancer cell.
1: Naging nagsariling kayod sa Sir Kevin.
0: So ina mga scenario nga possibility engineer kung ang imo selula always na lang wala pa gakapatay kag gakadula ang function. So mga suno sa mga pagtuon nakakita sila sang ebidensya engineer nga kung may pigaw ang imo nga insulin signaling sa imo nga brain, dira nagaamat-amat develop ang Alzheimer's disease.
1: I see.
0: That's why daw gin-consider sa mga researchers ang Alzheimer's disease as the diabetes of the brain or type 3 diabetes, no?
1: Amo ni sang ang size ng imo nga brain nagagamay, Sir Kevin?
2: Shrink.
1: Shrink?
0: So kung amo na engineer ang problema sa brain, may problema sa insulin signaling.
1: Uh-huh.
0: So may problema na sa energy production, no? Wala mayo energy source ang imo nga brain. Pigaw ang synaptic function, no?
1: Uh-huh.
0: May inflammation kag pigaw ang imo nga memory. So ano bala ang matabo engineer sa aton nga brain kung hindi makagamit sang energy, no? Syempre ang aton nga brain daw high performance computer ni engineer.
1: Uh-huh.
0: Kinanglan innermost amount of energy. Kinanglan dako nga energy ang yatag mo sa iya. Steady nga power source kay para mag function ini, para masignalan niya ang imo nga brain mag ang imo nga heart mag pump, ang imo nga stomach mag digest pagkaon kung may unod na nga pagkaon. Kag syempre siya man na masignal kung saan umuntat ang imo nga stomach engineer sa pagdigest.
1: Ang brain amo na sang nagakontrol sa bugos nga parte sa imo lawas.
0: Yes, a central processing unit na sa naton engineer amo ginang nagakomand sang bilog tanga lawas, no, every cellula sa aton nga lawas.
1: Dun magtulog ka, Sir Kevin, ang brain nag-function.
0: It never sleeps. Why ginayag untat?
1: Wala untat.
2: Just like your heart. Uh-huh. Untat. Kung mauntat ang heart mo, patay ka. Your
0: so,
2: brain, mauntat na patay ka man.
0: Ina sila mga engineer, ginatawag ang mga cardinal organs. Hindi mabuhi ang tao kung wala na sila.
1: Correct.
0: No? So, gapigaw ang processing informations, nagamalipaton ikaw, kag syempre, imagine bala engineer kung ang imo brain, no, ga-respond sa insulin kag ga-regulate sang energy. 'Di ba? Daw kanami sang imo pamatsyagan,
1: okay,
0: uptake imo memory.
1: Okay.
0: Maski na ang natabo 20 years ago, no, madumduman mo Japon.
1: Mga trahedya dapat yung lipatan na niya, Sir Kevin. Ha? Gusto ko yung lipatan ng mga trahedya na katabo sa kabuhi ko.
0: Pero I mean engineer kung mayo imo memory, no? So ma-recall mo na ang mga importante or ang mga even gani ang wala mo balagin fokusan nga mga
1: correct
0: memories, no, madumduman mo na sa kung okay ang imo nga brain, no, ang imo nga brain insulin sensitivity. But sa kaso sang Alzheimer's, no, may ara ka insulin resistance. So ang gakatabo pagit engineer luwas sa may ara ka insulin resistance, may inflammation, no, kay may ara ka na ginatawag nga metabolic dysfunction kay hindi na kuha sang energy source ang imo nga brain. That's why nagakadula iya function. That's why ginatawag na siya nga metabolic dysfunction and associated ni sa low grade inflammation. Magambal ta low grade gagmay lang inflammation nga hindi mo mabatsyagan. But pag sige-sige, no, makibot ka na lang nga ulihin na ang tanan engineer.
1: Kag nagasakit ang ulo, mga simptoma mo na sa, no?
0: Kag may aragali immune cells ang aton nga brain engineer nga ginatawag microglia.
1: Mm-hmm.
0: No, kung sa aton nga blood circulation may white blood cells kita, sa aton nga brain may microglia kita, no. Nga kung may ara inflammation, no, gina-regulate ini sa microglia. But ang gakatabo kung may insulin sensitivity ka, ining mga microglia ni naga mango kag nagapigaw.
1: Aha.
0: Kag gakapatay na sila engineer. So amo nang gakatabo. So na balanta na kung anong ginahimo sang
2: sang

0: sugar or glucose sa aton nga brain engineer. Paano ya ang oxidative stress?
1: Mm-hmm.
0: No, ang oxidative stress syempre, hambal gani ni Sir Boy, ang brain naton ang pinakadalok-dalok sa sugar
1: sa
0: kag oxygen. Kaya nga, engineer, kung gakaon ka sugar to convert it into energy, you need also oxygen.
1: Correct.
0: Kag ini nga proseso ginatawag ni sang normal ni siya nga function sang aton lawas or nga proseso, metabolic process ni sa. And ang produkto sina is free radicals, engineer, no? So kung gagamit ka oxygen kag sugar, syempre ga-produce ka free radicals, engineer. Amo nang mathematics ang aton nga oxidative stress.
1: Correct, correct.
0: So ang gakatabo, engineer, gadamo nga gadamo imo free radicals and later on nagahulog ini sa oxidative stress. Ina, kung wala ka enough nga antioxidant nga nagaprotekta sa imong brain. That's why importante gid mga suki naton nga tigpalamati ang pagkaon sang mga antioxidant rich nga mga pagkaon. Kasi syempre mga antioxidant habits naton. Ang syempre sa pagkaon, engineer, aton prutas, aton utan, while sa aton habits, no, ang pagkuha sang maayong kumpleto nga
1: tulog,
0: pag-exercise, no, kagang syempre ang
1: rest,
0: mga pag-distress, no, pag-distress mo gid, engineer. So amo na mga antioxidant habits naton. Kag syempre ang DTX 500, engineer, no? Ang DTX 500, partneran mo sang Mighty C Alkaline Vitamin C, kampiyon sa pag-neutralize sang ginatawag naton nga free radicals nga pwede makaguba sa aton brain cells nga pwede mag-develop sa uli into Alzheimer's disease. Kag syempre ang DTX 500, ta, engineer, hindi lang good for free radicals. Remember, ang aton nga klinika DTX 500, may arasang ampalaya leaf extract nga bugana sa charantin nga nagapanubo sang aton blood sugar level kag ginabalik ang insulin sensitivity sang aton nga mga selula sa lawas. So duwa ang double action ang ginahimo sang DTX 500 sa aton, engineer, to protect our brain. Ginapanubo aton blood sugar level.
1: Uh-huh.
0: By increasing our insulin sensitivity, kag syempre gina protectionan ini against free radicals, engineer. Kasi syempre kung kulang niya sa energy imo brain, may D3 bio kita, engineer, nga naga-provide sang ketones as alternative source sa aton nga brain. Hindi pa ma-stress aton brain kay ketones, no, ang aton nga energy source halin sa D3 bio.
1: Salamat, Sir Kevin. Happy gini ng aton mga tagpalamati sa pagbatin niya sa mga benefits matag sa D3 bio, labi na gid sa mga malipaton. May mga tigulang kita, Sir Boy, Sir Kevin, na pirmilang gakalipat. Tigi ang ilang kanya niya, forgive and forget. Mm-hmm. So, gina-forget na nilang mga past na mga malain.
2: Oh, pangigit gusto mo ikalimtan mga tragedya sa kaimo life. Tapos sabong may pahirit ka pa, mga forgive and
0: may
2: forget ka na, may mga
0: engineer, ka. Ang ginaguro kong tigtulog na.
1: Kaya mo gani, kinanglan niya, kalipatan ta. Kamulo ko ma-stress na may ara nga oxidative stress. Kung permi kita, kuan, inang pangasubo, bula permi.
2: Sino gusto mo kalimtan? Si Judith?
1: Judith. Ang Judith na permi na iyakay nga. May balaydan ka permi. Sige, present na kita sa mga benefits nga mahatag na ihatag ni Sir Boy. Ma-benefits nga mahatag sang D3 Bio. Sir Boy, ano ang mga topic ta subong about sa D3 Bio benefits?
2: Okay, sa talk ni Doc subong adlaw na ton anta kun ano balwa mabulig man ni D3 Bio. Chugunta na ni. When it comes to your brain, to your diabetic brain, kita mo naman advantage ng DTX 500, no? If you have a diabetic brain, ang term ganin ni Sir Kevin, ginusato nga, gina-coin sa buong sang mga research ka community, no? Ang ginatawag nga type 3 diabetes, no? So, subong ito, anta, besides protecting your body, no, naturally against viruses and bacteria and fungi and parasites, ano pag gid bala mabulig ni D3 Bio when it comes to your brain? Let's have a context kung ano ka complex ang aton brain. Our brain has 85 billion of neurons.
1: Aha.
2: 85 billion. Another 85 billion of glial cells. So 170 na.
1: No? Uh-huh.
2: This form trillions of connections in your brain in order for you to process all the information. Nga alin sa imo mata, kaya mo gaderer, alin sa imo dlunggan, alin sa imo pag smell. So all the senses in your body, these are ang gagawin mo, nagkakuha ni information sa outside world for your brain to learn. No?
1: Okay.
2: So imagine mo trillions of connections formed by 170 brain cells composed of neurons and glial cells. Ano ba lang neurons? Amo gini yang kumbaga ga-process sa mga chemical responses, no? Sang ginatawag ng mga inputs ng information sa atong brain. Example, kung ga-learn ka, neurons na.
1: Mm-hmm.
2: Nga, ga-example, may ay, ga-pamati ka kay engineer, ga-lecture bis engineer kung sa structural integrity sang iya structure, no? Engineering. Ha? Ha? Ga-pamati ka, while you're learning, it's your neurons that works for you. No?
1: Okay.
2: Amo gini siya, kumbaga, is the basic unit when it comes in for your memories, for learning, for sa tanan nga bagay nga mga bodily processes, it's your neuron that does that. Ano naman ang other 85 billion, ang glial cells, kung hindi ka mo familiar sa glial cells ni, ano naman niya ang ubra niya? These are the repair crew. Mm. Of your brain.
1: Okay.
0: Immune cells.
1: Immune cells. May repair and maintenance mo siya.
2: Amo ni sila. So, equal value na sila. Equal value na sila. But
1: okay.
2: Both of them needs glucose and oxygen to survive. So, meaning to say, dependent pa ni sila gyapon sa imo basic source of energy, which is glucose. Pero, isulod na tong sitwasyon ni Sir Kevin. Uy, gulpi lang, naging diabetic ang brain mo.
1: Okay.
2: Diabetic, of course. Kung diabetic ka, it doesn't mean nga diabetic lang lawas mo ang brain mo. Hindi. No, it follows. No, also, your brain is also diabetic. So, what happens? If your brain could not use glucose as your primary source of energy, then, siyempre, magutuman, mapatay.
1: Correct,
2: mapatay
1: correct.
2: Mapatay si Dan. Gadyutay, amo man itong ginmundo mo gina. Siyempre, kung damo ka na brain cells, mga neurons or glial cells nga napatay, siyempre, ganubo man ang masang brain mo gagamay, may shrinkage nga daw.
1: Correct, correct.
2: So that is an evidence that your brain is really getting small because your brain cells are dying. Kay, hindi na siya kausa sa ginatawag nga glucose as a source of energy.
1: Grabe galing tasking sa brain, no? Importante, gid. Hindi dapat na ito nibaliwalaon.
2: Wala na lang hindi lang brain.
1: Oo.
2: Because your brain could basically help your body recover.
1: Correct.
2: But, pero kung brain dead ka na, then wala na.
1: Wala na.
2: Wala na. Your body could not function.
1: Pag wala na oxygen for 5 minutes, brain dead ka na.
2: Five to six, no? Oh. Iba, no? Iba, may nakulo. Pero, danger zone na ng 5 minutes.
1: Okay.
2: That's very, very critical na na. May mga percentage na sa ganing compute. Kung 5 minutes ka na, amuna ni madulasin mo nga brain function.
1: Okay.
2: But going back to the topic.
1: Okay. Balik ta.
2: Ang brain ta, it basically needs an alternate energy. Nagkasulod ang D3-bio. D3-bio, through its medium chain fatty acids that already provides energy to your body will be turned into ketones. Ketones does not only gives your brain energy, it also gives your skeletal muscles energy. So ang permitted din gamba ketones para sa brain nang no. It also provides energy to your skeletal muscles. Pero ang nami isang ketones engineer kay in kung biskan diabetic ang imo brain, o sabon man niya gapon sa imo brain as a source of energy. So anong buot silingon sina? Even though you're diabetic, nag-inom ka D3-bio, you still have fuel for your brain. Kung may energy, kag magpagkaon ang mga brain cells, ang imo neurons, kag inyong mga glial cells, hindi sila mapatay. Kung hindi sila mapatay, ang imo brain function, at least ma-maintain mo. No, hindi ka maglipaton, hindi ka mag kumbaga, hindi ka you could still remember your memories, you could still function well, no? Cause hindi ta ni pagsumulon ang mga Alzheimer's na kagdemensya ni, no? Balo ka ng end stage ang dementia, engineer. Ang end stage ang dementia or asang Alzheimer's, hindi ka na gani alipat ka na kanong pa ano ka mag-usas ang kutsara.
1: Correct. Hindi ka na ang body functions mo kalipatan mo na.
2: Ang mga activity of daily living like simple like eating, hindi ka na kabalo magkaon.
1: Uh-huh.
2: Hindi ka na kabalo kung anhon mo ang magpupo ka, anhon mo ang yung pupo. Ang muna kis
1: anong difference sa dementia kag Alzheimer?
2: Ang dementia Alzheimer's are really close, no? Close niya, no? Alzheimer's could bring you to dementia. But ang dementia niya among niya ang manganing term gani isang end state global aphasia. Ang term sina, no? So ang punto din, no, before we go to the papanaog to sa Alzheimer's kag dementia, it's D3 bio and its ketones that protect people with diabetes from ginatawag nato loss of brain function. Kay it basically serves as a fuel. May question da. Ang oxygen needs ang glucose needs oxygen to be turned to energy.
1: Correct.
2: Does ketones need oxygen? Yes. It also needs oxygen to be turned into energy. No? But less ang ginatawag nga oxidative stress nga makwa, no, or free radicals once it is converted into energy sa imo brain. So meaning to say, mas tinlo na ang fuel nga ginkwa mo sa D3 bio, mas mausal pa sa mga diabetic ang fuel nga makwa mo sa D3 bio for their brain health. Ano pagid protektado pa ang bulong nga lawas including your brain from those microbes, no, those viruses and bacteria that could also harm your brain. So when it comes to brain health, no, na migid kombinasyon ang DTX 500 kag ang D3 bio, no, kay in this lab they work hand in hand in enhancing your brain health, a super antioxidant on this other side, a superb natural antimicrobial in the other side. Basically, this team up, this tandem could basically give you the optimum care when it comes to your brain health.
1: May pamangkot din sir boy. Hmm? Inibala ang brain insulin resistance. Ha? Ang pamangkot, amo niyo, kung may ketones, actually iti mga pagkaon, mga ginadala man ni isang aton nga mga insulin sa aton nga brain. Through sa aton nga mga blood, no? Sa aton nga blood. Ano ni sila? Kung may ketones ka, source of energy ni mo. Ha? Do pagkaon mo ni sa aton nga brain. Inyong sugar, glucose,
2: pagkaon man.
1: Mm. So, mas madali ya i-adapt sa aton nga brain kung ang aton brain abi may ara na nga insulin resistance.
2: Paunahon ko sa bat si Sir Kevin. Ha?
1: Okay.
2: Oh, Sir Kevin.
0: Well, engineer, no, ang ketones does not need insulin. It goes directly sa imong cells din, engineer.
1: Okay.
0: Kailain naman na yan patoy isang ketones, no, sa pag-utilize ng aton nga body.
1: Okay. So, hindi kinanglan insulin.
2: Yes.
1: Klaro, so, pagtaon ni tanan sila.
2: Ang glucose needs oxygen, needs insulin para masulod si imong selula.
1: Para madala, masulod to.
2: Masulod kag mausar. Kung tati makasulod. Ang ketones does not need insulin.
1: Okay.
2: So even though if you're diabetic, may insulin resistance ka, your cells could still avail the energy coming from ketones.
1: Okay. So, klaro. Sige.
2: Okay. So kung gusto ka kampiyon ng imo brain health, kag gusto mo protektado ka sa against sa mga trangkaso, ubos ipon kag ilanat, ay mag D3 bio.
1: Okay. Salamat sa tong mga tips nginatag sa aton mga partner. Pero hindi kita magkalipat, ha. Kinanglanta adlaw-adlaw maligo man. Kinanglanta maging presentable man sa aton mga kilala. Dapat mayo ang skin ta, Sir Kevin, Sir Boy. Magagamit kita sang DTX Beauty Soap. Sir Kevin.
0: Yes, engineer, no, para ina maproteksyonan ang imong panit, no, against skin diseases kaangay sang punggod, no, mga alap-up, bun-i, no, mga katol-katol na tugas ang mga kagaw, engineer, kaangay sang fungi kag bakterya,
1: uh-huh,
0: even viruses. Ina sila sarang tapnaon sang DTX Beauty Soap, kaya nga itong DTX Beauty Soap, engineer, nagapossess sang antimicrobial property halin sa mga highly selected nga mga natural ingredients kaangay sang guava leaf extract, Madre de Cacao extract, kag virgin coconut oil. Kag nami pa diri, engineer, nagahamis, nagaputi kag naga hubin ang imo panit
1: tungod sa may papain
0: ka sang DTX Beauty Soap bangod sa papain nga ara sa papaya fruit extract. So para hamis ang kutis kag layo sa skin diseases, mag DTX Beauty Soap na.
1: Okay, speaking naman sa baho sang aton nga balhas, sang aton nga ilok, may ara man kita dira ining klinika Diofresh Sir Kevin.
0: Yes, engineer, no, kung puti man imo ilok pero asymptomatic, may ara ka ang sudation, no, mag klinika Diofresh, engineer, no. Kaya ang klinika Diofresh ginapatay ang kagaw nga nagakos sang body odor. Pero kung imo kilikili, engineer, medyo galom,
1: okay,
0: no, try niyong Dio Glow. Kadto kamo sa Moon Clinic, mangkot kamo abot sa Dio Glow. Kaya makapaputi gid sang imo kilikili sa aton nga mag swipe to the right, swipe to the left, klinika Diofresh or Dio Glow man na, engineer.
2: Sige, no, klinika Diofresh para layo ka sa asimkilig. Okay, klinika Diofresh.
1: Pero aga-agaya kinanglan niya mga pay kita. Hindi na yung matawaran. Ang kapingin na tayo kuya permi kada aga, ining DTX Coffee Mix. Kaya kita mo kanya, nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Kung nagadetox, di nami ang kwan eh, ang function man sa mga lawas. Kaya ang mga bad bra, iadulaon, tinloan niya, Sir Kevin.
2: Ang bad, ha?
1: Ang bad.
0: Ilabi pa subong, engineer.
2: Ba bad? No?
0: Ilabi pa subong nga matugnong chimpo na may magpainit-init with DTX Coffee Mix. No? Bugana sa antioxidant, may ara pa chia seeds nga rich in fiber nga nagatinlo sa imo nga colon, no? Or sa imo digestive tract para dalhay ang pag-ariya. Kasi syempre, engineer, kakasada mga toxins sa imo nga lawas. No?
1: Amo na pinaka-importante.
0: DTX Coffee Mix. Pero kung kamo, may problema sa blood sugar level nyo, mag DTX Premium Coffee kamo kay ang sweetener stevia, no, indi gid kamo maguri nga magsaka ang inyong nga blood sugar level. Ma-enjoy nyo Japon ang kanamiton sang isa ka kape sa DTX Premium Coffee, no, nga wala sang pagtaas inyong blood sugar level. Pero kung gusto nyo layo sa stress,
1: aha,
0: mag Prebio Coffee na. Ang Prebio Coffee may ara sang probiotics nga naga pa-establish ang aton mood, naga-produce ang vitamin B vitamin B sa aton nga gut para magbulig sa aton nga brain function, engineer, kag sa pagproduce sang happy hormones nga nag-establish ang aton mood kag layo kita sa stress kung naga-prebio coffee. But speaking sa probiotics, engineer, ari ang klinika Sporebiotics may 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula, no, ang mapuslan mo gidya ang probiotics nga ara sa klinika Sporebiotics kay nga sarang mabuhi sa init, sarang mabuhi sa asidos ang aton tiyan kag makalabot mismo sa aton bituka kag magahatag sang health benefits sa aton. Kay kung hindi na sa, kung patay na, engineer, ang probiotics, hindi na ni mapuslan sang aton lawas.
1: Uh-huh. No?
0: So dapat siguraduhon nga ang ginatumar mo nga probiotics buhi nga makalabot sa imo bituka. So ina, sarang sa inyo idulong sang klinika Sporebiotics para may protection ka mo batok diarrhea, amebiasis, constipation, kag syempre even ang colorectal cancer, kag ang problema nyo sa pabalik-balik nga urinary tract infection, engineer.
1: Okay, speaking sa patay, Blaser Kevin, may mga kilala ko sa una nga hambal niya tanan madula lang, hindi lang kuno madula ang kapagros niya sang iyang manoy, bla. Pero aton nga kuana diha para ma-assured nga maging bakod, wala nagalaylay, wala nagadunglay ang manoy, kinanglan niya mag extend food supplement for men.
0: So buhay na buhay ang galupaypay, no?
1: Na
0: sa extend food supplement, kay ang extend food supplement may makarot kag clavuwasca, mga Peruvian herbs nga puno sang phytonutrients kag amino acid, naghahatag sa inyo sang extra energy para sa extra nga performance.
2: Sige. Love it si engineer. Kita ugit pagkambal mo makarot. Pagkambal mo engineer. Doon nagsigal. Ginang matayo sa maka.
1: Maka.
2: Root sang maka. Na, na hindi niya.
1: Hindi kay si Ruth nga kilala mo.
2: Kaya maharot kaya. Ha? Kung gusto mo namin mo blood flow, pwede ka makapamasahe. Ha? Pwede ka makapamasahe once or twice. Hindi ka sunod kay engineer nga 5 times a week. Mm? Ang sekreto sa masahe kisa wala man sa masahista, ara sa balan. Yes, dapat naka DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil, kampiyon ang hagod yung ginaatag ni sa imo tired muscles, sa mga nginangin sa kasukasuan mo, and even it relaxes your senses. Kaya ang aromatherapy nga makuha mo sa DTX Liniment Oil, kampiyon gid, no? Nga ga-relax ang imo brain. So either nga gusto mo lang mag-relax or galingin ang ulo mo sa biyahe hilo, ha? Mag-usal, magpabanyos. Sa ginatawag nga DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, wala ta ka chimpo, Sir Kevin.
0: Yes, Engineer, so tanan nga produkto sang Klinika de Alternativo available ina sa mga pili nga nagapanguna nga butika sa inyong lugar, kag available man ina sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo Clinics, no? Para sa dugang nga detalye kag address sang amon nga clinics, magbisita lang sa amon Facebook page, no? Klinika de Alternativo. Kaga syempre, salamat gid sa mga nagtutok kag nagpamati sa aton programa. Impormasyon sa ikayong lawas, diri nyo lang na mabatian sa kampiyon nga istasyon, ang K5 News FM, no? Kag ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan. Stay healthy and God bless.
2: Okay. We are in the middle of our week. It's a Wednesday. Naku, kailan tapatanan nga mga suporta para matapos ng aton nga tawag nga ang aton week in a good note, no? So dapat naka DTX 500 your cell protector, mag Mighty C the alkaline vitamin C your immune system booster, mag Eye Care Gold para kampiyon ang vision, and of course Eye Care Drops para matinuan ang aton mata and para layo sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kay tag-ululan. Subong uso naman ang mong sipon kag-ubo. Ha, kag gusto mo layo kada, mag D3 Bio. Ako si Boy Salweta, gabal, good morning and God bless.
1: Okay, salamat sa inyo pag-upod sining aton nga programa, informasyon sa ikayong lawas. Drabla sa amon sa Barangay 35. Basi gusto ka mo mag, medyo hindi ka mo makabati sa amon informasyon sa ikayong lawas. Kadto lang sa balay, kay may radyo pa ko to. May radyo pa ko to para makatune in ka mo sa mga tips, kag health tips nga ihatag sang aton mga partners dere, no? So in behalf ni Doc Ramil Oy, aton na pinalangga nga CEO, aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, kag aton nga Station Manager Sir Rods Palma, nga aton nga mga staff dere, technical staff Sir Reniel kag Sir Ethan. Ako naman si Engineer Rony Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon kay Stas.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Sumugod lang sang wala ko naging pautang ang tig-a-tig-a. Agbahian magbayad mga taga-Kalisingko. Nagmi na subong ang amon negosyo.
2: Hala!
1: Ilabi na gitong kumari ko nga, kabal-kabal magbayad. Sang wala ko na siya ginpautang, nagnami na gidya ang baklanay sang mga linuto tadi.
2: Anong buot mo silingon sinaayan, mami man?
1: Ang mga manug-uta nga tig-asukton, amuto ang mga buisit sa negosyo ta.
2: Ha? Hala! Sadya-sadya, no?

0: Daddy Bantol?
1: May balita ka naman, my son Jupiter.
0: Kabati ka sa mga balita, Dad? Sa makalapit na ding ang barangay?
1: Ho! Kabati ko! Nga daw nagginuha naman ang mga halo, ibid, kagbuaya. Nagtakas naman sila sa tubig kag nanukob naman di sa duta.
0: Hala? Daw amo-amo ginadadi Bantol?
1: Lupok na inasubong. Bisan diin nga pahayagan, social media, radyo kag TV man. Ha?
0: Nga ihana mo sinadadi man?
1: Panukob lang nga panukob, wala gid gapanilag.
0: Dapat gali daddy manilag agad?
1: Natural eh. Alang-alang nga sulong ka lang nga sulong, matipaslong ka na iya. Damo ang gailinaway sa karon sa kada barangay, no?
0: Oo, dad. Ilabi na gid sa tagay na balasang scholarship ni BBM nga tag 20K. Dalam ko na gani.
1: San wala ka nag-eskwila, gadamgo ka pa madala. Damo da ang nahuyan, kag damo da ang napaldo.
0: Nga nahuyan kita daw?
1: Hindi bala, updated ka man siguro, ha? Nga damo ang gareklamo.
0: Oo, dad. Kay para na sa 5 ka estudyante sa kada barangay.
1: Oo, 5 lang ka estudyante. Pero may ara da mga barangay officials nga namintaha. Mas ginuna nila dala ang ilang mga kabataan. Nga damo pa bata sa mga pigado sa ilang barangay.
0: Tapat, Ged?
1: Hamura na ang kahuluya, dahi. Kaya ang ila pa yung bata ang inpasulabi nila sang sa mga bata sa mga pumuluyo nilang mga pigado.
0: Basi, isaman sila sa mga nagasinggitan, Dad. Nga pigado, Ged!
2: Kaya ba?
0: Pigado, Ged!
2: Kaya ba?
1: Pigado man gani, Jupiter. Pero damo pada sang mas pigado pa sang sa ila.
0: Ti dapat, Dad. Isinggit agali nila nga. Huya-huya man!
1: Tumpak! Sadya-sadya ito.

0: Migo, jan laba.
1: Ano man to to dako?
0: Sa tiin to makadto si Tantan nga sutab.
1: Wala ka balawaw?
0: Wala eh.
1: Ate priyo tayo?
0: Wow!
1: Ba, sige na, bot naman doon siyang tantrum siya. Amo na gani ang ala niya, Tantan. Kay Perme na siya yagin na tantrums. Kabalo na gid siya nga may klase ta. Kay Lunes Subong, Sunday School. Naglakat naman siya.
0: Amo gani, wala gid na karo ni ganitan sa pagkaamba.
1: Amo gid may, wala gid na karo ni tuon ba?
0: Ti, sinobing in tuon ta?
1: Ay, hindi man pwede nga si Kulatoy ko si Bungkoy.
0: Budlay-budlay na sila ya into niya kay mga manog into manangadaan. ang animal binga Tantan umalis na walang paalam.
1: Aba siya nagwalang to siya pagkaon para yatag sa aton?
0: Maya man tayo magpulis ha. Tapos madala sa damdamo nga pagkaon eh. Kaya para damo man siyang maininto nga magya niya.
1: Sa bagay no?
0: Te, anong plano mo? Masulod na to sa classroom?
1: Ah, dugay-dugay lang ah. Pabuton talang ibanta nga mga classmate ah.
0: Ngaw!
1: Eh kung magsulod na to? Kita na karoon na yaban bulis ang duwaya.
0: Hadlok ka sa hilaw?
1: Oo eh. Ikaw yaw?
0: Hadlok man eh. Hadlok ka gani. Ako pa.
1: Sede sa jay, no?

0: kanami lang mag-amo sini ang ginansya.
1: Mami, kanami, kasing kanta-kanta mo ah. Dakogit ginansya mo. Pila mami haw?
0: Dublis ang sa kapital tasubong adlaw, Venus.
1: Yeah. Wow na wow, mami.
0: Basta wala lang gidya may mabuisit nga mangutang, maayo gidya ang lakat sa negosyo. Maayo tani, hindi na magbalik-balik pa ang mga buisit kag mga palautang nga tawo.
1: Mami, gakadto mala na dibala sila kay ti wala na sila inog bakal mo.
0: Amo na ang maayo sa ila. Kun bakal dito sila sa pihak. Ha! Pero kun utang, dire sa akon.
1: Ay, amo na gali mami yaw?
0: Oo! Dugay ko na naabot ya.
1: Hala! Dugay ka naman gali mami nga nagapainto sa ila. Abot mo naman gali mami, dugay na, pero ginpabayaan mo man lang eh.
0: Oo, ah. Kay daw nanamian man ko bimo. Kung kaisa, kun itik-itikon ko nila, kagdayaw-dayawon.
1: Sadya-sadyain, no?

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
8: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Nagapang lugayawan sa bloodstream. Agod panguhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol, nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL, nagapasaka tsyansa na ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
9: Dr. Pinoy,
8: squalene capsule, may omega-3 fatty acids na nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
9: Dr. Pinoy,
8: squalene capsule, masaliga, santo pa.
10: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4! Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops

0: Mr. President?
1: Ano ang bag-o nga balita?
0: Nagrinag-uab naman ang bilog ng mga barangay sa Pilipinas?
1: Amoy na gusto ko matabo. Kabaluman ko nga kamugangid sa mga pumuluyo ang kwarta nga ihatag sa lima ka estudyante.
0: Hala.
1: Man, dasig himuon nga rason nga mag-inaway ang tao tungod sa kwarta.
0: Amugid, Mr. President?
1: Mas namin na nga gaaway kagabaisay ang mga pumuluyo. Agod na madiverta ang matuod-tuod nga isyo sa aton nga nasyon.
0: Ano na gali, Mr. President?
1: Oo ah. Wala ka gapanilagaw?
0: Wala. Kaya ang akong ginapanilagan niya. Nga kung saan o ka makasaulo sa imo speech sa SOMA?
1: Agoy!
0: Dapat, Mr. President.
1: O ano?
0: Masaulo mo naman na.
1: Ano nida? Mga tag lang tayo sa ayuda. Amun ay ang gusto sa pumuluyo.
0: Pero mas nami, gidya, kung may SOMA ka, para mapapati mo gid ang mga pamuluyo eh.
1: Ah, madalala na sila sang tagtaga na iraok ah.
0: Nga.
1: Everything is under control, my money. Money.
0: Hala, sadya-sadya, eh, no?
1: Uy.

0: ไหม
1: Migo. Ang mga animal, Migo, daw lagi plano magsulero.
0: Aba, ito sila. Masulod na sila tukid dugay.
1: Kung hindi sila pinagsulod,
0: nakanta sila eh. May mula na nila kung mas baskog pusla sa saton eh.
1: Ugaling kita man di ang baskog, Mig, no?
0: Di mo na gani, wala sila mahimo, kundi ang magsubahar sa saton, Mig.
1: Sa bagay, dapat kin sila magsubahar sa saton?
0: Oo eh. Nga ho, abil darap na sa saton ha. Te, kita masubahar eh.
1: Human, Meg, ikaw bala sila, Meg.
0: Oo, Meg. Pero hindi ko magpating, hindi na sila magsulod. Kay nagkanto gani di sila. Kay masulod sila sa Sunday school.
1: Nga lola, isang klase eh?
0: Oo.
1: Sa bagay man, Meg, no? Wala tunta sila magsulod kagpang si taon ah.
0: Oo, Meg. E, pakita sa ako ng imo kabaskog, Meg.
1: Oo, Meg, tanawabla. Mag-ngurob lang ko, Meg. Masala na sila. Tulok, kung ko pala na sila masakit, masubahar na sila sa akon. Ako pa iya.
0: Ala, sadya-sadyay, no?

0: Jupiter.
1: Yes, Daddy Bantol.
0: Hindi bala malibot ka karon sa kalyesing ko?
1: Oo, Daddy Bantol.
0: Panilagi bi maayo ang palibot. Kung bala may iban pagid nga mga nagahana nga magpadalagan sa pagkabarangay opisyal nga nagaamat-amat na pahamot sa tawo.
1: Apa nila ang antadada?
0: Basi bala may nagalibot-libot na kaga gapa-feeding program na. Hindi gani, mayara na libre nga haircut.
1: Laban-laban ki, Daddy. E bisan dito gani sa amo, no? Damo-damo mo ito ka dala-dala bugas ko may namatyan. Damo na, Dad, may gaginawa, Dad. Basta lapit ng eleksyon. Pero kung layo pa gani, wala agin may gahimo sa kamo sina.
0: Amo gani nga bantayi kung kanday sino, ha? Sino kay basib lang isa takakilala nga si Buboy Mapariilik naman kagawad, Blau?
1: Ah, nga man, Daddy.
0: Ah, kay Sakyan ta sila,
1: ah.
0: Oh, Sakyan ta sila. Ila binagid inang si Buboy. Pagastohon ta siya, pero masakay ta sa iya kampanya.
1: Mayo nga ideya na, Daddy.
0: Amo na ang ginatawag nga sakay dala.
1: Ah.
0: O sige na, Jupiter. Maglibot-libot ka na to.
1: Daddy?
0: Ano naman, Jupiter?
1: Ang motor, hindi makadalagan kung wala gasolina. Amo man ang tao
0: tayo sa... Una, rin ako. 500, oh, libot na to. Abot ko na naiya. Abot ko na kung anong gusto mo.
1: Hala, sadya-sadya, eh, no?

0: Susunod na pag-indin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong natamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Walagit ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: Sa una,
3: pwede magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agid. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya, kaya badya doon, oo, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: 3, Bio. Galigaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: It is now 10:30 in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today. This time check is brought to you by Cebu Pacific. Fly Tabay again and again with Cebu Pacific.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This super seat fast.
1: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kabon.
0: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
4: Pabaka sa mga butik.
0: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Pabasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabasaga sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakal sa mga butika.
7: Kulaga mo na ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginapasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
4: Mabakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: K5 News.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas
6: mga butika. Ano pang dugang nga may bulig? Sining D3 Bio? Kung adlaw-adlaw ka gainom. Kung kada 8 ka oras ka gainom. Sang D3 Bio. Suno sa mapagtuon, ang D3 Bio may abilidad nga increase niya ang imong metabolism during hypothyroidism. Take note ha, sa may mga hypothyroidism, pag hypothyroidism ka sir boy, hindi normal pupo mo. Permi ka kapoy, gadako ka. Pero kung gainom ka D3 Bio, makorek ina nga mga klase nga mga problema tungod sa imong hypothyroidism. Gusto mo ma-increase ang temperature sa imong lawas, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga manormal imo popo, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga hindi ka mag-gain weight tungod sa imo hypothyroidism, inom ka D3 Bio. Mulang na. Mulang ginakasimple. Amo na nakadami. Kung gusto ka makorekto taligid ang imo nga hypothyroidism, D3 Bio lang gid ang katapat.
7: Ang sino ba lang naka-hypothyroidism? Amo ni mga tawo nga biskan jutay ginakaog tambok, gigatambok sila, prone sila dayon sa obesity. Amo ni mga tawo nga biskan anong ka-exercise way ganiwang kitungod poor ang function sang ila thyroid.
8: Jutay no? Nga ginakaon.
7: Jutay nga ginakaoy. Dok, sama no pa.
8: So, ang D3 Bio may aras ang ginatuag MCT. Ikipara na ito ang MCT kag LCT, sir boy. Long chain triglyceride. Needs around 26 steps or process nga magamit into energy sa aton nga lawas. Kung isa ginastore pa na sa lawas na aton nga into fats, no? Magtambok pangimoy ang nga buyon tungod sa ginatuwag deposit sir boy kay dugay katama magamit ang ginatuwag LCT no sa aton nga lawas. Pero ang medium chain triglyceride dasig lang 3 steps lang ginagamit dahil sa aton nga lawas into energy sir boy. Oh, so hindi na pag i-deposit ah kundi gamiton sa lawas naton ang nga energy no. So magtumar kita kadadlaw sang D3 Bio kadadlaw para mayara kita sang instant nga energy sir boy.
9: Correct.
4: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo pero sa nagtumad ko sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio, you may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
11: Mayara sang duwa actually ka hormone ang gina-produce ang aton nga thyroid gland. Ang butterfly shape ni blang gland sa imo diri nga throat.
4: D3 Bio.
11: Ang isa da basi kabati kamo no nang T3 anong T4. Ang T4 amo na sang thyroxine. Ang T3 naman amo ni siya ang triiodothyronine. Duha ka mga hormone nga kun may problema ka underactive imo thyroid meaning wala sa maayo ga produce magka hypothyroidism ka. Overactive meaning magka hyperthyroidism ka. Amo tambalin Dok Ramil. Kung hypothyroidism, overactive ang damo kayo mo hormone, may ara ka sang ginabalhas ka, init, imupmatsyag, ading ganiwang ka. Opposite naman ang sa hypo. Gatambo ka naman, tugnawan ka naman. So, ang D3 Bio nagabulig sa pagproduce ni nga mga hormones because ang ilang nga good cholesterol. Ang permita ginahambal nga, medium chain triglyceride, it helps sa raw material sa pagproduce ni thyroid hormone. So kung may mga thyroid problem ka, you take D3 Bio.
4: D3 Bio.
7: And of course, no, kung may hypothyroidism ka, usually ang imugid nga madapnan nga masakit is obesity. No? Kung obese ka, gadako ka lang nga dako.
6: Kung obese ka, gadamo balatian mo.
7: Gadamo pagibalatian mo. Diabetes, hypertension, tantanan na.
8: Cancer.
7: Cancer.
8: Inflammation.
7: Inflammation.
4: D3 Bio.
7: Vitamin D3 in D3 Bio is properly absorbed because of extra virgin coconut oil nga upod niya. But there's more. Vitamin, way labot nga ginapa-absorb niya ang dalaya nga vitamin D3, si D3 Bio gaimo pagid additional vitamin D in the gut. through probiotics and basically helps you fight obesity. Vitamin D is vital in fighting ginatawag nilang adipose formation caused by hypertrophy and hyperplasticity. So that's why you need vitamin D and ginahatag na ng D3 Bio.
6: So sige, D3 Bio lang gid ang katapat makabulig sa imo nga ikaayong lawas.
4: D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500!
1: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap. hinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
0: Babakan sa mga butika.
2: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming akumbinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drop

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This Super Seat Fest. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:08 sa aga.
0: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
0: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 Mbps.

0: Nga tigpalamati, welcome na sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, Pizza Noy binakita sa bulan sang Setyembre, ang ikasyam ng bulan sining tuig 2026. It's a Wednesday, Merkules karon nga adlaw. Di man kamong lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sa kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa amon Facebook page. Kato lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Kanyeti Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, nagpanggapin sa mga ginaabuso.

0: mga insan.
1: Sino ito?
0: Rendon, Renan Pendon, tamyaw lang si Henry Estrella. Anabel Santisteban, yadamo, yapon, galantaw, sinyo, bisandiin lang.

0: Gams ang akon. Nagagams ang akon balahibo. Oh! Gagams ang akon balahibo kung tugnaw. Gakwan bla? Gano ni? Gahapay ang akon balahibo kay man titugnaw. Gagagmay. Gakuyos, gakuyos ang balahibo tan. Dinami na nga mga 22 lang batan, mga 22 lang. Gaka-remember ko bitan ang akon nga childhood years dito sa US, lapit sa Canada border. Man dito sa amon, lapit sa Canadian-US border. The snow! Good morning, Gina Purano, Merlita Malbas. Jean Montesino Arroyo, Alvin Lina Talidong, Binks Delphine, shout out sa imo. Emaline Cordova, shout out kay Nanay Kiting. From Burjok Seafoods and Restaurant sa Bukana, Ilog. Ah, abi treat mo ko dabi pagkaon sa Burjok bi Seafood Restaurant bi. Wa nyo gyud ko gina-invite na magkadto ko sa ano ni? Sa Ilog. Present na si Binks Delphine, Leonardo Rilos, and Gina Purano. Jolie Hinobea Lumugdang, ilapit na ko no Christmas. Oo, Sinto City na lang kaadlaw, Christmas na. Nag-Christmas song na ko gani kapon.
1: Ah, grabe po.
0: Mga balita nga ton pag-istoryahan, siring aga. Propabersa nga ton headlines. I-remind ka mo nga mag-inom sang DTX Coffee Mix kag mag-lan-lan sang DTX 500. Ining duwa ka mga kampiyon parison. Sample mo yung Servitubi mo da DTX Coffee Mix abi plus DTX 500 nga detox capsule. Economy. Economy namin. Actually, ang DTX 500 iklaruhon ko ha, wala yan nag-detox ang inyong dugo. Ang aton lawas, ang ga-detox ang aton dugo. Okay? We have our spleen that detoxes our blood. We have the liver that removes toxins from our blood. We have the kidneys that removes toxins from our blood. Ang DTX 500 nag-protekta ini sa ila nga hindi sila ma-damage bangod sining sobrang higko nga ila ginapagwa. The detoxifying effect of DTX 500 nagabulig ini detox sa organ nga pang-detox. Laruhon ko ha, wala sang kapabilidad ang DTX 500 mag-detox directly sa dugo. Kay ang ga-detox ang inyong dugo, ang imong atay, ang imong spleen, ang imong kidneys. Pero, ang DTX 500 may detoxifying effect. Kinakakasya ni ang sobra kadamo nga free radicals nga nagahilo kag naga guba sang mga selula sang imong detoxifying organs. Ginabuligan ni DTX 500 nga mangin healthy si liver, si spleen kag si kidney, kay kung healthy ning tatlo, efficient ang ilang detoxifying effect o detoxifying process sang imo maigko nga dugo. Mayong aga, shout out kay migo ko classmate G Lord Mercado. Di tayo mingig, no? Kay Gaulan Ula, no? Kamang hiso sa kuno sang DTX herbal oil.
1: Ah, grabe po.
0: Daulain gamitan mo, G-Lord, sang oil out.
1: Ah, grabe po.
0: Nakanser ka na sa mga assignment, tapang? Why pagigublayay nang siran? Ah, okay, gabitan ni siling kumanser na ko, brown out. Yes, balay. Mayong aga, salot ko sa akon nga. Senior Officer, First Lieutenant Raymond Ibrado. Sir, mayong aga kuya, mayong aga. Tema join na to sa tiro sa CDC. Doon nga, lantang aduwa ka, barakang to. Perdiyon to si yan, si kuwa na, private first class yan, yan ng... Kag si Junsaps, ikaw bahala. Bira kay Junsaps.

0: ako kay Yan-Yan ng Badiran, to sila Badiran. Kayong agaman sa akong brother, si Efren, brother, bro, Efren Calixto Jr. Grabe itong imo, bro, nga, no ba, nga, picture, bagay, yup-yup si Grillo, gabir pa. Amo-amo, gikita gilisang una, no?
1: Grabe po.
0: Ang mga past life nga ginbiyaan, tana, kahit since ginbaton, tanang ginoo, why na tayaga inoma? Why na?
1: Grabe po.
0: Bisan panalagsa.
1: Grabe po.
0: Why na? Ah, si John Sap. So, oh, John. Ay, suli, suli. Ang akon gali yung kapabilidad, pwede ibunggo kay John Sap. Ikaw yung gali yung pangyan-yan nang yan.
1: Grabe po.
0: Doon na hikay ko yung kay John Sap. Sir, Sir Ibrado. Ah,
1: grabe po.
0: Doon na hikay ko yung kay Sir Sapalo.
1: Ah, grabe po.
0: Yung aga sa mga taga Sears, manang ano ni Gemma Imbang, Alma Imbang, good morning. Sige na. Ari ng mga headlines naton, mga talakayan sining aga. Ang alkalde sang La Castellana, ang ilang mayor, municipal mayor, wala nagapati nga may wakwak o kun aswang sa banwasang La Castellana. May wakwak ako, may aswang sa kuwan ako. Dichel, ano ni? May wakwak Dichel sa La Castellana ako. May aswang gid man. Ako kapati ko tuli aswang. Ako kapati ko aswang, ha. Aswang sa uyab. Klaruhon ko na nga bilang isa ka Seventh-day Adventist, waay kuya nagapati aswang. Pero nagapati ko nga may aswang sa uyab. Dibla Sir Raymond Ibrado, Sir LT, dibla LT, may aswang gid man sa uyab, no? Sila niya may abilidad si LT John Saps nga hindi ta matungkad. Ang ano ginamin mong pagkagabunan sa uyab?
1: Grabe po.
0: Isugid na nagigaya. Oh, si G Lord, why man nagapati wakwak? Pero wakwakan ko no damo. Why si G Lord gapati wakwak? Pero gapati siya nga damo ya wakwakan.
1: Grabe po.
0: Tiusto na, way magkagapati ya aswang. Pero aswang sa uyab damo.
1: Grabe po.
0: Ay, ambot. Lending collector, ay patay gino. Nakalapak sang bato kag nawad-an control sa ginamaniho yan yung motorsiklo dito sa Panukoy. Ano lampos guro? Ay patay gid biya. May minor di edad nga lalaki nadakpan matapos gintaban niya ang 8,000 pesos nga cash ka grocery sa isa ka tindahan sa siyudad sang Sagay.
2: Tatay ninyo si Lucifer, mga hunghang kayo.
0: Ang mal ni Gino Banhaw, wala gani ginaswang ang mga bata. Di idol nga kada gabi ka pangita damang tagala Castellana man kusling niya. Why na di aswang ha? Waay gani kunuya ginaaswang ang mga bata nga kapangita damang kada gabi. Actually, wala gakaon bata ang aswang. Klaruhon ko ha? Klaruhon ko? Wala nagakaon bata ang aswang. Pero ang aswang sa uyab, gakaon uyab. Gets nyo? Gets? Waya ginakaon sa aswang bata ah. Ang iloy.
1: Grabe po yan.
0: Chakto man Johnny Juan, no? Chakto, chakto. Waya ah. Waya niya gakaon niya aswang bata, aswang ah.
1: Grabe po.
0: Ay, oo. Siling ni Bings, ni Bings Delphine. Damo ginman ko no ang aswang. Depende kung may alaswangon.
1: Ah, grabe po.
0: Ang aswang, gadamo lang na kung may alaswangon.
1: Ah, grabe.

0: Siling ni Bings Delvia daw, hindi. Amo si Ralph.
1: Grabe po.
0: Amo na ah. Pariyo na ah. Amo na ah. Kina-deny lang. Amo na. Amo na. Diyan malpa ni G-Lord, wala gali ako nuya, gapanamang. Gapangamang.
1: Grabe po.
0: Ang aswang, ang mali G-Lord, wala nagapang-aswang sa nagapang-damang. Kaya ang aswang, gapangamang.
1: Grabe po.
0: Di chak to, gidman. Ang aswang actually, gabi gidman ga-operate. Oo! Ang gapang-aswang uyab, gabi ga-operate.
1: Grabe po.
0: Kan chak to na, gakamang aswang. Gakamang, kagang aswang wala gatuwad. Ha? Wala ya gatuwad ng aswang.

0: magkita ni discuss kila kito ka green na hindi na. Hindi na. Basta gets nyo na ah. Ang aswang wala iya gatuwad. Amba nyo, ang aswang gatuwad? No, sala. Ang aswang wala gatuwad.
1: Oh, sing it everybody. Come on.
0: Ginasugo kaya sa aswang.

0: in the mall. Wala yung katuwad ang aswang. Sugoon kaya sang aswang.
1: Ah, grabe po.
0: Hambal ni Jean Montesino Arroyo. Silingya, itumpa ang buhok ko sang una. Wala gig ko kakita aswang hasta subong. Batiin yung hambal ni Jean Montesino Arroyo, ha. Yahalin sang una sang gamay ko, itumpa ang buhok ko. Wai gig ko kakita aswang hasta subong nga bukay ng buhok ko. Wai gig ko gyapon kakita aswang. Jean Montesino Arroyo, lain niya nga ko niya posisyon. Amo niya ho. May mga aswang niya nga wala buhok.
1: Grabe po.
0: Ha? May mga aswang nga wala buhok kag mahilig sa wala buhok.
1: Ah, grabe po.
0: Ang baliki, ha? Yung tiga, ano, magali ang aswang. Kadamo sang aswang, eh. Kay siling ko gani, wala gatuwad yung aswang. Suguon. Ikaw yung suguon sang aswang. Okay? Ikaw yung suguon. Headlines pa lang daw, mapatay na ko sang kadlaw. Headlines pa lang, galuluha na ko sang kadlaw.
1: Grabe po.
0: Masobra 400 ka mga scholars nakabaton sang educational assistant sa Lin sa Bacolod LGU. Ti okay, ah. Murder case posible atubangon sang duha ka mga suspek nga ginaligar nagbuno patay sa isa ka soltero sa San Carlos. Ahay. Diri na ta. Ari na ta sa inaswang anay. Husto. Hambal ni Jolly Hinobea Lumugdang. Sa pelikula lang na iya nga gatuwad ang aswang. Kung ikaw ba naman aswang nga matuwad kaya imo?
1: Grabe po.
0: Kakapoy bla tuwad. Ang ulo mi bla ras dalom galingin ang ulo mo sa sagay tuwad. Nga nga matuwad man kaabi kung aswang ka.
1: Grabe po.
0: Aryo, nami subong ang aton topiko. Nakuha gid ni Mike Go ang buot ko sa lingon. Si Mike Go gid ang nakabalo sang akon nga buot sa lingon. Why nis lega tuwad? Suguon kaya.
1: Ah, grabe po.
0: Siling ba ni Leonardo? Siling nga. Abay ka namin sa mga comment. Yung pag-comment ka mo, dabla kay parang Hoy, Alma Imbang. Base ang kapanahi na sa Sears, hindi ka concentrate kag matanugan yang iyang kamot sang matuslok sang kuana dagom ka makina. Husto nakuha man ni Merlita Malbas ang buot ko si Lingon. Ay oo. Nakita niyo subong si Kwan? Si okay, sino yung Waldes? Sa no? Nga ginpicturan nga ara sa hospital? Tuntugin ni si Robert Pacardo? Ipakita, bitan, natawa ba sa profile ko? Itan, kaya may ara na picture si Robert Pacardo? Nga na hospital si Romualdez?

Si Anay, Speaker of the House, ah, sa House of the Representative, Martin Romualdez, ang gindala sa ospital. Kaso na sa Plandermo, gindala sa ospital. Tikapon, ginbisita sa sang duwa kaswang. Namian ko sang duwa kaswang kun aga kay nagbisita gid kay Martin Romualdez ospital. Oh, ang duwa kaswang kun aga bla kagawon bla. May duwa tani kaswang kun aga. Nagbisita gid kay Martin Romualdez kay nagpa-picture. Ipakita tatan ang picture sang duwa tatan ka aswang nga nagbisita. Ano na tan, ipakita tang pagbisita sang duwa ka aswang. Ara na oh, ginbisita nila si Romualdez sa ospital. Tambok man sa gali pang oh, tambok. Si Robert Pacardo kag si Babes Gantalaw, ay nagpormal ng duha ka mga aswang. Ilagi ginbisita to si Romualdez. Teka na, may kinapicturan nyo siya nga ahay. Tambok pa man sa gali, away man sa nagniwang. Ah. Kanami isang pusing sang duwak aswang oh.

0: kaya mute na lang. Kadlaw na lang si Kuya Ramel Bagsik Plumares kay. Temo na Kuya Ramel ang kuha ni Kuya Babes o ah. Kag ni kuha no, ni, ano, ni Robert Pacardong duha taka aswang kun aga. Pero yung ginagaling si kuha niya, si ano ni, si Kuya Babes siya, Gabunan Babes. Nagbago na na iya. Why na to siya ng aswang? Di bla Kuya Babes, blan, di bla, why ka nagapangaswang?
1: Grabe po.
0: Why na naging give up? Yan itong iyang alanahan. Si Sir Eljan kag si Sir Eric nagbisita man kay Romualdez araw. Atuman ni pagkita man da mga angkorman ato gito araw Sir Eljan ug Sir Eric oh. Galing ang ila picture do nagbiluhana sila tsura.
1: Grabe po.
0: Si ang tsura ni Eric nagsaylo kay Eljan.
1: Grabe po.
0: Ang tsura ni Eljan nagsaylo kay Eric. Ti ano man aswang maning duwa ni tano?
1: Grabe po.
0: Aswang man sila, tan? Dabang binailuhan, ay kamutsura.
1: Grabe po.
0: Kaya, kwaon tang isa man kaaswang na nag-follow up sa aswang story. may isa ka istorya be about wakwak to sa La Castellana. So naka-standby ang aswang subong na nag-interview to sa istorya in aswang. Ara na si Aswang Red Salgado naka-standby sa area. Aswang Red, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Sir Red?
3: Yes, JP.
0: Hindi, tawagun mo kiko dapat. Aswang JP. Hindi, Aswang Paul. Aswang Paul, oo. Yes, Aswang Red.
3: Yes, as mo kikita yung JP. Pwede rin kikita yung JP, ha? Actually, may video nag-viral sa nagigad-gad lao kaya nagpag-padulungan natin kaya may mga pila ka mga video ang nadlock kaya mati posible lang may ara sa mga pakit sa ila. Pero galing ito yung kikita yung JP, depende naman kung nung iyan sa mga pumuluyo ay sa ila sila nga pagpati. Kaya dalawang pangatuan si Mayor Nicor Anyeho kag iya sa pagdugan kay PJP nga wala actually gapati sa aswang kag gasulo pagani si iya nagdako lang siya naglapot sa edad nga legal sa alkalde nakapangasawa wala ni sa PJP ya nakakita ni
0: sa aswang way sa kabalungan ang ga-interview si aswang. Abi mo bla papang. Sa barangay ginalinan ko. Okay? Sa barangay bla ginalinan ko bla. Sa una bla. May aswang to sa pundo. Oo, may aswang sa pundo. Na ang aswang to sa pundo while ginapaobra ang gym. Why ko nag-mention barangay ha? Why ha? Oh. Sa out of town niya, out of town. So meaning Red, inang why gitsa ko no kakita aswang sa La Castellana? Suta ya Red, suta kakita sa suta?
3: Sa suta, doon wala pa nito. Wala.
0: Red, kapigaw sang imo papang Red. Aswang Red. Aswang Red ang imo nga sulod do kalaw ay do ka ano ni kam arana nami na sige. Ano man Aswang Red may ari ka di video?
3: Yes, kita ng JP, mayroon kita dara sa video, ikan kina sa pamilya, tinoryo, kamati sila lagi ng kita ng JP, nakakita eh. Ako din si Ila, nagapula ining mata.
0: Gapula ang mata? Okay.
3: Three to five. Siguro, may drawing, kita talaga ito makita, kita ng JP.
0: Okay.
3: Ito ang resonance ang wakwak.
0: Okay.
3: Ang isa ka wakwak na sila sinigapagsaysay, pispin nila eh. Alin sa ulo?
0: Ano ang wakwak? Ano?
3: Pisakit ng JP. Alin sa ulo? Pakpakanto sa TLC. Pispis niya.
0: Pispis! Ang aswang ang wakwak ng balya, ang halin sa ulo pakanto sa tiil, pispis. Di ba si kulunaknit ya pang? Hindi to yan kulunaknit.
3: Pispis kita kay laba mo
0: hindi pispis. Pispis o piste?
3: Pispis.
0: Pispis
3: gid ya.
0: Pispis hindi piste. Oo. Pispis. Ano nga tsuras ang pispis man? Di mga ba kayo nga pispis? Do ka loving man na? Do ka cute man na? Do di mo naladukan?
3: Yan eh. Pero galing kiti ang ila sinigapag-describe laba ang iya sinigang tuka, nagapula ang mata.
0: Laba ang tuka? Do mo babang amo-amo git sa kilala ko?
3: Talibis
0: man. Oo. Hindi to yung galing laba ang tuka, laba ang sungad. Ang kilala Kuya Pang, hindi ya wakwak. Hindi ya wakwak. Wakwakan, wakwakan. Ang kilala Kuya nga wakwakan, hindi ya tusik ang laba, ang sungad kag dila. Okay, sungad kag dila. Ano pagid? Ano pagid kuno? Ano pagid?
3: Kag ang iyan, hindi ko no kataas, hindi kita yung JP, na mga 3 to 5 feet ko no.
0: Amo-amog, it's a height, sang wakwakan to sa amon. Amo-amog, it's a height. Tapos?
3: Kag ito mang iyas, hindi ka mga balahibo.
0: Ate, pang, itom to sa ilok. Itom to sa ilok. Ano pagid?
3: Tapos lapad ang iyas, hindi ka no, tiil kita yung JP, hindi ka angay sa nga pato. Gawin mo na,
0: tapos talihin. TL nga daw ka nga sa pato. Ato ya, ang yato ya TL, ang kilala ko yang yato TL ya, daw TL sang kulang sa pedicure.
3: Cool.
0: Tiambal ni G-Lord, hindi man ayhan nga nakabuhi ang pispe sa El Toro na nga kwan, nga zoo.
3: Hindi ako nag-MGP.
0: Basib lang, di ba may zoo sa La Castellana, El Toro? Basib lang nakabuhi, naghapon to, hindi man?
3: Hindi, mag-MGP kay ang mga nakita ko na nila kag sa mga storya, sa mga katigulangan dala sa La Castellana, wak-wakin ko na eh.
0: Okay. Kaya, Ribe, may video di para maklarahan pa niya, alang taon-taong video.
3: Yes,
0: oh, sige, Arinaw, i-play tang video ah. Rhea. Okay na, sige na, go. Sige na, Tan. Daway mo kung may mag... Red!
3: Yes, KFMJP.
0: Klaro kayo, Red! Kitaon, kid, Red! Grabe! Red! Kitaon, Red! May ara, kid! Kita ko rin sa video! Iliwat, blatan, liwata, blatan! Ara, kitan! Ara, klaro kayo! Sige, i-play tan. Okay. Ara, kid, ako klaro, oh! Liwata, blatan! Grabe pa! Liwata, tan, go! Ara, tan! Hindi, patay, Yonatan. Ragi dyan gali, ragi dyan sa video. Ragi dyan sa video, ya. Hala. Kapalan nito, playbo ko. Red. Ragi dyan sa video, Red. Aragid. Liwatan, ara sa video, tan, sikitan. Klaro, gidya gali, yo. Na. Ara gidya ho! Hala, tuod gidya gali? Tuod gidya! Hindi, aragid! Ibalik, tan! Tuod gidya ya! Ara sa video! Sige na! Kay pakita ko sa'yo 236 viewers, ta? Sige ba? Taro, ara, sige, go, liwat! Ara! Ato, balik tan! Ara na! Liwat! Tapos laitan eh! Ara! Grid, ara-arid! Klaro-klaro, gid! Ang dahon! Red? Klaro gid nga may dahon. Ara, oo. Klaro ang dahon. Oh, ira. Ala, klaro ka dyan. May dahon, gali. May dahon.
1: Ah, grabe po.
0: Ara, ya. Nag 275 atong viewers. So, damo gindi maniningad. Nag 292, Red. Nagtagambal ko nga klaro, gid, Red. Nag 292 ang viewers. Klaro, gid, dyan nga dahon. Te, bang, balo ka pang. Ipadayon, bitan. Oh. Na. Na raw? Abi mo. Insakto gid nga nagambal sila nga may wakwak. Kaya ang nabatian mo sa bilog nga video, puro wakwakan. Damo gigali sila wakwakan pang. Oo. Di ano ni, may gin drawing sila nga tsura kaswang, Red? May gin drawing? Ha?
3: Ang istorya sa isa, ahalin sa ulo pagkanto sa tail, pispis.
0: Okay.
3: Ang kaduwa ka istorya sa kondira, no mga pilalagid kabalay, pabalya ang ulo pispis, purong lawas, no kuring.
0: Ang isaya, ang nakita ya, puro pispis. Ang isaya, ang ulo kuring, ang lawas pispis.
3: Oh, amo nakita ni JP.
0: Oh. Why diya balina? Why ya balina? Nga ang sungad do baboy wala.
3: Wala
0: din ni JP. Oh. Ang isa bi ka version bi, ang isa ka version bi sige bi. Isa ka version pagid be? Ay! Tiwai mo kung minakita na sa video rin! Red? Ano nga rin sa video kay Duway mo na? Puro lang manawakwak nila.
3: Gabi ara na sila actually kay Duway mata nila nga si Ali at si Ronson. Tupad siya niya ining wakwak. Tapos siya nag-abot ni mga tao, nagpalagyo. And then ining wakwak sumaka ang gira sa puno sa lubi. Gingira nila, gingira siyang bato.
0: Gingira nila ang wakwak nga ara sa lubi?
3: Pula ba igo kita ng JP?
0: Oh, ang tapos?
3: Ang mga pinakabulit ka na ito pa tapos na atok siyang piyak balay. Ang mga nag-event JP nga pinakabugta mo itong piyak balay kinakibot sila na nag-tabo na nag-ralahod ang tapos nga doon nag-relokado ng mga bato at nag-amoto pagwas ng pagbalay nila, wala nang sila ng wakwak. No, dasi ko nung nagpadulong dito sa may
0: ay, asuma, na lang.
3: Pagway na magkataan. Ako na kayo ba yung JP nila?
0: Ama, ambal ni Janet Arimbalol, yung wala man ko. Yung wala man dahon man ako, nakita mo gani. Ay! Tiambot na lang ah. Tiano gidre gapati gisla yung may aswang ya?
3: Ang mga tao dito sa MG, JP, nagapati gid gani ara sa aswang kata istorya pa rin sa mga kalulalulahan nila. Amo nagapanigurado sila nagbinakal sila asin.
0: Ah, no. Tida mo, galini da mo, galini binakal asin, subong.
3: Asin kag ahos kita yung JP. Kaguya, tatlo gina sila gali. So, amo na gila si Nicaron yung gina-protection
0: pang, na gina. Pang, atuli, Red. May kilala ko yung aswang. Totoo, gidya. Oo. Oh. Si Rovic. Inaya gapangaswang. Gapangaswang. Si Birto, gapangaswang ginaya.
3: Ayaw na natate.
0: May ilig din na sa unod. Ah, oo ah. Oo, damo ko kilala nga, aswang ah. May ilig din sa unod. Unod sang manok. Unod sang karni. Ah. Di mo na gani, isa gid ang akon nga natalupang dan. Wak-wak gin man gali. Oo, ang video nagapakita nga damo wak-wakan da. Kay puro na lang to ya hinug siningitan kag ginilibi do wala man. Oh, duway man puro gareklamo sila. Ya sero ya one kay bipalod. Why gi ko minakita sa video puro lang dahon.
3: Bro, ako na kami JP, kasi ro si Ila, hindi ko lumay kitaon kay Tuman Kadulom.
0: Oo.
3: Ano ka nasid ko na siyang wakwak. Amo na ko nga, ano, nakatapos na yung uyat, pag isang flashlight na kulbaan.
0: Nga, ah?
3: Diba, si Kulong masilawa ng wakwak ang isa ko nung atakiyan.
0: Ah, di mo bla rin. Kadamo, nasang problema sa Pilipinas, subong. Unahan nyo bla to, anay, ang buaya nga na-admit, ho? Ay, ambot na lang oo. Wala ah, gapati kuya naton. Ah? May lahar sa La Castellana. Oo, hindi kaya aswang wine eh, pati-pati makamusa aswang. Oo, aswang sa uyab damo. Ko siling aswang. Gini ka gapati ka aswang ri daw?
3: Oo, ako ko sa Grand JP, wala pa ko binakitaan niya lang po yan muna.
0: Actually, pang ang ako niyang pirmi mabatian niya, ya, ya mga bug takaroon pang
1: grabe pinto ito
0: mga bug yo ang mga barkada hype lang kung isa nga mangita uyab yung mga bug ta oh tumama mo amon ya bro ay na yo di kumpatis na yan mas madlock ka pang sa adik kumpara sa aswang ah
3: oo correct yeah aga kaya mo pala kayo ng JP, ang ambal man ni Mayor ni Cormana. Nga, ti, miskan pa mo nang gagawa toon, wala man siyang kwan, pero hindi kayo magsali, kaya ba sila yun nga aswang pala magpakita?
0: Naan! Base aswang won, kaya sang lain, gidya nga aswang. Ah, nautod si Kakay Five Bread. Sige! Balikan ta siya. Ambal ni Chuna sa pantabar ko lain yung aswang nakita kuya ah. Damo iya sa barangay aswang sa budget. Ah, damo iya sa barangay aswang sa budget. Aswang sa scholarship ni Marcos. Aswang sa flood control project. Aswang sa maleta nga puno sang kwarta. Adamo ya aswang in that sense. Hindi sila nga mga maligno nga makaon sang bata. Wala ang aswang way gakaon bata. Mahilig maghimo bata. Hindi kay makaon bata. Amo gani ambal ni Wilanil ya puro mandahon. Balikan ta si Red ki para matapos sina pang Red.
3: Yes, kita JP. So, ari ang gabay ng pahayag Mayor Nicor sa Gabanwa sa La Castellana. Yari kita JP.
4: Lang niya ko tayo sa akong itdepende naman niya sa isa ka mga sa ilay ang kinaiya. Kahit siyempre, since gamay pa kami, at sa bukid man kami nagdako, kung kaya yung Mayor Bordeg, kami ni Mayor May. Mayra, natuslok-tuslok si tatay sa pis-pis ko sa talon. But nag-edad na lang kung isang korunday utso, may mukita isang pis-pis ganyang aktual. Kaya yung naayado, pahog lang blad, o ginasunlog sa inyo para magpulit ka, matulog ka. But at the same time, sa natabo ni isang ligan na gabidara sa Sitsulapak, so I don't know what is the realidad. Yan kaya siyempre, damo pa sa mong mga content na kwan. Siyempre, ma-viral ka, maka-earn ka money. Based my own opinion.
0: Hosto.
4: But, Hosto. Actually,
0: Red, sige, Red, kikulang ta sa oras, Red. Oo, tiyan mo ito gurong klaro pa nga. Oo.
3: No, at least, hindi klaro. Si MJP ni Mayor, nga si, manara iyang pagpati, kasi malapit sa bukid, ang banwa sa Lakasiliana, kasi MJP, pero hindi yun magatang kumpiyansa kung nagapati mo ko, wala portante nga kabataan, protektahan, gin, kiba sila yun nga suwag, kasi MJP.
0: Oo. Sige, okay. Alright.
3: Sige, MJP, alam ito sa nagbalik. tulong sa programa ng 11 Mbps, tulong sa aton sa Power Trio, agaton sa nga DTX 500 by PC kay Klinika D3 by UNICO, DTX sa DT Soap sa may ikot na nakapanit may aras ng alapap, muli po kaya. Magamit lang DTX PT Soap, dasing kang resulta, maging kutis, artista ka pa. Kay DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kaupag si Patrol, K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Iho, oh. Wala wakwak, ah, wakwakan damo. Amo na ganigi na pagugambal sinyo. Damo ko ya kilala nga aswang sa uyab. Aswang sa uyab. Ay, ay. Ambal din ni Jerry Castro. So nga, tik-tik. Yes, sir, gapati ka. Ako wala ko gapati sa tik-tik. Pero si misis ko, gapaniktik. Oo, oh, gapaniktik na. Liyan din naman sa makadto man. Halong to sa mga asawa to, gapaniktik. Mas sila, tik-tikan ka na nila kung hindi kakadto. Ay, oo. Oh. Amo na ni Kapigado, subong din tang pati. Mas mapati ka sa buaya. Damo sa barangay, kagdamo sa LGO. Buaya, damo. Aswang sa budget, yes. Damo man. Sige. Lalala ko sa Chimpo, alas 11:54 na. Mas standby kita sa MyTC Network News. Ang 11 Mbps, magabalik pa.
2: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikan. Epektibo. DTX 500.
0: Istoryan tang iban pa nga mga benepisyo nga mahatag sa lawas sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa ka research ang ginhimo ni Dr. Andrew Jerkinson, isa ka bariatric surgeon kag suno sa iya ang pagka-obese ang may kaangtanan sa genetic predisposition. And all it takes is an environmental trigger agod nga ma-obese ang isa ka tawo. In places nga priska ang available nga pagkaon, wala nag-obese ang tawo, Duksam, Sir Boy. Ilabi na kung utan kag prutas ang major diet sa mga ini. Pero kung ang food sources ang lunsay fast food and processed food, diri nagasugod ang uncontrolled weight gain. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sa pag-control sang weight gain and even obesity. Ini ang may powerful compounds nga nagabulig enhance sang metabolism agod mangin madasig ang pag burn sang extra calories nga amo ang nagapatambok. Dok Ramil?
5: So, nami na, mayo na nga balita sa mga obese, ga-exercise gabi, tapos ga-inom pagka-DTX 500
0: kag MyTC.
5: Dasig kaya magbalik normal imong nga timbang. Ang World Cancer Research Fund, ang naghambal nga kung hindi gid man malikawan ang pagkaon sang highly processed food, dapat tumalagsa lamang ang pagkaon sini kag dapat nga likawan ang ini nga mga klase. Salami, bacon, sausages, frankfurters, kag ari ang paborito sang Pinoy, chorizo. Suno pa sa 2011 research analysis of World Cancer Research Fund, ang mga tao nga permi nagkaon sang processed meat kag red meat nga may 17% higher tendency pa nga maka-intestinal, stomach kag pancreatic cancer compared sa wala or talagsa nga gakaon sini.
0: Hello.
5: Indi man ulihi ang tanan, ah. Inom kagid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang power duo nga mayara sang pinaka mataas nga antioxidant properties agud malikawan. Indi lamang ang cancer. May diabetes ka, likawan na. Kung may high blood ka, malikawan na. Kung may problema ka sa fatty liver, malikawan na. May kidney disease kag heart disease, likawan na siya. Stroke kung nagainom ka ano, DTX 500 kag Mighty C. Kag madamo pa nga mga makamalatay nga balatian. So inom na. Ang lain da, palakaon ka sa makapakanser nga pagkaon, pero huwag kayaga inom sa makahatag protection agod nga hindi ka magkanser. DTX 500 kag Mighty C lang or Pure C ang katapat sina Sir GP.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uno. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
6: Suno sa mga medical experts, 20 to 80% sa mga babae makaangkon sang myoma sa cancer no sa ano sa sulod lawas no. Apang kalabanan ini magagamay lamang kung wala ka sang halit ng mahimo sa lawas. But even so no, kanlan kung even benign ni siya, ang point da hindi mo ni pagputubuon kanlan damo ka magtuma DTX 500 kag Mighty C and Pure C. Again, antioxidants fights free radicals that cause DNA reconstruction no. That's why DTX 500 is really important in fighting any form of cancers.
5: So, amo ra ka importante ha. Ang pagporma sang mayuma ang may madamo nga kabangdanan. Pila sa mga inya mga sex hormones, genetic factors, cytokines gag oxidative stress bangod sa kakulang sang antioxidant. Lantawan nyo ang mga ano, ang mga history sa may mga mayuma. Mas laban ang ginakaon na kontra kaysa mga prutas kay gulay. Kag wala na yagay no mga antioxidant nga suplemento. Pero ang mga tao nga pala inom suplemento like taas nga antioxidant, layo gid sila sa mga mayuma, layo gid sa cancer. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw importante gina. Ginaproteksyonan sang super antioxidant sang DTX 500 ang mga selula agud indi magresulta sa tumor. Samtang ang Mighty C or Pure C naman ang mga nagagaprevent sang overreaction sang imo nga immune system like cytokines. So join the fight against cancer and tumor. Mag DTX 500, Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
7: Kanami.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag DTX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DTX 500 ka na.
8: DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: garantisado
9: epektibo
8: aramis.
9: DTX 500.
10: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
11: K5 News FM.
12: Check sang talaga tong anak ko. Hagal nito huli inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman may nainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin malinaw na daw.
13: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
14: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
15: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon
16: K5 News Philippines.
15: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News.
15: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
16: Mighty C Network News.
14: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Anti-Marites Ordinance isinusulong sa Barangay San Miguel sa Puerto Princesa City. Pangalan ng Chief of Police Aklan na ginamit sa scam at 10,000 pesos load hinihingi sa mga mabibiktima. At kompetisyon na sa Padulong Festival sa Borongan City Eastern Samara na uwi sa karambola ng mga upuan.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
14: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita, Anti-Marites Ordinance isinusulong sa Barangay San Miguel, Puerto Princesa City. Kamo ang detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
17: Isang panukalang ordinansa na naglalayong magpataw ng pananagutan sa mga individual na nagpapakalat ng chismis at impormasyong nakakasira sa reputasyon ng kapwa ang kasalukuyang isinusulong sa Barangay San Miguel sa Palawan. Tinaguri ang Anti-Marites Ordinance o Barangay San Miguel. Layunin na naturang panukala na protektahan ang privacy, dignidad at pangkalahatang katahimikan ng mga residente laban sa mga hindi beripikadong balita at usap-usapan. Batay sa draft ordinance, ginamit ang tanyag na terminong marites na nagmula sa katagang mare, anong latest, upang tukuyin ang mga taong may gawi na magpakalat ng mga kwentong walang sapat na batayan sa pamamagitan man ng personal na pakikipag-usap, pasulat o gamit ang social media. Pangunahing batayan ang panukalang batas sa mga probisyon sa 1987 Constitution, Local Government Code, Revised Penal Code ukol sa libel at oral defamation at Cybercrime Prevention Act para sa mga pambabatikos at chismis na kumakalat sa internet. Nilinaw naman sa panukala ang pagkakaiba ng karaniwang pakikipagkwentuhan sa hayagang pagpapakalat ng mapanirang impormasyon na nagdudulot ng pinsala sa kapwa at sa buong komunidad. Para sa Mighty Sim Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
14: Samantala, pangalan ng Chief of Police sa Aklan, ginamit sa scam at 10,000 pesos load na hinihingi sa mga mabibiktima. Balita hatid sa atin, Deka K5 Leonard Veray.
7: Nagbabala ang Tangalan Municipal Police Station sa publiko laban sa isang scam kung saan ginagamit ang pangalan ng kanilang officer in charge o ang hepe na si Police Major Jason M. Mausig upang makahingi ng pera. Sinilabas na impormasyon ng Tangalan PNP na tuklasang humihingi ang mga scammer ng load na nagkakahalaga ng 10,000 pesos para sa mga peking operasyon o tulong gamit ang pagkakilanlan ng nasabing opisyal. Agad na nilinaw ng pulisya na hindi humihingi si Major Mausig o kung sino mang miyembro ng pulisya ng pera, load o GCash sa pamamagitan ng tawag, text o social media. Dagdag pa nito na hindi nanghihingi ng pera ang PNP kapalit ng anumang tulong o transaksyon. Dahil dito, hinihikayat ng otoridad ang publiko na huwag magpadala ng pera o load at agad na i-block at i-report ang account at balaan ang mga kapamilya, kaibigan, lalo ng mga senior citizen. Kung may matanggap na katulad na mensahe, agad na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na police station para sa nararapat na aksyon. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
14: At kompetisyon sa Padulong Festival sa Borongan City, Eastern Samara na uwi sa karambola ng mga upuan. Balita hatid sa atin, Deka K5 Carol Medino.
18: Nauwi sa batuhan at karambola ng mga upuan ang masayang kompetisyon sa pagdiriwang ng Padulong Festival sa Borongan City, Eastern Samar noong nakaraang araw. Makikita sa viral video ang batuhan ng mga monoblock chairs ng mga kalahok na pawang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nag-ugat umano ang kaguluhan nang i-anunsyo ang kampiyon sa nasabing kompetisyon pero isang estudyante umano ang nambato ng battle water sa kabilang grupo. Natigil lang ang kaguluhan nang umawat ang kapulisan at mga guro pero wala namang naiulat na nasugatan sa insidente. Samantala, nagpahayag naman ng pagkadismaya si Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda ukol sa pangyayari. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
14: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Cagayan SPE imbestigahan ang mga irregularidad sa PBBM scholarship program. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
19: Formal nang inatas ng 12 sanggunyang panlalawigan ng Cagayan ang pagsasagawa ng malalim na imbestigasyon ukol sa mga sumbong at questionableng proseso sa pagpili ng mga benepisyaryo ng Bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program. Sa kanilang 55 regular session, nagpasa ang mga konsehal ng isang resolusyon bunsod ng mga reklamo hinggil sa umano'y kakulangan sa transparency at tamang sistema sa screening ng mga scholar. Mariing ipinahayag ng mga nagre-reklamo na dapat mapunta ang tulong pinansyal sa mga graduating students na tunay na hikaw sa buhay at hindi sa mga kaanak ng mga incumbent barangay at SK officials. Sa ilalim ng programa, nakalaan ang kabuang 100,000 piso kada barangay para sa 5 piling benepisyaryo na tatanggap ng tig 20,000 piso. Matatandang naiulat na ang mga kahalintulad na isyu sa pamimili ng mga eskolar sa mga bayan ng Lasam, Magirig, Solana at San Antonio sa Enrile na nagtulak sa lokal na pamahalaan upang silipin ang implementasyon nito.
20: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
14: Samantala, Pro 10, nagpapatuloy ang case build-up sa ninakaw na mineral ore sa loob ng DNR 10 compound. Balita hatid sa atin ni KK5K Buscaino.
1: Nagpapatuloy ang case build-up ng Police Regional Office 10 kaugnay sa ninakaw na mineral ores sa loob ng DNR 10 compound sa Julio Pacana Street, Cagayan de Oro City, katapat lamang ng Puntod Police Station 5. Kinumpirma ni Pro 10 Director Brigadier General Nestor Babagay Jr. na ang National Bureau of Investigation o NBI na ang nangunguna sa investigasyon. Itinalaga na rin si Engineer Alvin Rickman bilang bagong OIC ng Mines and Geosciences Bureau Region 10 matapos ang insidente. Milyon ang tinatayang halaga ng mineral ores na nakumpiska sa operasyon ng MGB 10 laban sa illegal mining site sa Misamis Oriental. Pinaniniwala ang may mga kawani ng ahensya ang sangkot sa pagnanakaw dahil walang nakitang force entry sa compound. Bagamat may nakatalagang security personnel sa loob ng DNR 10, nagawa pa rin mailabas at mapalitan ang truck na may kargang mineral ores.
21: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
14: Gawin din magkasintahan parehong patay sa isang aksidente sa bayan ng Cebulan, Negros Oriental. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 James Baduquillo.
22: Pagmamahalan ng magkasintahan na udlota matapos parehong mamatay sa isang aksidente.
23: Wala ng buhay nang dumating sa ospital ang magkasintahang sakay ng isang motorsiklo matapos na maaksidente sa barangay Luok, Cebulan, Negros Oriental noong nakaraang araw. Hindi na pinangalanan ng pulisya ang dalawang biktima kung saan na ang lalaki ay nasa 23 taong gulang, residente ng Cebulan, na habang ang nobya nito ay mula sa barangay Bunga, bayan ng Dawi, Negros Oriental. Na. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, lumalabas na sakay ang magkasintahan na sa isang Yamaha Aerox na motorsiklo patungo sa kasulungat na direksyon na at nag-overtake ito sa isang sasakyan na at nawala ng kontrol na naging sanhi ng kanilang pagkabaga sa kasalubong na Isuzu wing van truck na may mga kargang feeds. Matapos mabangga sa isang truck, nagtamo ang dalawa ng mga malubhang sugat na sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan, na kaya agad silang dinala sa hospital. Ngunit sa kasamaang palad, na parehong wala ng buhay ang magkasintahan nang makarating sa hospital. Na. Habang ang driver naman ng truck na mula sa Bacolod City ay nasa kustudiya na ng Cebulan Municipal Police Station na para sa tamang proseso at disposisyon. Na.
22: Para sa MyTC Network News, ako si Kaki5, James Dietri Bayo Baduquillo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, sa Kaki5 News FM.
24: Network News.
16: MyTC Network News.
14: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, magkapatid na suspect sa pagpatay sa kanilang pinsan sa San Remigio Antique nakalabas na sa kulungan. Balitang hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
25: Nakalabas na ng kulungan ang magkapatid na nanaksak at nakapatay sa kanilang pinsan bandang alas 10:30 ng gabi noong Setyembre 5 sa sityo Tig Idjok, San Rafael, San Remigio, Antique. Ipinahayag ni Police Major Charles Richard Casalan, Acting Chief of Police ng San Remigio MPS, na noong Setyembre 7 ay pinalaya na ang mga suspect na si Ronald at Ronel matapos na naglapse ang kanilang reglementary period. Nabatid na hindi na nagsampan ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa magkapatid na suspect. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagiinuman ang magkakapatid kasama ang kanilang pamilya nang dumating ang biktima na nasa impluwensya ng alak at sumigaw sa labas ng bahay. Dagdag pa ng kapulisan na biglang binuksan ang biktima ang pintuan at kinwelyohan si Ronald, at nang nakita ni Ronel ay agad ditong sinaksak ng ilang beses at siya at ibabang kaliwang dibdib, habang sinaksak din siyang muli ni Ronald sa kaliwang braso at kaliwang bahagi ng dibdib na naging sanhi na kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
14: Samantala, mga residente sa isang bayan sa Negros Occidental na bulabog dahil sa pagpapakita ng di umano'y wakwak. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
26: Oh,
14: Nabulabog ang maraming residente sa Barangay Robles sa bayan ng La Castellana sa probinsya ng Negros Occidental matapos masaksihan ang pagpapakita ng isang di umano'y wakwak sa kanilang lugar. Sa isang video, maririnig ang iyak at sigawan ng mga residente sa isang sitio dahil sa kanilang nakitang wakwak na hinabol pa ng ilang residente at pinagbabato. Umakyat pa umano sa mataas na puno ng niyog ang naturang elemento na hindi tinantanan ng mga residente hanggang sa makatakas sa lugar. Ayon sa mga residente, isang lalaking may sakit ang posibleng binisita ng wakwak. Kalalabas pa lamang umano ng lalaki mula sa ospital bago nasaksihan ang pagpapakita ng elemento sa kanilang sitio. Ilang kaanak din ng lalaking may sakit ang nagsabing nakita nila ang wakwak sa bubong ng isang bahay bago ito lumipat sa isang bahay kubo. Nanlilisik umano ang mapupulang mata nito ayon sa mga residente. Naganap ang insidente noong Linggo ng madaling araw, Setyembre 6. Para sa MyTC Network News ito, si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at

0: ng drug den si Macario, kung saan na-recover sa operasyon ang 10 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang may kabuuang timbang na 18 gramo at may standard drug price na 122,400 pesos. Nasamsam din ang 2 glass tutor, 2 foil na may residue ng hinihinalang shabu, isang bukas na sachet na may residue, isang improvised straw scope at iba pang non-drug items. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng PDEA ang 3 at inihanda na ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, kinundina ng ilang bansang sinasagawang pag-atake ng Houthi rebels ng Yemen sa iba't ibang bahagi ng Saudi Arabia. Tinarget ng mga missile ang mga oil facilities sa Abha, Najran at Jizan, gayon din ang airbase sa Khamis Mushayt. Umabot naman sa 73 katao, kabilang ang mga bata at kababaihan, ang nasugatan sa insidente. Pinangunahan ng United Nations ang pagkondena sa naturang pag-atake at iginiit na hindi dapat madamay ang mga sibilyana. Nagpahayag din ang matinding pag-aalala ang Katara sa patuloy na paglalapa ng tensyon.
2: YTC Network News. YTC Network News.
1: Mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Gene Peleño sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa Kampyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: 20 minutos pagkalikit sa takdang alas 12 isang udto. Balik na tayo sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso nyo ang Corman. Magklinika D3 Bayo. Kung ginabatsyag mo daw ang plarakit sa puwak mo, sakit imong alingagngag, may sore throat ka, may pharyngitis ka, may laryngitis ka, may upper respiratory tract infection ka, lower respiratory tract infection, may sinusitis, may tonsillitis, may guab sa unto, gasakit ang unto, magklinika D3 Bayo, ubo, hilanat, sipon, kataro, trangkaso, pneumonia, any pathogenic diseases, magklinika D3 Bayo. Parisan kids ang may tising alkaline nga vitamin C. Makuan ko, mamikos-mikos sa makadali. Raisin Dico, Jean Montesino Arroyo, Junimay, Retita, Mercy Martisano, Mariel Gani, Wenceslao, Raisin Dico. Kung wala nang proceed na tao, may lending collector, ay patay gidbla. Nakalapak sang bato ang iyang ginamaniho nga motor. Sus na wad an control. Madisgrasya patay gid dito inin tabo sa dalan Pahanukoy. Ara na si Michelle. Namit na ni Sel ko ni Kauto ang naka-scoop sang balitang wakwak ba. Ka-timing kita ni Michelle, IK5 News mo.
1: IK5 News FM, police report.
0: Michelle, aswang Michelle, iwak-wak mo.
2: No, pato. But anyway, IK5, huh? JP, kahapon nga daw, mga pasado na 7, nakabaton kita sang pictures along with the information man sa mga solid natin mga K5 na pinaglabay sa may dalan Pahanukoy sa may atubangan ginsang dako dabala ka kay Sir JP nga subdivision at pagkatuto na ito na nakita natin nga naghahamyangon ining motorcycle rider sa kay Sir JP. Base sa aton nga pag-interview no sa traffic investigator sa Bacolod City Police Station 8, ining lalaki ang nagapuyo sa silay sa K5JT kag isa ka lending collector. Tisuno sa...
0: Damwa, mo kay Sydney Galipang, amang?
2: Yes, so o K5JT. Sila ning mga nagpakadto-pakariagod to nga mga lekta sang bayad sa mga pautang bala. Sining TIS specifically basta lending kani kwarta kalaban
0: may ay hindi man tanan may lending man lang plansa kag habol muskitiro bluetooth speaker di bla mga indiano mo na nga magutan kasi la una ka na niya hulam ko kwarta nga hindi muskitiro anay muskitiro item anay muskitiro habol parador.
2: Correct.
0: Yeah, muna nay, once ka okay, bayad mo, di sa ilo na ta kwarta.
2: Ano yung nautang ko dahil sa muna ka kay FMJP?
0: Ano ya?
2: Isa ka box nga suin.
0: Hoy, dayagid bala, di tabla, di sa suin na bala. Michelle, kadamo ko dabla memory nga klase sa underwear na.
2: Ano may lalan, Monday to Sunday, no?
0: Hindi, kaya mo nabing uso sang una, di ba lang?
2: Pero lang, may naiyak kay Sir JP?
0: Kay kakuto, namian ko gani nga, hindi akong gagamit.
2: Namian ka maguno. Sa parador.
0: Hindi ah. Namian ko ya, kaya akong gabakal, brato lang.
2: Correcto.
0: Natura.
2: Nagadlaw
0: sa una eh. Seriously, ka pa utang sila mo na, ma'am?
2: Ang gamay ko, ang si mama, di rin mo na ginabayaran niya, 5 kadadlaw.
0: Sa muna, doa mo na, abe. Sa uli, naglo upgrade, nagsarali, nakagwan.
2: Abon.
3: Sinunto, ito.
0: Sa mga 1980, so in lang. Sa uli, inarti na, nag-Avon na, kagsarali.
2: Pag-ubra ko sa K5.
0: Ito yung problema ko, sa una, Shell. Okay. Si mama ko, ganegosyo Avon kagsarali. Waay, yan na ginapahulam sa mga friends ko. Kay pagbalik, puro na lang pictures ng perfume ang ara. Nag-perfume sang lalaki. Bayo sang lalaki, shorts sang lalaki. ang mga pages nga contains iya sa mga babae. Ay nakalapaksi na why na.
2: Pag silag mo sa kwarto, some friends mo tutuga tapi.
0: Gina-stapler na.
2: Pula pa na sa muna. Ginaluto.
0: Ay, ambot ni Michelle. Ah, nga sang una. Anyway, so collector siya. Anong natabo yes, sila? Yes. Paano sa nagbalis ka daw?
2: Yes, actually, kay K5JP, sa investigasyon sa mga kapulisan, halin ni siya sa sur nga bahin, no? Sa dalan.
0: Okay.
2: Padulong north, kaya tinagapauli ni siya sa Silay City, kay K5JP. Suno sa duha, ka motorsiklo nga nagasunod man sa iya.
0: Okay.
2: Medyo madasig magid ang pagpadalagan na sining kolektor upon sining biktima ka K5JP.
0: Gab-i na gali, gulo gab-i na.
2: Pak siya sang bato.
0: Nakalapak sang bato?
2: Yes, along sa mismo sa dalan. Meron siguro sa mga bato nga gali na pa or what. Because ako gani magpauli, kubi sa ila ni mama. At times, may ara gid man dira bika kay K5JP malabay. Bala nga mga nagahakot sang bato kagbalas. Kaya di ba may may-ari na di baligyaan sa kilid sang mga sand and gravel. Though, kwani daw hardware. Kaya nada sa tapok mo. So may ara gid man nagakabilin-bilin nga mga bato kaginagbay nga balas. So ang natabo nakakita sang duha nga nagasunod sa iya nga nalapakan niya ining bato nga nagalapta sa dalan. Rason ko nga nag-isi-isi
0: kaya
2: pagpadalagan
0: sang hindi galing ni sa mang bakod gid magdala mang kay mga Sydney nga pangdala ya tapak niya bato gid pang linas ni Sydney ng bato ya. Basi baguhan pa lang pangdalaw.
2: Nangkuha nang iya motor abi ka K5JP ning taas bala ang
0: ay na pataas taas 125 hindi nakasarang ang kilala ko blang nga babayi blang ga dala motor bakod man bla ako mo badalon ang may bana blang nga drummer. Pila na ka bato pila na ka batong ipang lina sina.
2: Gabangon lang yung galing
0: gawa. Bakiras lang yan, bakiras.
2: Bakiras, sa mga botkon lang man. But tati mo na ka K5JP.
0: Hambal ni Kinechong ko. Ang lugar kuno do kariit na da. Bisan magjogging ka kuno galain matyag mo. Pang, mang, mang, bisan na no kariit na tas ng lugar. Gusto ko tugyap mo lang magbalik sa mga basang sisiw. Di ba na dito na to dampi, mang? Ito nagbagyo nga nagkanto na to. Ay, naluoy ko tubla sa iyo. Balo, gusto ko tubla i-adopt, mang suportahan.
2: Damo, bakante. Subong ko na sa ano mo? Sa road or fourth road?
0: Ay, hindi na! Nakaagin ako dahil po yun. Sa lapit lang diyo, ah. Hindi na ako magbalik to.
2: Ikaw may 6-7 pa po, hindi.
0: Pero oo bala mang, kasayang bala to sa iyo. Ano gito ya, nang nami gito ya nga skala niya kay Kwan gito ya, deserving, no. Deserving. Ha?
2: Mag-uwit siya. Oo.
0: Ha, ako deserving bala to sa iyo, yun mang.
2: Pero wala ko ito galing ma-confirm, Sir Jeff.
0: Ay, gusto man ito bala sa isa, tadi kaupod niya siya ang ma-sponsor. Daw na, ha, niya pa kuya. Ay, ambot ang aswang man ang.
2: Damo man da aswang.
0: Ambal ko gani, si Red Salgado, bla nagkatukad to, pato sa Lakastiliana, magfollow up sang aswang nga kadamo, di sa K5 aswang. Nagkapoy-kapoy ka patukad to. Ano ko na aga, may duwa di ka aswang. Ang kaagahon, kitang kasunod. Kaagahon, kagang alasays.
2: Hindi ako magambal ba si mamimuan?
0: Di si Bibs ko naman balos to sa si Pacardo niya mabalos ko buwas. Daban nila na yung daman na ni BP kay mabalos kami sa amon program. Oo. Sige. Anyway.
2: Going back, no?
0: Ha?
2: K5JP.
0: Tinalampos kitang ulo ya silaw?
2: Yes, actually, grabe yung impact sa K5JP. Halin sa pihak na dalan, ang iyaning nga ratupan sa pihak nga linya, ang pakadto naman niya sa south, kumbaga, doon sa baliskad na nga dalan. Nagbunggo o nagtaklad ang iyang
0: mang
2: motor.
0: Mang, dasig, jagal imang dagan niya, mang
2: Kag tinuno sa investigador kay K5JP, although full face ang iyang helmet, wala na sara ang dalom.
0: Oy, aba. So, na, no, sa wala na, na lock mang ang kwan, wala na lock ang higot nga naga make sure nga ang helmet mo di magtabog.
2: Isa na ka K5JP.
0: Kay kay kon ka kolektor ka blamang kisa. Mabulubudlay bilang uba, takod helmet.
2: Oo.
0: Kakapoy biya na. Kagi ko na blam kulo kolektor man kay sa lakit ang hita kusang sagay ka baka sa motor. Nga daan nga ang motor ko nga daan niya. T57 lang man ang height ko, motor ko yata. Asi awa ko kasi ka. Ka. Oo. Kita mo si Bibs, ganito ay napamotor sa asawa niya. Kaya budlaya man ang magsaka. Hindi ah.
2: Sir Bim, ka naman.
0: Ang aswang, abul yung aswang, budlayan maglumpat.
2: Malangalang ka to. Pati motor na lomo na lang.
0: Wala na ganigin na pa motor kay kada pulis ng huboy ka kwan man. Inayaki na lang pa yung bato. Ato yung bisan wain yung bato yung out of control to yung.
2: Gano'n ni saya gabangking miss kanya why ba to?
0: Ay oo. Anyway, ti ang leksyon di mang halong kata di brada kagalabay magpuli ka?
2: Hindi man nang sa antis ko ya, pero kung magkadto kuya sila ni mama makalabay kagaya.
0: Tanong leksyon nga mo on eh.
2: Well, isa sa lantawon mo ka K5JP ang sitwasyon. Tingin at ang dirabi nga dalan actually, di medyo lubakon gid man naga aside sang bato.
0: Oh, tihinay gid lagan niya mang.
2: Yes. Pahinay lang hinay. Sa pagkaglagan. Although ikaw yung gahalong, tandaan, gid no basta ga motor, bitkan ikaw yung gahalong, ang imo yung mga kadung, hindi mo.
0: Wala gahalong?
2: Wala gahalong.
0: Dapat yung mga sunog yahanay ah. Bisan gahalong ako ng isang part, no mo yung gahalong.
2: Correct.
0: Mabuugid.
2: Hindi ka mo sang loyal ang...
0: Mabuugid ang doubt. Ang doubt.
2: Doubt, oo. Kung mabuka ang ano.
0: Ang trust, mabuka ang trust. Magisi. Mawa-wa. Mawa-wa.
2: Mawa-wa ang trust. May mawa-wa.
0: Ay, ang ba'y kasapan si mo, Michelle? Inang, by the way, tapos na-report mo? Nagapati ka sa aswang, mang?
2: Wala. Sa amo ko ni Kalawig sa kalibutan, daw ay pagkukita. Okay, from JP, aswang mo? Kutsura, aswang, gurara.
0: I know si Joseph po ay managapati.
2: Oo.
0: Ano pag-ijabi ang ilaw ay isang aswang sa iya? Pang? Waay to sa gapati, aswang. Nga ah. Ano pag diyan ilaw ay isang aswang kaysa si Yahaw? Pak-pak nam lang guro ang kulang. Ang bali si Ricky Sampuego. Ang motor ko no delikado. Kay tumba na nadaan din pabangon lang kita mo may stand. So tell him lang migo ko mo. Anyway, di mo na ah. Ti mayo pareho tanga way taga pati aswang. Gapang aswang ara. Oo, gapang aswang. Wow.
2: Namo
0: mega pangaswang. Kagi ka naging alo aswang ka?
2: Wala ang ako lang ba nagiaswang. Sino maswang sa ako? Kaya tsura ko doon aswang.
0: Hoy, huwag ko na nagambal, ha? Hoy, Michelle, guwapa ka yung Shiel.
2: Hindi sila ako mag-first look ko, Beng. Nga pa, God na lang pati mga tambay.
0: Shiel, hindi. Eh, sobra ka naman magpakanubo sang... hindi kaya mang-mang aswang, ya?
2: Mazuna.
0: Demonya lang. Sobra ka naman sa aswang, ha? Sobra ka naman! Nubo na yan ang nilalang ang aswang, mang demonya ya taas! Silinguro sa iba niyo, gamalambal yung kurman doon sa tanas, kitsa gani, bro. Anyway, mga muna ah. Ang ato niya, basta magmotor tahalong lang, Michelle ah.
2: Yes, sir.
0: Di ba lang? Oo. Hindi yes. Magpasagi, gidasig, dalagan. Kaya karo kung magmotor ka, mga badasig ka, hindi ka na nakakita, gwapa sa palibot mo eh. Di ba lang? Ang purpose siya magmotor, kaya... Abi mo blamang.
2: Kaya ako niya nga lang tawara lang sa side mirror, kaya tira ng gwapa mo.
0: Na, abi mo sang una, mang, nagbakal ko ba isang mahal nga motor? Di ba lang, motor ko, kwanto, ZH2, sobra isa ka milyon. Tingang, basta tingang kahinay si mo, dasig-dasig tong motor ko, mang mo.
2: Oo.
0: Oo, the fastest naked bike to, bay? Dasig-dasig to, may turbo. Yung tingang kahinay isang lagan mo, aw. Siko nga, aw, nga gabakal Ferrari, kag Porsche ang mga manggarano now. Oo, mabakal ka Ferrari and then paduduhan mo dlagan. Hindi ko to makita kung ano sinong gasakay.
2: Correct.
0: Nagbakal na yung mga manggarano ng Ferrari kag magpahinay dlagan para makita nga cute ang driver. Di ba lamang? Amo na iya. Hinay, hinay tayo magmotor pero makita nga cute ang driver.
2: Correct. Amo na cute ka man. Yeah. Sana mo.
0: Ha, oo ang. Kung law ay kahalapatuwak da. Oo.
2: Kaga, hindi git pagubang ang helmet mo.
0: Yeah, kaya ko makasiling sa linga. Ah, okay. Yeah, uga. Wong! Naglabay lang. Ah. Tiyo, way rin sa kakita. Nga law ay galing driver. Di ba lang?
2: Amo na ginapadasig nila. Nah. Hindi ma, ano, matumo-tumo.
0: Ti dapat subong yahinay gita.
2: Hinay gita.
0: Padasig lang, kung doon ginalagas ka ni misis. Kung doon kita mo nga ang gasunod na taksi, misis mo, ti padasig ka.
2: Hindi makonbuyan ko sa taksi gina mga takbong pogi lang. Kung nah.
0: Doon pari itong blasang una nga nagpa-blatter sa back up six, kung doon ginasidiing sa balay, nala padasig ka.
2: Dumaan ko
0: naman. Why na to? Balok ka naman si mo. Ready ko yan itay, Michelle. Kita mo, migo mo to. Why gidyan na punaw ya. Sa bakun mo na yung malain. Nalang yung adlaw mo yung maguba lang na yan. Pabta sila kung nara.
2: Sabi pa nakaroon nila, lukan ka.
0: Amo na da.
2: Pasok. Ha? Bukalabas.
0: Ha? Igi sila.
2: Ay. JP, tabiyaw ko lang galing mga taga M-Core, Araneta.
0: Ay, mga trupa, tala na sila. Mang. Ha? Mga trupa, tala, ayuhan, tala sila. Maki, basi ka utang, tala, motor.
2: Utang, tala.
0: Uy, may account pa ko da yun.
2: Arnel ko, no, Jimeno.
0: Kay ano?
2: Arnel Jimena.
0: Siya na ang CI, siya ang CI, siya ang kapang-approve. I love you, Arnel. I love you, Arnel. Makapunto, makuha ko da, motor, ah. Oo, oh, kaya akong dito na lawagon. Why, hindi ka mo magkwa sa iban. Sa Imcor lang ka mo.
2: Correct.
0: Basta pakwaon yung motor si Michelle. Tingala ko mayo ang greet mo sila kay. Yes sir, sir. Yes sir, pakwa ako dabla motor sir. Papasara lang ko sa CI. Bala kaya ako bala mag-greet si mo sa K5. Oh, seriously, nakautang ko na sa Imcor Kabangkalan, namigo ko ng manager. Nagbakal ko to raider. Pagbakal ko raider, ginpasyon ko kay Arf. Ati, fully paid naman. Pwede na ko kautang, liwat ah. Kung
2: kailo sa Imcor Araneta.
0: Kag nami na mga motor nila, yamang ano, ka mga nami.
2: Sale sila sa bong K5JP.
0: Sale sila? Ang Imcor?
2: Oo, mayroon niyo ko din na M-Core kaya ano kung
0: siya ano pag ginaulat niyo? May M-Core na ta! Pwede na to, Mando? Pwede na to aprobahan ang CI? Pwede na?
2: Plus TF na kung kasi per GP dapat.
0: Motor bala ang gusto niyo? Madasig lang approval. Hindi bala pressure sa utangay. Hindi stricto sa suktanay. Mag-M-Core na ta!
3: Tinunto ito.
0: Sige ba nga. Te, hindi mo pa napagpapasaron sa CI? Oo.
2: Pasar na naman. Oo. Ano to kung nungi mo pa on? Overqualify ka po na, Sir JP.
0: Ayaw. Mabali Arnel. Mabali Arnel. Sige, Sir Arnel, kaysa tayo nga taga M-Core Araneta, may sale sila subong. Kadto ka mo to, kay Dasig approval subong. Sige.
2: Correcto.
0: Sige, Shell.
2: Anyway, kay K5JP na nga ito madulong balita para sa programang 11 Mbps. Nga ginadulong man sa aton sa kaluan sa DTX 500 MyPC kag D3 Bio. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Gid Shell. Ay ka nami. Si Mami Esperanza Insoli, siling niya watching live from Orlando, Florida. Bukaro ako degree sa Orlando, mang. Nami, bo? Steady pulse lang si Choli Colyado ag Tereso Melgar. E check ubi si Ariel kay may minor di edad niyo na nga what? 8,000 git ang nataban niya nga cash ka grocery sa isa katindahan sa siyudad sang Sagay. Ariel, i K5 last na niguro? Pwede pa? O 5 minutes lang Ariel ha, para may 5 minutes man si Wilson. Ariel, i K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Ariel?
4: Yes, Sir Paul, may auto, mayan na ning atwang kontra sa kawatan. Kay kining kawatan, Sir Paul, tupad balay lang din sa nga tindahan, Sir Paul.
0: Aha.
4: Nataban init anya. Yes, Sir Paul.
0: Go ahead.
4: Nga nataban anya 9,000 pesos ang cash niya papil, kag masobra nga 8,000 pesos niya coins niya halin sa piggy bank, kag grocery. Nataban ini ang biktima, ang suspect, nga sa takna alas 3 ang kaagahon diya sa may barangay Makiling sa property mismo sa akop sa siyudad sa nga Sagay. Din kilala ining suspetsado si alias Toto, isa ka 17 anyos. Sir Paul, kay tupad lang ginila panimalay sa tindahan man nga yagit kawastan. Samtang din kilala ang tag-iya sa nga panimalay si Pato Lumaino, ang nagsunog pa sa payag ni Bartolomeino, ang nakuha gitanan sa inya ang 9,000 nga kwarta nga cash kag halin sa nga piggy bank ang 8,000 pesos kag grocery nga sigarilyo ka milk 15 ka kaha, mighty nga sigarilyo 4 ka kaha, long neck isa ka kaha, ay isa ka long neck kag duha ka 1.5 nga coke, duha ka condensed kag isa ka perfume, isa ka BB oil kag duha ka intermediate nga papel, Sir Paul.
0: Wow.
4: Sa Sir Paul, ang nga kiling nga suspetsado, sa tatlo nagali niya ka business nga nagkawat man sa amuman nga tindahan na Sir Paul. Kaya sa karon naka-desisyon na ang tag-iya sa nga tindahan nga pag-asakaan ini sa angay nga kaso nga dapat i-kaso sa nga suspetsado, Sir Paul.
0: Katunto, ma, kung mo ito padbalay mo mlangli, ay, di mayo. Sige, may nga mapailan ka. So, ha?
4: Mayo pang aswang. Hadya sa brol.
0: Mayo pang aswang. Sige, thank you again. Si Aden Bagnisal, galantaw sa aton, papang from Northern Ireland, United Kingdom sa UK. Oh, Northern Ireland. So, galantaw, subungo. Oh, hindi ka na mag-English. English, anay rin eh. Extra mo, be? English, anay, be?
4: Pagsunggo,
0: karon, Sir Paul. Ah, sige na, balay. Try, balay. English, balay. Extra, bala. Sugit na ka kay mamukulin ka ron.
4: Nauya ko.
0: Nauya ko, hindi ka balo. Sige na yun, extra na yun. Nautod na sa kay... Ginutod yun na lang, oh. Ginalahugan na bro, ari man iya nga. E-check ko si Wilson, masubra 400 ka mga scholars na kabaton sa educational assistance halin sa Bacolod LGU. Wilson, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son?
5: K5JP, sa 417 ka mga estudyante kan sa direksyonal sa Bacolod ang nakabaton sa 7,500 pesos, no? Nga scholarship allowance ni ako na educational allowance kay GP Halin sa Bacolod City Government
0: Center. Uh-huh.
5: So magkabugusan ini siya na 3.1 million pesos ang gin-release tanan sa mga estudyante kay GP.
0: Ano na nga mga allowance pang kwarta na ihatag?
5: Sa kwarta kay GP ang scholarship ini siya.
0: Tagpila ganing bilog? Tagpila ang... Ay kadako kanami, kadako pang dako na nga bulig di ano ang kwan? Ano ang qualification para kabaton kasi na?
5: As long as K5GP continuing students, ikaw nag-eskwela, ikaw sa college, K5GP, kaga maka-apply isa sa ibang mga requisitos. Usually, imo malang ipakita K5GP ang imo sininga grado, at imo sininga pa-file sa mga eskwelahan, eskwela ka na tayo K5GP. Kaga mo na iya, panon ka na sa lao na lang niya sa LGU, ang napagatagaan K5GP. So, iniya aside pag inisaya K5GP sa presidential, so yung assistant scholarship program sa barangay iniya mismo sa city no, bilang suporta sa mga estudyante diri sa siyudad sa Bacolod sa pagpadayon sa ilang sinipaglambot sa ilang handog
0: sa city. Sige, kadamo gali sa mga kaayuhan kung estudyante ka na pang no kinanglan nung giniblap pang sa mga pigado
5: sa city ang ginatanaw man ganin ang basta as long as nami, amo lang yun kay 5GP, dako gini-issue. Basta mga scholarship, kaya ang kay 5GP, kinahanglan niya, ang grado nami, kaya kag-deserving, amo lang nga nag-aayo sa Mayor Greg, kaya hindi man pag-iuyangan, wala kay 5GP, kung ano man.
0: Oh, ah, kung hindi, sila yung pangatag sa ito, estudyante ko, Blasubong Wilson. Estudyante ko, Subong.
5: Gapangita, matugan ipala.
0: Gaskwila ko mo.
5: Ay, ugaling. Kagaling
0: kapag dito. Oo, gaskuling ko subong.
5: Masteral na nito. Hindi kaya balon ko to ang imo. Balon ko lang ito niyo. Joke.
0: Hindi ah. Hindi na yan. May utang na loob. Ako na ko nun siya. Mga niyang wala ko yung utang. Bang, Wilson. Amo nang wala ko yung namin. Niyang wala ko utang na loob. Kundi pa gusto ko yung balbal. Kung may balbalon. Hindi kuya ka, oh, di ba la? Amo nang na, Wilson, amo niyo, tandaan mo, gid. Sa aton profession sa media, ikabig tagid na iya, nga waay tayo dapat utang na loob sa politiko. Hindi kita, tawo sang politiko, waay taga simba to sa ila, kapangayo kwarta, waay kita ginabaydan para kung anong yung balta kontrolado nila. Isa lang yung boss ko, si Doc Ramil. Wala kusang politiko nga boss period. Na, muna na. Mapatay na lang kuya Wilson. Mapigadbo lang gi kuya Gapon kay nga kun yung source of income, ang sweldo lang ni Gapon ni Doc Ramil. Halin pa nagsugod kun di sa K5.
3: Ah, grabe po.
0: Ah, amo na ya. May guya kuya Yambal na ya Wilson sa kadam-an because everybody knows wala ako may ginaserbisyuhan nga bisan sino nga politiko. Lang tawab lang ako Facebook eh, bakit makita post ng politiko. Just saying. Just saying.
5: At least mga ano man kay 5GP, ano ba sa ato, sinin nga tagpalamati.
0: Oo ah!
5: May ano, may tagtagana, yung katabon.
0: Oo! Nami na yung wala tiya sila, obligasyon ah. Miguhay lang tayo, miguhay. Friends to friends. Ginbuto ka mo sang tao, migo ta ka mo. Migo ka mo sang K5, friends ta ka mo. But, dira lang tayo sta. Hindi, kuya, magbaton bulanan halin sa inyo. Period. Diba? I see your true colors shining through. Nahan. Amo na. By their colors, you shall know them. Period.
5: Importante kay 5GP nga mo niya, maski pa paano, buligan, no? Importante, mga estudyante, kikunti ka na mo, masang mga handog, isang mga estudyante nga nag-a-rapply, pero hindi lang niya isa ka kurso, kundi isa sari.
0: Nami ang bal ni Kinichongko, ang tawag siya na Sir Dignidad. Hindi ka nami? Maritar kaya sa K5, may dignidad kaya.
5: Yes,
0: sige, son, malangala ko sa chimpo, son.
5: Kaya sa GP, malita, gikan sa Bacolo City Government Center, nga kita doon sa inyo sa Kaluan, sa Mighty C, D3 Bio, DTX 700, kaga DTX Coffee Mix. Support natin, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon, nga balita sa Bisyo Publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Supplement for men.
10: Gawa sa maca.
9: Isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavawaska.
9: Epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido.
9: And treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care go.

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my love.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

On mga ka-K5, ang atong oras, alauna 10 na sa hapon. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa atong program, It's Your Time to Shine. Siyempre makaupod ninyo this afternoon, Sunshine Lacson, updanay na naman kita. Tugtob alas 3 sang hapon, dari sa atong nga programa sa K5 News FM.

Gina-welcome naton diri sa ato nga program It's Our Time to Shine. Nagaton nga mga tagpalamati dira sa sur nga bahin sang Negros Occidental. Pag sa mga suki naton nga mga senior citizens man sa Northern Negros, especially sa mga taga-Sagay, Cagada City, and also Victoria City, mayong hapon gid sa inyong tanan. Talagsa ko na lang ma-mention ang aton nga mga suki dira sa Tarisay City nga kabalugid ko nag-monitor man sa It's Our Time to Shine program. Thank you gid sa inyo. Sa mga suki man naton dira sa Silay City, good afternoon. Sa mga taga-Banwasang Manapla, mayong hapon gid sa inyo tanan. Kag sa mga suki nato diri sa Bilog nga Bacolod, good afternoon sa inyo tanan. Alauna 11 ang aton oras mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.

0: Alauna, 15 na ang aton oras. Dari sa K5 News FM. Uyag ko lang tamyawon sa maayong hapon ang aton ng mga suki dira sa Barangay Singkang sa airport, especially sa Purok Venus. Sa mga taga Purok Venus, mayong hapon sa inyo, ha? Ara dagali si Ma'am Maria Heidi Jimena. Tagapamati sa K5 News FM. Salamat gid sa inyo sa mga taga Purok Purok Venus once again. Kabalo gid ko last time may nagpangayo sang bulig diri sa aton do taga Venus kasi. Salamat gid sa inyo sa mga taga Purok Pait La Carlota City. Natamyo man aton sang maayong hapon. Si Ma'am Pinky Sausaw Barosimo sang Purok Pait sa La Carlota. Nag-celebrate sang iya kaadlawan. Or nag-celebrate sang iya kaadlawan today, September 9, 2026. Birthday gali subong sang kasi ni Sir Bong Sausa Lumaino, Ma'am Pinky Sausa Barosimo. Dira sa may Purok Pait sa La Carlota City. Happy birthday, Ma'am Pinky. Halin kay Sir Bong Sausa Lumaino ang pagmanaman. May isa kita kautod nga nagdangop diri sa aton sa K5 News FM sa program It's Your Time to Shine sininga hapon kay actually wala pa ko ka istorya sa iya. Amo nag kang permi ang ginahimo ko nga kon may mag-abot diri sa aton sa program sa K5 kag magpangayo sang bulig hindi ko anay mag-istorya ginaparelax ko sila anay, ginapapunggo, kagina, ginakuan bala anay, ginapapahuway.
1: Ang iyong pagmamahal ay makamda.
0: So wala pa ko sang idea kung ano gid ang iyang problema. Pero may dala siya nga mga papeles. Oo, siling ni guard. Ma'am Shine, may mga yung isang bulig sa imo gin-refer ni Sir Robert Pacardo. Si Robert is the manager of Rayo Foundation. Sa mga KSS members, may bululigan na naman kita. KSS member ka, ma'am? Gasugod pa lang ka mo. Okay, mapamember pa lang ka mo sa K5 Solid Supporters. Diin ka mo nga barangay?
2: Nang Gonzaga Gym.
0: Gonzaga Gym. Mansilinga na siya?
2: Hindi, sa Takuling.
0: Sa Takuling. Ay, okay. Technical department, please. May audio kami da. May ara dong? Okay.
1: Lagaan ka sa puso ko.
0: As I've said, kay nawala ako sang idea, no, kung ano ning problema ni ma'am. Ano ganing first name mo, ma'am?
2: Ngalan mo? Si Socorro.
0: Ma'am Jocelyn Socorro, taga Barangay Takuling, diri sa Gonzaga Gym. Pila nang imo nga edad, ma'am Jocelyn?
2: Ang nga, kung tani, bala nga makagwa na kami, bala kay kagapon pa tani, wala kami kwarta nga, financial gid siya sang doktor.
0: Pila nang edad mo?
2: 51
0: years old. May trabaho ikaw wala?
2: Wala, gala bandira lang.
0: Okay. Sino ang na-hospital?
2: Akong bana.
0: Ang imo nga bana. Anong trabaho sang imo nga bana, Ma'am Jocelyn? Anong trabaho sang bana mo?
2: Wala kay na-stroke naman sa
0: PWD. Okay. Antes siya na-stroke. Why na siya ubra?
2: Antes siya na-stroke sang 2018.
0: Wala sang 2018 pa siya na-stroke.
2: Kami na lang gasagod.
0: Okay. Ang may kabataan ka mo? Pila kabilog ang inyong kabataan? Walo kabilog. May pilang edad sa inyong kinamagulangan?
2: Nang 1992 na sa mo nang 20 30 31
0: 20 mga

0: graduate naman sa.
1: May bana naman.
0: May bana na sa. Okay, ang kamanghuran mo, pila pa lang ang edad, kay tiwalo sila kabilog, you are 51 years old. 12 years old. So pila pa kabilog ang estudyante nyo nga nag-eskwela? Duha kabilog. Okay, ang iban wala na nag-eskwela. Nagabaligya sa barbecue. Din sila nagabaligya, dari lang man sa takuling?
1: Oo.
0: Okay. Diin subong na admit ang imo nga bana, Ma'am Jocelyn.
1: Riverside.
0: Okay. Budlay gid man sa Riverside, mahal-mahal ino.
1: Ang gina problema namon wa nagi kami dang tanan-tanan nakatuan na namon wa gid kami kanan.
0: Wala ninyo gindalaan nang sa Corazon Luxin?
1: Wa gid nang duwala na kami ano, syempre kaya ano na siya bala duwala kami kapaminsar lang ano, mapaminsar namon nga ma sarbar lang gid
0: sa. Nga mabuhi siya.
1: At pagkaagayan nang 50-50 nang gid siya nga duwala lang gid siya ano ya da nag shutdown na siya, nakaloyan pa nga nakalampuwas basta pagka
0: subong pila ano subong ang iya sitwasyon, Ma'am Jocelyn.
1: Okay naman siya, makagawa na kami ta ni galing kagapon tiga wala kami financial mo nang nakuha naman ang doktor kay sobra lapit 300 kay na operahan siya mo
0: kay kung sa Corazon Luxin lang ga ang matabo zero balance kamuway kamo dito sang bayaran.
1: Oo, pero wala subong
0: kay sa Riverside. Sa Riverside ka mo, ti, ma problema gid ka mo sa balayran.
1: Ako lang ginapangayo ko tani sa mga ano, nga may nagapamati, wala nga may tagapisool, nga mabulig sa amon, mga makagwa lang.
0: Oh, Ma'am Jocelyn, pwede lang palapit-lapit sa microphone. Inang Ma'am Jocelyn, ang bana mo subong manugwa na, okay na siya?
1: Oo.
0: Amo na lang gid na ang problema is balayran.
1: Nakamakagwa na kami nga ma ano nga amon nga problema ang doktor lang gid nga wala kami ibayad.
0: Mm. Pila pilang balayran niyo sa doktor na?
1: Lapit na 200
0: professional ma'am. Fee niya na siguro. Pila kabilog ang doktor sa bana mo? 12
1: kabilog.
0: 12 kabilog ang doktor niya.
1: Sige na lang kami tineralin pa kami tatlo na kami kadlog extend nga extend sa hospital tiga ano lang kami gyapon sa kwarto.
0: Mm-hmm. Gadugang.
1: Amo galibog na kami gani.
0: Mm-hmm. Amo ginasa, Ma'am Jocelyn. Mm-hmm. Amo nang iban, kung ma-confine sila, ginauna anay nila sa Corazon Luxin. Oo, kay base matabangan, kay dito zero balance. May ara kita sang zero balance billing program sang gobyerno, no, sa idalom sang Department of Health. Okay, Ma'am Jocelyn, tagaan ta ka subong tiyempo ha, makapangayo sang bulig sa ilang Gcash number ka wala?
1: Iya sang bata ko, Ma'am.
0: Iya sang bata mo? Oh. Din subong ang bata mo, Ma'am Jocelyn.
1: Nagabantay sa iya.
0: Nagabantay man sa iya. Okay. Anong ngalan sang bata mo?
1: Si Rona Socorro.
0: Rona Socorro. Amo man ang ngalan sa Gcash?
1: Oo, Guro.
0: Rona Socorro man. Kay dapat may, pero sa kwan mo, sa ulado mo ang Gcash number. Rona Socorro, tapos dali lang gid kay dapat ma ano tani ma Rona Socorro. Anong inyong apelyadong Socorro? Okay. Hello, ma'am ha. Sa mga gusto magbulig, sige ma'am. Tagaan ta ka, Ma'am Jocelyn Tiempo nga makapangayo sang bulig.
1: Nang ako galiga pa kayo bulig sa inyo nga makakatipon mo kami tali sa kamuling ang kantidad kaya hindi naging kami kasarang kaga ano na kami daw-dawa kami ang gabantay kagablatian naman kami sa ano kaya wala na kami dangpan libot na namon gani kulang pangamon bill kaya sobra 700,000 kaya ginaproblemahan namon ang nabilin na lang ang bill kag ang doktor kaya hindi naman iban mahatag sang mga gobyerno. Pangayok kami bulig biskan ano lang tani nga makagawa na kami kaya alin pa kami sang ligad nga dilaw tani makagawa at hindi kami kagawa ginawa na namon ka ano nga may sino ano nga kasang doktor balang nga ginaayo-ayo na ginamon biskan ano namon kaayo kaya wala mo kami gyapon ibayad sa ila muna tani nga kapangayok ko sang bulig sa inyo kung sino may tagapisoon nga makabulig sa amon nga makagawa na kami tani karon. Kaya ginadala yung isis pa na akong bana. sa isa ka simana, tatlo pa na ka dialysis. Di okay lang ang dialysis, kayo ma-outpatient lang namun. Ang ginakuha namun, ang problema, ang Bill Gates, ang doktor, kag ang nabilin lang. Kayo dawa ay naging kami dangtan. Amugin na nga mo, ang problema. Kaya ako, isa lang kalabandira, wala man kami income, bigado man kami. Amun lang ginatani, ang amon ginapangayo, ang may mabulig, gidza amon tani, nga makagwa kami karon. Kaya kung hindi kami kagwa, dugang naman amon, balayran, diin naman kami makuha. Amun lang ginatani, akon ginapangayo, ginapasalamat ko ginatani, ang makabulig sa amon. Dako gid nga salamat.

0: kaon, sige lang kami process na process para lang makaano kami kuntiin kami kapangayo bulig.
1: Ma'am Jocelyn, pila ang edad sang imo nga bana gani?
0: 51.
1: 51 man. Oh. So tubo-tubo lang ka mga duha. Oh. Kung wala ni siya na stroke, 18. Makabulig pa sa tani sa imo, no? Para sa inyong pamilya. Di isang una, ano, nag-iyang trabaho gani?
0: Nang construction na sa mamang
1: construction format. Worker?
0: Oo. Mm-hmm.
1: Mga ka-K5, may dala diri si Ma'am Jocelyn Socorro nga cellphone number, GCash number sang anak niya. Ang ngalan sang anak niya si Rona Socorro. So amo man ni siguro ang ma-appear sa GCash. No, sa ngalan GCash nga ano ni tag-iya sang GCash, no. Ang number is 0994. Again, no, 0994-77-42-402. Sa liwat ang number 0994-27-42 tapos 402. Ang ngalan is Rona Socorro, amo nang tag-iya sang GCash number. Any amount gusto ninyo i-share sa iya, gusto ninyo ibulig sa iya, basta halin sa inyo tagipusoon, batunon ginanamon. Kagpasalamatan. No? Diri gani, Ma'am Jocelyn, bisan piso-piso ginatipon na namon. No? Kahit di, hindi man. Kita nagapangayo lang man sa ila, nagaayo sa ila. No? Kaga, di, depende na sa ilang kung pila ang gusto nila i-share, nga ibulig sa ato. No? Ang number once again is 0994-77-42-402. Ikuan nyo na lang please, i-check, no? I-double check. Basta ang number nga ma-appear, ang ngalan nga ma-appear dira is Rona Socorro. Rona Socorro, no? Again, 0994-77-42-402.

0: Ano Ma'am Jocelyn, ano ang imo ang ginaistorya sa akon?
1: Ang primero bala ka nagpost ang akon bata sang picture sang bana ko bala ma'am nga mga bullet tari ka na ano kami bala nag-ano kami sa unang
0: palapit-lapit Ma'am Jocelyn sa microphone kay hindi ikaw bation sa radyo.
1: Primero nangayo kami bullet gin pa picture na akon bana nga mga bullet nang may nag sabat sa iya pero ginaano sa cellphone sa akong bata nga nag-failed balan iskamon pa kami nga pangayo pa kami bulik iskamon pa kami nila nga wala mas nakwaon sa amon kami malanggali kapangayo bulik

0: Abi mo, Ma'am Jocelyn, hindi gina malikawan. Sa social media, kadamo gid sa mga scammers. Scam ka gani, personal, social media pa. Amo na bala nga dapat maghalong gid kita.
1: No, no?
0: Amo na siya kung kaisa. Nga, amo man na siyang risgo. Kung ginahatag na to ng aton nga cellphone number sa publiko. Pero wala na kita sa iban pa nga paagi, Ma'am Jocelyn. Amo lang gid na, no? Ang aton nga mga utod subong nga nagapamati sa bilog nga Negros Occidental, makabulig sila sa inyo sa pinakahapos nga paagi gamit ang GCash. That is why nagapangayo kita sa GCash number, no, sa mga bululigan. So amo ni pangamuyo kita, hindi lang kita ma-scam. No, kag makabulig ang aton nga mga utod nga nagapamati subong hapon sa inyo nga problema. Ang amon, as I've said, ginatipon talang na ang mga piso-piso, 2 ka piso, 3, 4, 5. Ang iba nagahatag 100, 300, 500, 1,000, depende sa ila. No, kung pilang ila ibulig sa imo, halin sa ilang kakabubuton. Ma'am Jocelyn, ang nagbulig, kay wala ko kabalo ko nag-send kay iya manisang anak mo. Why ko ka idea kung may nag-send na sa iya dito. Pero sa mga nag-send sang bulig, salamat gid sa inyo tanan. Kag sa mga nagaplano nga mag-send, Ma'am Jocelyn, pasalamatin na lang sila tanan.
1: Madamo gid nga salamat nga nagbulig sa amon. Dako gid nga salamat sa inyo. Kay makaanagwa lang gid kami karon. Dako gid nga salamat sa inyo. Para wala lang gid kami yabala, wala kami bakal bulong. Basta makagwa lang kami sa ospital. Damo gid nga salamat.

1:32 ang aton oras mga ka-K5. Kabudlay, budlay gidyan. Basta may nagabalatian sa nga miyembro sa aton nga family. Problema gid perme amo ning inubayad sa ospital kon manuguwa nang pasyente. Kay pagkabaton mo sang bill, Dios ko miyo dumaus-us ka sa imo nga ginapungkuan. Dumahulog ka sa imo nga pulungkuan. Mahal-mahal gid ya subong ang ma-admit sa ospital. Mahal-mahal sang doctor's fee, my goodness. Magluwas sa mga reseta, my goodness. Amo na gani nga dapat halungan gid ang inyo igayong lawas. Likawan ang hypertension. Tumar na kamo nga daan sa mga suplemento from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Ako adlaw-adlaw, isa ka DTX capsule ang ginatumar ko. Sa amo ni nga edad, mag 50 plus ka, mag 40 plus ka, may tendency masaka gid ang imo nga BP. So para malikawan ang hypertension, ang pagsaka sa aton nga blood pressure, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500 capsule. Alauna 33 ang aton oras mga ka-K5. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend,
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend, Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
15: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care go.

Alauna, 46 ang atong oras, mga ka-K-5. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Hindi ko matrace kung nga naga-echo ang akon nga tingog diri sa sulod sang booth. Anyway, sa mga nagapamati dira sa Bacolod Central Market, good afternoon sa inyo. And sa mga suki naton sa Burgos Public Market, kag sa mga taga Libertad Public Market. Kumusta ang aton nga mga jeepney drivers sini nga hapon? Okay lang ka muda. Mayo subong kay daw hindi masyado ka kuano, hindi masyado ka init sa gwa. Sa mga suki naton dira sa Barangay Tangob, good afternoon sa inyo. Salamat gid for monitoring. And sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Banago, good afternoon. Nagsaka na naman ang kaso sang leptospirosis dito sa Metro Manila. Particular na sa Manila City, gidya sa Manila, gidya bala. O isa ini ka lugar sa National Capital Region. Hinbaha ni sila sang tinalikdan nga mga senimana. Pero dohalos wala untat ang pagbubo sang ulan dito sa Metro Manila sa National Capital Region. My goodness, ang kaso sang leptospirosis sa Manila, lapit na kuno 1,000. So nagapahanumdom sa gihapon ang mga eksperto sa ato. Kawangid ang paghubog sa baha. Sa baha, makuha na to ng bakterya nga leptospira nga halin sa ihi sang ilaga. Kag iban pa nga mga sapat, amo ni siyang bakterya nga kung makasulod gani sa aton nga lawas, ginaguba niya ang aton nga mga kidneys. Kung malala na kita, pwede kita mabawian sang kabuhi bangod sining leptospira.

to, Spira, isa lang na sa mga bacteria ha, nga pwede magsulod sa aton nga lawas kag magguba sang aton nga mga organs. Damo-damo pagid sang mga pwede magsulod sa aton nga lawas. Pero may mga kagaw nga kun mabakod ang imo resistensya, hindi sila makadali-dali sa imo. Hindi sila makaasta-asta sa imo ya, basta mabakod ang imo resistensya. So proteksyonin ninyo ang inyo kaugalingon, magtumar adlaw-adlaw sang Clinica D3 Bio. Amo ni siya ang isa ka produkto sang klinika nga may virgin coconut oil. Halos adlaw-adlaw ginapainsindi ina sa aton tanan. Na ang virgin coconut oil, amo ni siya ang may antibacterial properties, may antifungal properties, kag may antiviral properties. Kung adlaw-adlaw nagatumar kita sa Clinica D3 Bio, mapaiway ang viral infection. May protection kita against viruses, against bacteria, against fungi. But of course, kinahanglan likawan gid ang paghubog sa baha. Alauna, 50 ang aton oras mga ka-K5. I-check naton kung may bagyo pa dari sa sulod sa Pilipinas. Wala na. Ining bagyo nga si Crovan. Amo ning international name ni Bagyo Pilandong. Wala naman siya sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero sa forecast kaina sang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration or PAGASA, ang aton nga Weather Bureau diri sa Pilipinas, posible kuno nga may maporma na naman nga isa ka LPA or low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility sini nga simana. My goodness. Aton nga ginapaminsar ang mga utod naton dito sa area sang Luzon. Halos bilog na yung Luzon mo. Though, lubong na gidiyan sa tubig baha. As in super

natamyaw ko na ni siya dira sa syudad sang La Carlota. Pero tamyawon ko siya subong liwat. Kahit may birthday song na nag-play. No? Happy birthday sa kasi ni Sir Bong Sausa Lumayno, si Ma'am Pinky. Ma'am Pinky Sausa. Ano ganito ang family name kay ina ni Ma'am Pinky. Ma'am Pinky Sausa Barosino. Dira sa Purok Pait sa La Carlota City. Happy, happy, happy birthday to you. Sa tanan-tanan nga nagasaulog sang ila kadlawan. Subong nga adlaw Miyerkules, September 9 to 2026. Happy, happy birthday sa inyo. Especially sa mga KSS members nga nagasaulog sang ila kadlawan nga wala nakapabalo kay Tita Shine. Happy, happy, happy birthday.

1:54 ang ato na oras, mga ka-K-Fan. May gin-chat sa akon si Ma'am Trolley Culado. Ma'am Trolley, inform ko ang aton nga mga tagpalamati, ha? Good afternoon, Miss Shine. Kung na-stroke ang iya nga bana, kag hindi pwede ka-obra, pwede gina siya maka-apply solo parent para maka-avail sa mga benefits. Wala na ugaling naglakat na si Ma'am Jocelyn Socorro, no? Ma'am Trolley, pwede mo siya matawagan kung may load ka da. Si Ma'am Trolley, hindi maniguro maubusan load. Or pwede lang natin mag-text, no, ang number ni Rona Socorro. Actually, anak ni Ma'am Jocelyn Socorro nga nagpangayo sa bulig kaina sa aton. Kasi pwede siya ma-chat or ma-text ni Ma'am Trolley or matawagan ni Ma'am Trolley. Ang number is 0994-7742-402, no? Pwede man kamodera maka-share sa inyong abulig sa para sa ila. Bisan paano, bisan sa pagkaon na lang nila. My goodness, Ma'am Trolley, kabudlay-budlay gidyas ang sitwasyon naton ng mga pigando. Mayong hapon sa mga taga-barangay Felisa. Stay tuned, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: News D3Bio.
1: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
2: Ano pang dugang may bulig sining D3Bio kung adlaw-adlaw ka gainom? Kung kada 8 ka oras ka gainom sang D3Bio. Suno sa mapagtuon, ang D3Bio may abilidad nga increase niya ang imong metabolism during hypothyroidism. Take note ha, sa may mga hypothyroidism, pag hypothyroidism ka sir boy, hindi normal pupo mo. Permi ka kapoy, gadako ka. Pero kung gainom ka D3Bio, makurik ina nga mga klase nga mga problema tungod sa imong hypothyroidism. Gusto mo ma-increase ang temperature sa imong lawas, inom ka D3Bio. Gusto ka nga manormal imo popo, inom ka D3Bio. Gusto ka nga hindi ka mag-gain weight tungod sa imo hypothyroidism, inom ka D3Bio. Mulang na. Mulang ginakasimple. Amo na nakadami. Kung gusto ka makorekto taligid ang imong hypothyroidism, D3Bio lang gid ang katapat.
3: Ang sinubo lang naka-hypothyroidism, amo ni mga tawo nga biskan jutay ginakaon, gatambok sila, prone sila dahil sa obesity. Amo ni mga tawo nga biskan anong ka-exercise, way ganiwang, kitungod, poor ang function sang ila thyroid.
4: Jutay no? Na ginakaon.
3: Jutay ginakaon. Dok, sama no pa?
4: So, ang D3Bio may aras ang ginatawag MCT. Ikaw para na ito ang MCT kag LCT, sir boy. Long chain triglyceride. Needs around 26 steps or process nga magamit into energy sa aton nga lawas. Kung isa ginastore pa na sa lawas na aton nga into fats, no? Magtambok pangimoy nga buyon tungod sa ginatuwag deposit sir boy kay dugay katama magamit ang ginatuwag LCT no, sa aton nga lawas. Pero ang medium chain triglyceride dasig lang 3 steps lang ginagamit dahil sa aton nga lawas into energy sir boy. So hindi na pag i-deposit ha, kundi gamiton sa lawas naton ang nga energy no. So magtumar kita kadadlaw sang D3Bio kadadlaw para mayara kita sang instant nga energy sir boy.
5: Correct.
0: D3Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumar ko sang D3Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio.
7: Mayara sang duwa actually ka hormone ang ginaproduce ang aton nga thyroid gland. Ang butterfly shape ni blang gland sa imo diri nga throat.
0: D3Bio.
7: Ang isa da basi kabati kamo no nang T3, anong T4? Ang T4 amo na siyang thyroxine. Ang T3 naman amo ni siya ang triiodothyronine. Duha ka mga hormone nga kun may problema ka, underactive imo thyroid meaning wala sa maayo produce magka hypothyroidism ka. Overactive meaning magka hyperthyroidism ka. Amo tambali Dr. Ramil. Kung hyperthyroidism, overactive ang damo kayo mo hormone, may ara ka sang ginabalhas ka, init, imupmatsyag, hindi nga niwang ka. Opposite naman ang sa hypo. Gatambo ka naman, tugnawan ka naman. So, ang D3Bio nagabulig sa pagproduce ni nga mga hormones because ang ilang nga good cholesterol. Ang permita ginahambal nga, medium chain triglyceride, it helps sa raw material sa pagproduce ni thyroid hormone. So kung may mga thyroid problem ka, you take D3Bio.
0: D3Bio.
3: And of course, no, kung may hypothyroidism ka, usually ang imugid nga madapnan nga masakit is obesity. No? Kung obese ka, gadako ka lang nga dako.
2: Kung obese ka, gadamo balatian mo.
3: Gadamo pagibalatian mo, diabetes, hypertension, tantanan
4: na. Cancer.
3: Cancer.
4: Inflammation.
3: Inflammation.
0: D3Bio.
3: Vitamin D3 in D3Bio is properly absorbed because of extra virgin coconut oil nga upod niya. But there's more. Vitamin, way labot nga ginapa-absorb niya ang dalaya nga vitamin D3, si D3Bio gain mo pag additional vitamin D in the gut. No? Through probiotics and basically helps you fight obesity. Vitamin D is vital in fighting ginatawag nila nga adipose formation caused by hypertrophy and hyperplasticity. So that's why you need vitamin D and ginahatag na ng D3Bio.
2: So sige, D3Bio lang gid ang katapat makabulig sa imo nga ikaayong lawas.
0: D3Bio. D3Bio.
8: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelika. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumbaga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sang gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sang gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: June, mga what time ka mag-udri sa balay ko?
1: Babe, I'm sorry. Hindi ako makatusubong. May importante kami abingin katuan eh. Upot kami ni boss.
0: Ay, na naman. Always ka nalang gidya busy, babe.
1: Sorry, babe. Sige lang. Mabawi lang ako sa imo.
0: Ate, sige ah. Babe, halong ka dira ha.
1: Ikaw man, babe. Mwah. I love you.
0: I love you too, babe. Bye. Ay. Wala nagid sang time sa akon si June ah. Always nagid lang siya busy. Ay. Naintindihan ko man siya, Abby. Para manasamon ang birabira ya ubra. Ay. Ang cellphone ko. Ay, amo na siguro ining ma-repair sang mga gripo. Hello?

0: Ara na, ma'am. Goods na.
1: Thank you, good sir, ha? Pila gali tanan, sir?
0: Eh, gamay man lang ginobra ko, ma'am. Ang libor ko na lang, ma'am.
1: Ari, oh, 2K.
0: Oh, yun lang. Katako-dako na yan, ma'am. Sobra-sobra na yan katama, ya?
1: Sige lang ba na, ah? Kung hindi mo na pagbato nun, hindi na ko dasun magtawag sa imo.
0: Oh, ma'am?
1: Sige na. Ah, bato na na. Thank you, gid, ha?
0: Sige.
1: Ay, wait, kali. Nag-repair ka man sang cabinet?
0: Yes, ma'am. All around ko yan, ma'am. Bisan ano lang.
1: Mm.
0: Pero ang nagkakaguba ang relasyon niya, ma'am, daw hindi ko na yung ma-repair.
1: Joker ka man gali, no? Well, may salig man ko sa imo. Pero ibilin ta ka di anay, ha? Kay mapaka-office lang ako sa makadali, ah. Dali ka na anay sa balay.
0: Bayaan mo ko di, ma'am?
1: Oo. Kung may madula di nga gamit sa balay, matik, ikaw gid ang kasuhan ko.
0: Ha? Ay, grabe ka naman, imo ya, ma'am.
1: Amo na gani nga, gasalig gid ako sa imo eh. Sige na. Dasig lang ko, ah. Okay?
0: Ha? Ate, sige, ma'am.

0: Ay. Nagari na ang cellphone ni June. Wala gid siya gihapon nagasabat.
1: Ay. Ma'am? Ma'am? Excuse me.
0: Yes?
1: Ari na kanyang reports nga need mo, ma'am.
0: Thank you, Gid.
1: Welcome, ma'am. Excuse me.
0: Okay. Katalaka, Gid-Gid-Jun, ah. Wala gid nagasabat, ho? Kapila naman ako mag-chat sa iya nga. Mag-kadto daan sa office. Pero, wala gid. Ang mayo pa. Mabalik ko ani sa balaya. Sikon... Tapos na sang panday ang kabinet ko.

0: Ay, ma'am, kagina ko pa ni natapos mo. Kuya man ko bi magtawag si mo, kiti siling mo, ara ka sa opisina mo.
1: Ay, hala, sorry gid sir, ha?
0: Ay, wala sang kaso, ma'am. Ay, mapuli na ko, ma'am. Thank you, gida.
1: Sir, pila gali.
0: Ay, hindi na, ma'am. O, okay na, ma'am. Nabayaran mo na ko, eh.
1: Ay, duwala man.
0: Ah, ay, si ma'am bala mo.
1: Ay.
0: Ah, ang 2,000 black kagina, ma'am, okay naman niya. Eh.
1: Ay, hindi, hindi. Lai naman na iya. Alay ka.
0: Ba.
1: Ah, ari, oh. 1,500.
0: Ay, ma'am, hindi ko na magbaton, ma'am. Sobra-sobra na ginayakatapay, ma'am.
1: Sige na, bato na na, ina. Ibakal sa mga kinahanglanon sang bata mo kag asawa mo.
0: Ay, wala po kayo bata yung asawa yan, ma'am.
1: Ay.
0: Soltero pa, kuya.
1: Ah? Sorry, gali, ha? Abidal, Adrian, ma'am, kamot mo. Kung hindi ka magdaho.
0: Ang kamot mo.
2: Ano po silingkod sini?
1: June?

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistance.

0: Woman for men, Yawasa Maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavawaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka, bang-banga naga! sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men!
1: Isang kapsula ka lang.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
5: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care go.

0: Babe? Kaina ka pa dira?
1: Bago lang, babe.
2: Anay ka. Nga nag-holding hands ka mo sa lalaki ngayon eh. Ha?
0: Ah?
3: Sir, may ngapon, sir ah. Ay, kukwan, sir, gindaho lang ni ma'am ang kwarta sa kamot ko.
0: Babe. Hey, ano, abi kay, hindi siya magbaton eh. Ano pa gindaho ko lang sa kamot niya?
2: Balibad! Huy, lalaki!
3: Be...
2: Gusto hindi mo na paghikapon ng kamot sa nubya ko, ha?
3: Sorry, good, sir. Timing, abi, pag-abot mo, sir, amo man ang pagdaho ni ma'am sang bayad sa akon eh.
0: John, hindi man pag-amuhasin ang nag-repair sa mga gamit ko, di?
2: Hipos bala, babe?
0: Ba...
2: Huy, lalaki!
3: Ba...
2: Maghalin ka na diri, ha? Ara naman ang bayad sa'yo mo. Di ba lang?
3: Sir. Okay, sir. Pasinsya, gid, sir, ha? Ma'am, sorry, gid, ha? Thank you, gid, liwat, ma'am.
2: Ambisyoso ang klase lalaki.
0: Pa, June, ano ka man? Nga agin amo mo gito ang panday, ha? Ma-feedbackan ka ato, ya?
2: Mangita lain, eh. Abi, babe. Dasun hindi ka magsalig sa mga tao nga hindi mo kilala? Masi bala kong i-rape ka, ho? Paano ka na lang? Mailang gani kinag-abot ako, eh. Wala ka man nagtawag sa akon nga. May lalaki ka galit ring opod.
0: Hindi ka man abi makontak, eh. Ay nga! Sa diin ka halin, ho?
2: Ah, ha? Kukukuan.

0: Iha? Pila na kaadlaw nga wala makalagaw diri sa balay si June ah.
1: Ay, bisigid ko nung katama, ma. Kag sa balay, damo man ko sang ginaparepair.
0: Ay, ambot sa imo nga bata ka. Kadako sang balay tadi, nga wala ka diri nag-estar. Nga nagkuha-kuha kapag isang lain nga balay.
1: Ma, ibaligya ko na ito ah.
0: Ah.
1: Kay subong, mahal na ang mga house and latte.
0: Ay, very good decision, anak.
1: Of course, ma.
0: Ay, sige, sige. Support ako sa mga plano mo. Labi na gin sa pagbaligya mo sang balay mo kaglote. Support ako, dira, anak.

Wala. Alas tres na sang hapon. Wala paghihapon ang mga viewing sa Balayhong. Ang hambal niya, alas dos. Pero alas tres na, ha? Wala pa siya gihapon, no? Ginatawagan ko man, pero wala nagasabat. Kasi wala bugos buyer siya, ha? Kung ba? Para, may salakyan. Ay, salamat. Siya na inaguro.

0: Good gid ni siya, ma'am. Kung bago pa lang ka muna ga-start sa pangabuhi ninyo.
1: Gani man, ma'am. Gusto ko ni siya actually eh, pero depende gyapon sa nobyo ko.
0: Ay, okay. Managpakasal gali ka mo, ma'am. Ati, very good gid ni para sa inyo, ma'am.
1: Dali lang gid, ma'am, ha. I-video call ka yung nobyo ko kaya ipakita ko siyang house.
0: Yes, ma'am. Sure,
1: I'm sure mauyunan niya gid-ini kay ambugining bet niya eh. I-loud speaker ko lang, ma'am, ha? Is it okay?
0: Ay, yes, yes. Sure. Pwede gid, ma'am.
1: Sige, wait lang gid, ha?
2: Hello, love.
1: Love, hi. Oh. Ari na ko di sa balay nga gin inquire ko. Love, oh, makita mo siya sa camera?
2: Wow.
1: Look, oh, nami siya, love, di ba?
0: Hindi. Tuka familiar sa tingog, ha?
1: By the way, ari galing owner, oh, si Ma'am Ann. Ay. Love? Ay, hala, ginpatay niya, ma'am.
0: Ay, okay lang. Ma'am, daw ka-familiar sang tingog sang nobyo mo eh. Anong name niya, ma'am?
1: Ay, si June, ma'am. Siya ni ang mabakal para sa amon. Actually, wala ko siya ginpabalo nga ma-inquire ako sang balay nga gusto ko eh. Kay, para ba may thrill how?
0: Hindi ako magsala. Si Jun kita to. Si Jun gid ang tingog kag angalan. Tu siya gid eh. Wala ko abi makita ang itsura niya eh. Tungod gin patay niya dahil ang tawag.
1: Ma'am? Ma'am? Okay ka lang? Ma'am?

0: John! Ikaw bala tong lalaki ka, ina? Ha?
1: Anong ginapangwakal mo, babe man?
0: May nag-inquire ka, ina, sagbalay. Nagtawag ang customer sa Nobyo niya. Kag Jun ang ngalan. Kag parehas kamo tingog. Tapos ang ginhana niya na paistoryahon sakon, ginpatay mo dayon. Hindi bala?
2: Amo na ba ng budlay sa imo mo? Kay ginahimuan mo ko istorya? Nga! Anong gusto mo? Makigbulag ka sa ako na, oh?
0: Ba... Jun!
2: Amugin mo ng punto mo, eh. Siguro may relasyon ka mo sang panday mo, no? Amo na nga ginapangitaan mo ko sang sala para may rason ka na makigbulag sa akon. Sige! Kung amo nang gusto mo, pasugdan ta ka!
0: Bulaganay
2: ta ka duha!
0: Jun!

Nabaliskan niyang sitwasyon. Nakigulag si John sa akon. Kag nahibalan ko man, nga nobya gigali niya ang nag-inquire sa balay ko. Siguro, blessing in disguise ang pagbaligya ko sang balay, tungod na dakpan ko ang nobyo ko nga ginatunto niya ako. Sa subong, single ako gihapon, kag padayon nga nag-move on. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala,

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Pugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

2:34 ang aton oras mga ka-K5. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Nagapamati ka mo sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa mga KSS members dala sa Barangay Mansilingan. Ginapasalamatan man nato ng aton ng mga suki nga nagapamati dala sa Barangay Mandalagan. Good afternoon sa inyo, especially ha, sa mga senior citizens. Kahapon, gin-chat ko gali ni Sir Gerald sa United Negros Rescue Unit. Ara na sila nag-monitor. No? Pero may kadahapon, gina nag-monitor na sila sa It's Your Time to Shine program. Ang mga amigo natin, ka mga amiga sa United Negros Rescue Unit, thank you so much, Onro. Good afternoon sa inyo. Mabuhay ang mga taga-Onro. Salamat man sa mga suki natin dara sa Barangay 35. Sa ko na lang gid ma-mention ang Barangay 35 dari sa aton nga program. Barangay 16, ara na sila nagapamati. Sa mga taga Barangay 40, mayong hapon. Sa mga taga Barangay Vista Alegre, mayong hapon gid. Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon. Salamat sa pag-monitor. Indang Hilado Sarad, salamat gid. Thank you Indang ha sa mga taga Purok GK sa Barangay Sumba. Good afternoon sa inyo. Thank you very much. Kay Ma'am kay Sir Romy Pasigado, no, nagapamati every afternoon sa aton nga program. Salamat gid. Ma'am Shine, good afternoon. Ano gani lihog numbers ang GCash niya? Maayo lang sa mayong hapon lang sa tanan sa room store. Always gid nagamonitor. Siling ko gin. Always ginaga-monitor ang mga taga-room store. By the way, no, sa mga nagakinahanglan sa Clinica Products, dera sa Paglaom Village, Block 17. Paglaom Village, Block 17, Lot 2, available dera sa room store. Ang aton ng mga Clinica Products, may DTX 500 capsule dera. May Clinica D3 Bio, may Mighty C capsule, Mighty C syrup, and sigurado gid may DTX coffee mix. Amo nang akon nga paborito. Sir Romy Pasigado, good afternoon sa imo sir. Thank you gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. And salamat man sa inyo nga mga sa isa pagbulig ninyo, no, every time nga may mga bululigan ang mga taga room store nagabulig gid. No, there is mga utod naton or sa mga utod naton nga nagadangop diri sa It's Your Time to Shine program. Salamat man sa kay Sir Leonardo Sevilla, good afternoon sa misis niya, sa kay Mama Ribel Bustamante Rilos, sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Tangub, good afternoon. Dira sa Kling Kling Store, available kay Nanay Terry Ariego ang mga Clinica products. Si Nanay Utay, ginatamyaw ko man si Nanay Utay sang maayong hapon. Salamat gid sa inyo nga pagpamati. Nanay Utay, kumusta nanay? Ayhan si Nanay Utay, no? Sa ilan ni Mama Annabel Alonso, thank you very much gid. Nagapamati sila sa It's Your Time to Shine program. Sa tanan-tanan nga taga Barangay Punta Taytay, maayong hapon sa inyong tanan. Kung palangga ka sang isa katawo, makommunicate gina siya sa imo. Tandaan nyo gid na. Kung palangga ka sang isa katawo, makommunicate gina siya sa imo. Kung palangga ka sang isa katawo, importante ka na para sa iya. Kag kung importante ka sa tawo nga ina, hatagan niya gid ka sang oras. Pero kung hindi, makatulog lang na siya nga nagalain ang imo nga buot. Kung hindi iya kapalangga, makatulog lang na siya nga hindi siya maka-good night sa imo. Makatulog lang na siya bisan pa may problema kamo. Makatulog lang na siya nga wala kamo naga-istorya hanay. Kung sang primero, malapit ang buot niya sa imo. Kag samta nagalakat ang panahon, nagabag-o siya sa imo. Kag amat-amat nga daw nagalayo ang buot niya sa imo, hindi na siya ang tao nga kinahanglan mo langga. Tandaan mo gid,
nga ang tawo nga dapat mo updon sa sininga kalibutan, hindi ang tawo nga gusto mo, kundi ang tawo nga kinahanglan mo. Kay ang tawo nga kinahanglan mo, amo na siya ang ginhatag sang Dios para sa imo. May mga tawo nga nagapadamo kwarta, nagaporma, nagapakita sang ilang malahalon nga mga kagamitan, alahas, salakyan, balay, para ma-attract ang babae nga gusto nila, para ma-attract ang tao nga gusto nila. Pero ang dapat mo updon, amo ang tao nga kinahanglan mo, hindi kay ang gusto mo. Kay ang tao nga kinahanglan mo, amo na siyang tao nga makahatag sa imo sang kasulhay sa pagpangabuhi. Not necessarily comfort, but ang buot ko silingon ang tawo nga kun may mga pagtilaw ara sa para mag-alalay sa imo. Hindi iya kapagbutigan, hindi iya kapagtuntuhon, hindi iya kapagbalis karon sa istorya. Tandaan nyo gini ha, especially sa mga babayi, wala sang busy nga lalaki para sa babayi nga iya ginapalangga. Bisan ano kasako, he will find time for you. Wala sang lalaki nga hindi makontak. He will make sure nga ang iya telepono will always be available for you. Kung hindi siya makontak, kag he is acting rude, nagasinoplado kung magkita ay ka mo, halong ka, kag mag-amat-amat ka na imbestiga, pangamuyo kagidlangga, ask for God's guidance. Kay ipakita niya na sa imo ang tanan nga ebidensya nga walang kahirap-hirap. Kag kun mapamatud-an mo nga ginatunto ka, relax. Kun bulagan niya ka, magpasalamat ka kay nadula siya. He is not for you. Hindi siya ang ginaman sang Dios para sa imo.

Salamat gid kay Ma'am Bings Delphine. Good afternoon sa mga suki natong dira sa Barangay Felisa and Barangay Handumanan and sa mga suki natong sa Barangay Mansilingan. Salamat gid sa inyo.

Sa mga members ng KSS Andulawan Chapter, good afternoon. Sa mga taga-Banwas ang Ilog, salamat gid. Ma'am Nelia Barsaga, thank you very much.

0: Ginapasalamatan ko man ang aton nga mga suki dira sa Barangay Granada, Inday Jingle Tikar, good afternoon. Sa mga KSS members dira, thank you very much. Inday Trona Zapanta Bargo, good afternoon. Ay, ang sister galing ni Inday Trona nag-celebrate sang iya birthday today, si Ma'am Midji Zapanta. She's celebrating her birthday today. Happy, happy birthday to you. I love you. That is from your sister, Inday Trona Zapanta Bargo.
1: Pero di ang mahal.
0: Inday Chimi Aragon, good afternoon. Las 2:46 ang aton oras, mga ka-K5. Ginapasalamatan ko man ang akon ng mga supporters. Sunshine Lacson Original, no, sa page ko, Sunshine Lacson Original. Sa mga followers ko, thank you very much. Pa-shout out sa mga Palaobsanon family sa Basak. Di inigani, Sir Mark. Sir Mark Herediano Palaobsanon. Sir Mark, di inigani ang Basak. La Castellana, no?

Mayong hapon sa kay Sir Toto Ribada. Kasi nagapamati man subong si Sir Toto Ribada. Thank you, ginaagda niya ko ni pangapi. Kaina pagali ni sang aga, ginaagda niya ko pangapi. Salamat gid Sir Toto. Ma'am Jona Dugaduga, good afternoon. Thank you gid sa mga suki nato dere sa Hinigaran and also sa mga taga Sipalay. Salamat. May nagapamangkot si Ma'am Ludi Diokades, nagapamangkot sa akon. May ara D3 bio nga syrup pang 2 years old. Da wala gid bala Ma'am Ludes. Pero ang kwan ang ginahimo kung halimbawa anak mo nga 4 years old or 5. Basta nabalan ko 4 years old pwede na maka D3 bio eh. Ipakagat mo lang sa iya ang soft gel capsule. Humok na siya Ma'am Ludi. Tapos pagpakagat mo di may buslot na ng agamay, ipasuyop mo lang sa iya ang unod sang D3 bio. Pero sa mga baby, hindi pwede, ha? Hindi ko sigurado sa 2 years old, but ang 4 years old pwede. Las 2:48 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Relax lang bala. Mas maayo pa nga magpangabuhi nga nagaisahanon pero may peace of mind sang sa mga buhi nga nagahinulsol adlaw-adlaw bangod sang sala nga desisyon kag bangod sang sala nga tawo gay imo ginpili nga updon sa tubtub sa kamatayon. Las 2:49 ang aton oras mga

0: sa gawa.
1: Kung may ginabat sa gas, especially if you are a senior citizen, medyo kapos-kapos ang budget, pwede mo na masave ang inubayad mo sa pagpakonsulta. Dito ka na lang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street magpakonsulta, no, sa atubang sang gates ng Paglaom Sports Complex. Kaya wala ka mo to yabayaran sa consultation. Libre to ya ang consultation. Kung kinahanglan ninyo advice sa mga senior citizens, kadamu-damu gito advice bala kung may problema ka mo sa ikaayong lawas. Paano malikawan ang diabetes, paano malikawan ang balatian sa kurason. Damo kita sa mga alternative doctors dito, no? They are all experts sa ginatawag natin alternative medicine. May mga alternative medicine doctors kita dito sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. By the way, ang mga klinika products like D3 Bio, DTX 500 Capsule, My DC Syrup, My DC Capsule, My DTX Herbal Soap kita, My Extend Food Supplement, available ina sa Maze Wellness and Product Center. Sa ground floor, sa Plaza Mart Mall. Pwede nyo na ma-check dito ang mga produkto. Available man dito ang Memory Plus. Amo ni siyang gina-recommend ko perme nga dapat tumaron sa inyong mga kabataan ang Memory Plus. Na Memory Plus, parisi ninyo sa Mighty Sea Syrup, the best ina para sa inyong mga kabataan. Last 2:52 ang aton oras, mga kakaiwan. I-check na ito na aton kapalaran for the day. Virgo, August 23 to September 23. Kung may mga misunderstanding sa tunga mo, kagsa imo nga sweetheart. Kinahanglan solbaron yung gina kag-istoryahan. Kay base kon magdalom kag mahulog sa pagbulagay. Libra, September 24 to October 23. Kung naghimo ka sang isa ka maayo nga bagay para sa imo isig katawo, amo mani ang imo mabaton. Scorpio, October 24 to November 22. Problema sa finances amo ning nagabother sa imo subong. Worried kagidiya subong tungod sina. Sagittarius, November 23 to December 21. Mangin malipayon ikaw kung makaupod mo ang isa ka Aries, Pisces or Leo. Capricorn, December 22 to January 19. Pero tigidiya kataas ang imong pride. Wala man kuno sa malain kung medyo panubo-nubuan mo ang imong pride. Kay dera makabatsag ikaw sang kalipay. Mangin malipayon ikaw. Aquarius, January 20 to February 18. Mentras, temprano pa. Mentras wala pa sang problema. Mentras nga wala ka pa sang bisyo, likawan ang mga barkada. Kay dira ko no, may posibilidad nga madala kagid sa malain nga mga bisyo. Pisces, February 19 to March 20. Importante ang imo nga happiness. Importante ang kaayuhan kagkalipay sang imo nga family. Aries, March 21 to April 19. Sa imo mga kamot nakataya ang buwas damlag sang imo nga pamilya. Taurus, April 20 to May 20. Kung may plano ikaw nga magtrabaho sa iban nga lugar, hindi pagtago-tago ang imo nga mga plano. Kinahanglan ko no, ikonsulta mo man ang inyo-imo nga desisyon sa mga tao nga ginapalangga mo. Gemini, May 21. Why na? Ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
3: Kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Asalika.
3: Epektibo.
0: DTX 500.
4: Istoryantang iban pa nga mga benepisyo nga mahatag sa lawas sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa ka research ang ginhimo ni Dr. Andrew Jerkinson, isa ka bariatric surgeon, kag suno sa iya ang pagka-obis ang may kaangtanan sa genetic predisposition. And all it takes is an environmental trigger agod nga ma-obis ang isa ka tawo. In places nga priska ang available nga pagkaon, wala nag-obis ang tawo, Duksam, Sir Boy. Ilabi na kung utan kag prutas ang major diet sa mga ini. Pero kung ang food sources ang lunsay fast food and processed food, diri nagasugod ang uncontrolled weight gain. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sa pag-control sang weight gain and even obesity. Ini ang may powerful compounds nga nagabulig enhance sang metabolism agod mangin madasig ang pag-burn sang extra calories nga amuang nagapatambok. Dok Ramil?
5: So, namina, mayo na nga balita sa mga obese, ga-exercise gabi, tapos ga-inom pagka-DTX 500
4: kag Mighty
5: C. Dasig kaya magbalik normal imong nga timbang. Ang World Cancer Research Fund, ang naghambal nga kung hindi gidman malikawan ang pagkaon sang highly processed food, dapat tumalagsa lamang ang pagkaon sini kag dapat nga likawan ang ini nga mga klase. Salami, bacon, sausages, frankfurters, kag ari ang paborito sang Pinoy, chorizo. Suno pa sa 2011 research analysis of World Cancer Research Fund, ang mga tao nga permi nagkaon sang processed meat kag red meat nga may 17% higher tendency pa nga maka-intestinal, stomach kag pancreatic cancer compared sa wala or talagsa nga gakaon sini.
4: Hello.
5: Hindi man ulihi ang tanan ah. Inom kagid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang power doo nga mayara sang pinaka mataas nga antioxidant properties agud malikawan. Hindi lamang ang cancer. May diabetes ka, likawan na. Kung may high blood ka, malikawan na. Kung may problema ka sa fatty liver, malikawan na. May kidney disease kag heart disease, likawan na siya. Stroke kung nagainom ka ano, DTX 500 kag Mighty C. Kag madamo pa nga mga makamalatay nga balatian. So inom na. Ang lain da, palakaon ka sa makapakanser nga pagkaon, pero huwag gigayaga inom sa makahatag protection agod nga hindi ka magkanser. DTX 500 kag Mighty C lang or Pure C ang katapat sina Sir GP.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
3: Garantisado.
0: DTX 500.
6: Suno sa mga medical experts, 20 to 80% sa mga babae makaangkon sang myoma, sa cancer no sa sulod lawas no. Apang kalabanan ini magagamay lamang kung wala ka sang halit nga mahimo sa lawas. But even so no, kanlan kung even benign ni siya, ang point da, hindi mo ni pagputubuon kanan damo ka magtuma DTX 500 kag Mighty C and Pure C. Again, antioxidants fights free radicals that cause DNA reconstruction, no? That's why DTX 500 is really important in fighting any form of cancers.
5: So, ang mga ka-importante ha, ang pagporma sang mayuma ang may madamo nga kabangdanan. Pila sa mga iniyang mga sex hormones, genetic factors, cytokines, gag, oxidative stress, bangod sa kakulang sang antioxidant. Lantawan nyo ang mga ano, ang mga history sa may mga mayuma. Mas laban ang ginakaon na kontra kaysa mga prutas kag gulay. Kag wala na yagay no mga antioxidant nga suplemento. Pero ang mga tao nga pala inom suplemento like taas nga antioxidant, layo gid sila sa mga mayuma, layo gid sa cancer. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw importante gina. Ginaproteksyonan sang super antioxidant sang DTX 500 ang mga selula agud indi magresulta sa tumor. Samtang ang Mighty C or Pure C naman ang mga nagagprevent sang overreaction sang imo nga immune system like cytokines. So join the fight against cancer and tumor. Mag DTX 500, Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
4: Kanami.
0: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
0: Mataas ba ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na.
0: DTX 500
3: ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Garantisado.
3: Epektibo.
0: Aramis.
3: DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1. 101.5. 101.5.
7: 101.5 K5.

Kayo pa rin po ay nakatutok. Patuloy pa rin po kayo nakababad sa inyong Fairwind FM Radio. This is the K5 News FM. Alas 3:23 ng hapon. Oras na para magkape. Kapag kape, huwag niyong kalimutan na parati ang ating DTX Coffee Mix. Maganda ho sa ating kalusugan. Ang healthy coffee ho ng sampayan ng Pilipino. DTX Coffee Mix. This is your The Big Mix 323. Kasama pa rin, Agent Jack. Right here on K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud-gud ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Bad! Oh my condition, tapre yaw!
14: Ah, oo, good pre.
13: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
14: Nagamintinans ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
13: uy,
14: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomendagid sa mga eksperto para sa arthritis.
13: Sige pre ah, maingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
16: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Tres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun ka mga tagpalabati, panayunong natong subong sa pagsipan-sipan. Ang bataho makasugpun sa atong drama sa kahinan, ganyugid makuhaan sang leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: upunta sa impirnoan!

0: ka. Di ko mas mong babako.
1: Kung hindi mo pagkiputo ng sungad mula, hindi lang ang musin ang matilawan mo. Sige mo na. Ang katagig ko mula. Man nag-aayo na ko si mo. Nga hindi na tama na balang warak-warak. Kailalingan ko.
0: Sige. Lakat. Lakat. Kaysa dasyon mo nga rimalaso, hindi na ako magsalot sa imo. Hindi na. Sobra ka na. Sobra ka na. Wala ka na sang bisan diyutay nga respeto nga nabilin sa akon. Wala gid. Ah, sige!
1: Ha?
0: Lakad! Lakad!
1: Hindi ka mamati sa akon! Isa! Dua! Ha? Hindi ka kaya mamati sa akon? Kami bilang baba mo ba? Sige! Sige, wakal! Ha? Wakal! Kaya natabunan kong baba mo pag-ilong! Dukan din kang iliyawon! Halaga sigang mata yo. Halaga sigang mata mo. Patsunta na lang ka. Ha? Patsunta na. Ha? Teno. Maliwat ka pala. Ha? Luwat pa. Kay istingan ta naman karon kung daw ano kalawag sa hinahawa mo. Ipos na. Kinalingan ko bala. Potex kay karon. Oo daw, oo daw. Ipos na nga da.
0: Ipos

0: Ilaga, nakatawag ka man.
1: Ay, Dino.
0: Hmm.
1: Ari si lula mo sa balay. Nagahilibi yun.
0: Ano? Eh, mano siya kuno?
1: Wala ko naging pamangkot. Eh, Ari, istorya siya sa cellphone, be?
0: Ay, may duty kong daan, bro.
1: Ay.
0: Itapos ang break na muna, bago lang din.
1: Ay, uti, anhon ko na di siya.
0: Ay, pamangkot na siya kung mano siya. Ambala nga, hindi po ko kuya cellphone niya, kaya may duty ko subong. Ambala siya nga, taguan ko lang siya naton karon.
1: Hmm? Ay, sabad ah!
0: Sige na, babay na.
1: Palapitan ko na lang siya kung istorya na. Kagambalon ko na lang siya nga mabalik na lang siya dribwas. Kung ara na si Dina.

0: Bulay, o ginimla si Lola mo. Naglakat lang ako kadali. Wala na din siya sa balay. Ani malaking trangkahan niya kitang pirtahan, no? Ginapakigagig ko ni mong. Ani man, ha? Sipaon ko ni balang pirtahan, ha? Tonto ka, ha? Hari mo kay Ransakunta ka, ha?
1: Binano mo ng balay niyo? Binano mo ng pertahan?
0: Ano na siya pala na umuaw? Ginapanday? Bulayog ka?
1: Wala na si Lula mo! Naglakato! Bulayog ka man!
0: Nagpapatawa ka ba? Alang ang mangyari di siya! Natural wala di kayo wala tawa mo nga nagiging bungkal ko gani mong. Di ba nakakandado? Ay mangumango si mo. Pawain na bla? No kayo intrada, no kayo intrada. Basi gusto mo puwertahan mo man ang gubon ko? Ha? Gusto mo?

Poging nga lola ko. Ginahang katyagid ko ni Mong. Kung hindi ko magsala. At tugi dya sila ni Manong Dino Mong. Makadto ko to wala. Mayo karta. Hindi sila magatag. Putex mo, yan ko sila kon. Usag na sa tanan sa akon, bro. Galing. Wala ko rin nagpite. Nagabang. May pag malabay ko sila ni Uyabo na eh. Mga ayaw ko sa abisan. Siyan lang ah. Iplite ko lang pakadto sila ni Manong sa guwabanwala. Hindi ko malagpalagsakon. Hindi ko malagpalagsakon niya. Putex palag, black mo, bla. Kay malalaman niyo, Ged. Nga malang tutunulan ko. Gahugot man ang pipingig ko. Dokas kuron ko naman. Namiskor. Nami naging jakwa yabisan 200 lang niya. Kaskuron ko. Putik siya.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
2: We, matsyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mang klinika. Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Julay, ha? Nga nagkanto ka sa balay, ha?
1: Suta, ha? Nga naman ko upos kinaw. Hindi mo makadto ko nang wala pamilya ko.

0: O Tila, kung hindi ka magpauli, basi karon ran sa konto ni July ang balay mo?
1: Bahala na. Hindi man to sa hapon magkasunod. Kay may grills to ang bitana. Kagbakod to ang pertahan.
0: Ay, akon bala kung dirito madiritso, ha? Wala pa din nga daan si Dino? Hindi ko yung magpasulod sa iya dirila. Kung magkadto mang gidisa, taugan ko gisa dayon sang pulis kung magtinunto siya.
1: Kabay nga, hindi lang siya magkadto diri. Kahit nahadlok man ako sa iya. Wala ako wag huna-huna. Nakugaon niya ko.
0: Guba na gina yung utok ni Julayla. Halin pa sang high school nga drugs ang iya. Woo! Tanawa ba lang itsura yo? Do ka labira ng itsura sina. Hay ambot!

0: Susubok sa imo, ha? Di plano paligyan yung manaklas ka na sa balay?
1: Agay! Hindi ko yung kawatan niya! Hindi ko kawatan na agay mo!
2: Ano, pulis!
1: Tama! Ruma! Hindi ko yung kawatan!
3: Ano, pulis? Utatay niyo na na, kasiko!
1: Ruma!
0: Pasalamat kami, pulis!
1: Ay, Ruma, hindi ko yung kawatan! Isilisay lang, hindi ko kawatan! Adik lang, kuya, pero hindi ko kawatan! Hindi ko yung kawatan! Adik lang, kuya!

0: Nan, kita mo ng kahangag mo? Ginsulong kita dari sang adik, mong amigo. Man kun wala nagbulig ang mga kaingod tang mga lalaki, base kung ginpangguno na kita nga duwas ang animal nga ato.
1: Tibrikan ko na siya gani, ma.
0: Nan, inapagid. Halong ka. Kay base kung liputon ka lang sang animal nga ato. Man, Roma, kung hindi ka tani tigaulo, hindi ini matabo sa kabuhi mo. Man, ritubada ka. Hindi ka gani kay isot maglabas ang panty mo, nubyo-nubyo mong imo? Uy, kanami nalag sa imo kura muson nga animal ka.
1: Sorry na gani.
0: Hangang kaging gaga ka.
1: Sorry na gani, sorry na gani, sorry na gani.
0: Wow!
1: Sorry na gani mo.

0: La, ang may papulik na lang sa balay mo? Oh, ba?
1: Balay!
0: Be.
1: Balay!
0: Sino naman?
1: Balay!
0: La, sino na?
2: Ba, Dino! Si Julaida!
0: Be.
2: Siya ang nagpanagbalay!
0: La, guwa siya. Kagpalauli ka mo, ha?

0: K5 News FM. Moderna Max,
1: Max Effectivo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing.
6: Luto na.
5: Ang labahan.
6: Nakasampay na.
5: Ang uniform ko.
6: Naplansa na.
7: Ganito ako.
8: Tigasi.
7: Tigalapa.
8: Tigasay.
7: Tigaplansa.
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing.
7: Dahil kasangga ko.
8: Ang Extel.
7: Supplement for men.
8: Lourdes.
7: Tapos ka ng maligo.
5: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan ng matabo sa kagayunan niya ito? Mga apyan, sundagin ninyo sa pababati ang makahalawat-hawat na kasugpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayon makuhan sa pagtunan ng ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan upunta sa impyerno. Ginsulat kasi direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Dule Aparicio. Special Sound Effects Milvin Potenya kang iniang inyo alagan. EJ Liva Bugal kang ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend, Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Number 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number 1.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: El Castigador!
16: El Castigador!
15: Ang tinig ng bawat mamamayan.
16: El Castigador!
15: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
16: El Castigador!
15: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
16: El Castigador!
15: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon ako San Visayas, mayong hapon Metro Bacolod. Kumusta kamutanan na Petsa 9 kita karon sa bulan naman sang Setyembre. Sining tuig 2026. Magapangalaga naman ng palatuntunan. Nga El Castigador, madamo kita karon nga mga balita gabagat tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Ginaupdan ako sa akong singa mga hangkilan ng mga sparring partners sa technical side. Upon sa kay KK5 Raymual, the Master Pugi Alcantara, kag si KK5 Adrian Gantalao. Ako naman yung si Kubos ng alagad, si KK5. Mabatian man kita sa bilog naman ng probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, nagaungot naman. Kag nakapangot naman ng 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back-to-back sa 100.5 Radyo Mascovado Sweat FM sa by CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo magka K5 sa numero unong estasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang nga magkita kamalantaw sa amo sing Facebook pages sa K5 News FM Negros Island. Kag K5 News FM Bacolod 101.5 gamay ara na 1.3 million followers. Hindi ko na magpadugayon mga K5, kay may bisita ako subong. Ini sila mga K5 ang masiling naton. Ang gin bless gid. Di mo ni basta hambal ko basta kung may ginpanggas ka nga maayo sa imo sing isiga pariyo, may aga pag-aanihon ka gid. Kay tibisan sa diin lang. Ako mismo maka-attest kay ti nakapanggas sa maayong hinimuan sa akon kag sa akon man pamilya. Tinagin party man nga ako nila nga pamilya eh. No? For how many years magka-K5 mga pag-abyanay? So bugal subong sa akon si nga mga abyan. Na may bata sila magka-K5 nga masiling naton ang ginpalad. No? Kag last good day kay ti mga maalam. Ining bata mga kakifeb gasad to sang unaga kagtukos balay nila ka ano pa gamay-gamay tinubo-tubo lin sang subang ko mo. Alright! Tisiling ko subong nakita ko na ang pagkita ay namon and then proud man ko eh nga ti sa subong na labot niya nangin top 2 no? Top 2 mga kakifeb sa ginpatigayon nga 2026 Librarians Computer-Based Licensure Examination. So, hindi na ko magdugay. Ipakilala ko na unahon ko anay ang amay. Ah. Eh, ulihi ka lang anay, Miss Louisa. Diri ko anay sa gwapo, no? Nga amay. Ang tawag lang itsura. Abi ka, K5, Adrian, i-focus na ganda ang kamera para makita. Oh, no. Man. Aragid, mga K5, po naton sa karon si Parikoy Ruem Pahilangga. Ang amay mismo sang aton singa top 2 nga si Miss Luis Angelica. Sir Ruem, good afternoon. Live kita sa K5 kag mayong hapon sa imo.
1: Mayong hapon man ka K5 Roads no.
0: Oh. Sir, sa pagkabaton mo sang balita, dasig lang ni akong pamangkot sa imo. Sa pagbaton mo sang balita nga imo bata is una sang wa pa nagwa ang result nga nangin valedictorian. No, sa West Visayas State University dito mismo sa Iloilo, anong feeling sir bilang isa ka amay ngating bata mo nangin achiever dito sa Iloilo?
1: Di medyo grabe gin nga kalipay man ka K5 Roads no kay ti ang amo na bilang achievement. So it's not something nga dumakita mo na adlaw-adlaw mo no. Mm-hmm. So ti dako gid ang kalipay kag dunggo gid ginhatag sa akong pamilya. So sang nahibal-an namon no, so ang kalipay namon ti sobra-sobra man ang nabatsyagan man namon ni eh. Although nga wala man sa namon gina pressure gid nga ma-achieve yang amon ang mga academic distinction no, pero dako gid ang kalipay namon kag wow. Pasalamat sa Ginoo nga nabuligan gid sa bala.
0: So makasiling ka ti bangod sa pag-eskwela niya nagpalayo sa inyo kay ti kamudya ti taga barangay Estefania kamo taga Bacolod. And from grade 1 asa sa senior high niya diri siya sa isa ka sa Trinity no Christian school nangin ka upod nyo pag eskwela niya college nagpalayo siya so masiling mo nga ti daw kwan man do deserve yaman nga nagpalayo sa inyo kag ti sungod sa kabudlay nyo do masiling mo satisfied ka man kaysa resulta
1: Amogid kaki 5 roads no. Siyempre may mga binulan nga hindi sa makapauli kay tungod nga masako sa siya nga pag-eskwela kag siyempre layo ay kag ang maayo man kay ang amon nga pag-communicate sa iyang communication naman adlaw-adlaw is constant man no. So ang at least ang kahidlaw namon sa iya medyo nahagan-hagan tungod sa amon nga constant man nga komunikasyon sa iya.
0: Sige. Last na lang ning pamangkot kag anong na lang imo mensahe sa mga ginikanan no nga may mga estudyante, anong pinaka the best naton nga ma-advise sa mga ginikanan para sa aton mga kabataan no, especially nga nag-eskwela sa kolehiyo.
1: Ah, okay. So ang akon ma-advise lang gid is suportahi lang kung ano gid ang gusto sang bata no. Ay kay kag kun ano gid ang iyang nga gusto gid sa kabuhi niya, especially ang iyang choosing nga career niya kay kag ara lang gid sa ara kag ipirmi nga magsuporta siya kag pangamuyo gid sa Ginoo nga ubayan gid ang aton nga kabataan no. Kag amula na ang siguro i-monitor lang gid kag taga-ilang gid sang nagakaigo nga support kag amula na pangamuyo sa Ginoo sa liwat.
0: Wow, Sir Wem, salamat gid, thank you sa imo.
1: And gid kaki 5 bro.
0: And of course diri na kuya sa masiling naton main event no. Kiti ang ginikanan actually this would be a pillar sang pag-eskwela sang bata. Miss Luis Angelica Pahilangga, mayong hapon sa imo. Welcome sa K5.
2: Mayong hapon.
0: Okay. Susugidi kami bising imo gamay nga istorya. Halin ka sa pag-eskwela mo elementarya hasta nga nagpadulong nga dito kagid sa Iloilo kadamo-damo kolehiyos Bacolod.
2: Good afternoon sa liwat. Ako ga si Luis Angelica Pahilangga, graduate sang Bachelor of Library and Information Science sa West Visayas State University. Pero before that, I was a graduate of Bacolod Trinity Christian School.
0: Mm-hmm.
2: So ang akon being a course something na gito siya bilang gusto ko.
0: Mm-hmm.
2: Do ka all or nothing para sa akon. Kung hindi amo ni ako skilahon, kung hindi amo ni ang akon niya course balahaw, feeling ko hindi na ko sure kung ano brown ko. I had it in me na gidya nga gusto ko maging librarian and very blessed man kung akon mga parents gabi gid ka supportive. Oh. Actually nagibi ko na sila kay hambal ko ti okay lang ko ang bata niyo librarian. Hindi ka nang ano bala ha, basi gusto niyo yung bata niyo gali maging abogado or maging doktor, maging engineer. Kay hindi siya usual bala ha, course bala ha. Pero actually after ko hibi sila, basa sa ko, tinga hibian mo kid. Do ka ko amo na gusto mo, ti go lang, pursue lang bala ha. And ang West Visayas State University Bedo, actually ang akon being mama, si ma'am ko, graduate na siya sa Iloilo National High School. Mm-hmm. And tubangay lang gina sila sa West Visayas State University.
0: So meaning ang roots mo, si Ma'am Laya, taga Iloilo.
2: Taga Iloilo na siya. And ti ang Iloilo National High School, as in tubang lang siya sa West. And to ka si ma'am ko bi, every time nga break bi, or kung magbuhi na sila, ti ang tubang yung West Visayas University na. And though dito bala, sangga pili pa lang ko sa college ko, nalaman siya sa Congel, sa West ka bala, kay kanami, mana siya nga skulahan. And ti ang mga classmates man sa una sang college, sang high school si mama ko, ng mga graduates man sa West Visayas State University. So, dira ako encourage nga, sige, dira ka sa West. So, before ko nag-decide actually nga library information science ko, gusto ko actually maging abogada tani. Kaso man do na-realize ko tamaan sapon ka cry baby para maging abogada.
0: Sa totoo lang unika iha ikaw mo. Oo.
2: Ti amo to apos na tayo na timingan man nga pag search ko naka-decide na ko mga West Visayas State University ko, tapos na tayo nakita ko halam timing may bliss man sila.
0: Oh.
2: So dito na lang gig ko naghamba nga sige go ta na ni kay nag ang chosen ko nga course ara dito ang eskwelahan okay naman siya and do ka other than that, it's a state university.
0: Mm-hmm.
2: So, do ka in a way man, do ka win-win gid sa akon kay mas study ko kung anong gusto ko.
0: Mm-hmm.
2: Plus, hindi bugat para sa akon niya. Uh-huh. Ginlikanan kay free tuition siya.
0: Uh-huh.
2: Tapos, na dayon, in some ways man para sa akon, dito mako, nakahambal naman kayo ni sila mo nga kung mag-college ko kung pwede, hindi lang ko tayo sa Bacolod. Kay hambal ko, kinanglan ko man mag-spread sa akong wings.
0: Wow.
2: kinanglan ko man independence. Wala hawang ati. Nakuha ko man 4 years nga wala to sila sa Iloilo and ga-joke sila. Ga-joke ko gani kay mama ko nga tamang naguro sa akong independent tapos na dayon nang hamba ko sila nga kabalo ka mo. Do feeling ko mas kabalo kung mag-commute sa Iloilo san sa deris
0: diri sa Bacolod.
2: Ti wala to ya dulong sugat. Ti among siya ti do ang tanan balahaw nang do nag fall into place man lang siya.
0: Wow.
2: Sa akon do very blessed ko sa amo nang abutang.
0: Okay. So during dito sang ga eskwela ka, anong mga achievement mo aside nga nangin top 2 ka sa licensure examination?
2: do medyo mahuyaon man ko bi tapos ti do ka ang halin ko sa Trinity, so ang Amon, da pala nga community, it's very small.
0: Uh-oh.
2: So, sang nagsulod ko sa West, oh my gosh, doon na-overwhelm ko. Kay, amon na, dako-dako siya nga eskwelahan. And it means nga kinanglan ko naman bala mag-meet bago nga mga tao. Uh-oh. Kinanglan ko mag-make bala bago naman yung mga friends. Kaya ang akong nga mga professors, need ko naman bala kilalaon. Ti, amog ito siya, feeling ko ang challenge man sa akon. Pero naging president ko sa amon nga organization.
0: Mm-hmm.
2: Though for sa amon nga 3 years, sa amon nga 4 years, though 3 years ko part sa officers sa amon nga
0: student
2: organization sa library science students ang ang Athenaeum Keepers. So ang dako gid nga bulig man sa akon to break out bala sa akon nga shell bala how guys since part ko sa officers di wala gid kuya choice kundi maging be at the forefront be at to take on that leadership nagbala nga role bala how so kanami gid kay because sa amon na bala nga organization because man sa support dayon sa amon nga Bliss Program Coordinator si Sir Stephen Alayon. So, damo kami, through that org, damo kami nakilala, damo kami I think ang doon ako, ganyan close sa heart ko is ang mga outreach na mga bilang activities balahaw. So, during that time, other than studying, ang isa ka dako to nga passion sa akon is that nag-volunteer kami sa mga book fair sa Iloilo sa Iloilo mega book fair do 4 years naman kami nga ga balik-balik da volunteer tapos ga may mga outreach man mga ga gift giving kami ga book donation drive kami so do ka nami gid siya nga opportunity man kay damo man bala kids subong nga hindi man siya in a sense nga hindi sila gusto magbasa pero I think it comes from the fact nga wala sila opportunity magbasa, wala sila materials nga gusto nila
0: gagamiton
2: balahaw. So naka may times nga nakahatag kami bala sa mga schools sadyahan gito ang mga kids tapos ang ano man, damo man kami partnerships bala nga na form bala how damo man dayon sa amon mga amon man eh mga mas naging close kami bala sa community man nga amog na siya ang i-serve man namon as librarians.
0: Wow, kanami no grabe nga mga pagtuon kamakon mo unika iha ka prinsesa kasabalay mo gulpiada ka lang nagsaylo ka lugar why si may maluto si mo why si mambal nga inday may pagkaon kanis lang misa why na ikaw na lang ginisa mo baning kamot ka bakal ka itong pagkaon luto ka daon ano dang lutuon mo so nangin na alagyan mga K5 nga na ano yan na prove ya siya ko galingon nga kaya niya. So, before graduation, sang nahibalo wala ano may ano ka man may ara ka naman nga daan pati maan nga do mag-graduate ko do ako gining top 1 o anong tawag sina kay ti sa kun sa high school may ara ta salutatorian no valedictorian sa pagkabalo mo nga may award ka anong imo nga feeling the time
2: doka actually do hindi ko siya tani gusto
0: nga man
2: kay ano siya be kay pag I mean nagsulod ko sa ano nagsulod mo ko sa college actually nagambal na ko to sa mama ko sa papa ko nga ti kung kaya kag kung ihatag man bala ni Lord balahaw ng Latin honor feeling ko okay lang pero wala ko yung nagsulod sa West yung nga doka I'm a valedictorian outstanding student ko wala man siya so it came as a surprise man sa akin wow. Surprise man ko nga amo na siya gali ang case ti isang nabalaan ko do uno na actually naghamba ko to sa akon niya classmates man kay kay mama ko nga ala do ka taas isang jiwa ko ha tapos at ayun mayara pa ko I think do tatlo ka subjects nga wala pa bala nahatag sa akon ang score ang akon niya grade. Gamba ko to nga tani nubo
0: grabe no do ang aton niya kabay pa nga magtaos ko baka pasar ko. But anyway, it's kuana mo na fruit na sang kabudlayan kay pagpaningwa kag pagkatutom. Sa pagkabalo mo i-enlighten ko bi ang imo sining award o kun as valedictorian amo na nang pinakataas nga award sang inyo sining kurso?
2: Yes, ang most outstanding student in academics ang ilang at term And do amo na siya ang kabilugan gid balahaw sa graduating class.
0: Sa bilog nga college na.
2: Oo. So
0: different bilog courses, different...
2: Sa bilog na ginaan siya nga university.
0: University, okay.
2: And amo to siya, nga pagkabalo ko balahaw, ito na overwhelm man ko gamay. Ito wala man nagsinkin sa akon. Kaya ang akon man lang yata, gusto mag-graduate kung may Latin honor. So doka Arab, doka sobra-sobra sang hatag. Tapos ako man bi, doka mahuyaon ko actually.
0: Wow.
2: Doka hamba
0: ko... Doon nakibot ka man?
2: Oo, tido hamba ko nga hala. Tiko mag-valedictorian ko, it means nga kinanglan ko magtindog sa state.
0: Valedictory speech mo.
2: Magatag ko speech. Tito, bado ako, doon na hadlock man ko balahaw. Kaya hamba ko, tetani, gusto ko man lang yan makagraduate balahaw. And though I see it nga makagraduate ko, blessing na siya, makagraduate ko in time, nakalatin honor ko, ti okay. Pag hambal to sa akon, actually, gin message ko ka mo niya din, o actually, and upod ko pa to ako mo niya, ang isa ko man ka-classmate, kaya upod ko ang mo niya, professor, balahaw, pag-announce, ti, do amo na balahaw do ka halati nasadyahan siya ti ako ya wala nang valedictorian ko amo na balahaw ti grabe man bala nga overthink ko man niya amo na ti pero sang ginhambalan ko bala ko niya parents ginhambalan ko ang juniors ba na mo sa nakabalo sila balahaw amba ko nga grabe ang kasadya nila dumas na sadyahan
0: sila ya
2: dumas na sadyahan pa sila bala sa akon ti didto man ko dayon gin evaluate ko man bala ang akon bala nga ko galingon amba ko nga do wala ni nag hindi na siya accident wala ni nagsala nga amo na gali ang nalabot ko balahaw tapos hamba ko nga gin tika gin but idara ko nga posisyon gin butang ni Lord meaning may so be it meaning may ara siya ano may ara siya plano kung akong ano pagid bala ang kay dara og gin butang meaning may plano siya para sa akon and it might sang at that time it might not seem klaro, hindi pa klaro sa akon kung ano gitbala ang gusto ni Lord para sa akon balahaw. Pero, since ginbutang ako di, meaning may ara, gid. Dito naman ko na nag-come into terms nga, ako ang valedictorian, na ako ang most outstanding student and academic. So, i-face ko ni siya head on. Tapos, dito ko na, doon na finally, allow ko na mablang kaugalingon ko bala to be happy, to celebrate man balahaw. Tapos, dito ko man na realize ngang akon yali nga fierce ti araman lang sa sakon niya.
0: So pagkabalo mo as valedictorian, automatically ma most outstanding ano kana sa bilog ng university. Pila ka mo ka bilog if madumduman mo sa bilog ng university nga nakabaton as
2: So ang graduating
0: hindi ang sa natagaan lang sa pinakataas nga award bala ano tawag na
2: Most outstanding.
0: So
2: bali do ang each college may ara sang ilang do own man
0: oh, okay.
2: Nga pinakataas pero ang most outstanding student in academics bido amo na I think ang
0: sa kabilugan.
2: Oh,
0: so nadala ka da, ikaw isa. Plus, may ara pag hindi pa, upod.
2: Hindi, ako lang.
0: Ikaw lang gidya. So, meaning, magka K-5, hindi basta-basta ni? Kay, sa bilog ng university, siya yung most outstanding in academics. So, meaning, siya ang pinaka number one. No? Siya ang pinaka taas nga award plus valedictorian sa inyo sininga course.
2: So, ang sa course ko, 14 lang kami actually kabilog.
0: Oh.
2: So, ano siya nang hindi siya akong number one sa ako niya program tapos ako man ang number one sa college ko which was ang College of Information and Communications Technology.
0: Ooh.
2: And then ako man ang most outstanding student in academics amo na siya ang hasta na ang college, ang iba niyang mga colleges, mga college of
0: arts. Nagtingob-tingob na to. Tinaglapaw ka gidya. So in a way, congratulations sina.
2: So
0: nangin pila man ka bula after the graduation, of course, kiti na ibaluan mo nga ikaw ng most outstanding in academic nga estudyante and nangin ng top one. Diri na ning pressure nga nagsulod for I think, no? Sa ako ning paglantaw, no? Kay manukuha ka sa examination or licensure examination. Kay sometimes tawag mo nimo pagtaas ka, tapuan ka, alam-alam ka, grabe ang expectation da. Magagti kun ikaw naman na ang pressure arasi mo, what if hindi ko kapasar ka, mahuya ko ni nga tapuan ko, most outstanding ko, and mag-licensure examination, hindi ko kapasar, ano yung balsang mga ginikanan ko? Anong feeling? Ang ako, dogin, presume ko lang, ano sa imo feeling the time nga manukuha ka? Is there any pressure nga para sa ginhambal ko gina?
2: Actually, gatawa o gani. Kaya hamba po, nahadlukan ko kay wala ko nahadlok.
0: Oh, grabe. Nahadlukan ka nga wala kaya nahadlok. So meaning preparado ka gid.
2: Kaya ano siya be, even amo tong hamba ko, bless si imo sir, nga gimbutang ko dito sa position ni Lord niya graduate ko valedictorian. Kay may plano siya.
0: Okay.
2: Hamba ko, amo to, hindi ko pa to, at that time, hindi ko pa to yung chidihan. Kaya ang isa, pag ito be ka, rason man be, initially nga, hamba ko, si mga gahadlukan ko bala nga, ako ang nag-most outstanding student is because, hamba ko, tiko ako ni mag-graduate most outstanding student, most likely, ti, may dalakan, going into the board exam, may dalakan na bala nga pressure. Bala
0: yeah.
2: Ti, amo man to ang isa man ka rason, bala nga, hindi ko sanig gusto. ti, amo to, hamba ko, ti, gina-overthink ko naman bala ha. Pero amo to nga, ang akon lang man is pagka by the time nga nag-graduate na kami, by the time nga nag-roll in ang graduation niya, naghatag ko bala sa speech ko. Kabalo na si mama ko, si papa ko nga, ano ko be, do very nervous ako. Gamba ko na sila nga, grabe ang kudo. Kasi at every big event, be, grabe kudog sa heart ko. Na. Tapos at that time, do ka very strangely, kalma lang. Maskin sang time to nga naghatag ko be sa akon be nga message be sa recognition ceremonies. Do ka very calm na balahaw and after ko na graduate, do ka may langgid ko sense of peace sa akon niya heart tapos do mas kalma bala ang mind ko balahaw which I think amo gito ang dako bala nga nakabulig sa akon ha. And then do ka so far on sang review kami balahaw nang gahambal ko yang ano nga in my heart, do kabalo na ko kapasar ko. Tapos, hamba ko sa akon, yung mga classmates, kay pasar kami tanan, 100% kami.
0: Wow.
2: So, kami ang number one man nga top performing school.
0: Sa bilog nga sa Pilipinas.
2: Sa bilog nga Pilipinas.
0: Wow.
2: So, grabe gid ang effort sa amon nga professors, sa amon nga LIS teacher, sa amon Bliss program coordinator nga si Sir Stephen Alayon. And, isa kami kabalay. Nag-rent kami house 14 kami to
0: para maka-focus gid sa review.
2: Maka-focus kami sa review kag ang isa gid to be ka purpose be nga gusto man ni Sir Alayon nga isa kami kabalay is that mag-group study kami. So ang nami be sa batch namon be is that we see each other's achievements bala as our own.
0: Wala dalokanay. Sa ginaalam kay group studies na ano to ganing kwan? Kasi may maka may malipatan ka, ma-remind ka sa upod mo. at least daw umunang itawag naton nga more heads ko no is better than one mo.
2: So ga group study kami tapos ara bala nga kung ano ang mabalaan ko gina-share ko sila tapos ang ako yung mga classmates intern man ko ano mabalaan nila at ginahambal nila sa amon. So kanami siyang culture man bala maging study culture naging cultivate man naman bala sa balay bala how. So gahamba ko to sa ko niya classmate niya nga nadlokan ka mo kay amba ko sila nga patihan niyo ko bala kay mabatsagan ko siya nga
0: kayang-kaya.
2: Kayang-kaya. Oh. Pasarta ni tanan, dok amo na. Tapos ti
0: so bali ikaw nagtindog nga nagakuan sila, nagamotivate sila.
2: Oo. Tapos actually gaano ko actually do ti mayara man amo na ba amba ko nga do ka at peace na ko sa self ko man balahaw tapos dayon ti pero mayara gid gyapon niya nga do
0: Madu may doubt nga gamay or something
2: no may doubt gyapon ti normal man lang tapos amo to ang ano ko nga pero feeling mayara gid ko gyapon niya feeling ya tapos
0: during nang board exam and after the board exam mga pila ka days before nagwa ang result
2: so nag-board exam kami Thursday, Friday, and then ang result...
0: 2 days ang inyong board exam?
2: 2 days ang inyong board exam.
0: Party, ha?
2: Ano kami, we have 6 subjects, so 3 subjects on each day.
0: Per day. So, after to, paggulat sa result, anong feeling mo? Excited kang maglantaw sa result? Or mambal ka ba ilanda? Magwa lang na nga lanta. Anong feeling?
2: Amo to siya nga. Amo to hamba ko nga like, sa pag-sulod ko sa West Visayas State University, wala ay ko to yung expect nga mag-valedictorian or mag-most outstanding student or ano, do amo na to siya. That came as a surprise sa akon. Pero sa first year pa lang kuya, gahambal, naging kuya, ang gusto ko gidya is maging board top notcher. Tuwara, naging tuya sa ako niya. Gusto ko gid siya. And, amo man abala ha so kabalo na ko kung ano ang akon niya dream kabalo ko ang akon niya goal so ang each learning opportunity nga makuha ko bala ha gina-treat ko na siya as the training towards the bigger things so kung magano binga example matuon ko para sa kung sangga eskwela pa ko matuon ko para sa amo ni nga exam gina-treat ko na siya as ginatunaan ko ni ang amo ni not just para makapasar lang ko sa course pero para makadugang man sa akon niya knowledge makadugang sa akon skills kag amo na siya ang makatawid man sa akon bala sa board exam bala ha and sa morning to sang board actually sa first day namon nagpray kami as a group tapos na dayon pagsulod na namon sa testing center do ka before to daan ang ginapasound namon gospel music pangpaano lang pangpa ano lang ba sa confidence kag sang pangpa lighten lang bala sang
0: sang pressure big kulba or ano demi o
2: tapos dayon ti amo to nagsulod kami sa testing center tapos nagkuha kami bala sang ano nagkuha kami sang
0: exam
2: and do ka hamba ko ano man siya nang okay lang okay gid siya
0: okay
2: tapos dayon pagka after actually namon ko sang first 3 subjects kay ang subject pa bi which is ang indexing and abstracting do amo gina siya gawa medyo budlay tapos amo na siya ang last subject sa first day tido ara wala nga gagawa sa testing center
0: wala do drained ka na
2: drained ka na ang ako yung mga classmates do nadula bilang kolor sa mga ilan na
0: lupay-pay na tayo mga power tapos, doon gamit mo na to sa exam mo
2: pero ambako pero ara gid gyapon sa heart ko yang maskin budlay to ang amo to nga particular
0: kaya
2: kaya gid ya makapasar gid kami tanan tapos ti nag second day na tapos ang pag second day na dayon nagwa kami tanan nga kay nagwa kami tanan sa testing center happy happy lang gid tapos dayon gusa gagwa kami sa testing center gakadlawan na amo na balahaw to so kanami lang gid actually sang aura namon pagwa namon sa testing center tapos dayon to help lessen man sang stress nanyapon kami tapos kay sa rib shack kami nanyapon ti only rice
0: pag gusto way na ta paligban ni kay tapos ng exam by the way pag pagkabalo mo nga top 2 ka sa board exam diin ka the time kag anong feeling nimo nga pagkabalo mo gid sa result
2: ay amo to ti tapos na board exam nag nakapuli pa ko sa Bacolod tapos ang bako nga para bala maka ano man ko, maka-rest man ko pala sang maayo. Tapos na dayon, naghambal ng hamba ko mas naghamba man amo niya professor, amo na yun, yung mga friends man, mga classmates ko man, nga ano ta, mas namin gidya kung ululupod ta.
0: Okay.
2: So, nagbalik ko sa Iloilo that Monday.
0: Para upod ka mo lantaw sa result?
2: Result. So, amo to, nagstapos ang amo niya.
0: Sa diin ka muna galantaw sa inyo lang yung balay? Or nga dayunan nyo?
2: So,
0: sa PRC lang ka mga result galantaw? Ano?
2: So, bali, ang natabo to be at that time is that may ginrentahan kami, di ba, nga balay? Uh-oh. So, saan nagkato kami to, is gapanghimos naman kami, ikay mahalin na kami balahaw. So, ang ginrentahan naman niya balay actually is in the same subdivision as sa balay man sa amo niya professor.
0: So hapos
2: lang siya. Tapos kung in kaso kinanglan namon mag-review, bi kinanglan niya mag-review da bi asta na sa gabi, mayara lang kami balay amo niya. And then ara kami dito kami niya pon sa balay sa amo bilang professor balahaw. So nagkaon kami dito, tapos dito man kami gahulat-hulat
0: result.
2: Tapos gaugtas sila gani. Habali laba ang PRC, nag-post sila nga stay tuned at around 1 p.m. Di kami kahulat-hulat mga kami.
0: From 1 p.m. Hasta ano nagwa ang result?
2: Nagwa ang results mga around 11:30.
0: Sang gabi na?
2: Sang gabi na.
0: Okay.
2: Grabe nga hulat.
0: PRC ha, kamuha. Parating agony of waiting sa mga kabataan. From 1 p.m. to 11 midnight na kamu nagpagwa.
2: So, ano to? Nang gahulat-hulat kami. Amo to. Awas pagkagwa dayon sang ala tiga hampang
0: magpagwa sang result una na ginapagwa ang top 10 o kon ang mga kwan ng mga passing ng anay.
2: Actually hindi ko sure kay pagka hamba may nag-ara kami sa sagwa. Tapos sa dayon may nagsinggit niya ara na result.
0: Dalagan kamo.
2: Dalagan kami sa sulod. Tapos sa dayon amon professor nagwa bala sa iya kwarto balahaw, tapos nagsinggit siya 100%. Paghambal ni sir nga 100%. Hindi mo na kinanglan pag ipangitaon
0: niya. Pasar ka na.
2: Tapos ang mga klase, amon tanan, hindi na naman kinanglan, magtanaw pa bala sa lista. Kung ara nga lang naman, kay, kung 100%
0: na mo.
2: Pasar na.
0: Pasado na tanan, okay?
2: Amo to, pagambal ni sir naman yung 100%, grabe yung silingkita. Tapos sa dahil, gaano pa kami balahaw. Kay, hindi mo mapugong ang imo nga ano, hindi mo pa mapugong bala ang singgit ang amo na. Tapos pero dumdumon mo, ara kami sa subdivision. Tapos Monday. May base gatululong naman
0: balang ito. Buyon kamo to bato kagahod sinyo da. Okay.
2: Di amo to ti nag ano kami grabe ang
0: kalipay na ninyo.
2: Tapos sa dayon ti ando pagkabati ko bi 100%. Do wala naman actually nagsulod pa una sa ulo ko nga ang top notch top ang top 10. Below do wala pa actually nagsulod sa ulo ko. Kay nasadyahan nang gi kuya.
0: Pasado
2: kami tanan.
0: Okay.
2: Tapos do ara balang ati in my heart bi hamba ko pasar kami tanan, tapos na pasargi kami at tanan niya ti do ang grabe gid lang overload man sa kalipay balahaw. Up until naghambal si sir nga top 2 si Luis, nagamon na siya. Tapos sa dayon ako man biga
0: anong gahod, wala ka gin nervyous, wala ka gin kurog ano
2: o ang to. Tapos sa dayon ti ang mga manangs man namon ang actually ang previous namon niya top notch kag ang isa man ka classmate balahaw batch 2024. Ara man to nang duwa sila art to sila sa balay.
0: Uy, the support.
2: Nagbulig to sa salmon kag nag-help man bala banday sa results sa. Tapos sa dayon, gako po nako sa amon man previous na top notch si nang Mel G. Tapos sa dayon paghambal to ni sir. Do first way ko pa na bate. Ah, nagamba ko si nang Mel G nga ano ko nang ano gihambal ni sir. Tapos amo to ang naghambal siya nga top 2 amo na. Tapos sa do di feeling ko ang knees ko ba na doon nag-give out man tin nakapungko pa ko sa salog amo na. Tapos dayon ti nang ano nang grabe gapon ang silinggita amo na.
0: Wow.
2: Sa ko ti grabe ka gid Lord, grabe gid kay grabe gid ka mag-answer bala sang imo nga prayer amo na kag actually throughout man sang akon man bala nga academic journey sang since na-graduate ko to valedictorian kag san subong balahaw. Ang actually ang prayer ko to balahaw is Lord ginbutang mo ko sa amo nga posisyon. Ginkwa ko na ang arabagin gin ano ko naging pasulod ko na sa self ko nga may plano ka sa akon. Tapos sa dayon take ko amo na Lord, igamita na lang ko Lord.
0: Mm-hmm.
2: And hamba ko nga to be a light man sa iban. Tapos ang hamba ko gito actually is that Lord kung gin when people look at me, when people see me balahaw, tani hindi ako ang makita nila, pero ang makita nila ya is ang goodness mo Lord, ang mga faithfulness nga throughout ni wala mo gay ko balagin pabayaan bala, wala mo gay pabayaan ako nya parents man balahaw.
0: Wow, kanami mga kakipeb, no, nami patani palawigon, galing kay Way na tachempo. Luis, no, congratulations, minsahi mo bi sa mga estudyante nga kaangay mo. And what's next para sa imo? Anong mga plans ni mo?
2: May ara man iban, yung mga kwa licensure examination, it's hindi man librarian, pero kundi ang iban pagid yung mga courses, bala iban mga mga professions, balahaw. So, the licensure exam, I think, is just one part of your life lang. So, kung isa na siya bikalibro, biti isa lang na siya chapter man sang kabuhi mo.
0: Wow.
2: So, pasar ka man or hindi, lawig pa. Lawig pa ba siguro mga chapter 5 lang siguro sa isang kalibro ang licensure examination. Lawig pa. Damo pa na siya opportunities, damo pa na mga plot twist nga mag-sulid sa inyo nga kabuhi. So, pero still, trust lang gyapon ang creators, trust lang gyapon ang writer sa kabuhi. No?
0: Kanami si mo mag-explicar, no? Ay, kanami isa pagpagpalako, no? Ni paring Ruem, and of course ni Ma'am Leia sa imo, and you're so blessed yung itigaan ka sang ginikanan, very supportive at the same time ang espirituhanon nga kinaalam ginatudlo sa imo. So humbal di Ma'am Leila Bunilyao niya, congratulations Inday Angel, and to the very proud parents Press Ruem Pahilanga and Miga Maria Lia Bennett Pahilanga. Oy, ate, may hapon sa inyo ni Kuya Elmer Bonilla. So, in a way, salamat gid sa inyo time. Pasensya gid ha, medyo malawig-lawig kita. Kanami tani mamati sa mga amo ni dapat nga mga storya. Pero ting time daw ay nagatugot kay ang commercial ko damo na ko utang sa technician ko. Luis, congratulations halin sa K5 News FM.
2: Thank you so much.
0: Sir Wem, and of course Ma'am Leia. For the ambal ko gani amuning ginpanggas ining nga mga pamilya bi hindi nila in sa akon sang ara pa ko sa idalom bla mga K5 sila na nagsapupo sa akon, so mangin grateful kita sa mga taong sa gihapon nagasuporta sa aton. So congratulations.
2: Thank
0: once
2: so
0: again
2: much.
0: God bless
3: you.
0: Inyo mga K5, mabuhi ko na commercial, magabalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka mga importante nga mga panumdom.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang panupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rigar. Epektibo. DTX 500.
5: Istoryantang iban pa nga mga binipisyo nga mahatag sa lawas sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa ka research ang ginhimo ni Dr. Andrew Jerkinson, isa ka bariatric surgeon, kag suno sa iya ang pagka-obese ang may kaangtanan sa genetic predisposition. And all it takes is an environmental trigger agod nga ma-obese ang isa ka tawo. In places nga priska ang available ng pagkaon, wala nag-obese ang tao, Dok Sam, Sir Boy. Ilabi na kung utan kag prutas ang major diet sa mga ini. Pero kung ang food sources ang lunsay fast food and processed food, diri nagasugod ang uncontrolled weight gain. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sa pag-control sang weight gain and even obesity. Ini ang may powerful compounds nga nagabulig enhance sang metabolism agod mangin madasig ang pag burn sang extra calories nga amo ang nagapatambok. Dr. Ramil?
3: So, nami na, mayo na nga balita sa mga obese, ga-exercise gabi, tapos ga-inom pagka-DTX 500
5: ka. Kampiyon nga combination.
3: May TC. Dasig kaya magbalik normal yung mga timbang. Ang World Cancer Research Fund, ang naghambal nga kung hindi gid man malikawan ang pagkaon sang highly processed food, dapat tumalagsa lamang ang pagkaon sinikag dapat nga likawan ang ininga mga klase. Salami, bacon, sausages, frankfurters, kagari ang paborito sang Pinoy, chorizo. So no, pa sa 2011 research analysis of World Cancer Research Fund, ang mga tao nga permi nagkaon sang processed meat kag red meat nga may 17% higher tendency pa nga maka-intestinal, stomach kag pancreatic cancer compared sa wala or talagsa nga gakaon sini.
5: Hello.
3: Hindi man ulhi ang tanan ah. Inom ka gid DTX 500 kag may TC or Pure C. Ang power doo nga mayara sang pinaka mataas nga antioxidant properties agud malikawan. Hindi lamang ang cancer. May diabetes ka, likawan na. Kung may high blood ka, malikawan na. Kung may problema ka sa fatty liver, malikawan na. May kidney disease kag heart disease, likawan na siya. Stroke kung nagainom ka ano, DTX 500 kag may TC. Kag madamo pa nga mga makamalatay nga balatian. So inom na. Ang lain da, palakaon ka sa makapakanser nga pagkaon, pero huwag kaya ga inom sa makahatag protection agod nga hindi ka magkanser. DTX 500 kag mighty silang or pure siyang katapat sina Sir GP.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uha.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: Suno sa mga medical experts, 20 to 80% sa mga babae makaangkon sang myoma sa cancer no sa sulod lawas no. Apang kalabanan ini magagamay lamang kung wala ka sang halit nga mahimo sa lawas, but even so no, kanlan kung even benign ni siya, ang point da, hindi mo ni pagputubuon ka na damo ka magtuma DTX 500 kag Mighty C and Pure C. Again, antioxidants fights free radicals that cause DNA reconstruction, no? That's why DTX 500 is really important in fighting any form of cancers.
3: So, amo ra ka importante ha. Ang pagporma sang mayuma ang may madamo nga kabangdanan. Pila sa mga ini ang mga sex hormones, genetic factors, cytokines kag oxidative stress bangod sa kakulang sang antioxidant. Lantawan nyo ang mga ano, ang mga history sa may mga mayuma. Mas laban ang ginakaon na kontra kaysa mga prutas kag gulay. Kag wala na yaga inom mga antioxidant nga suplemento. Pero ang mga tao nga pala inom suplemento like taas nga antioxidant, layo gid sila sa mga mayuma, layo gid sa cancer. So DTX 500 kag may TC or Pure C kadadlaw, importante gina. Ginaproteksyonan sang super antioxidant sang DTX 500 ang mga selula agud hindi magresulta sa tumor. Samtang ang may TC or Pure C naman ang mga nagaprevent sang overreaction sang imo nga immune system like cytokines. So join the fight against cancer and tumor. Mag DTX 500, may TC or Pure C adlaw-adlaw.
5: Kanami.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DTX 500 ka na!
6: DTX 500!
7: Ang may powerful compound
6: nga nagapanubo sang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DTX 500!

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bangbanga na ga! Ah! Sa pulmo, baby!
9: Extend, Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
13: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
15: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This Super Seat Fest. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdi Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.A.
2: 1.5 K5 News. Come back mga ka K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Nga lang ko gambar ko ikitingo ko ikuli mic. Alas 5:27 ka K5 before kita nga magpaniyapon amuning pinaka the best nga time nga mag-inom sang suplemento kay way patas ang kinan-an para ma-absorb mayada mga nutrients. Ang Mighty C, the alkaline based vitamin C, nagapabaskog, nagapaptik sa atong singa immune system. Parisa mo pagid sa klinika, D3 Bio with virgin coconut oil, nga may ara inis ang antiviral, antifungal, antibacterial properties. And after sina, para mahugasan, malimpyuhan ang atong singa mga kasudlan. Oh, kasudlan do, kwan ba? Tinain na ton, dugo, atay, kidney na ton, malimpyuhan. Mainom kita sa klinika GTX 500. And aside sina, may anti-diabetic properties pa. Amuning charantin visin kag polypeptide nga may kangay naman nga ipikto sang insulin. Mighty C, GTX 500 kag D3 Bio. Pagkagabi, extend food supplement. This time, check na si K5 Jerry Lomongkal na Luis. May nagkagto diri sa K5 News FM nga mga pumuluyo sa isa ka purok sa may banwa naman o kung sa may baryo sa Maaw, no? Sa may syudad sa Bago. Kay nagreklamo nga duminagkagto sa ilang nga mga armado nga mga kalakinhan, no? Armado nga mga tawo nga nagharas kuno sa ila kag nagpamahog. O, kag i-baby din, i-check na magiging aton nga video. May video to na pang na-prepare mo. Plus, ang report ni K5 Jerry Low Mungkal na Luis. Aras si K5 Jerry Low, okay na? K5 Jerry Low, please stand by.
0: K5 News FM Live Report.
2: K5 Jerry Low, ibalita mo!
3: K5 Broad, sa ginareklamo ni Karon ang pila ka mga katapo sa CAFGU, K5 Broad, sa nga na-assigned riya sa Bago City. Matapos nga ginaligar nga nang haras kuno K5 Broad sa nagpamahog sa pila ka mga residente diriya sa may Purok Loisa, barangay Maaw sa Bago City.
2: Okay.
3: Natabu ining insidente ka K5 Broad no pasa September 7 pasado alas 6 ang aga ka K5 Broad. Nga ako sa diin nag-abot ining ginaligar 8 ka mga
2: dali lagi ka K5 Jerry Law for your information while nga ginabalita mo na i-play na mo diri ang video as background no without audio lang. Para yun, kay K5 Jerry Law, para atis makita sa mga nag-lantaw, okay, nagpamati, subong sa aton singa K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page. Go ahead, kuya.
3: Okay. So balik ka kita broad sa natabo diri, ining walo ka mga sa ligad unidentified pa ko no. Tuno sa mga residente diri, kasi wala pa nila nabalaan nga kap Google ining walo ka bilog nga nagkadto sa ila sa ilang area. Kay actually ka kita broad sakop sa 94th Infantry Division or Infantry Battalion ining Bago City going to sur nga bahin sa akong sininga probinsya eh.
2: Uh-huh.
3: So ining mga kafgo ka kita broad is tuno sa ato sila nga pag-research K5 Broads, kini sila gali is nabilong sa 62nd Infantry Division or Infantry Battalion sa una.
2: Uh-huh.
3: O galing ka K5 Broads, kaya din-take over sa 94th Infantry Battalion ining position sa 62nd. Ano sa po? Dugin, assume na lang bala no, sa 94th kaya K5 Broads kagin pa-duty ining mga kapgong kung tani iya sa 62nd.
2: Uh-huh.
3: So, natabo ka K5 Broads, ining mga katapo sa kapgun dere nagarubing na sila asa na dira ang ila sining area kay Kita Broad. Kag unfortunately kay Kita Broad do nagkatensyon no bangod nga
2: so in short kay K5 Jerry Law legal yang ila sining area kay take over nilang area.
3: Yes.
2: So nagarubing sila. Okay. So paano naglabot punto nga di do nag pinahugay dere padayon?
3: Okay. So ang naglabot kay Kita Broad bangod niya allegedly may ano ni may land dispute or may problema sa duta ining pamilya sa biktima or uh-huh. pamilya sa mga biktima ng pamilya Teruel kay Kita Broad kag ining ila sining inkargato or ang hasyenda mismo kay Kita Broad
2: okay.
3: kinaklaim eh. So karon ang ining pamilya Teruel nagapanguma dara nagatanom sa mga utan kag tanom sa mga kamuting kahoy kag ti aminado man sila nga ang duta nga ginatamna nila is hindi pa ya ganap nga ila gidya kay Kita Broad kay ti Clowa ini siya.
2: Uh-huh.
3: Wala pa na subdivide, wala pa titulogit kay Kita Broad.
2: Okay.
3: So, karon ang natabo ginapakuha sa inkargado ining mga pananom bala kay Kita Broad nga mga gintanom sa pumuluyo. So karon ang mga pumuluyo naman kay Kita Broad tinakibot sang Lunes nga adlaw, sang Lunes ang aga nga may ara sa mga kapgong members nga ara sa kuha sa ila sining gate or sa ila sining kudal kag nagapamangkot kung sino pananom inang natanom dira.
2: Okay.
3: So karon nagbugtaw ining mga residente nagbugtaw ang tagiya sa mga pananom kag iambal nga ila ini. So karon na natabo kay Kita Broad ginapakuha sa kapgo ining mga tananom. So dito kay Kita Broad kagati syempre kumbaga kay Kita Broad sobra dekada na ang imo sining kintiner dara alin 1990s pa. So suno sa mga ano ti may ara sa argumento bala o di gani may mga ara bala kay Kita Broad nga do siguro may ara pa sa malalisay nga natabo. Ang natabo kay Kita Broad is ining mga residente kay do compound ini siya kay Kita Broad isa ka compound nagbuwa karon kag nagkuha sang iya sining cellphone kag gin-videoan ining mga kapgo members kay Kita Broad kasi ito nag-init ang ulo sining mga kapgo.
2: Uy.
3: Kag unfortunately naghaboy sang istorya na which is suno sa atong sining pag-interview sa ila sining battalion commander Dr. Paul Wirtz na kay Kita.
2: So na-acknowledge sa ila sining battalion commander nga mga foul words yun ang ginabuyan nila. Pero before ito na magkanto, pamatian tabihan na yung video sa audio para at least makasunod ta. Kaya K5 Adrian, butang gibi audio.
4: Wala.
2: Ari mag K5, amuning video, nga gin-submit diri sa aton. Tunog-tunog, gibi pang.
5: Pero mga bisig iso, banyo ko na eh. Iba naman mo, iso yan ah. So, latong tayong kagado, kagarunda, kamo mong iso yan. Kami magpatunga lang na wala siya nang nilain ito.
6: Oo.
5: So, latong tayong kagado, kagarunda. Okay, video. Video.
7: Hindi na nga bawal mo video kay public servant ka mo.
2: Uy.
7: Public servant ka mo.
8: Public
7: na ka kong dikit ka. Kasi video lang yung video.
5: Kaya ko.
7: Hindi ka. Manong na ka dikit ka de.
2: Uy.
7: Hindi ka buwa.
5: Hindi kami ang mga ilabot ha. Okay. Amuya istorya sang Ergato kag Runda.
2: Oh. Okay na kag K5 Idrian. Kag K5 Jirilo. Nami an makusang punto sang ano ni Kafgo or Army nga makagto sila nga magpatunga lang kiti why desla dapat sang kwan. Pero nagbaylo ang tinaga, nagbaylo ang sitwasyon pag sang may nakita na ang mga Kafgo o kon Army manda nga may naga-video sa ila dito naglain ang mudo eh. Kay primero okay na tutani mo nga tiari kami di tsakto ginaw lato na to nang inkargado. Kaya istoryahan naton, kaya ara sila nga magapatunga, which is very good. Pero nga ano kulbaan sila sa video hao? Ano may sala sila nga, nga pagahimuon o kung may sala sila nga ginhimo na?
3: Actually, Kakita Brods, pag during that video pa lang, no, wala pa yan nagsugod ang paggabutay. So ginaayo pa lang nadala Kakita Brods kaya ako ako, Nulton, ang kargado. Pagkakuhao ng ilang sininga pananom. So, amo lang ito kakita bro, siguro wala gid na control ang emosyon. Kaya siguro kakita bro, kami arab lang sa pagbailuan ay nakadaan niya sa istorya nga daw, kumbaga, tig nga ako on gid nga ang pananom nga dugay na daw iya ginatanom. So, karon ining mga kapgo, tigaro kakita bro, siguro nag-ayo man yung inkargado. So, posible kakita bro, nga tig kinalalis man nila ining ano eh, no, ining mga residente, kagasta nga nag angat na kaya bro sa pagpinahugay hasta nga kinamangay na kung karon sa gabi kung hindi pag-delete ang video o hindi pag-stop ang video kaya puno kamangon asang iningkap ko ang mga residente dira kag tumatyon isa pa dira ang balutid ko kaya bro sa katapusan base ko no posible hindi na maagahan ko no ang mag-video eh kaya iti kumbaga kaya bro ginasaway na sang kap ko iti isog pagid so dito kaya bro kag aton ininterview no si Gudo Preto Bidonia the third ini korup president Kakita Bros kay kis kalabanan by Kakita Bros and pisya magsilud ang aton sining mga law enforcer may aras ang coordination sa aton sining barangay
2: correct.
3: Aton sining korup president so sunod ay Kakita Bros wala sang coordination tapos na aton Kakita Bros
2: sige matian ta
5: ano pakilala lang nila
6: Kakgo sila
2: So, hindi nagro amo kag Kakita Bidrian ang isa
8: Share wala.
2: Are.
8: Wala sila coordination. Nakibot lang ko gani. Ingi po ako di siyang bata ko nga may mga army ko no. Gali kay Kapgo.
5: Oo. Tapos nakabalok ka nga nagpinaya ay isang armas kag nagpinahugay dito.
8: Duway ko ya kano. Kay ulihi ko ya share mo. Ulihi ko ya nag gano kay tapos na commotion antes nag-abot ko.
5: Tapos ano dayon natatabo? Nag-storyan ni kamo sang Kapgo, anong plasada?
8: O ginisorya, ginisorya ko ang Kapgo eh kagang ano ring ko titapat na tani ang ginpabalonyo kami. Bilang propresident son gindala niyo na sila sa barangay, agod avoid commotion bula. Do mo na tani ang advice ko man sila eh. Kiti wala man tamay mo kay ti ilaman na right nga magano mo.
5: Da ano ang sabat nila?
8: Why man sila gawin sa batsa ko ni pos mo lang.
2: Uy, so amo to ang pagpaathag kitigin kagtuan ginato ng lugar kasi ko mayuni nga kagtuan ta para at least mangin patas ang aton presentasyon. So in short, wala nagkoordinar, wala sang nagpatawag ang purok. So base iya ang nagpatawag didto kay K5 Jirilo ang inkargado, hindi man?
3: Tama. Do amo na natabo kay K5 Jirilo, kasi hindi man mag-move ining ano eh. Kafgo kung wala man sang request bala ka Kakita Broads kaya after nila nga nagbailuhan isang sigula nun dugay-dugay nag-abot ba ng mga tinahol ni Inkargado kagang tinahol sa asyenda kag dito kagiging panggabot nila kagiging pangtapas din yung mga tanong bala nga mga uy. Kamuting kapoy kag mga kamuti or dahon kamuti tugabang kagibantang mga kararuton sa ato sining mga residente Kakita Broads at ulit interview taman ang mismong 82 years old nga ining ito kumbaga na mambalda na Kakita Bros nga biktima kay ti syempre isa ini siya gakurug-kurug ini siya kina sa gina-interview naton gina-nervyo sa subong about the safety nila
2: oh.
3: So, naton Kakita Bros si Ma'am Angelina Teruel Kakita Bros
2: sige
5: ano pakilala lang nila
6: Kapgo sila
5: so Kapgo. So, nag-ano ang Kapgo Green?
6: Ay, ang buhay na tayo kuno nag-assist sila. Gintawagan sila kuno ang inkargado na ma-assist sila din. So, wala man din naway sila nga ang ma-ano sila din.
3: Tapos, ano dahil natapo?
6: Tapos, nagsinggit ang ilang ano, si Oni Lakuno to. Hindi nga kasi, noon nga di mga tanong mo, balingon ni Taguan. Hindi nang bata akong nakibot. Nagwa, sir, amo na. Yan, pagkabutan nyo na. Hiling siya ba, nagkasakit man na ang among tanong kami. Sir, pwede na ito mo magabot. Yan, lugar ka ganyan, pinunto ha, pamasyon sa kabutanan.
3: Siya nagambay?
6: Oo, siya hindi nagambay. At pagkabuti ko, naglagaan ko kay masulod ang but wala ito kabilong. Gintiklog ko na ng amon sila. Ay, may sulunsyon, no? Pamatyo na kami ko, no?
3: So, tanan sila, naka-long firearm, naka-armado, tanan?
6: Oo.
3: Oo. Tapos, ano natabo? Wala man sa tayaay nga natabo, dire?
6: Gintayaan kami gani iya. Nga pagsulod nila, nakrak na nilang ilang armats.
2: Uy, kadelikado mo nagka-K5 Jerry Loman. So, hanap pagili mo sus compound. So, di mo do, naisabisar na naton nga nagtawag sa CAFGO ang inkargado. Tilan dispute na mo, ginaawayan pa na inang duta da, away pa na sang tagiya. Yeah. Although nga ti, magsiling kita land dispute kay K5 Jerry sa pagkadugay pa na daan awayon sa korte.
3: Yes. Actually, kay K5 Rolls, ginaaway pa na iadyapon nila sa korte. Kay K5 Rolls, inabugaduhay pa na sila. Pangay pa na sila sa korte. Amo na nga ito, kumbaga, at man sila, buot niya. Ati, iataglanda nila. Kaya ti, ginapakigbat ko man sa abugado nila. Nga pwede nila makuha ang duta. Bala ka K5 Rolls. Ti, subong, bangod sa natabo. Ati, wala na. Gipabayaan na lang nila ka K5 Rolls.
2: Ti, dapat na nangin patas tong CAFGO. Nangin patas, Latani. Hindi sila nangin one-sided, da? Kaya daw nagwa na karoon nga daw nag dito na lang sila. Kahit na ginawayan mo, meaning ka ginawayan pas korte, why pa dasang may gin-award dira kung sino ginadaan nga tag-iya sina nga duta, kahit di pariyo man na sila nga nag-claim dira, dapat taniningin neutral ang aton sa mga tropa da, hindi mamahog pa kamuya, tapos mga kamangon tapa kamo sa gabi, na ano nga mga istorya naman, ti anong hambal din sa nga aton sa mga tagpamuno sa nga Philippine Army, kag CAFGO, kag K5 Jirilo?
3: Actually, kag K5 Rods, pinaagi sa aton sining, pinaagi sa aton sining pagbalita, dito pa lang nga, kag na ibaluan sa aton sining batalyon commander, nga si Lieutenant Colonel Rio Malianao, kag K5 Rods, kag dito, kag nakibot siya, nga amunigal ang in-action sa iya sining CAFGO, nga na-assign rin sa Baguio City. So, iya nga pag-imbisigaran kag K5 Rods, pamatian lang naton ang iya sining interview sa K5 Rods.
2: Arada ka K5 Adrian, ang ginsend ang audio. Oh. Sige, dahil lang gina, ka K5 Jerilo. So, di mo do, ano ni, waita signal? Duga, dula, dula. Ara na.
9: Allegation po involving our personnel. Nga po pala, itong personnel natin is under 62nd IP. Tao po ito na 62nd IP, working for 94th IP. But again, we take that matter seriously po. And we will ensure that an appropriate investigation will be conducted. So, ano kasi, prejudge any individual. But kailangan po malaman natin kung ano po yung totoong nangyari. So, we will make appropriate actions to make sure na itong tao na to is will not commit any ganyan po mga abuse of authority o action na, undermine yung safety and security ng tao dito sa Negros.
2: Oh, very good. At least, na kuha na sa ngaton sa tagpamunuan, ang ngaton rin ka K5 Jerilo, sa actuation ng Goroa, sa mga ginpanghambal, dira tayo matutok. Kaya kung dira tayo magtutok sa inawayay duta, dugay pa ni. Oh, damo pa na yung ka K5 Jerilo ng mga inabugaduhay da, hearing dira nga magluntad, pero dira lang kita tani sa insakto, bla ka K5 Jerilo. Yeah, kung magkagto ka na mag-responde ka na both side protectionan. No? Kung magkagto ka muda nga just to prevent ka may mga commotion, himuon nga mangin patas, hindi nga mangin dampig tiya sa isa kag isa. Di ba? Pero kap gogi man to kag G5 Jerilo? Kap gogi man to kon army?
3: Yes. Kap go. Based sa validation sa ato sining army, kap go kag G5 Rods ang persona nga na videoan.
2: Kay hambal may nag-comment din, hindi ko notuod atong balita. Si Yeye Tingson Marfil, ari check niyo lang profile ya. Yeye Tingson Marfil, hindi na tuod niyo balita kay puro kamudugang-dugang. Dalahigo niyo pang kapgo. Ki hindi ko no kapgo, ti ano ko no to? Ha?
3: Actually, kakita bro, no? Subong lang gid nabato naton nga impormasyon and ipa-verify pa naton subong kakita bro, pinaagi sa battalion commander. Ngamiara na sa impormasyon kakita bro, nga gin-relieve na ining CAP member.
2: Oh. Na nabibiyuan kakita bro. So, sala ni si Yeye Tingson Marfil nga sagi react di, oh. So, basi CAPGO man ni siya. So, so meaning, ginapatupatuan niya ang tagpamunuan sa, ano ni, sa battalion. Nga sala ko nung sarangin mo, sir, tigin relieve mo kurong tao nga hindi amo, kaya hindi ko nung kapgo.
3: Oh. Kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya battalion commander.
2: Malibla kung isa ka, Gipag Jerilo, may mga tao nga sagi comment nga kulang sa ibalob lang, gagawa siya ito, tangas lang, no?
3: Actually, tiga kaya bro, sa antes na yan nalabot niya si battalion commander, gin ano pa na nato, nagpamangkot pa na siya, kung anong interview, hindi ma-research siya na. So, dito kaya bro, kasi hindi man siya siguro kaya bro, siya magpa-interview, kaya mag-attag sa sininga statement, kung sala malang ang ato sininga interview sa iya, o ato niya pamangkot kaya kaya bro, kasi hindi nakaroon magpareho ang sabat niya sa aligasyon sa mga tagreklamo kaya bro.
2: Oh, ang importante di kay G5 Jerilo na tigayon na, no? Nga nahibaluan ining mga persona kag sa awayay das duta dugay pa na, pero kabay pa kuntani nga wala lang kinamangay, wala lang tiniruhay dabla. Kay pahog na mo. So do pariol na nga ginaopress mo sila nga hindi na magpadayon da kwansang duta. Do pa diyon lang ginakuan mo sa mong hindi na kamuda sa giklaim kay hindi ninyo. Iyan isang inkargado di. Titi mo amo na lang ang mga bagay. So do sobra pa eskorte nga una pataya judge. Una pataya hatag sa aton sing judgment nga pierdi ng mga tagbalayda. Ti ko may mga lilalisay da ti kuan lang na train man ni sila may rules of engagement man. Kung may mga maisog madas piak nga bahin sini mga tagreklamo ihando lang mayad. No, hindi lang maglabot sa punto nga mag-crack pa kamo sang armas da. Hindi ni madula ang ebidensya kag G5 Jerilo nga video mo. Ari o nga may audio pa nga pagpamahog and even the pamunuan sining Philippine Army gin admitar naman nga may mga foul languages gid nga gingamit ining mga tropa. Sige.
3: Tama, kakita bro. So sa karon kay Kiva Broad, si amo to nagipasiguro man sa battalion commander kay Kiva Broad nga mapasiguro ang seguridad sa mga biktima o sa sining mga tigreklamo kay bangod niya ti kulbaan man sila kay bangod niya ti sa nambal ka na may ara sa armas and ining CAPGO is possibly sa Bago City lang man kay Kiva Broad. So,
2: kay Kabud live kay Kiva Jerilo, kulang taon tabla. Question, if mamahog ka nga maniro ka, question dalang tao mong taong nga nagpamahog mo, his able bala ining tao nga maniro? The answer is yes. Kay may armasa mo. May armasa. Let's say for example, makita mo kami, ako bi wala armas. Si Adrian may armas, may butyog utsosa, no? Ako ya wala armas. Maghambal ko tiruhon na kakaronji. Mambal mo si Adrian tiruhon na kakaronji. Sino patihan mo? Ako nga wala armas o kung si Adrian?
3: Patihan niya ang may armas.
2: Oo, lain niya ang armas ni Adrian. So meaning, dira na maglabot sa punto kung magkinasuha isla bla. So kabay pa nga ma-settle ini, hindi ba ta gusto nga mag-ginubanay na sila hasta maglabot sa punto nga wala na daya sang peace da sa ila. Ang atong termi nga ginapangamuyo nga may peace kag ma-settlement, dira. So, good job sa pamunuan sang ano subong nagkakapot na 94th IB.
3: 94th IB.
2: Good job sa inyo, sir, kay gin-relieve na ining mga taong imbulbado dira. Congratulations sa inyo. Amo niya dapat disiplinahon dayon, hanuton dayon pag makasala kay Budlay, kay amo ning magaman sabi sa ilang mayo nga pangalan kay G5 Jerry Lomo, di ba?
3: Just again, Jackie Pebrod. So sa karoon, i-confirm maroon na ito, Jackie Pebrod, kag-report pa natin buwas kung ano ang development sa sining story. Anyway, Jackie Pebrod, sining report kayo itatulong sa ito sa UTX 500, D3 Bio, and Mighty Zeta Alkaline Base na Vitamin C. Ako, Jackie 5, Jerry Lu, Mungkal na Luis, para sa kampanya balita, Servisyo Publiko. Kagkalingawan sa Negro, K5 News the Past.
0: K5 News FM Live Report.
2: Maraming salamat kay Gipad Jerry Lumungkal na Luis, no? Ako damo-damo ko mga abyan ng mga kafgo, mga army, police, no? Tanan ng mga otoridad, may mga migo ta, may nabyanon ta. Pero why tiya dapat ginatulirar ang himo sang sala la sang migo ta? Kung may sala sa bakula, para at least makorek siya, kay may baluan niya ng amigo niya gid ka. Kay kung damor mo na nga igatulirar, do paryol na karon nga tipiki kang abyan eh, di ba? Piki ka kay bala mo nga sala nang gidi mo sa amigo mo ginakonsinti mo pa. So ngwa sina konsentidor ka, piki ka nga byan. Kay what if karon idagdag ya ka? Kundi dagdaganay ka mga duwa. So muna mga kakipay, no? Sining ginhimo sang Kafgo man o Philippine Army, ako nagpasalamat kung nga mas madasig kay nagkontak naman sa Tonbi, no? Ang katapo sa Philippine Army regarding sini kay gusto ginili tagaan sang nagakaigo ngayon og talupangod ining panghitabo dira kay hindi sila gusto nga magwas punto nga dugay pangharas ning mga tropa ta, di ba? Arad na sila para magsecure sang seguridad sa mga pumuluyo, oh, arad na sila para at least igapabilin ang kalinong kagkatawhay. Why da sila ya para at least magsabwag da sang kagarot, no, kagalong sang lugar. Oh, ti arat na sila para magprotektar. So kabay pang amo na ipabatyag naton sa mga pumuluyo dira kag ang mga indifferences is settle gid mayad. Alas 5:51 na wayta panahon no, kadasig sang tiempo. Sa aton sing masuki ah, sa palaboton nga Setyembre 13 sa sininga Domingo. Domingo sa SM City Activity Center, magapatigayon sa pinakalabing unang K5 Negros Island Region Broadcasting Competition, no? Iyan ika Negros Island. Ti magakagtudi ang taga-Dumaguete. Grabe nang prepara sa Mamaylan. Grabe nang prepara sa Bayawan. Pero sikrito lang kami at isbakulod. Ang Mansilingan Agro Industrial High School, preparado naman. Ang Negros Occidental High School team ani nagpreparado naman, preparado man ang Sumag National High School. Hindi tayo magpaperdi sa mga pangayawang.
10: Grabe food.
11: All right.
2: Pero hindi ka mo magkabalaka ha, why niya hocus focus? Kaya nga mo nga mga judges, mga pangayaw man. Pero kung sinog yung pinakamabaskog na team, tiyan mo na magadaog, pero dako pagsalig ko sa team sa Bakulod. Ang team aninag, team sumag, ang team Mansilingan. Dako yung pagsalig ko ah. No? Ambal sang team sa Gail niya, bato man kami. Oh. Ambal man taga team sang Dubaguete. Mo fight man me. K5 Broads. See you in Bakulod. Sa September 13. Promo na mida. Amping mga abyan. Wait na panahon mga K5 sa ngalan naman sa bugos nga puwarsa sa K5. Oy, dalang gina. Ang K5 News FM Bakulod 101.5 is the official media partners sa Gugma Foundation Incorporated kag City of Bacolod for the Mascara Festival 2026. Thank you, no? Thank you gid Direk Rudy Ascalon, Mayor Greg Gasataya. So, ang K5 magkapatigayon magkabi sa K5 League of Champions, a retro dance showdown competition season 5 sa Bacolod City Government Center that would be on October 11. Mga K5 that would be on Sunday. Ikilita ay kita dira. Sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM, sa amon singa Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimwell, ka K5 Diran, ako naman si K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pa gid ka mga preservatives sang masame. May ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga maglala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Napasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Napasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Sa Dr. Pinoy nga subong ang pamatag umayo na.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend!
13: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
13: Extend supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This Super Seat Fest. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar. On September 13, 2026, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
1: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipon at ubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, alas 5:00 PM.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Bio Evening Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mayong gabi sa dat sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Miyerkules, Setyembre 9, 2026.
5: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
3: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty Sea ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, ginaligar Chinese National nagpamahog sa pila ka mga empleyado sang Kapitolyo sang Negros Occidental.
5: Sa balitang National, DPWH Secretary Vince Dizon mangintistigo sa graft trial batok naman kay Zaldi Co.
3: Sa balita international, second-hand smoke ginatudlo nga rason sang kapin 1.7 million nga kamatayon sa bugos nga kalibutan.
5: Ag sa balitang sports, sa Calvin Uftana magakompleto sa lineup sa Gilas Pilipinas para naman sa Asian Games.
3: Sa ato naman balita entertainment, utod ni Kim Chu nagapangatubang sang 124 counts of qualified theft. Lasay's Ocho.
6: Ulat Panahon.
3: Sa aton Ulat Panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
7: Magapabilin na maulano ng panahon sa manakok na bahayin sang Luzon, kag Visayas, bangod sa epekto sang southwest monsoon at punhabagat. Suno sa pag-asa, maulano ng panahon sa Occidental Mindoro, samtang ang natundan nga bahayin sang Luzon, lakip na Metro Manila, kag ang natundan nga bahayin sang Visayas, makaka-experience sang magalumon nga panahon nga mayupod nga mga pagulan. Ang Mindanao naman na maka-experience sa mainit nga panahon sa aga, apang sa hapon tuptup sa kagabion, posible na ang mga pagulan bangod sa mga localized thunderstorms. Wala sa may nakita nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to cloudy ang aton nga panahon nga mayupod nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa habagat. Forecast na temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si K5, Dominic Cabral Banyaga. Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Balitang lokal.
8: Balitang lokal.
6: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
3: Lasay's 9 kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Ginkompirmar sa Bacolod Traffic and Transport Management Department o BTTMD subong ang Miyerkules na nagdangat sa 1,907 ang mga narekord nila ng mga paglapas sa pagsulundan sa trapiko sa syudad sang Bacolod sa bulan sang Agosto.
5: Sunod sa datos ang BTTMD, nagdangat na sa 434 ang numero sa mga kaso sang obstruction sa dalanon.
3: Yara naman sa 269 ang nakakomiter sang reckless driving, 205 sa mga kaso sang illegal parking, kag 198 ka mga kaso sang disregarding traffic lights.
5: Nagdangat naman sa 190 ka mga towing operations sang ilang singagin patigayon, samtang nagdangat naman sa 145 ang ilagin pangdakop, bangod naman sa pagpaniho sa mga salakyan nga wala sang lisensya. May 128 man ka mga wala nag suksok sang helmet, samtang nagamaniyo sang motor, kag 92 ka mga paglapas, kun sa din nagsulod sa prohibited zones ang mga motorista.
3: Nagdangat naman sa 57 ang inpatigayon nga clamping operations, samtang 47 ilang na record ng mga kaso sang truck ban violations.
5: Dugang pa sang BTTMD ang mga kaso sang obstruction sa dalanon, among nagapangunang na record sa bulan sang Agosto, kag halos isa na ini sa kada 4 ka mga recorded nga paglapas sa ila departamento.
3: Samtang si Banpang balita national nakabaton ukon lokal sa nakabaton sang pagpamahog ang pila ka mga empleyado sang Kapitolyo sang Negros Occidental sinila mga hapon Miyerkules, Setyembre 9.
5: Basi sa pagpangusisa sang K5 News FM Bacolod sa Police Station 2, ginaligar isa ka Chinese national ang yara sa likod sa nasabitan nga pagpamahog.
3: Sa inisyal nga impormasyon, nagproseso sa mga dokumento ang Chinese national sa sulod sa Kapitolyo kag nagpamahog ini sa pila ka mga empleyados nga ukon empleyado nga manglutang.
5: Sa karoon, suspendido naman ang trabaho sang Kapitolyo bangod naman sa sabitan nga insidente.
3: Samtang palayo naman ang imbestigasyon sa kapulisan kung nagalibot na ang security personnel agod nga masiguro nga safe o kung hiluway na sa anuman nga pagpamahog ang Kapitolyo.
5: Samtang suspect sa paglutang patay sa Himamaylan, napasakaan na sang kaso. May kampiyon nga balita si Kagipaib Obre Suspenye.
9: Ginkumpirma ni Plazatanan Colonel Mary Rose Pico
8: Chief of Police ng Himamaylan Component City Police Station nga napasakaanas ang kaso ang suspect sa paglutang patay sa isa kalalaki sa Sitio Daan, Banwa, Barangay Suay, siyudad sang Himamaylan. Suro kay Police Lieutenant Colonel Pico, bangod ginapaog ang witness sa hindi pa sila makapagwas ang bahayag bahin sa pagkataos ang suspektsado. Ang biktima ang ginkilala kay Herman David, 36 anyos, kagresidente sang masambit nga lugar. Madumduman nga ang live-in partner nga si Mary Chris Mulate, 30 anyos, ginpahayag alas 2 ang kaagaw na tukiban niya nga patay na ang biktima kag may igo sang bala sa ulo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5, Aubrey Suspedia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kung kalingawan sa

ni sila ang mga classmate ko sa high school sa Lasal. Dala sila ni Toto Bingboy, amuning mga amaalwan ko nga mga classmate sa high school. Mayang gabi man kay Ernesto ni Pangis, mayang gabi ko no kay Rene Boy Soliquez, kag kay Boy Hana sa Purok Herbias 2, Barangay Villamonte, Lita Albito, dira sa Himaya Alihis, June Will Medes, mayang gabi ko ng pamilya Medes, Kabunag, kag Degit, Robilin Ando, mayang gabi lang sa Purok Mambinay. Shout out ya lang si Rosalia Kahilig Baylon, kag pamilya Baylon. Mayang gabi ko no tanan sa ila. Jonah Dugaduga, mayang gabi. Den Villarreal, mayang gabi. Dala na sa kay Roda Angeles Knight. Keha Suelto, mayang gabi. Jenny Felix, Sitio Canupoy, Barangay Mansalanao, La Castellana. Miko Mahinay, shout out lang ko no sa iya asawa nga si Anan. Salamat gid. Kay nang Emeline Cordova, mayang gabi lang ko no kay Nanay Kiting, kag tanan nga taga Burjok Seafood and Restaurant, dira sa Bukana, Ilog, Carmen Citera. Monitor lang, shout out ko no kay Joseph Dimandar sang Barangay 19. Salamat, salamat gid. Lorgo, mayang gabi gali sa kay Dadboy Mendoza, kay Rafi Armonio, sa kay amigo ta Norman Black Balinsoy, Vilma P. Boys, dalasa na sa kay paring Unyot, Unyot Badaos Jr. sa Banwa sa Nginigaran, Alan Takapan sa La Carlota, sa kay Toto sa Silay City, Lorgo, Mr. and Mrs. Hereyos Bakyas Mansilingan, mayong gabi, mayong gabi, Lorgo, dala na sa kay Toto Lau, sa kay Inday Jami, sa akon na pinalangga nga manghod, sa kay Toto Richard, kagdala na sa kay Inday Rona Mea. Lorgo, ang balita nagligad nga bulan, mayara sa nasapuan nga isa ka invasive species sang subay nano ini, magamba ka invasive ti sa simpleng nga istorya, nagapangsakop sang teritoryo nga hindi iya, ining ginatawag fire ants nano ini, isa ka klase sang subay ngang ginakabalakan, not necessarily nga subay siya, kahit natural galuntad ina sa aton katilingban. Ang problem, suno sa Mindanao State University nga Institute for Agricultural Research, ang problem, nagapang take over ang ini nga subay. Una, ikadua, venomous ini, meaning may dalit ang iya sining nga kagat, ang iya sinilawas. Ikatatlo, bakiro ini sang makamakahalalit nga insekto katulad sang tigi kag RSSI. Ini bilang sap sucking boat silingon. Basta gani magambal ka gapanuyop lain yang gasulod sa ulo mo Rimwell, no? Nagayuhom kag idiya. Okay. Anyway, nagapangsuyop duga kag dugas gikan sa tanom nga. Tungod ang fire ants amuni gali ang nagasuyop sang duga gikan naman sa tigi kag RSS ay ginaimo yagatasan. So meaning ginaproteksyonan niya ini ang mga peste katulad sang tigi kag RSSI. Tinanong epekto sina, number one, ipadamuon niya sa mga tanom, that's number one. Number two, mismo ang fire ants, pwede nga ang linghod pa nga mga tanom, halitan niya ang ugat sini. So that is why, nga ini is of particular concern sa Negros Island region. Nga, number one, ang aton nga daan taludtod sang ekonomiya, wala sang liwan, kundi agrikultura, industriya, sang tubo o sang kalamay, ang aton ginasarigan. So that's number one. Number two, ginadala sa pasubong sang RSSI. Tikon mag-abot ang fire ants, meaning magabulig pagid ini sila palapta sang RSSI. Pati tigi, mansanambal ko na bakiro ini siya sang tigi kag RSSI ang fire ants. And that is of a particular concern
para sa aton sini isla.

0: ari bla istoryahon ta. Pabatitang aton sugilanon sa kay Regional Director Alberto Barogo, ang Regional Director sang Department of Agriculture sa Negros Island Region. Let's have Director Alberto Barogo.
1: Is this worrying for us there sa Negros Island?
2: Actually, kung magambal natin na kung magpariyo, mabalansya sa RSSI na started in a small infestation at tapos gulpi lang naglapad man. So, it could be. Possibly. Pero, ang mostly na ginaanuhan niya sila is kay basta ants ganit, dinaprotect na nila ang nag-produce ang ano gula, nag-produce ang city mold. Kasi na ang top na wala na dinaproduce ang mga like ang aphid. Amo ng ila, ginaano mo, amo ng ila pagkaon. So that's why ginaprotect na nila ng mga klase ni pest. So, that's why nagiging ano sila. Nagiging sector na sila sa mga mga klase pest natin.
1: Ano sir ang possible nga steps natin so far? So far ang report pa lang sa Philippines, Mindanao pa lang eh. Iligan City pa lang.
2: Actually, ang talagyan is ano sila si Rakay because ang nagahulag na dayon sa National Crop Protection Center natin or ang NCPC. So, I guess, may ginahimo na na. Nagsikang ang NCPC, especially invalidating, kaya nagpagwa naman galing sila sa news about that. So, ang amo na naisin, sige na may responsibility to, ano. So, we will be ano na lang yun, ang among na role is, ang atong din na role is monitoring once na may masita sa mga amo sina na ano, we really have to report to them para ma-actionan man tayo nila.
1: But so far, sir, wala pa man sa may na-monitor sa mga towns
2: so
1: and
2: far,
1: cities.
2: So far, wala pa man sa may na-monitor. So ako na lang ginapangayos sa NCPC is to have this, ano na, kung papaano siya i-protect
0: niyo, hindi na din makalapot sa atin. Alright, si Director Alberto Barogo, ang regional head sang Department of Agriculture sa Negros Island Region. Ang maayo lang nga balita so far, Banwa, wala pa na monitor o kung wala pa, may natalupang dan nga fire ants nga ari diri sa mga probinsya sang Negros Oriental, Negros Occidental, kag Sikihor. At least safe pa kita sa fire ants. Kay pananglit magsulod ang fire ants, yati Banwa, ang matabo amo sini. Kun ang RSSI may ginagamit sa ila nga biological warfare katulad sang mga ladybugs, katulad sang iban pagid nga mga insekto, ang RSSI may manugdipinsa na amo ini ang fire ants. Kay tisa naambal ko na, ang fire ants, ginahimo ya baka, ginagatasan niya ang tigi kag RSSI. So, proteksyonan niya ini. So, maproblema kita kay pwede dalon niya sa iban pagid na mga lugar ang RSSI kag pati ang tigi. So, balantayan ta ini. Nga hindi unta magsilo dire ang fire ants sa Negros Island Region. Lorga Vista. Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Jerry Luna Luis. Istorya ini dira sa Dakbanwa sang bago follow-up sa ginreklamo ng mga katapo sang Kafgu allegedly namahog sibilyan. Amo ni siling kubala nga kung kulang gani kung kaisa disiplina, todos los bukules ini sang Philippine Army nga ti number one, ang matabo sina, ang pumuluyo, malagyo ini sa armadong kusog kun matuod ang alegasyon. Ikaduwa, pwede gamiton ini nga isyo kontra sa army na naman. Ti, ambot kun nga amo ining alegasyon na maog bala tuod ang kafgu kun wala. Kag sa aton nga pagpanumbalik, sa aton makihibalo, for the first time banwa tungod na sang moderno nga kagamitan, ipakita ko karon sa inyo kundi namit tulahon rimuel ang isda nga mamsa. Oo, namit ng mamsa mo sila ni sang Badlon, Lison, Lapu-Lapu kag iban pa. Ang mamsa gali banwa naga pang-ayam nagakaon pispis. Paano? Ipakita ko karon dugay-dugay kag ikaduwa. Mapati kamo sa indi ang kikik gali o nang gangis bala nga ginatawag ta, crickets. Ina balang ga kikik kon gabi o hindi gani kon may manug-abot nga bagyo. Would you believe banwa? 3C anyos gali nga ara ina nagapanago sa idalom sang duta. Kung maghayaw gid man siya kag magwa, sinima na lang ang iya kabuhi. Very, very interesting. Ang kabuhi sang mamsa sa pagpangayam sang pispis kag ang kabuhi sang kikik sa idalom sang duta. Inatanan, very interesting. Sa larga vista, pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This Super Seat Fest. 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ikaduha na nga hugnat sa inyo para tuntunan Larga Vista. Sa gyapon dala sa inyo sa Karwan sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500 sa akon nga pagpauli matimpla ko DTX Premium Coffee tikalon nga naon sir mambal ka hindi ga inom ko bisan gabi kiti ang iya sang cup nga kape husto lang amuni ang kape nga hindi digulpe hindi ka masal ang tarsier sang imo asawa sa kadulom tungod insakto lang ang sangkap kag ang pinakanami pa ang DTX Premium Coffee ang iya patam is stevia plant-based sweetener bagay para sa type 1 o kung type 2 nga diabetiko kag labi kag labaw sa tanan may ari ini sang ganoderma ang milagrosong uhong nga magabulig sa lawas bato sa kagaw. Standby na sa report ni K5 Jerry Luna Luis kantoan tanan karon dugay ari anay ang aton sini makihibalo makatalanaga nga ihibalo bangod sa moderno nga kagamitan nakit-an na kun paano ang mamsa balo kamo ang mamsa nga isda inang ginulot nga mahal bala pareho ni sila sang badlon katulad ni sila sang ano ganing paborito kung tulahon man lapu-lapu gid eh kun kis-a kikiro namit man kis-a lison namit man

0: sang power interruption pero mabalik na sa indigid lamang madugay.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita at mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Katuan ta sa hindi gid lamang madugay si K5 Jerelo na Luis, kung available na sa iya linya, ara na siya. K5 Jerelo, good evening, please come in.
2: K5 Julius, kamusta ako niya sulod sa imo?
0: Proceed partner, pasensya gid, dami mga technical glitches lang kita kay nag power interruption. Nag power interruption ako, nagbalik na kita sa Sineco nga linya. Sineco na. Okay, sige, thank you partner. Alright, procedure.
2: K5 Julius, subong ginpaimbestigaran no sang 94th Infantry Division or 94th Infantry Battalion ang ining isa ka katapo sang Kafgu K5 Julius nga
0: naasignman. Jer? So confirmed, yeah. Isa lang ka miyembro sang Kafgu.
2: Yes, actually isa based on information ko, isa ka miyembro sang Kafgu. Ang ginapaitalon nila sa investigasyon karon kay K5 Julius.
0: Abi ko damo gid isa man lang gali.
2: Walo ini sila. Uy. Actually kay K5 Julius.
0: All right.
2: Walo. Mm-hmm. So walo ka mga katapo sang Kafgu ang sang tinalikdan nga Lunes, Setyembre 7, alas 6 sa aga ang ginaaligar nga nagkadto sa puluy-an sang pamilya Teruel.
0: Uy.
2: Nag ginaaligar nga nagsaway bala ka K5 Julius nga panggabuton, pangnapso ng mga kamuting kahoy nga pananom sa mga residente dito. Actually ka K5 Julius, depensa sang Philippine Army nagarubing kag part sang ila sini nga routine and AOR or area of responsibility ining lugar sang mga biktima, which is amuni ang Purok Lucia, Barangay Maao, Bago City.
0: Mm-hmm.
2: So, san tempo nga nagaruving sila, dito nagtawag man ang ayo man kuno ining inkargado sang ina nga duta kay Doka Hasyenda ina nga part kuno ka K5 Julius.
0: Mm-hmm.
2: So nagresponde ining mga ginaaligar katapo sang Kafgu. Now ona tabo ka K5 Julius, nanawag ini sila sa pamilya Teruel, no?
0: Kag okay.
2: Dito namangkot sila kung sino ang nagatanom sa sining kampo or sinong nagatanom sa sining duta kay actually dumadugay na nila nga ginaawayan or madugay na nila nga ginakasuhan ining duta nga ni bangod nga ti Julius may nagaklaim nga sa piyak may ara man nga sa piyak kay K5 Julius nga ti subong ginakasuhan Japon. Now, ang natabo ka K5 Julius, do kumbaga may term ba lang ako, hindi madala sa santong dasalan, santong paspasan gid ang guwa niya.
0: Uy.
2: So, karon abot nga makuha ining parte sang duta ka K5 Julius ka ginatamnan sa sining pamilya Teruel, dito kaging requestan sang Kafgu, agud niya kung tani, ang purpose daw based sa Kafgu is mag-pacify or mag-tambag or magpatunga, agud nga wala sang gamo nga matabo. Ugaling, K5 Julius, ang natabo is, during sang conversation sang Kafgu, kagining pamilya Teruel, samta nagahulat sila sang kabo or inkargado sang inang asyenda, na nagluntad ang hindi pag-intindihanay, nagluntad ang paglalisay, gaga may nagwa ka K5 Julius nga miyembro sang ina nga compound, kay do compound ining na eh, pamilya ka kay Five Julius. Pagwa karon nagdala ini sang cellphone, pag gabot or pagkuha sang cellphone, nakita nga nagga-video inigali kuno ka kay Five Julius.

0: sa nagavideo ining persona nangakig ining isa ka kafgo ka K5 Julius.
1: Mm-hmm.
0: Kag sa pagpangakig sa isa ka kafgo, ginhambalan niya ni actually ka K5 Julius ang naga video nga allegedly tiruhon, kamangon,
1: oh.
0: Kag hindi na mabuwasan kung sigiho ng pagvideo, no? So amo na
1: recorded on video ni Jer.
0: Yes, actually ka K5 Julius ang ginapakita naton sa video subong, amo ina siya nga video. So mm-hmm. mo play naton ina ka K5 Julius mabati.
1: Sige be. Kindly Jer. Kindly hold on ha, kay i-replay ta kag pamatian ta ang sound abi kon recorded tuod. Amo ni nga video. Mm-hmm. Oh.
0: Mm-hmm.
1: Hala. Tuod. Sige, pamatian tabi ang audio liog, audio up tabi please. Para mabatian ta kung tuod nga recorded ang threats. Tiruhon gid ya ha. Okay. Sino ni ang nagakwa sang video allegedly? Okay, dalang kita. Arabe, aliyaw ko sang audio bi partner. Okay, dalang kita ha. Dalang kita, Jer. Pamatian tabi ang audio kon recorded ining ginaaligar nga pagpamahog sang kafgo. Amo ni siyang nagatindog sa atubang sang gate?
2: Okay. Amo ya istorya sa...
3: Pero mga bisig isugan nyo kami, iba namang istorya na. So, latong tayong kargado, kagarunda, amo mga istorya. Kami magpatunga lang na wala siyang nangyayon sa
4: Okay.
3: So, latong tayong kargado, kagarunda. Okay, video!
5: Hindi na nga bawal mag-video kay public servant ka mo.
1: Ay!
5: Servant ka mo. Turuho na kami dito na. Kasi...
3: Video lang i-video.
5: Ay
3: ako!
5: Hindi ka. Manon na kami dito ka di. Hindi ka ito
3: Hindi kami nga mangilabot ha?
2: Okay.
3: Amuya istorya sa... Ergado kag bunda. Kami patunga lang. Wala sa matabo. So ayaw na blue video ah. Ayaw may kwasa bagay. Ubusan ka mo de.
1: Ay! Okay. Hindi. Ya, muhaw. Tinga apunggan mong tao kay Ara ya sa sulod sang ila property. Jer?
0: Hmm.
1: Sino to nga kafgo? Yes. Na-identify na tong kafgo to? May ara sa wala, may ara sa tuo eh.
0: Actually, K5 Julius, amo pa na ang ginaibalo naton. Kahit mm-hmm. Kumbaga, ginaimbisigaran sa Philippine Army karon kung sinugid man sa ito. Pero, may ara na sila sang lead. Actually, K5
1: okay.
0: Julius, so galing do hindi pa pag-imensyonar taton sining Philippine Army ka K5 Julius.
1: Pero Jer, with
0: Julius,
1: Jer,
0: incident,
1: Jerry Lo, without going to the identity anay base secondary identity sang namahog kay ti kun may investigation gid ang pulis, dapat mabalaan kun sinong namahog, that's number one. Kun pailan gid man sa sang kaso, away ta kabalo as of now, pero ang pamangkot na mo sini. Diin ni sila nga detachment nga ina-assign.
0: Actually, nabutang diri sa record, nabutang diri sa information is Bonifacio nga detachment diri sa may na base no sa Baguio City, upper barangay sang Mailom, dra na base ka K5 Julius
1: Bonifacio.
0: Detachment sang sang Kafgo. Pero ging klaro sang 94th Infantry Battalion ni Lieutenant Colonel Rio Malyanaw nga ining Kafgo nga na-assign diri sa Baguio City is under sang 62nd Infantry Battalion sa una.
1: Okay.
0: So karon bangod nga wala na ng 62nd Infantry Battalion ang natabo ka K5 Julius ang nagbulos is 94th, so gin assume na lang or gin kumbaga gin import na lang sa 94th Infantry Battalion ining team sa mga Kafgo nga yara dra sa lugar Kaki-five, Julius.
1: Okay, a little, Jer, a little elaboration parte sina, no? So, bali ang gwa, ginako gidman sang 94th IB nga ara sa idalom sang ila line control and supervision ang ininga detachment sang CAFGO dira sa Bonifacio Mailom. Bonifacio Detachment, Barangay Mailom. Okay. So, established na karon nga ila gidman yun, CAFGO unit ni. Kag part sang ilang actually ang term na I don't know patrol base siguro, no? So sakop nila ang ining purok, purok na no ganito Lucia.
0: Yes.
1: Lucia, Barangay Maaw. Karon ang previous gali nga unit nga napaidalom ini is 62nd IB nga nabase sa Barangay Libas, Isabela. Tikaron ang 62nd IB ginsaylo dito sa Giulngan, Negros Oriental. Ang nagbulos sa detachment sang 62nd 94th. So under na ini sa 94th. So klaro na ini Jer ha, ginako sang 94th nga CAFGO gin man gali nila ini.
0: Ginako gid nila actually kay 5 party na ginako Manila nga do may ara gid sa nakita si Lieutenant Colonel Rio Malianao nga dumiara sa abuse of authority kunoya or pagka K-5 Julius do nasubrahan bala ang batasan kagati do nagpakita sa mga hindi gid manami nga action ining katapo sang CAFGO ka K-5 Julius.
1: Una best Jer, Jer based di bala sa video nga ginalantaw ko. I mean, to be fair about it, ang mga CAFGO ara sa gwa sa dalan. Diba? Nag-a-istorya sa mga tao nga ara sa sulod sang ilang lagwerta. Ti, ang tao nga ara sa sulod sang lagwerta, dala na ang gakwa sang video ara sa sulod sang private property. So, hindi ni mo ya dapat pagsitaon nga hindi magkwa video. Ang pamangkot lang ugaling nga nagkadto ang mga CAFGO presuming because ang CAFGO territorial defense force ini meaning nga mga tagadira nga ang ilang mandate is to protect the citizens gikan sa mga teroristang NPA ting pamangkot nga nagkadto di sila may anong natabo kuno nga konflikto aw
0: nasambit na kon kagina ka K5 Julius nagkadto ini sila kay bangod gati isa ini or ang area nga ini is belong sa ila sini nga area of responsibility kumbaga dra na sila daga roving man
1: okay.
0: K5 Julius isa sa ila sini nga roving man pero ang ining lugar may ara sang kumbaga inkargado
1: okay.
0: Mayor Gabo mga head bala sang asyenda
1: mm-hmm.
0: So karon ka K5 Julius nagayo or nagtawag ining inkargado sa ila nga mapabulig assist ka K5 Julius mapatungha bangod nga magapatigayon sang clearing operation kag tree planting ining hasyenda kag didto nga ka K5 Julius aga pa lang nagposisyon na ining mga CAFGO ugaling wala ini nag wala nagintindihan na ay ining CAFGO kag ining mga pumuluyo sa sining balay nga kumbaga ka K5 Julius hindi tani mag hindi tani maglapta magdako ining issue bangod nga ti ang ilang role is magpasipay o magpatambag dira kung may pagkinagamo ang natabo ka K5 Julius sila ya ang nagkinagamo ya
1: hindi gani Jerry Jer i-clarify ko amo ni may tree planting activity kuno ang asyenda hambal sang inkargado kay sinuni nga property.
0: Actually, ka K5 Julius gin mention ini kaina but unfortunately na lipat ko kung ano gito but kay basta something doctor ang tagiya
1: okay.
0: And gin assume nga allegedly gin pa angkon kay napatay na bala ang tagiya sa nga syenda
1: okay.
0: Angkon naman katawo and then ang ining mga tawo ka K5 Julius naga pati man kag naga panindugan nga ang duta ginhatag sila sang former nga naga panagiya sini
1: okay.
0: So karon do may conflict with sa ining duta so ginakaso inin nila ka K5 Julius kag ining pagpananom sang kahoy dira sang inkargado kag sang asyenda di hindi tani magpasugot ining mga nagatanong bala sa
1: Jer
0: maduk
1: napaidalom ni Kun Amo sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP.
0: Wala pa ni Tutulo eh. Wala pa niyo.
1: Wala. So, di mudo, ang laktod nga istorya sini, disputed property ini, ginaagawan nga duta, gali ini, sang mga nagasiling nga beneficiaryo, may isa man ka grupo nga gambal nga silang beneficiaryo, nanoning tapsanay sang saging niya ho.
0: Ang tapsanay sang saging nga makita mo kay Pep Julius, after na na, pagka next day. Diba pagka next day ka kay Pep Julius nag ano na after nga nag-abot ining mga ano mga nag-abot siling kagapon lang ni nagsugod kay Pep Julius sa panapasang saging kagiban pang mga utan dra sa ilang lugar kag ti wala na may mahimo ang aton sining pumuluyo dra kay ti kumbaga makita mo ka kay Pep Julius may ara sa mga nagabantay sa palibot man sang Kafgo and then ti may mga tao man sa kasyenda nga nagapang kuha sa mga down kamote, kag kapayas, kag iban pa nga mga tanom sang pumuluyo kaki 5 Julius.
1: Di mudo ga agaway subong kung sino ang dapat magtanom sang kun ano. Kay ti ang ginaistoryan diri possession sang duta. Therefore ang pamangkot amo sini. Ang Kafgo bala may ara kinamatarong nga mag-intra sa sining land dispute. Ang sabat is plainly wala. Nga ah, kay may contending parties. Ikadua, ang jurisdiction sa idalom sang Department of Agrarian Reform o Kundar. Ikatatlo, ang pamangkot, ang Kafgo bala dapat manggabot kamutikahoy o kung hindi. Ang meaning ka Kafgo, Civilian Armed Forces Geographical Unit. Hindi iya kay GKKGU. Balo ka na nung GKKGU, Jerilo? Gabot kamut gabot kamutikahoy geographical unit hindi na ya hindi kamutani mag-intra dira ang pamangkot nga nagkadto kamuto kag giniistorya ninyo ina dapat barangay matter na ya jer oh te
0: actually ka kay Pep Julius ining insidente no in kakibot gid sang purok president sang ining purok ka kay Pep Julius kay bangod nga alin sang una, wala gid sang pagbalo nga may ara sa patigayunon nga clearing operation, pagabuto ng mga pananom sang pumuluyo, kaya ti i-claim sang piyak na partido, wala gid. So anatabo ka kay Pep Julius, nakibot sila sang Lunes lang, nga may ara sang Kafgo nga nagkadto, kag i-claim ang duta, kag i-kakson ang mga pananom, kag i-tamnan sang kahoy or tamnan sang nag-claim sa duta na piyak na partido, kagati dito ka kay Pep Julius nga ambal sang puro presidenta ni kuno gyud pa barangay lang anay.
1: Correct.
0: Nga ma ano bala ma dula bala ka kay Pep Julius ang tension. So may interview ka kita ka kay Pep Julius ining kay Godofredo Binonya or Bedonya the third no ka kay Pep Julius ining puro presidenta sang ining lugar ka kay Pep Julius. Pamatian lang naton.
1: Sige. Sir, purok president? Alright.
6: Wala, sir, wala.
1: Uy.
6: Wala sila, coordination. Nakibot mo lang ako gani. Ngayon po, ako di siyang bata ko nga, may mga army ko, no? Galik kay Kapgo.
7: Oo. Tapos, nakabalo ka nga, nagpinaya ay isang armas, kag nagpinahugay dito.
6: Duway, kuya, ano? Kaya ulihi, kuya, sir mo. Ulihi, kuya, nag-ano? Kay tapos na kumusyon, antes nag-abot ko.
7: Tapos, ano dahil nang tatabo? Nag-istoryan, ikaw mo sang Kapgo, anong plasada?
6: Oo, oh, ginistorya. Ginistorya ako ang Kapgo, eh. Kagang, ano, 54 na taniyang ginpabalo nyo kami, bilang proposyident, dasun, gindala nyo na sila sa barangay, a good avoid commotion, wala? Doon muna na taniyang advice ko man sila, eh. Kahit, wala man tamay mo, kahit ilaman na right nga magano mo.
7: De, ano ang sabat nila?
6: May man silang may sabat sa akin, ipos mo lang.
0: Amo to, kay Pep Julius?
1: Ay!
0: No, wala sang sabat ining Kafgo or membro sang Kafgo, Kafgo ka kay 5 Julius tanging kumprontar ini sila sang prok president sa lugar ka kay 5 Julius kay ti syempre nakibot gid sila tanan wala pa ya wala pa ya nagasanaaw ara na yang Kafgo sa lugar nakaposisyon na kag kumbaga ka kay 5 Julius do Although nga kita man nila kung gusto ang kakgo nga dra nagalabay, pero ti wala sila nag-expectar ka Kev Julius nga maglabutanay sa tinayaay daw sang pusil kag pagkasasang armas kag dito pamahog kuno ka Kev Julius nga kamangon kag pamatyo
1: ay, na hindi na yan nami Jer Jer so ang guwaya it seems to me nga specifically ang ginapamangkot sang kakgo parte kamutikaho hindi ba? Na ti ang pamangkot ano ni may ara dolit tupad nga programa daaw sa tong adlaw may dolit tupad nga programa ikaduwa ano man yang labot sang kafgo di ba kay ti unless nga may ara reported nga mga komunista nga nagkadtuda nga mga armado may ara wala
0: actually ka kay actually, ka Kev Julius, amuna ang ginpamangkot ni Nanay, ang complainant nato, no? Ni Nanay Angelina Teruel. Nga ginpadalaan din sila sa CAFGO, nga full battle build ko, no? Ka Kev Julius, naka-long-term, naka-bandolier, naka-bulletproof belt.
1: Bow!
0: Kag-ginkasahan pa sila sa armas.
1: Ha? Tayaan, ginkasahan? So,
0: yes, so uy. May ara kita sa supporting interview dra. Agod nga mapabatud-an nato no ang salaysay ni Nanay Angelina Teruel ka K5 Julius pamatian bla naton.
1: Nanay Angelina?
7: Ano pakilala lang nila?
8: Kapgo sila.
1: Eh tigulang naman na.
7: So Kapgo. So nag-ano ang Kapgo green?
8: Ay ambo ano tayo kuno nag-assess sila. Gintawagan sila kuno ang encargado.
1: Ay
8: na ma-assist sila din. So, wala man din na. Why sila nga ang ma-ano sila din?
7: Tapos, ano dahil natapo?
8: But, tapos, nag-singgit ang ilang ano, si Oni Lacuno to. Hindi nga kasi noon nga din mga tanong mo, balingon ni Taguan. Hindi nang bata ko nga nakibot. Nagwa, sir, amo na. Yan, pagkabutan nyo na. Hiling siya ba nakasakit man na ang among tanong kami. Siya pwede lang sa mula magabot. Nga lugar ka kanya pinunto ha, pamaskin sa kabutanan.
7: Siya nagambay?
8: Oo, siya hindi siya nagambay. At pagkabuti ko, naglagaan ko kay masulod ang but wala ko kabilong. Gintiklog ko na ng amon sila kay masulod siya no. Pamaskin niya kami kuno.
7: So, tanan sila naka long firearm, naka armado tanan?
8: Oo.
7: Oo. Tapos ano natabo? Wala man sa tayaay nga natabo, dire?
8: Gintayakan kami gani.
1: Aragay!
8: Nga pangsulod nila, nakrak na nilang ilang armats.
1: Adjusta. Te, iniya whether you like it or not, publicity, black eye naman ni sa army ni. Ay, sus. Te, amak na. Balo ka, Jer, ang army may ara specialization. May ara tracker. Espesyal nga, kwa na, abilidad, may ara mount military operations in urban terrain. Espesyal na, may ara CMO, civil military operation. Wala kuya kabate nga may espesyal nga kurso nga counter kamutikahoy operation. Wala pa ko kabate sina. Tinga makadtutuya ang kafgo kag sila manggabot kamutikahoy. Amo na da. Hindi na pwede. Balo ka nga ah. Pulihan naman ni sang mga CTG. Gahulat lang ni legal front sang CTG. Give it a 1 week. Tapat naman ni ang army ni. Ay, sus.
0: So bangod sini, wala ginatolerar ka kay 5 Julius no sa Philippine Army.
1: Mayugid.
0: Kining mga buluhaton pareho sa pag ano ipapamahog ka kay 5 Julius sa pila ka mga pumuluyo. So na interview naton actually kay ina exclusive si Lieutenant Colonel Rio Malanyaw ang battalion commander no sa 94th Infantry Battalion angot sa sini nga issue kay ti syempre ka kay 5 Julius in chak tugid ang ambal mo nga posible nga pagagamiton naman ini kagati medyo mainit gid ako subong ka kay 5 Julius ang issue no sa pag ginaaligar nga ti gagwa bisa mga residente dito nga daw kuno abi ginagamit sa nga syenda ginagamit
1: sa mga amo na da.
0: tawo ining nga mga mga kafgo agud nga proteksyonan sila agud nga hindi sila matandog kuno kag obrahon nila yang gusto nila yung obrahon sa mga pigado
1: munang so, masakit da
0: oo do amo nang gagwa karon didto nga hiambalanon ka K5 Julio so may ari nga sabat si si Sir Lieutenant Colonel Rio Malanyao
1: sige abe
0: sa sinigang isyu ko matiambla naton.
1: All right,
9: there is an allegation po involving our personnel. Nga po pala, itong personnel natin is under 62nd ID. Tao po ito na 62nd ID, working for 94th ID. But again, we take that matter seriously po. And we will ensure that an appropriate investigation will be conducted. So ano kasi, prejudge any individual. But kailangan po malaman natin kung ano po yung totoong nangyari. So we will make appropriate actions to make sure na itong tao na to is
1: okay.
9: Will not commit any ganyan po mga abuse of authority o action that you know undermine yung ano yung safety and security ng tao dito sa Negros.
0: Julius, again pa siguro ni
1: Maluka, Jer. Okay, giningambal ni Lieutenant Colonel Rio Malanyao, pero at the end of the day, ti da sino ang CEO nila da?
0: Actually, amo pa na ang ginaan naton, ginakonfirmar naton karon ka K5 Julius. Kag bilang action taken karon kay Julius sa 94th Infantry Battalion ginakumpirmar pa naton bata miara nakita sang kinanglan pa i-validate niya information nga miara nakuno sang ginpagwa nga desisyon angot sa sining allegedly CAFGO nga relieve na ni kuno kay K5 Julius yung sining nga duty sa sinigid lamang hapon ka K5 Julius.
1: Ah, oo. At the end of the day, baluka ang goodwill de ang kaayo sang buot sang army ara na kuntani. Ting mga insidente nga amunay, magguba niya sa pagsalig sang tawo. Kag hindi niya dapat nga mahimo kaimo iya manuggabot sang kamuti kahoy para sa tag-iya kasinda din kay mukitas na ya. Di ba? Ay sus. Ay oo. Sige Jer, pero at least na-ventilate sang mga tao ang ila reklamo. Plus ang nalainan ko Jer, may ara galiya sinanay tigulang na to, ginpahog pa nila.
0: Oo, oh, actually 82 years old na to sinanay.
1: Tiyamak ka muna. TNP, ilang na yan na to niya, Sir Angga Paniro, tigulang. Parehas dobla kay nanay Nora Anggit sa Kabankalan, 75 years old. NPA lang na yung Gapaniro, tigulang, tik ka mo, NPA ka mo, aw? Na. Balo ka dyan ako gasuporta, kuya, sa army, pero kung mag-amuning nga abusar, hindi kuya magsuporta ni. Hindi na yan nami.
0: Insakto gid ka K5 Julius kag biskan sin oman nga na istorya naton actually biskan na naga-train pa sa mga CAFGO istorya nila nga daw hindi gid man insakto ang
1: gani
0: nahimo K5 Julius kag especially nga nag-viral ini siya
1: Jer sining, balikan ko ni Jer kay gakwan ko kulang na ko minus ko chimpo I have to go on a break.
0: Sige,
1: balikan ta kabuas ha. Balikan ta kabuas.
0: Okay. So amo na K5 Julius ang aton sining update angot sa sining incident report kinadulong sa aton sa Kalwan sa DTX 500 D3 Bio and Mighty C the alkaline base na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis para sa kampiyon niya balita serbisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News 7. Lorga
1: Vista. Sa aton nga pagpanumbalik talakayon ta fire ansa pagkaligad lamang sini.
10: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News, D3 Bio.
11: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
12: Subong adlaw tong anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinicas Probiotics kag D3 Bio. Makabulig sa mga aton mga kababihinan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga Probio Tandem sa Clinicas Probiotics and Clinica D3 Bio?
13: Kabalo naman ta, sir, boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil.
12: Mm-hmm.
13: Di damo siya sa ang MCT.
12: Wow.
13: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakad ko sa monolaurin.
12: Wow.
13: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
12: Mm-hmm. Fungi na, no?
13: No, which is sa UTI causing fungi sa lab, sir boy.
12: Mm-hmm.
13: 90% sa candida within 15 minutes.
12: Wow.
13: Ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
12: Dasig ba?
13: No, mm-hmm. D3 Bio.
12: Mm-hmm.
13: Amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palain nung ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos ining monolaurin, sir boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sang gituag E. coli bacteria.
12: Uy, isa nang bacteria.
13: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag UTI, sir boy.
12: Wow.
13: So, kung may UTI naging man ka, inom ka D3 Bio.
10: D3 Bio.
14: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
13: Ang nakanami pagidam mo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagidim mo spore biotics.
12: Kampiyon.
13: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus spore biotic. Kay ang aton nga spore biotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, sir boy.
12: Uh-huh.
13: Lactobacillus rhamnosus.
12: Uh-huh.
13: Lactobacillus reuteri.
12: Uh-huh.
13: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So, ini nga klase nga mga probiotics, sir boy, nga makita mo sa probiotics, gak-create galin sila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila infectious.
12: Hindi na infectious.
13: Kundi, no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus spore biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, sir boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag spore biotics. Hindi lang ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
12: Oy, mm-hmm. Bonus kay Miss bonus kay Mister. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag probio tandem, no? Ga complement each other ang D3 Bio kag spore biotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka. Hindi, it doesn't mean kung may UTI ka may multiple partners. Kasi kisa poor hygiene ni, no? Dugay mag-ilis ang underwear.
13: Wala hugas-hugas.
12: Wala hugas-hugas.
15: Sa lang pang-hugas.
12: Oga pungko sa bedsheet nga medyo higko. Usar sa mga towel sa mga hotel nga wala naging tinloan mayo.
15: Ay.
12: So kisa, hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, mag-suplemento ka na sa klinika D3 Bio, kung explore biotics, para layo ka na ang balindok na sa UTI. That's how D3 Bio and spore biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sa Clinicas Probiotics kag of course sang D3 Bio.
10: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa iHealth, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This Super Seat Fest. 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magadala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuloy para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Standby na! Standby na! Sa aton makihibalo, makatalanaga ng ihibalo, karon dugay-dugay, ari ginapanumdum ta kamo. Agud nga ang inyo karawasan, hindi duro magtuktok kung kawatan baterya sang free radicals, ari dapat nga mas madamo ang antioxidant sa lawas nyo. Amuning gauli sang ginakawat nga battery sa inyo selula. Makuha ina pinagi sa pagkaon utan kag prutas, pagpahuway sang maayo minus bisyo, and of course kun mag-inom ka sang DTX 500. Tungod ang DTX 500 duro ini sang antioxidants gikan sa dahon amarguso kag disugard sugarcane extract. Kag indi man pagkalimtan ang nagapaalam sa imo immune system, D3 Bio ang John Wick sang lawas. Amo ini ang duro medium chain triglycerides gikan sa extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, limudo, kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas agod idukaron ang imo immune system. Ano ang malain kag maayo nga mga bakterya o kagaw sa imo lawas magluwas sina ginapatay man ang virus, fungus o kon bakterya. D3 Bio ang John Wick sang lawas. Are, sa ginpromesa ko, are, ang mamsa, abita, ang ginakaon niya isda lang. Ang mamsa, isa ni sa mga namit mo, tulahon niya isda. Upod ni sila sang ulibalay, upod ni sila sang gingaw, sang lison, of course, lapu-lapu. Kag ang nanamian ko, gudyang baka-baka, ina balang budlay galing limpyuan, budlay kwaon ang tinae kitig apanit. But anyway, are, ang mamsa gali, gapang ayam, pati pispis ginakaon niya. Are, lantawa ang video sa aton makihibalo. Makatalanaga ng ihibalo every night, diri sa Larga Vista. Roll tape! Hulo!
2: Watching a bird flying above the surface.
1: Uy!
2: Then it launches and takes the bird out of the air. The giant trapeze hunts, fledgling turns in the Indian Ocean. It tracks a bird through the surface, corrects for the way water bends light, predicts where the bird will be, and leaps clean out to intercept it. Some individuals leap several feet into the air. For years, this was a fisherman's story.
1: Ooh.
2: Nobody had filmed it. Then a Blue Planet 2 crew spent weeks waiting in the shallows and caught it. The first time it was properly documented on camera. A fish that solved the physics of a moving target in a different medium.
1: Grabe,
2: and hunts
1: no?
2: Birds for a living.
1: Grabe! Giant Trevally. Amo na gali ang ngalan sa Ingles, ha? Sang mamsa o talakitok kun sa Filipino. Giant Trevally. Amo ni siya ang pispis o isda nga pati pispis ayamon niya, chibugya. Sili niya doon kakapoy nga isda. Isda, manok naman tabi. Ang ngita sa pispis. Now, ang problem actually, tungod, ang tubig nagalain na mo sang panulukan sang isda. Lang tawa bala, abi mo kun sa dalom, ara sa atubang mo ang bagay, uluunhan pagali. But nevertheless, ang giant trevally o kun ang mamsa, may abilidad. Daw radar bala o daw targeting system sang eroplano, kabalo siya mag-correct para madakpan niya ang iya palanyagahon. Tiyan mo na ba siling kukun ang isda gani, pwede makamidyos, ayahan pa ang tawo. Kung ang isda gani, makagamit sang iya utok, nga isama lang nakapudyot, ayahan pang tawo, nga ang aton utok, katulad kadako sang aton ulo.
0: Lorga,
1: ang lain lang da, kung dako ka ulo, gamay ka utok. Ate, why na kuya may memo? Dira, Dadbo Mendoza, sutil kagid bala Sir Jules, base, gusto lang nila magbulig pang gabot kamote. Well, amo na sakto sir, antes okay ng sitwasyon, ginalabugay pa nila. Very good, si nanay nagvideo. Bautani, amo.

isang magambal ka swarm intelligence, may kaalam sila kung magpanong. Kita ka muna sa mga pelikula katulad sang Avengers, ina balang naglusob di sa kalibutan, maayang ginatawag nila Chitauri, may ara sang swarm mentality, but silingon, may utok-utok sila, nga amo ang nagadumala sa ila, amo na kadelikado sang fire ants, kay kabalo sila, mayo pakisa, no? Ang insekto, gamay utok kontra sa tawo, pero kabalo pa sila, maghulag, kag magbinuligay as a team. Amo nang pinasahi. Okay, padayon nun ta.

0: We instinctively seek shelter from the storm. The fire ant does just the opposite.
1: Ay!
0: When rain saturates the soil, their home becomes a death trap.
1: Uy!
0: If they don't evacuate, they will all drown.
1: Amogalit ng gabakwit sila.
0: But it's not every man for himself. The queen and helpless brood must be protected.
1: Uy.
0: To us, this scramble looks like chaos.
1: Okay.
0: It's not. It's organized chaos.
1: Wow. May utok.
0: Every ant has a job. And if ants had a motto, it would probably be girl power.
1: Ay.
0: The ant world is run and ruled by females. Each is an exquisite work of art. The colony is almost entirely made up of the workers, all sterile females. A worker begins her career as handmaiden to the queen and nurse to the brood. Feeding and cleaning her highness and offspring is a full-time job. As they get older, workers are promoted to sanitation, excavation, foraging for food, and defense of the colony. These large winged ants
1: all right.
0: are future.
1: Basta isugpunan ini, pero very interesting ining kabuhi sang fire ants. Baluka sa ilagali nga kalibutan, may ara sila yatuka-tuka kada isa. Abita ang mga subay, sige lang, biris nga biris, lagan dirid, lagan dito, kada adlaw hindi gali. Kada isa may ara ubra, mayo pa sila no. Wala yan may nagapabug at itlog sa ila. Kitit number one, way man sila itlog, ang subay. Ikadua, kadamaan gali sa mga subay nga ara sa colony ukon sa ila pugaran laban dira kababayinan.
2: Lorga, Vista.
1: That's why nga kung tuod nga girl power ara sa subay o ara sa subay pero buwas ta sugpunan nano ang dapat taya andaman sa sining mga fire ants.
2: Lorga, Vista.
1: Why na ko sang tiyempo ah sa ngalan sa amung chief executive officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Ramon Alcantara sa technical side. As always, Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
2: Lorga Vista! K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX

0: Strength, Mighty C, Alkaline nga Vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulaw, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, Vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, Alkaline nga Vitamin C.
2: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. DDX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, mag-aid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Pla, kung pamatsyagaan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika.
8: Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka one round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Number 1.5 K5 News.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang ni carots.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
14: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Siling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
18: Basta.
14: Ano na yung interval?
13: Maedukar ka pa.
14: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaing lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 kamo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina or basi may mga inflammation ka sa pancreas or basi naman may problema ka sa liver, grabe nang imong fatty liver. That's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi while hindi pa man namon nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobra nga kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sang lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sang Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting. Karon, ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod din sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Silueta.
19: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Oo, lawig do mga tatlo kadlaw.
19: Yes, Sir JP. sa mga nag-inom dito experiment ng Mighty Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pagdispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
15: Husto Dok Ramil, ano ang matabo sa lawas by the way Dok sa sulod sang 24 tubtob 72 oras o kon isa tubtob tatlo kaadlaw nga wala kasang kaon?
19: Sa isa kaadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours Sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mga palainom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mga palakaon, good fats, dako mabulig. At the same time, sa Ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag MyTC kapagid, mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
15: So kung wala kagali kaon Dok sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain-derived nootropic factor o BDNF.
19: Ang BDNF Sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
15: Anong matabo Dok ya kon tatlo ka adlaw nga indi ka magkaon? Makaya ayhan?
19: Patay ka guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo ka adlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gito ang ketosis. Iwala na glucose or GP.
15: Oo.
19: Ang matabo is gamiton na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag MyTC man lang ang epekto niya Sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagid ka DTX 500 kag MyTC at i-campion nga kon epekto. Na-notice niyo nga kun ginahilanat ka wala kag gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid ya nami magkaon Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagafocus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka adlaw. Try nyo anay intermittent fasting.
15: Oo, ganhagan, matamat.
19: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kagtanan nga healthy cells, pangubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag MyTC or PureC na adlaw-adlaw.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
21: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
22: Saan nag-inom ka?
23: DTX 500.
22: Di na dala subong imo sugar.
21: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
20: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
24: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit na yun akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
25: Kagsubong ka namin isa akong
24: pamisara.
20: My TC!
1: Mapalit sa mga
18: para sa libre nga check-up, bisitahalan
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel.
2: Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Roa City.
18: Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Calibo, Reventor Building. Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique.
2: Juan Tiong Building.
18: Barangay 8, Bagumbayan.
2: Fronting kay Sano Mall.
18: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
2: Kulasi.
18: National Highway.
2: Kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina.
2: Kabangkalan Branch.
18: Located at ACM Building.
2: Texas Street.
18: Corner Bread Box.
2: Kabangkalan Public Market.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Sagay City.
18: Radyo Bandera Compound.
2: Likod sang Pag-ibig Office.
18: And
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Bacolod City.
2: Ernai Street.
18: Fronting Paglaum Sports Complex.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation, ang isa ka natural nga reaction sang lawas, kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals, o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
19: Dahil gid man, kung adlaw-adlaw ka ginom DTX 500 kag Mighty C or Pure C, kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas. Bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalang hubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importanteng kamatis, ha? Magamit sang olive oil or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon,
19: like,
3: Sir JP.
19: Like okra, be? Tugabang?
3: Balungkay?
19: Takway?
3: Takway?
19: Damo hindi namin na.
3: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kangay sang avocado, pinya. Tiyo, susubong,
19: damo-damo subo avocado.
3: Pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty Sigid kadadlaw.
4: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amo nang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
19: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa duna man?
15: Masami.
19: Masami na, no? ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko di TX 500 kag by TC. Tasto gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP.
15: Oh.
19: Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog.
15: Oh.
19: Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag mag-ila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, gin-stroke ka na. Gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag may TC.
15: Usto, aray.
19: No. Oh. Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. Makantos clinic kay magpabulong na.
15: Oh.
19: Ang amo niya clinic,
15: lain.
19: Hindi amo tanin ang konsep mo.
15: Makanto
19: ka kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka mighty, si mabakal ka mga super antioxidant nga mga suplemento,
15: oh.
19: No? So ara na sa imo desisyon niya, no?
15: Hmm.
19: Pabay-an niyo inyo lawas o magbag-o na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, gina-lecture nga. Lain ganyan ang palainom, DTX 500 kag may TC. Lain ganyan ang palainom sa mga suplemento.
1: DTX 500! Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500!
15: Right.
5: Informasyon sa ikayong lawas.
15: Subong man nga ara na sa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
6: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Ang klinika Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Dio Fresh. Kung namin ganyan magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba niya kakape po sa balot sa likod din sa ila brain nga uy lainis ako pero wala mahimo kay gusto magpainit sang lawas. Ari na may DTX coffee mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellula kay puno sang antioxidant.
19: Kada, DTX coffee mix.
6: DTX coffee mix.
19: Pero may kwarta sila sir.
6: May budget?
19: May budget.
6: Kung gamit may budget,
19: sa, DTX premium. Nami ang DTX premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX premium nga ah. Isimbre ang sugar pa lang, stevia. Hindi delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir boy, Ganoderma mushroom.
6: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto gaan mo ni duwa ka dito bayo ay kampyon na
19: bulletproof coffee na
6: bulletproof coffee nga protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi and viruses, kampyon na klase nga kombinasyon na Dr. Ramil.
19: Yes, so right. Pinaka the best nga sekreto ni engineer inab lang magpa-massage ka sa hubin awbin ng gamit ang pinaka paborito nga balan nyo, Santon Plus herbal oil.
6: Uy, kampyon.
19: Pero hindi mo magbakal na sa mga ginalibod-libod nga ka
15: na. Why gel, ha?
19: Oo. Pakayoy nga, nai ko, ana, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala sila mahatag. Ati,
15: pike.
3: Pike na.
19: Kapon, libod sila rin sa takuling.
15: Ay, gali ka?
19: Oo. Ilang ginasunod gid, Santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
15: Abaw!
19: Ati, piho. Hindi legit nga klase ng kumpanya.
15: Pikoy.
19: Tay, mabakal mo sinaway mo ko balo kung ano na gina-approve na sa FDA. Ang gamit ni engineer amo ginayang kuan niya.
15: Oh.
19: Sigurado.
15: Amo lang legit.
19: Oh, legit. After nga makapamasan si engineer dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
6: Extend.
15: Gayuman ni engineer.
6: Oh, ang extend nga kapan nami si imo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: All right, story hanta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you? Sa inyong cellular level sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
0: Talk ni Doc.
4: Thank you, Sir JP. No, ang Balila Health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga-food supplementation ka. Kay ang imo to invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo stimula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
19: Yes, Sir Boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang nga portion sa selula.
4: Patay ka.
19: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang nga portion sa selula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3Bio ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, Sir Boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
4: Pigaw na absorption sa lawas.
19: So di na magamit ni selula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imunga lawas. Paano ni D3Bio mabuligan ang imunga selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre, si selula ga-produce dasang gitawag free radical, Sir Boy.
4: Correct.
19: That free radicals, amo man ang maguba sa imunga selula.
4: Correct.
19: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ang nakanami lang kasi D3Bio, may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi ni mo, DTX lang may antioxidant. Si D3Bio may ara man. May gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Di imagine ba, kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, Sir Boy, sining D3Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3Bio sa imo nga selula.
4: Kampiyon, D3Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3Bio is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ara na sa D3Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3Bio are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
19: gadamo maitan. Sila, ya?
4: Gadamo na lang sila gadamo. Si D3Bio, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
19: Di amo na nga lain gid nga pala inom ka D3Bio kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamins sa imo nga selula. Ang nami pa gid, Sir Boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3Bio malayo kaya sa cancer, hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugot as hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duham lang gataki sa ito selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
4: Free radicals. Mm-hmm.
19: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
4: Wala niya kabuhi ya.
19: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
4: Correct.
19: Kadaw tok-tok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals, ang mga tok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. Mm-hmm. So ibagid niya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa nga balatian tuga sa mga kagaw, Sir Boy.
4: So simply hon tani no, kung ginamligan ka sa ditribayo kontra trangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa D3Bio, lalo na ikombinal mo sa DTX 500 kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3Bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3Bio of Dansang DTX 500.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: D3Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko ang D3Bio ba okay? Gidang resulta subong normal na gin.
7: D3Bio!
9: Ang D3Bio!
7: Yung may Visio!
9: Ang Visio!
7: Yung may D3!
9: Mabagat sa mga butika.
7: May DC!
9: Ang alkaline nga vitamin C!
23: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may DC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo.
7: May DC!
9: Mabalis sa mga butika.
0: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
18: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Roa City,
18: Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
18: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
18: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
15: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio.
19: Si permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw ka ginom D3Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, Sir Boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
15: Mm-hmm.
19: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag ini kay may laxative siya.
15: Uh-huh.
19: Tingala ka gahumok imong akoy mo.
4: Imong pupo.
19: Imong pupo, no? Tungod sa gituag, medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amunang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imo nga pagbawil movement.
15: Mm-hmm.
19: Eh, lain gidyo ang D3Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
4: Kampiyon. Mm-hmm.
15: So, ang namian ko sa D3Bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
19: Mm.
15: Ang pinaka-kontra ka ginakulbaan tas tanan cancer.
19: Mm-hmm.
15: If you're taking D3Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
4: ang
15: imong mga selula.
19: Mm-hmm.
15: Daw ginapintahan niya man, Sir Boya, literally.
19: Mm-hmm.
15: Ang MCTs found in D3Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
19: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
15: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
19: Oh.
15: May bakterya hindi makatake. Because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in D3Bio and only D3Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
4: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 bio. It will give
19: ako
4: you...
19: Ako, Sir Boy, 5 kagina.
4: It will, wow! It will give you instant energy and again, ang Balindok Sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3 bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog, kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 bio. Ang pinakanami pagid niya, ang ketones is all nga na process na nga MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So taking D3 bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
9: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

nga kamu amo ang suga sang kalibutan. Ang isa ka siyudad nga nabutang sa bukid indi gid malipdan. Amogin na siya. Dayon mo na nga ginsugo kita nga tani mangin kasanag. Paagi sa pagtanom sa ila mga tigipusoon sa mga prinsipyo sang iya pulong, ang balaan ng Espiritu nagapalambo sa mga tao sang mga kinaiya sang Dios. Ang kapawa sang iya himaya, ang iya kinaiya, amo ang magasilak sa iya mga sumulunod. Gani dapat nila himayaon ng Dios sa pagpasanag sang banas pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa siyudad sang Dios, pagkadto sa panyapon sang kasal sang kordero. Ang pag-abot sang nobyo sa tungang gabi, ang pinaka madulom nga oras, gani ang pagkarin ni Kristo mahanabo sa pinaka madulom nga tiun sang maragtas sing siningdota. Ang mga adlaw ni Noe kag ni Lot naglaragway sang kahimtangan sang kalibutan antes gid sang pagkari sang anak sang tawo. Ang kasulatan nga nagatudlo sa sining nga tiun nagapahayag nga si Satanas magapanghikot nga may bugos nga gahong kag sa tanan nga mga malimbongon sang pagkadimatarong. 2 Thessalonica 2:9-10. Ang iya pagpanghikot maathag nga ginapahayag sang madasig nga nagadugang nga kadudulman sang madamo nga mga sayop, mga irihiya kag mga paglimbong sining katapusan nga mga inadlaw. Hindi lamang nga si Satanas nga nagatoy-toy sa kalibutan nga bihag, kundi ang iya mga pagpangdaya nagapahabok sang nagapangangkon nga mga iglesia sang aton Ginoong Hesukristo. Ang dagko nga andako nga apostasya magauswag sa kadulman samtang subong sang tungang gabi, hindi masulod subong sang panapton nga sako sang buhok. Sa katawahan sang Dios mangin isa ka magabi nga pagtilaw, isa kagabi sang paghibi, isa kagabi sang panghingabot tungod sang kamatuoran. Apang gikan sa sinang kagabihon sang kadudulman, magasilak ang kapawa sang Dios. Ginapahanabo niya nga ang kapawa magasilak gikan sa kadudulman. 2 Corinto 4:6. Sang ang dota wala sing dagway kag wala sing unod kag ang kadudulman yara sa ibabaw sang kadadalman. Ang Espiritu sang Dios nagahulag sa ibabaw sang kadaigan sang tubig. Kang ang Dios nagsiling, magluntad ang kapawa kag may kapawa. Genesis 1:2-3. Gani sa gabi isang Espirituhanon nga kadudulman, ang pulong sang Dios nagsiling, magluntad ang kapawa. Sa katawhan, sang iyang katawhan, siya nagsiling, magtindog ka, magsidlak. Kaya ang imo kapawa nagabot na, kag ang himaya sang Ginoo nagasidlak sa imo. Isaiah 6:1. Yan rin karun, siling sang kasulatan. Ang kaduluman, magatabon sang luta, kag ang dagpo nga kadulom, magatabon sa katawhan. Apang ang Ginoo magabutlak sa imo, kag ang iya himaya makita sa imo. Isaiah 6:2. Amo ini ang kadulom sang sayop nga paghangop sa Dios nga nagatabon sa kalibutan. Ang mga tao nagakadulaan sang ila ihibalo sa iya kinaiya. Wala ini mahangpi kag interpretar sing sayo. Sa sininga tiyon, ang isa ka mensahe gikan sa Dios dapat ibantala. Isa ka mensahe nga nagaiwag sa iya influensya kag nagaluwas sa iya gahom. Ang iya kinaiya dapat ipahibalo. Sa kadudulman ang sang kalibutan dapat ibubo ang kapawa sang iya himaya, ang kapawa sang iya kaayo, kaluoy kag kamatuoran. Amo ini ang buluhaton nga ginbalay ni propeta Isaias sa mga pulong, O Jerusalem, nga nagdala sang maayong balita. Ibayaw ang imo tingog nga may kusog, ibayaw ini indi magkahadlok, isiling sa mga syudad sang Huda, yari ang inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios magkari nga may mabaskog nga kamot kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang padya yara sa iya kag ang iya binuhatan yara sa iya tubang. Isaiah 40:9-10. Lamang magutoran magkabiyanan ang aton nga tiempo naubos na
kabay pa nga ang aton nga nabatian suwong makabulig man sa aton nga pag-uswag sa pagtuo sa aton pag-alagad sa Dios. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, pagkabait-gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natanggap mula sa inyo, na kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani. Napatuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin mula sa inyo na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen.

0: Kampyon na Radyo.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5, welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upda na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kini balabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagid bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sumong agapi, text yun na o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong balibon, saliwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa atong globe number 0927-448-940. September 9, 2026 is a Wednesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jerry Lee.
0: Kamusta longi mo nga adlaw sa buong lo?
1: Well, still the same so far, so good. So good so far. Mayong gabi sa atong tanan mga ka-K5. Welcome na sa atong program, ha? Ako naman si Jay Lolo. Una gid is mamangkot naton kung nainom nyo na. Nainom nyo ng DTX 500. Ati good. Very good. Mayo. Importante pa dayon kita nga mag-atipan sa aton nga ikayong lawas. Ibutang tagi sa mas mataas nga prioridad ang aton nga sistema, ang aton nga lawas, nga layo sa masakit kag balatian, ha. Atong ginugalion ang pagpikuras sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para ini magkahatag mayong nga dulot sa aton ikayong lawas, ha. Likawan ang mga matamis, mga mamantikaon nga pagkaon, mga junk foods, ha. Madamos ang preservatives nga mga pagkaon. Masublabihon ang mga berde nga utanon, mga prutas nga mga gulay kag mga isda, mga ka-K5, ha. Likawan anay ang soft drinks nga bigid. Ugaliyon man naton nga magpabalhas, ha. Ang pagbabalhas, mga ka-K5, dako ini nga bulig sa aton sa paglimpyo sa aton sistema. Kitungod, mahigko ang aton nga lawas sa sulod. Amo ini nagatugas ang paghahalit sa aton nga sistema kung pagkaguba. Kung guba na siya, kagmahalita na siya, mag-develop ini sang sakit o balatian. Mga ka-K5, mga toxins nga makuha naton sa aton adlaw-adlaw nga pag-inom sa tubig, pagka-close hangin, kag especially sa aton man mismo nga mga pagkaon kag iban pa. Sa pagkaon, arang preservatives, arang toxins, kapila ka na ihan makakaon sang dilatas. Wala ka man namang kot nga sa tiyanggi, kung kapila na kabulan o kung pila na kabulan nga na naka-standby sa ilang mga stante, antes mo baklon. Kaya antes sina baklon sa tiyanggi, mga ka-K5, pila manayhan kabulan ang naka-standby sa ilang inbakla sina. More or less, guro malawig na chimpo, that's why may expiry date, no? May expiration. Tungod, may hangganan, may katapusan ang ka-epektibo sa preservatives, no? Sa sulod sa lata, may priskang isda. Daw buhi lang, daw bago lang ginakop. Daw bago lang siya ginsulod sa lata. Kaganami pa sa saborya. Nga man, may chemicals eh. May chemicals. Anong chemicals yung butanda para maging dabuhi lang siya, be? Preservatives. Nga ang patay ng tao, hindi may yun malupok, hindi mabaho, no? Dabuhi lang siya niya po, kag wala nagkakadunot ang lawa sa isa kapatay ng tao, be. Tungod may preservatives. Anong preservatives sa bangko? Sa bangko? Sa nga tao? Preservatives ng tao is formalin. Ang sa isda yan, naman na, preservative man, oh. Gagmay mo lang na siyang gagmay mo lang siyang amount to preserve the product. Pero sa dalayon ni mo nga kaon mga gagay-five, nga hindi mo na maisip sang sugod ka nagkaon na sta sumong ara na sa sunod sang lawas ng mga chemicals, ha? Mga toxins nga nagahalit sa ato ni kayong lawas. Kag sa mabot ka panahon nga magnubo ang imong resistensya, pag lutuso niya na ang imong kayong lawas, tagaan niya na ka sang kahalitan, tagaan niya ka sang masakit o balatian sa mabot nga panahon. Subong pala nga laan pag-aunay ng mga toxins nga pundo sa lawas ta. Pagi sa pag-exercise, pag-eliminar, pagpagwa sa maton balhas, nagaupod ilig ang mga toxins nga para maglimpyo ang aton sistema, ha? So ganit tagagit panahon ang pagbabalhas, ha? Limpyuhan ang palibot para wala magatinir ng mga kagaw o kung bakterya o kung mga dingging na maghalit sa aton panimalay, ha? O galion tayong malimpyo ang aton sulod panimalay kag ang aton ugsaran para healthy ang whole family. Ikawan ang mga stress, ang mga bagay kung mga butang na makahatag sa aton stress na ikawan aton, ha? Tungkol sa stress, nagasaka ang imong blood pressure. Tungkol sa stress, nag-aataki ibang tao sa ilang problema sa korason. Iba nag-heart attack, iba nag-stroke. Iba nga tumuhan sa cancer tungkol sa stress. So gani hindi magbibaliwala ang stress mga ka-K5, ha? Balansihon talaga niya itong kabuhi. Kailangan kabalo kita magpagar sa mga bagay o mga butang nga makahatag sa atong stress, ha? Kag hindi gin magkalipat, mag-inom kita sang DTX 500 every day. Pasalamat kita. Thank you gid, ha? Sa subong aton nga panahon magaga K5. May aras ang isa ka natural nga suplemento nga mabaskog, mapisan, maghatag bulig sa aton sistema nga para limpyuhan ang mga toxins nga deposito ginatultol ya bla. Ang mga daan nga mga toxins nga ra sa aton sistema ginatultol sang DTX 500 kag ginaeliminarya pagwa sa aton lawas, kag ginarepairya ang mga damage nga mga selula kag mga tissues, ha? Kaya natagaan niya sa sustansya nga para maging mabakod liwat, nga para maghatag naman sa maayong pagpangsyonar sa aton sistema. Among ina ang DTX 500, ha? May ampalaya extract pag-insang nga nagabulig, panubo sa aton nga blood sugar. Kaya nagpugong nga hindi maglapaw sa libel sa aton nga blood sugar. Kaya may pictos siya nga parehas gid sa insulin. Gani ko may history kamo sang diabetes ang inyong pamilya, subong pala nga daan is kontrolahon nyo na ang inyong diet, ang inyong lifestyle. Kag-updan gid sang DTX 500 para madali ang pagbalanse sang imong sistema, ha? Ang DTX 500 may aramang sang super antioxidant nga halin sa tubo nga nagabantay sa atong sistema. In kaso giman may mga free radicals yung mag-upod o kung magsulod sa aton lawas, ara na yun ang antioxidant, ha? Nga para magtagaan na proteksyon ng aton selula nga hindi basta-basta maataki sa mga free radicals. Natuyo gin maghalit, magubas ang aton selula para tagaan kita sa balatian kag masakit, ha? Ara ang DTX 500 may super antioxidant para ilikaw kita sa kalitan sang free radicals na layo kita sa sakit kag balatian. So gani everyday is DTX 500 every day.

0: Yang mighty sea. Very good, mighty sea, mga kakipaw. Kinanglano na tong hindi magtulo si Punta. Pasalamat kita daw, wala na sibong bagyo. Wala na low pressure sibong. Pero ang hamagat daw, sige-sige na ni Guru hasta mag-Disyembre. Ang goom-goom, ang paglapta-lapta sa ulan nato namin, no? Padayo rin ako na tungod sa hamagat, no? Sumong hamagat daw dito sumong kasinto sa gapermisa sa Luzon. Daw nag-atiner siya sa Luzon, no? Kag diri sa Bisaya sumong panahon mga kakipay, mag-experience kita sa mga maulanon ng panahon o kung lapta-lapta ng pag-ulan tungod sa hamagat, no? Sa Mindanao, hindi masyado mainit sa Mindanao, eh. Ang Luzon kag ang Bisayas, among apektado gid sang tawag naton nga hamagat. Pero wala sang bagyo, wala sang low pressure. Pero sa atong tupad balay nga Japan, sa Japan grabe. Kaluluoy ang mga Hapon to subong. Wala labot man may permis lang nga linog dito. Subong ginabaha sila subong. Basagin nila dapa-dapa. Grabing baha sa Japan, mga kakipaib, ha? Kasami nagalinog dito, ha? Pero sa Indonesia, sa nagligad atong kalayo, ang kalayong grabe ang sunog sa ilang kabulkira, no? Palm oil, ano to, siyang kahoy to? Palm tree, no? Nagkalasunog, nag-apekto din sa ito ng haze. Nakalapot din siyang aso nila. Nagkadalas ang hamagat ng hangin. Subong balita na ito, apat, tumtum, anong kabulkan sa Indonesia, ganilupok mo. Grabe. Mag-amusin ni Balantayan. Balantayan, ha? It's either nagahalog o kung nagagutok ang dalong nga bahin sa aton kalibutan. Malupok siya tungod nga para maghugot o kung naglupok siya para naghalog. Di pa magiliho na dayon ang mga tawag naton nga mga luta. No? Magiliho ang mga luta kaya kung muna naghalog siya, wala sang mayong nga pressure nga nagpugong sa kada kontinente, posible magagiho ang mga luta si Iban. Pero may aramad churiya nga naglupok siya kang naghugot ang mga plato nga para hindi na mag-stabilize blood, hindi na mag-uyog. Pero kung sa proseso, before mag-stabilize, mag-uyog yan ay. Pero lahat siya na may arang churiya ang mga sa eksperto nga daw nag-activate ang mga vulkan sa Pacific Ring of Fire. Didala na na ang Pilipinas sa Pacific Ring of Fire. Dala na na yung kalaon, dala na ang mayon, dala na ang Taal Volcano. Ang mga vulkan sa Pilipinas, dala na sa Pacific Ring of Fire. Nga once mag-activate siya ni kabasi, mag-katay sila wala, mag-nilupok wala, di siyempre madalagan ina sa Ring of Fire. Daw suba ina sa magma sa dalom sa atong kalibutan mo. Nga isa nila mag-lupok dati, siyempre apektado ang halos na nang gakonek sa Pacific Ring of Fire ng mga vulkan. So that's why Balantayan, kung ini lang paglubog sa mga vulkan sa Indonesia para mag-interlock ang mga plateau, ang mga continental shelves ng kada nasyon, o kung ba si Indonesia is another continental drifting. Ang pag-iho, pag-idog sa aton ng mga kadutaan before siya mag-stable. Pag-aluntad anay siyang mabaskong nakapaglinog. Rason nga tudlo nga po ng climate change. Tungod sa climate change, tungod sa global warming. Ah, si gamit global warming haw. Ay tungod sa sobrang emisyon sang karbon sa aton atmosphere. Sobrang emisyon sang karbon monoxide nga mo nagadugang painit sa aton kalibutan. Dapat ang kalibutan niya maging mabugnaw lang, madamo sang kahoy. Because ang kahoy nag-give off sang oxygen. Ang oxygen nagapakalma sang aton kalibutan. But then, ang nagadabo ang tao, simpre nagapanutpik. Ang iba nila ginautod ang kahoy para itutpik. Ang iba naman, ginautod ang kahoy para itukod sang balay. Kag wala na ginabuslan na yun sang kahoy pa. Di ang kahoy nagpagwas ang oxygen, but then kulang na maka support ini, no? Ang carbon monoxide, kag carbon dioxide, amo ini nagatugas sa kiniton sa ating kalibutan. Kung may kahoy kita, suyo po na sa kahoy ta. Kay because isa sa mga ingredients ang mga kahoy sa mga tanom, ha? Sa paghimo sa ilang pagkaon is carbon dioxide, ha? O kung mainit ng hangin. So it so happened nga wala na siya mag-absorb masyado, hindi na sufficiente, no? Sa pag-absorb sa mainit ng hangin o kung carbon dioxide, monoxide. Kaya tungod, hindi na balansyado ang kahoy, hindi balansyado ang atong planeta sa iyang ecosystem. That's why ang nabili nga mga init nga nagapulon-pulon na lang. So ang concern sa kalibutan, ano ang dako nga contributing factor? Ano man dako nga nag-contribute sa pag-init sa atong kalibutan? Ang mga ba sa chismosa? Tungod kita nga mga tao, gag-give off man kita sa carbon dioxide. Nag-inhale kita oxygen, kag nagpagwa kita sa carbon dioxide. Ginabasol ko no ang mga chismosa. Tungod nga si Giwa, kalda permi at laudlaw. Nagapagwas ang carbon dioxide. Nagadugang ang init ang kalibutan. Gani ko no mga chismosa. Kung wala man ako no siyang mayo, kung no yambal. Kiputang baba nyo, masalba nyo pang kalibutan. Po seriously, ang natudlogin nga dako nga rason sa carbon dioxide or monoxide, ang pag-init sa atong kalibutan, ginabaso sa fossilized fuel. Ano ning fossilized fuel, abi? Amo ni ang gasolina kung krudo nga ginatughong naton sa mga makinaryas, sa mga factories, sa atong mga salakyan. Amo ini ang ugat sa atong kunong global warming. Ang pag-init sa atong nga kalibutan tugas ang fossilized fuel nga ginakonsumo sa tao. Nagainit ang kalibutan tungod ang iya exhaust, ang iyang mga ginapagwas tambutso is init nga hangin, carbon dioxide o carbon monoxide. Amo ini nagadugang painit sa aton atmosphere. Kag wala nagabugnaw, tungod kulang na ang atong mga tanom, atong mga kahoy, na para i-absorb ang carbon monoxide o carbon dioxide. That's why sabong ang tao nagpaminsan sa tawag natin nga invention. Necessity is the mother of invention. Kinaglanon sa aton nga sibilisasyon sumong ang salbaron ang aton kalibutan because wala na sa iban na ibaluan kita nga pwede maka-star ang tao. Alang lang makadong sa bulan. Wala tiya sa tangkong. Wala tiya sa puno sa saging. Hindi ka to katanong yung kamuti daon, kamutiya. Wala tiya isda. Wala tiya baboy, baka. Tungod ang bulan, hindi iya habitable. O kundi pwede istaran sa tao kay wala siyang atmosphere parehas ang aton nga kalibutan nga Earth. So necessity subong is ano ang medyo sa tao? Tungod sa ang necessidad nga parang mapahapos kag kinanglanon sa tao nga ma-improve ang iya pagpangabuhi, nag-develop sa mga teknolohiya. Sang una nga tao ara sa kuibabla. At ara sa kuiba, wala siya kabalo kung paano niya kung paano niya gutlon ang ilang ayam, abing baboy talonon. Wala sila kabalo kung paano niya gutlon ina kung lasaon, abing ginasugba lang labilog kaga ginaklab. So tungod nga nabudlayan sila, magparti-parti abing, kida mo ginaway, ginasugba bilog ang sapat mga gusabi. So lihe gurong taho, guro sa mutong panahon, nagkapaminsar, bato bla. Kaya makita ya kasami sa iya palibot, bato. Ngang ta bato, mataliwis, galing kang matalong. Nga kung palpagon mo siya, kakabuka ang isa klase nga bato, abi. Kaya nagagihin mo siya, kakutsilyo bla. So nakainbintong tao sa mutong nga tiyempo nga rapa sa kuwe baga nagabahag. sang isa ka gamit nga para mautod ang karne siya nga isa kasapat nga para mapadali ang ilang pagpangabudlay kung pagpangabuhi sa mutong nga time. So ang tao nga inbintong nga paminsar, no? Sa motong atyempo, sag na-invento siya, eh, siyempre, no? That is a sign of knowledge or intelligence sa tao. Nga may rason siya nga para maghimos isa kabagay to sa anong nga purpose, kaya balos sa anong nga purpose mo. So, sign of intelligence inabi, no? So, according sa research natin. So, sag na-invento nila ang tawag natin nga mga bato nga pwede maggulot sa mga karne siyang sapat. Do hindi ko na malayo nga pres na ko na sa mga moderno nga panahon. Do ang level, sino naka-invento sila sa isa kasalakyan nga Ferrari? Abo na ito ka-importante sa ilang pagpangabuhi sa amutong nga time. At ang mataliwis nga ba to, ang matalom nga ba to, importante kagilanglanon sila pagpangabuhi sa amutong nga time ng mga tao gara pa sa kuweba. Nga uso pa yung pagkaon niya is mahanting kanay, mangita kanay, mangaso kanay, mangita kanay, usa, baboy talunon, before ka makakaon. Isay lahat ang mga amontong nga chimpo, importante na ito yung mamatalom nga bato. Kaya ginahimun la kutsilyo, hindi kanay ginabutang na sa punta, puno sa punta sa ilang nga panaplahel. Sa pagpangaso nila kung paghanting na sa mga usa, mga sapag na pwede nila makaon. Necessity is the mother of invention. Sa ating panahon, kinanglano naton siyang manasing pagkaon. Because nga kinanglano naton mag-overtime o kinanglano naton mabugtaw kang temprano pa sa atang ulubrahan. Necessity ang pag-invento sa tao kung paano mapadasig subong atong panahon ang pagkaon na suway nga iminto ang mga instant ni instant noodles, instant coffee, instant milk, pati instant baby, ara na. Tanan nga instant gina-iminto sa tao para mapadali, mapahapos ang paggawi naton sa atong nga sibilisasyon. Na ang telepono na inbinto man sa tao because kinanglanon sa ating komersyo sa pag-develop sa atong ekonomiya, hindi lang sa ating mga nasyon kundi para sa bilong nga kalibutan na inbinto ang telepono, ha? Para manasing ang komunikasyon, pagbailuhanay sa mga transaksyon, kaiban pa ang mga purpose na. Ha? Okay, ha? invention is the necessity, is the mother of invention. So, na-invento ang telepono, ang cellphone, na-invento ang mga instant noodles, instant coffee, kaya iban pag mga madasing ipiparang ang mga pagkaon tungod kinanglanon sa tao. Na-invento ang matalom nga bato, nga daw kutsilyo abi, nga para paggulot nila sa mga makarni nga matigabi sa mga sapag nga nahuli nila ako na dakop nila. Ever since the world began, sang arang kata ang tao na nagtubo, sabi ko nag-istar na sa kalibutan, nag-panilag, nag-paminsar, kung paano pagid ang mga pamagi, ano ang dapat himuon, ginapaminsar nga para maghapos ang paggawi naton. Sa mga panahon, ginapaminsar sa mga tao sa buong, kung paano isalmaron ang aton kalibutan. Sa global warming, tungod niya delikado, at tungod sa global warming, mga K5, ma-activate posibly ang mga vulkan na magalutan inisang manako ng kalitan sa katawhan. Mga vulkan ari sa aton niya sa mga duta. Pero mas madamo pag nga vulkan sa dalom sa dagat kumpara sa asa takas, abi. Di mag-activate ang mga vulkan sa dalom sa tubig. Anong matamo? Posible tidal wave o tsunami. Din makanto. Magakanto sa mga kadutaan kung diin may mga katawhan. Anong matamo ang mga tao magkalalumos? Plus, pagin nga sige ang lupok sa mga vulkan, gatayog ang mga duta, nagakatumba ang mga building, gakasunog ang mga building, mga panimalay, nagalik ang gas, wala sa kuryente, sige linog, sige lupok sa vulkan, sige tidal wave. Amo inang delikado, mga kakipan, nga magsamo ang mga kalamidad sa padayon nga gina problema nato nga global warming, epekto sa aton nga mga ining pag-init sa aton kalibutan. So that's why ginmintong tao, alina nag-inmintong tao, necessity is the mother of invention. Electric vehicle, may mga electric vehicle na di battery, may gagamit na siyang solar, may gagamit na siyang windmill, nagagamit na siyang geothermal, nagagamit na siyang hydroelectric, no? Ina sa mga alternative ng mga source of energy kung maka-generate sang energy sa aton. Pero nga daw wala ina sa masyado, gina-promote. Gina-promote niya masyado ang tatawag naton nga gas. Because ang gas is my investor. May investor, may negosyante behind. Sina? Ha? Ining mga hydroelectric yan. May mga negosyante man na, no? But then, ang igos ang ilang mga produkto is lesser impact sa atong pag-init sa kalibutan. Ang iniyang gasolina, grabe gini. Nag-dasig pag iniya init sa kalibutan ta. So, it's about time ng tao nagpaminsan nga daw amat-amat na mabiya sa fossilized fuel. O kung iningatong gasolina kagrudo, mag-develop na ang electric o kung natawag natin nga mga source of energy nga wala sang impact sa atong climate, ha? Wala nagpainit sa atong klima. Isa na nila ang natanaw isang electric vehicle. O kung ang mga salakyan, no? Ang ginatugong nila is carbon aning ining ining mga heavy water, no? May ginadevelop na ang kalibutan ng mga salakyan by the year 2030, guro pasaka, Magalap na guna ang mga electric vehicles kang mga source of energy nga hindi ya makahatag nga guba-guba sa atong klima kung pag-init sa atong klima. Tiamoy na sumong ang tuga, mga kakaifab. May mga linog, mga lupok sa vulkan, may mga tsunami, may mga baha, may mga hurricane. Grabe ang mga kalamidad tungkol sa epekto sa climate change. Ha? O sige, new time nga chika-chika lang ha. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sa mighty sea para hindi kita ma-allergy, mag-sipon, maghilan at matrangkaso. Mag-inom na sa mighty sea ang alkaline ng vitamin C. Para madasing magsaka ang atong resistensya at depensa, pag-inom sa mighty sea ang alkaline ng vitamin C. Kaya para sa atong mga chikiting naman, mighty sea 04 kids. Nainom nyo ng D3 ba yun? D3 ba yun? Basta D3 ba yun? Yeah. Okay, sound right, ha? Every day, isang kakapsula, kung duwa, tatlo, the best gain ng protection contra virus. Ang D3 ba yun? Ang D3 ba yun, himo ini sa extra virgin coconut oil with vitamin D3. Nga naghatag proteksyon, depensa sa atong nga lawas, nga dasig lang kita mapawal sa ginabatsyag na itong tangkaso, simon, o kung mga sinyalis, simptomas ang COVID o kung sang virus amihag. Proteksyon na itong mga K5 kontra sa mga fungus, ka bakterya, kag virus, mighty C o kung D3 bio, ha? Mga produktong kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Sarangin mabakal sa halos na lang ang mga butika at farmasya sa inyong lugar. Available sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Ha? Pwede nyo man ma-order sa online na Shana, Shopee, at TikTok. Ang gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, katulad ka mo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kang mapacheck up na lang dayon sa atong nga medical kag alternative doctors. Ha? Libre, wala sing bayad. Let's go to work, aha. Tawag na ka mo sa atong hotline. 0928-611-2263 kag 0927-7448-940 sa tanan natin nga masuki from K5 News FM Rojas Capiz. Good evening. Alas 10:17 na may caller kita. Hello, good evening.
1: Mayong gabi,
0: Lolo. Ah, mayong gabi, no? Arina. Si Banoy ni? Palapit ng Banoy, palayo-layo na. Ano siya mga upod mo, kinagasamo, tingog nyo?
1: Okay na?
0: Banoy, okay. Si Banoy, isa ka, hindi man makakita, nagamasahi sa NGC. Ara ka mo sumong sa NGC, eh?
1: Ah,
0: oh, nag-ulan kayo subong. Ah, nag-ulan subong? Ano, mapuli na ka mo?
1: Buhay pa, buhay pa.
0: Hasta ano oras hindi na masaya sa NGC?
1: Until it's so good.
0: Ano so good oras, sabi? Ano oras so good sila? Ah, hasta alas 12, ano oras so good, ha?
1: Five
0: ano? Five fingers?
1: Five o'clock.
0: Susugod ka mo alas 5 hasta na alas 12 sa gabi. Di mga pila na ka-oras, sabi? Mga 10, mga 12 oras?
1: Di, mga 6
0: lang. Ah, mga pila lang? Alas 10, 5, 7 ka-oras? Si. Di adlaw adlaw ina yang inyong ginabuhat amo na, no? Adlaw adlaw Monday to Sunday. Si. Pangabuyan mo na giniya Banoy ang pagmasahi da sa NGC da sa mga adlaw adlaw nyo mong ginobra? Siya. Magka-respaser man, no? Magka-buhi man na dua kamilog sawa? Dugalaw ay signal mo, no? Nag-robot ang tingog mo, no? Di, why na? Kung bateri ang imo, yung bateri ang silpon, di ng buslan. Why na? Balda, do silpon niya. Mga grupo na sila sa mga blind nga nagamasahi na sa NGC, ho? Di sugod ang ila duty. Kaliya ko napon. Alas 5, top-top, alas 12 ang gabi. Pila ka oras, sabi? Mga 7 hours, no? Mga 7 ka oras ang ilang pagtambay. Diyan may mga... Amot silingong gali, alas 10, alas 11, ya, makadong sa NGC, ya. Arap na sila, gali, ya. Pindi ka lang ka maka... Kung lapit ka na, makamasahi ka, gali. Nami ila masahi, no? May ara 30 minutes kag armera isa ka oras mo. May ara iya iba niyang ginahinay nila. Daw ka masahi sila, daw ginahinay nila magalaga niyang oras. Ano na ginahungo nila nga para nga maghinay? Iba niya ginadasig mga masahi para nga mayong ipik

0: Nagaulan-ulan kitong unha hamagat naman na mga K5. Wala man sang low pressure, wala man sang bagyo ah. Hamagat hindi mo na yung chimpuya sang pagsugod, bermla, bermant. September, October, November, December. Tinix mati yati October na siyempre. Maskarana. Maskarana sa Bacolod City ha. Kagabay pa nga hindi lang, hindi lang maging maulano na. Para sadyang maskarana. Hello, good evening.
1: Hello, good evening.
0: Oh, may gabi. Paring Rex, ikaw na eh.
1: Yes,
0: Di Lolo. Yes, tinainom mo na.
1: Amo mag-apo na. D3 Bayok, may PC
0: ah. Oh, take very good ah. Di ano malaga kasi mo na, ano malita ta?
1: Hindi siya malita, kundi umsan ko lang lang.
0: Diyan ka nag-autod ni... Dali lang. Ami pushing na biyanay kay doon nag-autod ni mo signal. Pangita na biya na isang mayo nga posisyon na biya, ha?
1: Okay na.
0: Dami Diyos. Okay na? Dami Diyos imituan na biya.
1: Pwede na, okay na.
0: Wala na gatuntun. Okay na, sige na, okay. Ano na? Ano na siya? Balita? Hindi balita?
1: Bindi balita, pero... Balo ka, ini ba na subong dilulo? Kundi nag-budget hearing ang mga congressman sa subong na hearing, no? Budget hearing, wala ko man. Karon, may nakita ang isa ng congressman.
0: Dali lang, ano na nang imo ga, anong tingog mo na ba? Naklawayaw?
1: Base sa posisyon ko, dilulo?
0: Oo. Ipol to, honey. Ara na, oy. Sige na, okay na. May try to what? Oh?
1: Okay. Kaya may nakita sa budget hearing mga dilulo, si ang congressman sa bagong generasyon nga si Robert Nasal. Okay? May nakita siya sa Department of Education sa isa ka learning material iningbahin sa ano ganit tawag sining nalipat ko sa iya nga title pero bahay hindi na sa mga LGBTQ mga ano
0: sige
1: grade 1 pa lang dinder ano ganit dinder identity magaling na iya nakita to sa learning material sa grade 1 So, nagreklamo siya, pinapa-explain niya kay Sani Angara na may amusin niya klase sa namin.
0: Nano na signal mo naman? Katapok sa signal mo. Namin tani siyang ina-explica. Very informative ang imog ang ginambal. Probably, mata signal mo na kalawagin. Daw nag-autod-autod mo lang imo tingogaw.
1: Sige.
0: Igamita na lang silpon mo lang ang tagwan na 8,000 mo lang. Gado mo ni si Rex nga daw ng mga pigaw nga silpon mo na gamit. Yeah. Ang nga imo naging bakal mo lang ang 8,000 mo lang silpon mo lang. Grabe nga silpon mo, 8,000. Dali lagi kami color kita sa piyaka, ng linya. Hello, good evening. Mayong gabi.
2: Hello, may gabi.
0: Mayong gabi, sino ni?
2: Si, ano ni, no? Si Gabriel Edri sa may, ano? Diri sa may Escalante, pero are ko din sabong sa NGC, sa Bacolod.
0: Okay. Sa NGC, kasabong membro ka man sa nga Hinikapay Gang.
2: Membro kami
0: daya. Doon ka lang ako damo sa tao, palayo kami anay, kaya daw nagkasamo, hindi ko kachindi, si mo.
2: Nagsabong lang, nagtulot sa nipiti, buod na yung mabuha magkarabasa kami.

0: Kagaho siyang background mo, no? Banila na, ipahipusa na.
1: Ganay, gaho di ako, no? Gaho di ako ng mga upo di subong sin Jesus, subo?
0: Di, alam ka pamati, hindi kay Chindi siyang ginahambal mo, kikasamo, blas ang ginawakal mo.
1: Sige lang kay, kasi maghipusa na sila, ah. Ara, why na mo ginagambal?
0: Oh, si Gabriel, oh, di nga, ano, blah magbilog na nakadamo sinyo?
1: Mga upod ka sa buong, ano, mga upod kami sa buong mga masayista.
0: Upod ka muna ni Banoy?
1: Oo, upod kami ni Banoy.
0: Di nagtawag ni siya magulanggit, kagang ineklamo ko siya, iya, kalaway sa cellphone niya?
1: Di ba siguro sa iya, sa iya ka signal, gradula, guro ang signal siya ko cellphone, o kung may ano lang.
0: Oh, lawag niya cellphone niya.
1: Kipad na niya ka cellphone kasi nagulang signal.
0: Arama, feedback ka na karon, kaya hindi ka na kukabati kay Gaingaw naman.
1: Gaingaw, gani nga po lang siya. Ako lang siya sa ikaw sa ano, radyo.
0: Sige na lang, willing pa ko tanim mag-storya si mo, pero no, hindi ko komportable siyang aton nga communication. Kaya naga-feedback, tabla. Ha? Eh, tamyawa na lang na. Go ahead, ha.
1: Diba, ano na lang ko, bang, shout out talaga ko kay Tama Agdiga, gawag sa bang dresa ako niya.
0: Oh, sige na, go ahead. Oh, go ahead.
1: Sige, ha. Mayong gabi sa tarantanan mo, sa tarantanan ginagawa pati sa K5, GCFM nga. Nakulad ka sa K5, GCFM, Sagay. Sa tarantanan ginagawa pati na sa bang samay, Sagay. Sa may Escalante, mayong gabi sa tarantanan nga naminaw niya subong sa Escalante City sa K5G7. Kaga sa ako mga uban rin karon sa NGC, mayong gabi or mayong gabi. Kaga sa ako rin nababalik sa may, no, sa may Escalante, no, mayong gabi o mayong karon. Kung sa ako rin pala upod din si JB, si Michael sa may Barangay Matiling. Si Randy sa may Kawayan, si Banoy Dri sa ano, mayong gabi. Kag sa tarantaran ko lang din ang mga kaoptaring ako sa isda. Mayong gabi, kag mayong pag-hikap-hikap sa customer.
0: Sige. Pasensya kiki do wala nag-auyon ang kalidad sa aton nga communication, ha? No? Do nag-feedback, ano nag-ingaw? Di masakit ina sa dalunggal sa aton nga mga listeners, no? As much as possible, gusto kita mag-istorya. Di lang puro panamya, kundi ang essence ako ng namigid. Maka-istorya, taga makachika-chika, kita bla? Maka-istorya kita sa mga buhay-buhay. Nga para may matunan man, may mga leksyon makita makuha sa inyo. Pero though it seems nga daw wala ang nag-auyon ang kalidad sa atong communication, di panamyaw lang astay. Di panamyaw yan, di okay malang na. Ang pinaka-importante ang kalidad sa atong komunikasyon, may balanay tabla kung ano ang imuyang pangabuhi, ano mga struggle mo kag mga achievements sa kabuhi nga mara makahatag man sa ibaan sa pagtulunan, kag inspirasyon at the same time. Hello? Manoy, hindi na lang magtawag, ah. Kagalain sa cellphone mo. Manoy, kalain ka sa cellphone mo, daw robot ang imot ningog. Hindi na lang pagpilitan, Noy. Mayong gabi, hello.
2: Mayong gabi, Dino, no. Oh, si... Mata mo sa signal ko, no.
0: Sino ni?
2: Si Leo, sang kwartero, kapis.
0: Ate, Arian, mayong din ako mali siya kay Leo. Anong cellphone mo, Leo, ya?
2: Nokia.
0: Ate, klaro ka di?
2: Kipad ni, halin siya Dubai.
0: Ate, importe, galiyang ko siyang kipad na kay Nokia, galina. Klaro, ditingog mo daw, ara ka lang sa dalumbalay. Oh, nga doon, malay nga nagatangla, malay nga nagahulat sang makita nga kung ano. Ah, Leon.
2: Pilay ni... Kaya bago lang ka nakainom sang Litre Bayo kay Litre X Coffee.
0: Ah, bao! Uy, pagkani ka mamanggot. Uy, pagkani ko ka mamanggot. Ah. Ara na yun ah. Ara ka mo sa Quartiro Cafes?
2: Oo.
0: Layo, layo na siya sa Rojas, Rojas City?
2: Hindi, hindi na.
0: So,
2: Banwani sa Quartiro, Banwani.
0: So, sunod sa nga Banwa sa Rojas?
2: Oo.
0: So, kalampot ang signal sa K5 News FM Rojas sa inyo?
2: Oo, may kita din sa Rojas.
0: Oo, that's why. Anyway, Leo, ngalan mo pila na edad mo, sir? Ang tuod lang, ah.
2: Lang siguro
0: sa 62. 62?
2: Nagabaton ako sa dutay na pensyon.
0: Mayo, 62, di rin tingog yun, daw hindi 62. Ha?
2: Daw pila.
0: Daw 61 lang? May ano ka nagli? May SSS ka nagli na pensyon niya ginabaton every month?
2: Oo, Social Security System.
0: Ah, di isang mga early years mo pa, parili Leo, anong imuya trabaho?
2: Sika driver.
0: Sika driver. So, ang imuha contribution sa SSS niya daw voluntary? Paano ka?
2: Ginahulog-hulogan.
0: Oo, ginahulog-hulogan mo lang kada bulan.
2: Oo.
0: So, pila man ang imo yung, pila man katuwing ang hulog-hulog mo, Abi?
2: 120 months.
0: Ah, nakompleto mo, Abi?
2: Oo.
0: So, sa mga edad ka 40, Abi, 30, wala ka na ibang nga obra? Sika driver lang, Gid?
2: Oo, oh, kailan may lang sikad.
0: Sumong nag-sikad ka ba? O kung nag-kamang ka na?
2: Wala, nag-surprise lang ko kada lawan-law, kada may maling lawas ta.
0: So wala ka na nag- Oo, oh, wala ka nag-
2: Kaya na sikad, okay na.
0: O, oh, nag-sikad, potanti ka lakad na.
2: Oo.
0: Oh. Oh, sa imong pangamuyan na nga sikad na yan, di siyempre sa una, sa nga muna yan, usog ito. Pagwa niya sa mga e-bike ni ka, mga tricycle ni, nag-intra na sa mga sikat, ni napiktuhan ang sikat, di ba?
2: Oo, sumong malakan ang sikat.
0: O, laban.
2: Mga
0: e-bike, mga electric bicycle, abi mo na, no? Amo na ginagintopiko naton. Di wala na niya sa tao yung nag-exercise o kung nag-tricycle ka kasami, no? Sa makita natin sa dalanon, kalabanan nag-e-bike, nag-tricycle na yan, no? Di ba?
2: Oo, may arag yung mga masikad pero malakang lang.
0: Oo, pero hindi na yan ginabiyahi pa. Dugo personal na guro nga ginagamit, guro. Hindi na guro ginabiyahi pa. Kung may aragin man, daw medyo daw hindi na mayong kondisyon sa nga sika na kalabanan.
2: Oo, oh, kalabanan sa sikol na rin man.
0: Oo, oh, gali. Te, how long ka na nag-untat sa sika niya pare?
2: Ay, kata sa may dad ko.
0: Pila na katuig ka na nag-untat sa sika?
2: Mga pulo na katuig.
0: Pulo na katuig. Nga man, nagbanog itlog mo?
2: Ha? Nagkakurap-kurap ng mata ko.
0: Ah, ito yung mata yan. Ito wala ba na diferensya yan kay... Ano, lain na gidaw? Hindi ka nakita, Mayo?
2: Makakita man, pero... Bunday ma-aksidente.
0: Okay, bunday ma-aksidente. Ma-disgrasya.
2: Oo.
0: Ah, pero wala ka man kagi-disgrasya sa babae.
2: Kuan lang. Parsyal lang.
0: Ah, may kabataan ka pare, Leo?
2: Ah, wala.
0: Soltero?
2: Soltero, pero saan ko na nagkapangtiro?
0: Subong nag-matomato?
2: Wala na.
0: Wala naman gusto mo ng gripo.
2: Wala
1: katindog pa.
0: Katindog pa ano, tohon mo.
1: Nakakandalong
0: dan. Oh, mo nang mumantayan nga magkulo. Blablablaw. Oh, sige, pre na iyo ah. Ate mo na...
1: May tamangkot ng
0: kulo. Ate lang ba, is, tas tohon?
1: Hindi.
0: Ano na?
1: Ay, nag-inulan sa bakulon.
0: Nga man, mangayo ka. Nagkatalit. Noong nag-ulan-ulan siya, tapos mabundo man siya, mauntat siya. Lapta-lapta.
1: Kaya sa may mga balita, malawang maabot ng El Niño.
0: Yes, oo. Maabot ang El Niño. Nga, ano tugon mo, aw?
1: Ay, daw nag-inulan. Magkaming may El Niño, aw. Dari nga subong.
0: Tungod ang El Niño, kung mainit ang panahon, there is a evaporation sa tubig nga nagakatabo sa atong kadagatan. Ang evaporation, nagatahaw bla, nagausbong ang tubig sa atong kadagatan, nagasaka sa mga panganod, no? May ginatawag itang condensation. So kung El Niño grabe nga tagitis ang init, ambo silingon grabe man nga pag evaporate sang tubig sa dagat, no? So may mga porsyon nga nagainit ang parte sa kalibutan, pero may mga porsyon naman nga nagabalos ang grabe naman nga ulan. Grabe nga init ka grabe nga ulan. Amo ina ang epekto sang El Niño. May upot. Kaya naga... ano?
1: Ha? Nagbulan. Ano? Nagbulan ang linig.
0: Wow. Ang estimate nila, November.
1: Ah, November siya.
0: Nga may tugon kay pa Maxim ta?
1: Ay, ang November ganito rin nila, kasi sa December, may mga bagyo-bagyo, ganito ang tabotan.
0: Oo, may bagyo-bagyo man gani, mabot. Mga kasami, ang mga bagyo nga nagasulod sa amo sinang mga binulan, mga makusog na, no? Last quarter of the year sa aton pungsod, ang nagasulod nga bagyo is makusog, kaga kulbaan na kay kasami sinagapanghalit gida, baha, agapangguba sa mga pananom, kaga mga probidad ka mga balay. Ha?
1: Mahalim man.
0: Yes, okay. So, among wala na question mo kung nga nag-El Niño, nga nag-ulan, because among ang proseso sa El Niño. Tungo grabing init sa El Niño, nga nag-init sabi, nag-evaporate ang mga tubig, nag-tipon sa aton nga panganod, nga gina-condense, kaya nag-ihimo siya galom. Kung magalom siya, magbukat na siya, puno sa tubig, ang muna pagtupas ang ulan.
1: Oo, lo. Pangamuyo lang siya, lo. Wala sa El Niño, wala sa La Niña, wala sa bagyo, wala sa linog.
0: Oo. May aragin man niya La Niña, hindi may ara man ulan ka tubig, pero hindi lang tama ka damo, bla? Kaya kalain man wala ka ulan, wala ka init. Tungod nga mabituhan man natin ba, no? May maulan siya nga tamang-tama lang. Kag mainit siya nga katamtaman lang, mabuhi ang mga tanom. Pero ang tamang kainit nga mga makalaya, ang mga tanom, ang mga pananom, lain naman na ya, no? Sobra naman kainit. Kag magaluo ang tanom, kag magguba ang tanom tungod sa grabing at tubig, eh, kaulay naman na, kundi, o siyempre, ang supplies ang pagkaon na ito, mabituhan. So, katamtaman lang ang init, katamtaman lang ang ulan, para balansyado.
1: O, yan yung saktuhan mong lawa.
0: Saktuhan lang, ah. Hindi lang patamin, ha. May humambal mo, abit, eh. Wala lang ulan, wala ang init mo. Thank you, Kipri Leo. Kamula na pamangkot mo, mayra pa.
1: Okay naman ang imo, Christian, ah. Pwede ka, great vlog, amay lang.
0: Oh, sige, go ahead, Lee.
1: Oo, nasa tanahan ka pa man, nagkakalamati sa... Nagkakalamati sa kay G. Lolo, kay Jerry Lee. Sinong Rex, Lee, sa Bacolod, mayong gabi ng sinimula ng Rex, ah.
2: Kung si, si Angging, kata natin lang mga brother and sister, subog man, mga konyablo, si Aidan, si Angelo, salamat na nga pala Matia. Salamat si Lolo, si Leo, San Papiro, Katis.
0: Thank you, kid. Ini portion nga dulo sa aton sa DTX Coffee Mix. Ang kampiyon ka kapiha. Every day, nagapangapi kita. I-try mo blang DTX Coffee Mix blang. Kanami isang sabor. Kung ako magtimpla, yado ang naggabang lagi sa tasa blang. Gabang sa tasa ang ininit. Kay parang masaburan mo gadya ang kanami turns. Sang DTX Coffee Mix. Hindi mo tama ka damo, blaya. Dipindi mo na si mo yung timplada mo. Pero ang ako niya kaginahimo, tasa yung ako niya nga ilimlan. Kung di gamay-gamay sa baso, gamay-gamay sa coffee bags, di ba? So tasa siya, tapos gabang lang siyang ininit. Yaya? Sang tasa, may gabang siyang ininit na. Amo na yung proporsyon kuya magtimpla sang DTX Coffee Mix siya. That's why ka namit na make it yasin sa burya. From pinaka the best kid magsulod na sa lawas ta. Tungod ang DTX Coffee Mix, wala labog na pa-enjoy ka sa sabos ang kape. Pinatagaan niya ka sa oportunidad nga maglimpyo ang imo lawas, ang imo selula. Kaya tungod higko lang ni kung nga nagkamasakit ang tao, higko lang ni. Gina-detoxify, gina-eliminas ang DTX Coffee Mix ang mga toxin deposits nato. Kag may aras na sang ampalay extract, may chia seeds, nga po busog ka bla. Biskan na hindi ka pamahaw ya kanon, abi. Hindi ka makakaon kanon. Busog kaya hasta magugtuhi, ha? Kag tapos may protection ka pa, tungod may super antioxidant nga halin sa tubo. Ano man adlaw, basta kape, ADTX Coffee Mix muna ha. Mga kaka-K5, alas 10:45 na. We're going to take a break. Don't go away, we'll be right back.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: bibigay ko be added picture. Dapat beautiful, gud ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang

0: Balete, John Ray, dasa sumili, sakit na ngakon nga, lawas ka ngakon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang lutir na plan kung pamatyagan ka mag-ana.
1: Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend.
2: Mapakal sa malapit na butika.
3: For Biotics! Makabulig sa pag-

0: Para sa mga kagaw, Clinica Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Ganagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso!

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang ngayon.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila, tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we get a minute more to go before 11 o'clock in the evening. Patayin ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Kanaming bunda mo gagamit. Nagahambal ang mga taga-Himamaylan. Ang ilapunggo nagladula. Nagsabat ang mga taga-Sagay. Punggo nyo nagladula sa mo ni mga wrinkles. Sabat sa mga taga La Carlota City, amon blackhead, why na? Hamba sa taga Morsia, ang amon niya nga lawas, per take a mot, wala ba ho? Ang sabat sa taga Rojas, perfect gig, kaya wala nang akon nga lap up, yay! Tistingan gamit na, DTX Beauty Shop, ha? Isa kahabon nga kilanglanon ginaton nga para magbalik ang kumpiyansa sa aton kagalingon. Kag sa inang apunto, kung magbalik na ang kumpiyansa sa sa kagalingon, malipay ka gini. Kag ang tao nga malipay yon, nagapagwa sa lawas siya sa isa ka-special nga hormon, yung natawag naton nga happy hormones, nga nagabulig pabakot sa aton immune system, kag nagapalayo sa mga kanser, kag mga masakit. Ang muna ang sikrito nga ang malipayon dapat kita. Kaya tungod ang atong lawas, nagabakon man. Confirmi ka bala, subo bala. Confirmi ka lang nagaproblema bala. Kaya doon sa sige, magluya ka magbalatian. Pero kung malipayon ka, mga ka-K5, kapag-check lawas mo, kadlawig ang kamuhi mo, hindi bala? So ining habon lang, simple lang habon, mahubing katalukon, inihil mo nun ang wrinkles mo. Hubing katalukon. Wala ka lap-up. Panas ang mga lap-up. Ang mga pikas-pikas mo, madula na. Hamot yung lawas mo, hindi ka malipay. Malipay kay, kandamo magadayaw sa imo. Ang imo lang yung brahon, testingan mo lang ah. Tingnan mo lang gamit sa DTX Beauty Soap. Para magbalik at maglawig ang atong kabuhi. Para magbalik ang atong kumpiyansa sa atong kagalingon para malipay na. Araw lang kapos na yung baklo na, ha? Grabe. Katulang kamo sa tanahan ng Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, sa mga butika, kalapit sa inyo na, ha? Mga suki ninyo. Magkunta lang DTX Beauty Soap, ha? Kung gusto nyo barato ng DTX Beauty Show, katulad ka mo sa clinic ni Dr. Ramil Oy, harap ang ibang nga produkto na mas baratong presyo sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, ha? Kung mapacheck up na lang na yun, sa ito nga medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad. Okay. Iyong bahin malulunod sa atin los ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ting Dr. Pinoy naman niya, isa ka natural niya suplemento. Kakilanglanon man sa mga kauturan naton nga para maging likaw kita sa masakit kang balatian. Isa ka sa problema naton wala labot sa diabetes, ang heart attack, nako nga problema sa Pilipinas. Ang problema isang balatian sa korason. Ang Dr. Pinoy nagapabakod sa atong korason, nagabulik ini siya paglimpyo sa aton ng mga ugat pagid. Nagabarang yung mga ugat pang tunawon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: nagangot-ngot imotitis ni Murayuma. Tunawon man sa Dr. Pinoy ang mga uric acid. Kupuson niya ang imong banog na tiil o kung banog na joints. Kagdulaon niya ang ngot-ngot mga kagay-five, ha? Kag-i-repair niya mga tais na tulad. Sa mga babae na nag-menopause na, ha? May mga eksperyensya ka mong nga doon ni Mayo sa inyong nabatsagan. Pero may nagkakubakubaduhan nyo. Inom ka mo, Dr. Pinoy's Cooling Capsule, ha? Wala overdose, wala sa side effect. Himo ini sa shark liver oil. Sa atay sang bagis, wala may mantika. Dahan mo na siya. Inapamatutaan sa mga eksperto nga sa bilong nga kalibutan, ining atay sang bagis nga oil nga porsyon mga kakayfine, may dalang nami kag bastante nga minerals kag vitamina nga nagasupply sa aton nga sistema nga para balansihon nga hindi kita masakit kag balatian at ipagarya ang posible nga masakit kag balatian nga magatuhaw. Dr. Pinoy approved gid sang BFAD. Wala siyang problema kay mismo ang gobyerno ta nag-aprobar nga safe ini siya inumon. Wala overdose, wala siyang side effects, ha? Hapos na yung baklo na. Ara lang sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Ha? Sa mga suki niyo mga butika ng farmasya sa inyong lugar na sa Kamangkalan, subong manda sa may Binalbagan, La Carlota, Hinigaran, Apo ni Pedra sa San Enrique, Valladolid. Available man sa Morsia, sa Talisay, Ibi Magalona, Victorias, Sagay. Halos tanan ng mga kabanuhan ang kagasundaran ng mga butika abi. Available man kutalang Dr. Pinoy's Cooling Capsule. Subong man available sa bilong nga panay, Dr. Pinoy's Cooling Capsule.

0: Tawag ka mo sa aton hotline, ha? 0928-611-2263. Kag sa Globe number, ta? 0927-7448940, ha? Kay Kifay, makmak na o sa nga hinubaan. Maggabi ni ulan sa mong samakulot. Kamuyan sa may hinubaan, kamusta ka mo da? Good evening man sa kay Ma'am Orlene Vergara Hinsole. Aha, mayong gabi na si mo, ma'am. Thank you, Gis, sa pagpamati sa ating program, ha? Okay, may caller kita sa ating linya. Hello, good evening. Hello?
1: Hello, Lolo Jane?
0: Oh, hindi lang pagsuli ang alam ko. Di Lolo ni kay Lolo Jane.
1: Kamusta ka malong?
0: Oh, sino ni?
1: Late dito.
0: Ah, tunog-tunog gagi mo tingog kay grabing ulan ni sumong sa makulod. Oh, matayan mo.
1: Pati ay ko tiwag mo, Lolo eh. Kamusta ka malong?
0: Ah, okay lang nga tindog pa. Ang buhok, luwak bilog. Ang isang tiko. Ah,
1: tiko ang
0: botkon.
1: Nagbakasyon
0: ko sa bukid siyang talala. Nagpa-Singapore kadali, aha. Naglagaw-lagaw, aha. Ah, Diti, kamusta ka, Day? Ate, sige ah, manhamyaw ka. Eh, grabe, ulan ni sumungog kasalod sa microphone tang ang iatunog. Ha?
1: Grabe, ulan ka gano'n ginalo.
0: Oo, sige. Okay, hindi ko panuga kay grabe, ulan kid. Ano, hindi ko mamatihan, tingog mo masyado.
1: Lutig, manhamyaw lo kong sakon niya.
0: Oo, sige, go ahead. Oo.
1: Mapag-birthday na kay Cheryl Piduso, ah. Saan,
0: sa Mangga, Lakarta City. Oo. Sige. Thank you, ha. Pasensya, kikiglabi ulan, ho, ha. Amuning soundproof ang ato niyang opisina. Soundproof ang ato nga kwarto, di. But then, sa kakusog sang ulan, no, nag-himo sa nga background sa ato. Mayong gabi na sa kaimigo ko. Good evening, nakainom na kolo sa DTX Permanent Mighty C and DTX Bio. Monitor lang ko nilo sa charito ah. Norman Balinsoy, Norman Black Migo. Payo ka na ha? Nagabanog pa ang ano, pilas? Mag ano nang ginapadala mo sa akong mabahing nga lipot short man daw hindi matikasaho. Amunay ka timos-timos kag naga... Timos-timos. Amunay ka kasurais ka nalang makbaking ang imog na tanaw mga lipot nga short sa Facebook na. Mayong gabi, J-Lolo, J-Ligre ko lang mga... Mga family Sustiger and family Deza. Kag nag-recommand sila ni Brady, Georgian, Ronnie, Magma, Carlo, kag kay Totong. Kay Nang Bibing, always nga nagapamati sa inyong programa. Kag more powers git sa inyo na Jerili. Diri sa Amon sa Shenda, San Jose, Gaston, Barangay 8, Victoria City. Salamat kay mga damo. Coming from Next Key, Mini Sounds. Okay, sige. Mini Sounds ko no. Hello, mayong gabi.
2: Basko ulan nas makulod, no?
0: Pertaining ulan yun, no? Signal number 7.
2: May gabi, no?
0: May gabi na, Mac Boy. Kamula, sino ba ang kamusta na yan?
2: Ga, ito ng langit. Ibro, ay mandiga ulan. Mga ayaw ko datan ni ulan sa bakulod.
0: Apila ka sa ako, may. Mga pila... Mga pila ka...
2: Disturya ka to...
0: Ha?
2: No?
0: Ano?
2: Disturya ka to bla kay Leo, ginansahan taga kapis to bla nga. Gamamangkos akong gaulanan sa bakulod. Ano to bunga kadlaw mo sa sabat mo nga nga mga ayo ka?
0: Oho. Wala itong guro gaulan sa ruhas, galing ulo sa kwartiro kapis. Diyan ay kang may gamamangkos sa akon. Na sino ba ang nakayuso sur ice ko na patuluan lang sang ano ni sang produkto na aras sa klinik ni Doc epektibo para sa sur ice kang inuman gage sang mighty C ang alkaline nga vitamin C kag may patulo na sila sa mata sa klinik ni Doc Ramil, no? Amo wala na bal sa aton na, no? Kag inom lang mighty C sa aga kag sa hapon kag sa gabi para magdasi magayo kag ditribayo. Oh, Maki Boy, ano na gawin ka ulan sa inyo na?
2: Why no, ga? Damo ka nang ipangita, damang yo.
0: Ati, hari ding damang yo. Kulong ka palawa, so.
2: Ah, yan ay... Ano naman, sila kung ano ko nung adlaw lo, pwede ka pa-check up sa Kleenex Kabangkalan?
0: Ah, okay, sige. Why di sa ko sa mga lista? Gai ko bi ay astabwas mi no kay baluntang clinic sa Kamangkalan ko nung adlaw may ari ko na di kopya sang schedule eh hindi ko lang ma-locate subong kay medyo damo nga nag cover up nga schedule ko mga pictures ha may pro may ari ko niya may ari ko din nga schedule I think do ari din rin, no sige boss guru ah paitao na rin aton Maki Boy.
2: May nag-aaga mo, bless pinsar ko, lo?
0: Ano nga ka muna, Iran ka Iran, Iran ka Amerika? Patya ng pinsar mo. Ano na?
2: Ang... Paano naglilo kung baskog ka na gid lang ang klase politiko kag Ardugay, ginayablayag idea nga magtinir ka sa posisyon mo, bla? Kung damo ka nagaling na kurap na pundo sa gobyerno, madala lang man nagalilo nga magpamulo malasakit kaya mapapunta yung kumpanya sa ospital, no?
0: Magiging na pamatimatian, kao. Dahil kadali lang gina, alam na. Kamangkalan, Monday, Lunes, Kadlaw, alas 9 sa aga, alas 3 sa hapon. Alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Sa Lunes, ang schedule sa clinic sa Kamangkalan, first consultation na. Okay? Lunes
2: na... Sino una? Abot? Amo na una ako madaon?
0: Pasunod eh. Importante yung lesson tapos sa nauna. Kwa mo?
2: Olo, malukot lalo.
0: Kwa mo? Oo, taguan, sunod sa rip.
2: Alas, may guest, alas 3.
0: Oh, alas 2 sa nga po lang, oo. Oh. Lunes nga daw ha, Kamangkalan. Oo. Sa Mabinay, Tuesday. Tuesday, alas 8 imidya sa aga, hasta launa imidya sa hapon, Tuesday na sa Martes, ha? Sa Mabinay. Okay? Sige.
2: Sa Pilokape.
0: Sa may Victorias, every Friday na na sila, alas 9, at tamtong launa sa hapon. Okay. Sige, ano itong pamangkot mo, Maki Boy?
2: Nga mo nang ilas tayo, oh. Nga ga pa ulo ospital, damo mas lalo kwarta, no? Gamasakit sila luaw. Oh.
0: Nakita gani kay Sumong kay Martin Romaldez sa doon na sa plabla na dala sa pagpapicture, abe. Ang monitor sang iyang heart rate, ang monitor sang oxygen, kag sang BP, ya. Do okay man, do stable man. That's why ganing
2: tingal. Doon nag-vermont, ganit no?
0: Oh, doon nag-acting lang sila. Na may host sa kunwabi sa ilong. Nga daw nabudlayan sa mag-inhawa. Kay tungod may daw may oxygen sa. May arap man siya sa kamot sa mga dextros. Doon mo daw props lang mala. Kay tungod na medical emergency na mo. Hindi mo na yung matandog ang tao. Kay tungod ang ginastoryahan kabuhi. No? So, excuse sana eh, sa tanan ng mga kung ano nga mga prosedyo sa ato lay eh, pulaton anay nga mag-ayos siya, amo pag husisa sa iya, do amoy na. Ang question, budlay po kawon ang tao nga agapatulog-tulog. Di ba?
2: Olo.
0: Budlay man ang tao nga nagapabungol-bungol. Oh, di ba? May bulong sa tao nga may diferensya sa ulo. Inatawag nato nabi nga, sorry for my word, buang. May word para may hospital para sa buang. Pero wala sang hospital sa tao nga nagapabuang-buang. Hindi, may chance na mag-ayong tao nga may diferensya sa paminsaro kita kung may hospital. Ang tao yan nagapabuang, wala hospital, wala chance na mag-ayo ya. Kaya para si Kairi Martin Romaldis na, no? Daw kalabada ng komentar na nag-acting naman siya, stable man ang tanan, ang iyang paginhawa, ang iyang heart rate, ang iyang pulso, okay man, ang iyang vital signs, iyang blood pressure. Nga ra sa hospital, ang pamangkot mo, nga excuse siya, nagkalabanan sa ilan is nag-hospital kung tawgo na, abi nga para mag- tuad sa iyang iyang obligasyon nga para may balaas sa tao kung ano iyang kang tanan sa ining korupsyon nga nag pamangkot ang kalamaan na may blood control nga ang hospital sila dayon, especially Martin Romaldis mo, no, nila mo na Mac
2: may nag-trick bala sa akon lo nga ano? Ang ano? Iyan na blalong namanggad ko nulo
0: oh, ano, sa ano?
2: Sobra bala ka damo yun pang bakal na lang ko no mansyon lo mo
0: gani way na siya way na siya sundan sa kwarta mo
2: kay kon lawas ko nung kwarta yan niya balay lo
0: kabalong ka
2: na lang mansyon
0: kabalong ka kay i-question na sila sa tao sang mga atong layin kung ang kwarta nga ilang nga involved sa ilang nga hindi mayong pagkuha nila. Ara sa bangko, kustyono na sila kung hindi nagkari ng kwarta mo. That's why kalabanan is ginapanagtag nila sa parinti nila, gina-invest nila duta, gina-invest nila sa propiedad, mga salakyang nga mahal, mga building, dani nila ginatago, ginalubong kwarta nila na wala nila ginapundo sa, ano ni, sa bangko kay may record ng bangko mo, basi mausisa, di ba? Kalabanan, amuna ko nag- pangawat sila sa kabansang banwa.
2: Tuod na ko nulong ang kwarta lo, kung ibutang mo sa kasino, hindi na ko na madutlan sa bank secrecy lo.
0: Ang ano?
2: Ang imo kwarta, bala kung ibutang mo sa kasino.
0: I-declare mo?
2: Ibutang mo to bala, dito may butang imo mga kwarta sa kasino. Hindi na madutlan sa bank secrecy lo.
0: Wala kita masyado na sang ihimalo kay very technical ina yang bagay kay kilang lang kita yang magtuon sina sa mga amo sinang aspeto pero sa ako na imaloan do ang kalabanan sina is ginajustify nila nga daog nila sa kasino kwarta no para wala na sang damo nga question kundi naghalin pa kundi gindaog nila mo sa kasino kwarta pero imo naman yung namin kung damo sila kwarta daw ginapundo nila sa casino as ano na investment o kung madugang sila kapital sa mga casino. Pero sa ako nabalaan niya yan, ang kalabanan nagka-casino para i-declare ko noon nabi nila ko no nga daog nila sa casino. Kagtapos, kung sahaba nila ang taga-casino, nga itagaas sila papel, nga gaba matuod na daog nilang korta. No, amo na may kunsabahan ka katabo, bla?
2: Oo, lo?
0: Oo. Grabe, ula. Grabe, di ba? Na kunsabahan sila mo sa kasino. Te, kay Martin Romaldez, nakita sa picture niya, mayong iyang nga pulso, mayong iyang nga BP, mayong ang iyang nga paginawa, pero te, amo na, bla? Ginahimo nila nga tawag nato nga alibay. Alibay, no? Para madala sila sa ma-exempt sila, ma-excuse sila sa kung magtawag ang korte, hindi sila anay maka-attend sa kung anong investigasyon, hindi sila makasabat sa mga pamangkol kung ano man dira, kaya tungon hindi sila physically or mentally fit nga para mag-undergo sa kunanong nga investigasyon nga para ipatag sa mga tao. So, may limit. Ang question, kay ang buang niya may hospital, maayos sila. Ang mga pabuang buang, hindi na mag-ayo kay Wayne Hospital ng pabuang mo. Tipas kay Martin, ang question, saan o sa maayo?
2: Siko hindi ka mag-ayo, lo. Diya lang sa hospital, di hindi sa madutlan sa kinasuhay, lo, eh, no?
0: Ang ako na yung gani, kay Moderno, subong. Pwede sila ka-order mo ni Kaya siya sa China, gano'n si Martin Romaldez, yun mo. Kasi tapos picturean na na.
2: Sa silicon version
0: niya. Oh, nani, idik. No, no, Michael Jackson lang guayam lang. Nga ipagwaon na iya nga tungol nga sa amo sining instansya ini aton lang katang isip lang ni pagwaon nila kasi Martin Romaldez na patay no may munyika na may silicon abida nga do si Martin Romaldez kada itsura di karon sino ba may mabistiga sa patay nung kuwaon mo sa patay manin nakambal. Pero ang totoo galing nga Martin Romaldez, nalagyo na yan, nagsakay na si Roplano, ginihimo na nila.

0: Mala na sa China nga daw parehas kay Martin Romualdi sa itsura. Kag pagdauna sa hospital bed, kag ni medyo simi-simi habol, kag indiklara sa doktor, abi nga, ha? Patay na siya. Kunsun may picture, tapos i-cremate sa dayon. Kay galiya lang itong patay, i-cremate niya. Ipaguan niya, tiari na sa abo na siya, oh. Ha? Nasulula na sa iyang urn. Ti, muna abi ka ang proseso, abi. Ti, ano gimuon ta? Huwag na si Martin Romualdi, si patay na sa mo. Sample mal na yan, huwag na ginaano ha. Kundi mga posible lang bala nga mga gakatabo bala sa pasubong panahon. Ang wild imagination talaga. Yes, yes, go ahead.
1: Hindi na gito galing lumabalik, lo?
0: Nga ano, gusto mo ha, maambit ka ba gito yan sa nga malita, no? Ang isa ka malita, Mac, 50 milyones, Mac mo? Ha?
1: Gasari-sari, ginilo ang mga sizes. Ang malita, may gamay, may dakpo.
0: Kamalong ka, ang isa ka milyon ko, no? Puro papel, ha? Kung kilohon mo na isa kilo, no? Amo nang isipay nila na, no? So, kung ang malita, be, amo nang kayang bugat, kag ginamainas lang eh ang bugat sa malita kon 30 milyones ambo sila noon kon mag isa ka milyon is 1 kilo mag 30 milyones 30 kilo ang unod sa ang malita eh. Kinas naisip na nila na mo na ambo na mag-isipay sa mong mak. Hindi na sila nga isipon, maisa-isa. No, hindi. Kiluhay na na yan.
1: Kuhin na na yan sila. Ako ni sa itaon mo yan.
0: Oo, niya na pila kilo ni. Niya ti, magawa na sa may digital scale, abi. 30 kilos. Alang lang isipon mo, 30 milyones na. Iyakwang ka na isip ya. Kundi, ang ilang nga basihan, kada isa kilo, kada 1 million nga papel ha, nga kwarta na ton, equivalent to 1 kilo, no? Di mo nang isipay, Mac. No? Di mga pila kilo gusto mo? Ha?
1: Mapasibo lang ko yan, no?
0: Mano ka to, Sibo? Mano ka to? Damo to,
1: Mac. Lado kami to yan.
0: Ha? Nga, ha?
1: Upo di kami ni Papa Ton, siya ni Papa Glenn.
0: Nga, may ano
1: si... Palife lang.
0: May ano si Sibo, ha?
1: Buta loon lang kami to kuno ni Doc.
0: Oo, at din mayo nga paglagaw ah.
1: Hindi ka magupo daw.
0: Sano ko no aw?
1: Secret.
0: Hindi ka ba manugin ba o animal? Sige ah. Di ano ginsend mo ni ang hospital bed si ano haw? Si Martin Romualdez? Hmm?
1: Ginano ko lang daw na kakabiskan mo hospital sa law. Doka namin, malang sa nga sitwasyon nga po na. Oh. Doka man kinalain nga na nagtulog sabla sa hotel. Oh.
0: Gani man daw. Wala yung ba itong isuksok ang t-shirt nga orange ang DILG gali, I mean. No? Ginsampa mo lang ito sa iyayang bio kagin picturansa. No? Para may photo ops lang lang ipasintar sa mga tao nga. Oh, talawan nyo na hospital sa may mga lawig siya, may mga dextrose siya, may mga oxygen siya. Doon kung wabi ka masakit siya, karon pagpicture mo na mako, nakuha sa screen ang monitor sa iya BP, 128 over 90, blato 80. Mayo ang iya oxygen, mayo ang pulse rate niya, mayo ang iyang blood pressure. Pero amo na bla, damo sa kuminta sa... sa social media, no? No, alibay lang ni Mac, excuse pa kamala sa kung anong mga investigasyon, katungon nga hindi ka physically fit magtubang sa kung anong mga investigasyon. So, excuse ka, which is ang kalabanan, ginahambal naman, balibad na iya, alibay lang na iya, drama lang na iya.
1: Okay? Planuan na nila, Brulo, na gina-execute na nila. Bisgan nga i-bash ni sila sa social media. Sa plano na ninilay at
0: matiim lang ako.

0: Churiya sa mga taga-amigo ko sa kapihan, niya mo niyo, niya si Colonel La Chica, among natudlong siyang dismissing officer, ara siya mabalaan siya kung magamba sabi nga toon ang ginaklaim niyo si Sarah is nag-anomalia, ni tapos si Sarah, pero kung hindi iya magamba si La Chica, yung ipasta niya ginabi kung paano yung gindisburse ang kwarta, salbar si Sarah sa impeachment, no? So, ginstop anay, ginpagwa ini anay ang senaryo ni Martin Romualdez para may hampangan ang utok sa tao. Huwag kapangita sila pamaagi kung paano makuminsi sila chika ng magliso sa bla, ng magpabos sa administrasyon, is either i-hostage ang pamilya ya, o kung upiran sa sangdako ng kandidat ng bilyon-bilyon eh, nga para lang ginagbaliskan baliskan, kati siyang point person mo, wala na, siyang natudlo na nga siya ginsaligan sa kwarta ni Sarah, karon kung ni dagdag si Sarah karon kundi ma-impeach si Sarah abi pananglitan, no? O it's either delikado sumong si Colonel La Chica, it's either patyon sa o kung hostage ang pamilya niya o kung upira sa isang kwarta nga para mag-bailo ang testimonya in kaso kung ipatawag naman sa korte abi sang Senate abi nga magsuli ang iyang testimonya pabor sa mga prosecution nga totoo na si Sarah nag ha? Si Sarah nagwaldas ang kwarta, kundi baldagi. Tidas why sumong nga naging pagwa niya si Martin Romualdez while nga ginaposiso guro nila nga para kung paano ni Kamango si Colonel La Chica nga magkambyo ang iyang nga payag. Inaya mga churiyal ni sa mga ha? Mga amigo ta sa kapihan. Lakwa ni mo ba?
1: Yes, law.
0: Oh, nakla-
1: Singapon naman ta ni Piska na, no? Nga investigara na ina ni Labla sa sinit na balik doon din nilang ni Gross nga gasigi lang pula kagilo ang aton savings na sa Corintio. Pero nilang na diya burn out.
0: Di, normal mo lang na burn out kay tungod nga may diferensya.
1: Amo to ganyang gisend ko sa imo, ang transformer lang nga ginanapsak sang kandidata, rada. Muna nga ka brand out di sa negro, kaya rada yung transformer.
0: Hindi may, imo mga lain-lain na imo yan. Hindi may arang niya sang diferensya nga ginariglar ang aton niya nga kompanya sang kuryente, nga ginaplastar nga para for maintenance. Naginabutang sila for improvements, abig, no?
1: Kulang naging tadya, loya, supply, loya. Kulang naging diya katamang supply, lo.
0: Dito nga nga.
1: Mabaso lang mga cooperative, loya. Ang supply sa Corinteng, kulang. Gidyan,
0: paano loya, mag, paano may magkulang, abig? Kaya may arap at gani nga solar, gani energy nga ginakontribute, may NGCP pa. Sobra-sobra lang galing ang mga materialis. Kaya ang mga kuryente, ang mga linyada naton, dapat i-upgrade na. Kaya tungod mga may edad na bla, mga gulang na siya, kaga in kaso kung mag-trouble pa while in operation, base may dako pang kalita nga pwede ito ka. But that's why sumong, mintras nga naghahanap sa kagara sa edad for expiration, abisang inang mga material, ginaisla na nila kag ginarepair, kag ginabailuhan sa mga moderno nga mga gamit para for longer operation nga malikawan ang shortage ng paggamit sa kuryente o kung mag-burn out. Sige lang, antos-antos ang tanay. Antos-antos ang tanay.
1: Paano lang kung solar, lo?
0: May ara, sumong, baka ka nang gadaan, sumong kay Plakadlaw, pating adlaw, bla, pating adlaw, hindi ka nakapatakot sa adlaw. Kay ilan na...
1: Makila na ito sa adlaw?
0: Makila ka na sa adlaw.
1: Sumong, wala na permit ang solar?
0: Ang ano, sumong, ang mga, kundi archipelago tayo, damo yung mga isla-isla mo, di pa buni sa mga isla-isla ang solar, tani. Galing hindi ka na sumong kapatagod solar, no? Kung hindi kaya makalisinsa sa gobyerno. So, amo silingon, may ara ka na yung kundador yaya, nga balairan pa sa gobyerno kung may proseso nga may aragin na parte ng gobyerno sa imo papatakot sa solar sa Plakadlaw, sa pagtuon mo sa inyo nga solar panel sa adlaw nga libre malang, sila ya may bayad. ginatag sa to sang Diyos eh, ang ningadlong libre, sila yan mamamanokot. Si Mommy Mac.
1: Nasa ilan na lang ito sa Mars, no?
0: Una to. Ang lahi pa ni Himlakadlang malamakaw, no? Inaiadlaw pa lang, masing ginawa, tapos Himlakadlang kanaklo, umulang may bayan lang.
1: May kontador na nga, ngin?
0: May kontador, tis yung mga katabo na nasa mong hospital. Ha? Mga katabo naman ng LPG na mga, manimlang mga elements of life, fire, water, earth, and wind, on air. Ining apag elements
1: matamat
0: of life.
1: Matamat na ginabayran.
0: Matamat na ginabayran. Ginabayran talang ang fire. Amo ining inis ang adlaw. Amo ining LPG. No? Ti araw na yung earth yung mga duta yung ginabayran talang yung mga taxes na. Ang air subong yung mabakal naman mo na yan kung gusto mo sa hospital na makakatangki kang isaksak sa imo baga.
2: Ilang bet?
0: Ang tubig ginabaligyan naman, Mac. Sige, Mac. Babay na, Mac. Ginabaligya naman. Elements of life, mga kakipaib. Water, earth, air kag fire, ining apat elemento sa kabuhi. Kung wala ining apat, ni wala may, hindi mag-existe ng kabuhi sa aton planeta. Daw tanan, amo ining negosyo nila, ho? Ha? Di ang fire nila dala na ng gasolina. Kaya nga, aman, di siyempre yung gasolina, isindihan mo, maklayo mo. O sige, dali lang gid ha. Iningabahi na dulo na sa aton sang Gina Seafood Restaurant, mga kakipay ba? We're going to take another break. Don't go away. We'll be right back.
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3, mapatats mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C, mababaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria! sasakyang nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
13: Sporebiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Clinica Sporebiotics ka.
15: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman o sick?
17: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
16: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
17: Extend food supplement for men.
18: Tikasin.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
21: What is love meant to you?
22: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
23: Paano kung nabalang lusutan lo?
21: Would it be there to comfort you when you need it most?
22: Mangkotsutan eh kung bala paano mag-work ang
21: amon. Or will you still be there to fall in love again?
23: Hindi kayo inabalaan nila. Tiro pa ko lo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh kung bala paano mag-work ang awan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Ay, shabad! Nagdahil sa pag-ibig, tao'y nabubuo. Nagdahil sa pag-ibig, damo tao sa mundo. Mayong gabi, Jirili, Jilolo, dugay kagid nga wala program. Di ka nagkanto na lingaw, ano, namingaw ko kada gabi. Wala ko lingaw, Lorna ni siyang sumag. Aha, Lorna, pasinsya kinabakasyon ko ha. Sige lang ah. May ari ko dihang panganan nga di battery, basi kung gusto mo, kakurug-kurug ni. Para may lingaw ka. Ginmakal ko ni sa Singapore. Hampanganan nga di battery, kakurug-kurug. Basi may pag 3D picnic. Do ibalik wa. Uno malingaw ka ni kuno. Mga K5 no, ini nga bahin na dulo na sa aton sa nga Gina Seafood Restaurant. Ha? Wala ya palso ka na dlaw ya grabing taho sa Gina. Siya daw pista mo, ha? Alin sa pag-abri nila alas 9, may nagahulat na sa guwaya nga mapasugba, mapatula, Jirili. Ready naman ang mga seafoods datanan. Ang mga kasag pasayan na yung mga locos na, mga blue marlin na, mga lapu-lapu na, mga lison na, mga gingaw na, arana na, mga kapilian na. Well, para isa na lang ka-istorya, kung may okasyon ka kung magkantong sa Bacolod, o kung may arak ka sa bisita, rekta ka na lang sa Gina Seafood Restaurant. Kay man makapwesto ka mayo, dako isang lugar, may aircon sila, kay may non-aircon, kay may function room sila. Ang kanamigid kay may parkingan, kay mula komportable, kag sa parkingan mo may kabantay nga sa imong salakyan. Ang imo lang obraho niya, concentrate ka lang ganyan sa bisita mo, kag sa imong pagkaon nga balbalon la. Damo sila waiter, dasig lang luto ay 10 minutos lang luto na yun ha. Kag subong man, limpyong lugar. Limpyong lugar ha. Kag madamo sila sang waiter nga para i-akomodaron ka muda. Biskan sinulan tawgon muda sila na. Wala yung katudlanay, wala isling nga dugay-dugay. Kuni naga kun pay payon mo gani naga hara-hara gina iya. Excited sila magserbisyo bla amo na yang Gina Seafood Restaurant every day preska ang ilang mga seafoods da ha? Pwede ka man gani ka bakal na hilaw dalo mo si mo balay ka dito mo lutoon pwede man o kun hulag ka lang paluto ka na lang kag dalo mo nga luto na dito sa inyong balay o kung sa din mga vinyo, kag salusaluhan nyo na. Pili ka lang sa mga gusto mo kaunon o i-orderon abi ha. Talawang ilang menu available sa Facebook ang ilang menu eh. No? Sa ilang Facebook page. Arada ang Gina Seafood Restaurant ilang Facebook page, ang mga detalye, mga dugang impormasyon na gusto nyo ginmahibaluan about Gina Seafood Restaurant. Ha? I-type mo lang ha. I-type mo lang ang alan, Gina's Seafood Restaurant.

Toto Sunny Boy sang Mabinay. Mayong gabi na si Mo Jerry J. Lolo na mati lang ko ni sang argument ninyo ni Maki Boy. May kamatuuran 100% posibly waywa ay nagid ni ang mga Marcoses. Habit tayo na naton J. Lolo. Pareho sa presidente sang Romania. Salamat J. Lolo, always from Sunny Boy sang Mabinaya. Sunny Boy, mabuhay ka. Makachimpom na Sunny Boy, tawag ka din kay Maukrayana, itang aduwa. Maistoryana, itang aduwa kung ano ang mga bagay-bagay da, ha? Okay, so may chimpo kita. Tawag ka din sa akin kay para maka-istorya kita on the air about sa imong mga komento kung imong mga observasyon na, ha? Parang mapalabot naman sa iban ang imo pangunahuna kang balatsyago sa nagkakatabo sa aton sumong sa Pilipinas. Sige, Sunny Boy, regards to your family and everybody. Ang question na ko na ino mo na. Hindi ka magkalipad.

Isa kasulat sa ginpadala sa aton sa subong gabi. Pating problema niya sa banan niya. Ang gagab ito niya, about si iyang ama nga naga... nga nagasilip ang ama niya kung maligo yang ang family driver ito lang padala sa atin kagabi. Damo ko na bato nga mensahe. Hindi ko lang pag imilawag. 35 years old nga isa kalalaki may asawa. Kapaligo sa kuno guro masigahublas. Ginalingling sa kuno sang iya ama kuno nga gwapa. Nga edad is 39 anyos. Nagsamtang na kuno nagalingling kuno siya nga nagapaligo siya. Nakita iya man kuno nga nag-imagine ang iyang ama. Kay kadako kuno sang iyang abo. Butkon. Sumbong agabi ang problema yung parte sa banay. Yeah, oh. Good evening, J. Lolo. Problema ko, parte ini sa akon bana. Nga daw, wala na siya gana sa akon, J. Lolo. Wala na ganang bana mo pa inumasang tiki-tiki. Hindi ka ni latiguhasang latigo 40. Ha? Kay B50 para sa baboy na, oh. Natigo 40 lang. Wala gana ba na mo? Painumas siyang tiki-tiki. Hindi gani, latigo 40. Eh, kung baboy, gani ni mo yan, wala gani gana yan. Painumas mo siyang latigo 50 yan, ka, balik gana yan. Ang bana mo yan, wala gana si mo. Latigo 40! Wala na gana ang bana ko sa kama. Ah, sa kama! Gali yan! Mga ka-K5 ko noon nag-hambag ang nag-prangka sa saton. Nga ang bana niya ko noon daw wala na gana sa iya sa kama. Naku, ano nga problema? Masi ko na... ang ipil-ipil, may nag-abamunga. Base ang tanang asangag, ang ipil-ipil, ginimo na tirador. Wala na gana sa kama ng akon bana, J. Lolo. Kung kaysa, go ba na lang ko magtulog? Sadya niyo. Uba na gidiya, uba na niya, ubahay na ni. Kung kaysa, go ba na lang ko magtulog? Pero wala gidlo. Oh, wala gyapon. Ah, hi! Anong himuon ko luman? Ako kanto de, ah. Damo di maisi mo. Maistorya. Ako galilo si Janice ang bakolo. Janice! Ay! Ha? Ano na tabos ba na mo? Basing gana yan? Basi sa lalaki na? Wala na sa babayi? O kung masing bana mo, bilang edad sini kay depende sa edad mo. Kung nag-hara-hara pa, tiga inurusgan mong bana mo, di hubin-hubin pa. Pero medyo may edad-edad na ganina daw nag-alasay ng gana. Kaya tungkol nga, budlayan na siya mag-patindog sa posinigro. Do, hindi na mapatindog ang dapat patindogon. Itungod sa edad, ha? Siguro, lawigon mo pagin ang paminsaron mo, magtulog ka gaw ba? Kaway ka po? Ginataligdan niya ka gapon, kanugos ang tinapay ba? Ano tanami man, kalukaluhon pagkabasaga, gurumayo pa ay, no? Kung si mo sweetheart makaluoy man, gapinitin siya na way gana, no? Guro, dapat lang is, ini siya, counseling gid, no? Kahit bagos isa sa mga physical obligations ang kada isa sa inyo. Kung kaya pa man, dapat i-obligar gid, no?
Pero kung wala na ginsang kagiran, kapasidad ang isa sa partner, dapat natin man itindihan. Huh? Hindi man tungod sa ina nga bagay, mag-aupod ka mo. Tungod sa gugmab lang na sex is not love. Part na lang sa isang gugmaya. Pero ang gugmagi niya, ang pagbato mo sa tao kung sino man siya. Kung ano man siya. So may mga arak kita kung kaisa nga mga stages sa kabuhi naton nga may mga damo sa palamangutanon. Isa ka basketball team, kinala sa coach para may tindihan ang kada posisyon kung paano nila ma-deliver kang malaog ang isa kahampang. May teamwork ang natawag. Ang kasal kagang mag-asawa, nag-upol kang nag-buligay sila sa ilang pagpangabuhi. May mga kinanglanon sila kag every chapter sa ilang kabuhi. May mga pagbago, kag may mga kung kahit sa hindi natin majindihan nga kung anong dapat himuon, kanong dapat nga buhaton, kung isa mamis-interpret natin, kay gali kada stages ng tao, gali every situation may mga katabo nga dapat natin majindihan. Just like sa una, sa gamay kita, makahampang lang kita, kilala natin yung makahampang, okay na. Samtang nagadako ka, ang kinanglanon mo, ang mga needs mo, lain na. Tiyan mo muna sa mga ginika na nag-abdanay, na ang tao, nagatubo mo. Depende sa season nga ginatawag. Sa may season nga tigbulunga, may season nga naman nga tiglayayabla. Diba sila yan na sa... Pero kung wala pa man, kilala nyo mag-undergo sa tawag natin nga marriage counseling. No, mga marriage renewal na bala, marriage counseling na bala, para matindihan mo kung di na ka mga stage ang inyong kakabuhi na nag-updanay ka mo. So kung ang pag-itindi mo, rason lang yan nga wala na sa gana kaga adalahigon mong kabilugan niya ng pagkatao, that is wrong. May mga circumstance man niya nga dapat na ito ng jindihon. Nga iban pagit wala labon sa sex abi. Iban pagit nga mga bagay, nga mga aspeto nga nagahatag sa inyong padayon sa inyo yung pag-updanay, kaya nag-injindihan ay, kaya malayon o padayon ka mo maging malipayon. Despite nga daw wala na kamo gana sa isa-isa sa bed, abi, no? Pero may mga iba na mga aspeto na mga mas ga-enjoy ka mo. Tungkol dipindi na sa need, kag sa season sa inyong pag-updanay, ha? May season nga puro bata-bata. May season na mga kinanglan na magpahuway na. So, natanan machindihan nyo sa marriage encounter. Kung may arak kamu kilala, mas maayogin makapabuli ka mo. Ha? Okay, thank you. In behalf of Jerry Lee, you know, thank you so much mga kakipay. Basta magkita-kita na ay 9:30 in the evening till 12 midnight. Ako naman si K5 J Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Huh? Bye-bye.

K5 News FM Cagayante Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.

0: Campeona na yo.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganit karot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon.

0: Car ka pa?
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upod sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
4: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
4: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sa mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom giga DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining doa Sir GP ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress o rin yung mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
3: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
4: Ang sabat Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize ang glucose sa oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag syempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
3: Ano ang mga symptoms, doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
4: Usually pagpangluya, kisa, problema sa mata,
3: ay damo na,
4: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
3: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow?
4: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
3: Ang lawas.
4: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permitence oil. Ang muna himon mo, Sir GP, permitence oil. Ginatagungan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag MITC.

0: si or pure si kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
1: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nagarelate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
0: May ginatawag, Sir JP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS. No? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ni gan, piston, piston ring ni, wala na ni. No? So dapat, overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox or GP mo.
1: Daw mintinado nga sa lakya, no?
0: Yes. So, ang diabetes or GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi magulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! DTX 500!
3: Ito masyon sa barangay
4: po. Ano ginabatsag mo sa ko?
3: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot din ang kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumarkog. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
3: 3 times.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawan.
1: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi, amo ni ang pagtubo sa mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office on Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells sang reproductive organs, kundi tanan nga cells sang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalangko sa tiil, gani inom gid Mighty C or the or Pure C kag DTX 500 kad adlaw.
0: So ang problema sa fibroids or mayuma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo tiyan, abi mo gabusong. May ara gani nga ang mayuma gaprulap sa vaginal canal or kinatawasang babae, Sir JP. Tingala kang gasakit kung mag-contact mo ni Mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang mga kusang ito mga significant health issues, kaangay sa ito ang ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma is ang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sa free radicals. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurbasang mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid, inom kita DTX 500, inom tamay iti sa adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
1: baklan
0: sa imo nga baklan mo ya DTX. Amang,
1: hindi chocolate.
0: Misis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, mayara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
5: So isa sa mga problema sa tiyan, Sir JP, nga usually nagaresulta sang operasyon, amo ang appendicitis. Uy, o kung paghubag sang appendix bala.
0: Biktima mo na.
5: So suno sa World Health Organization, masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugos sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis, no? So pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant. Amo ni kabagdanan sang paghubag sang aton nga appendix, no? Muna nga himuabalang daily supplementation ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bangod ini ang makabuligid sang dako sa pag-prevent sang paghubag sang inyong appendix.
6: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amuni kakusog sang DTX 500, no? Sa appendicitis niya, kampiyon nga masakit. Kung sakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo. Uy,
0: naglupok na.
6: Naglupok na. Oh? So dapat, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
0: Namigid kun adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty C, Sir Boy. Dogasakay ka lang sa tanki or armored car.
6: O kampiyon.
0: Protektado kaya, bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 jag Mighty C, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag-100 ang edad mo. Wala? Kaya sigurado, mabuhi kaya saan gitawag malawig. Nga wala saan may ginabatsyag. Ina kun, nag-DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na yatsura mo. Kaya dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantaon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta, kung adlaw-adlaw ta, no? Mag-DTX 500, mag-Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako, 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
7: Correct.
0: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
2: DTX 500, ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ilan
9: tong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit kaya katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akong tigong na. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
11: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Sir Boy, anong may sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
6: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
0: Gamit ka sang DTX X500 beauty soap.
5: Oy, dito ito na din beauty soap.
1: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
0: Oo,
1: beauty?
5: Nung pa-beauty?
0: Gindugangan ang ingredients.
7: Ah. Iba ingredients?
1: Nga beauty. Kaya kakulang, abi kung santo lang, no?
6: Kung natinloan mayo ang imuskin, kung na-detoxify
0: kung mayo imuskin, na beauty yan.
6: Beauty kang
0: buwan mo. DTX 500 beauty soap. Amo na itong bago nga gamiton. Gina-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pero na itong ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag
1: Clinica Dio Fresh.
0: Clinica Dio Fresh. Para ang habon. Prisca Hadlaw-adlaw ang ilok.
7: Oh, ha? Fresh na fresh ka for 48 hours. Kaya ang BCO kaya tapnaon ang mikrobyo. Nga gapabaho si mong ilok. That's why, ang hindi ka diyo fresh.
0: Hindi ka mahuya ang gabaho ka ilok.
7: And of course, kung aga, kung mga pika man lang, ipatasigon mong imo metabolismo, magkape ka na, nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampyon. Kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape, nga puno antioxidant, nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
0: Pero, kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya na sa DTX Premium, Sir Boy, Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So, namin sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag iban pang balitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
7: Stevia sweetener.
0: Oh, the healthiest coffee in the world.
7: Oo nga, ha? Kidua ang antioxidant, may ergotionine nga nin sa gano mushroom, may DSE ingalin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX Premium Coffee kamo, tilawin niyo.
0: Ang mga nahadlo kalamay, DTX Premium, Sir Boy.
7: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo pag kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX Premium Coffee para kampyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
0: Sa
7: Itong
0: mga sa... nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo kung gusto ka hindi kaya kape. Magtulon kapsula sang DTX 500 butang mo sa DTX Premium
7: butang
0: okay. Sigurado inom na nimo bastante nami pangwan ang imo nga batyagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX Premium and DTX Coffee Mix.
1: Kun may bag-o kita nga hapon, gin pa nami paginamon ang amon nga oil.
0: Bantayan ang bag-o nga magabot, DTX 500 Liniment.
7: Pagkakada ka.
0: Amo na to isla na ang amon isa ka Blood News kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 Liniment.
12: Bantayan nyo ha kay upgrade nga Liniment.
0: So sa mga sokit aton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
1: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
7: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maca, kag-clavuas ka. Ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide ngalin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
0: Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
1: Ginakadlokan na.
0: Ha?
1: Ginakadlokan o ginapangita.
0: Kasabat na. Ginapangita ka. Ginapangita na.
1: Ginapangita.
0: Budlay ng ginakadlokan.
7: Mag-extend food supplement. O, kampiyon.
1: Monster manoy. Monster manoy.
7: Feeling young. Performing young, kasi extend.
0: Feeling young, performing young.
1: Alright.
0: Wow, grabe.
13: Informasyon sa ikaayong...
1: Amo ka na galing, engineer.
13: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc.
7: Thank you, Sir JP. Sa ininga October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID. So, una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo. Hala ka mo sa maskara. May party ka mo. Kaya wala na sa mong restrictions. Abi naton okay na. But, pwede ka mugyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong nga adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gini D3 Bio kontra tangkaso o bosip on kagilanat Dok Ramil?
0: Te, dugay na nga discussion, Sir Boy mo. Nga kung pala inom ka D3 Bio, tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin, paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na ni siya monolaurin ang D3 Bio, It is a powerful antiviral specialist. Powerful, ha? Sa pangapagtuon, Sir Boy, kung may presence ang monolaurin ang imong cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
7: Hindi siya kapadamo.
0: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka, ditribayo. Kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy nga makasulod gid ang kagaw.
7: Kung makasulod
0: gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi magmature ang kagaw.
7: Kaya gyap.
0: Halimbawa na ulahis monolaurin.
7: Oh, okay, why ka natong mati?
0: O kayo nalipatan mo yo tobar di tribayo. Ti nakasulod gid siya no si virus, pagwa ni virus, patay man.
7: Patay gyap.
0: So amo na permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas against sining mga kagaw, against sa virus, Sir Boy, every 8 hours inom gid ka di tribayo. Kag ang nakanami sa di tribayo, hindi lang ya virus ha. Nga iya pat yun. Tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma virus man, ma bacteria man, ma fungi man, ma parasites man, kayang-kaya nga pat yun ni Ditribayo. Te, biskan may HIV ka pa. Adlaw-adlaw lang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa imong lawas.
7: Kung ikaw bisyohan, ano nga tabo? Nga taas ang oxidative stress mo. So ano nga tabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imong soldado nga glutathione sulod. Ang VCO nga makita mo sa klinika Ditribayo, ginapasaka ang glutathione level mo, fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pa gid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga klinika Ditribayo. Ang nami gid sa klinika Ditribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
0: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
7: Layo ka mapatay, kaktugar rhyme. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon, dungan-dungan. Amuna ka stress ang imo atay. Ang Ditribayo, ginapanami ang imo atay. By way, because ginakwa niya mga extra fats, no? Mga adipose fats na nagkapatambok si imo atay, ginapagwa niya, ginaturn niya energy. Para mapuslan sa lawas, wala lang ginabasura, ginaimo niya pa enerhiya. So, kung ikaw gusto mo protektahan ang imo lawas, ang imo mga pinalangga, ang mga pamilya, kontra tangkaso o busipon kagilanat, gaklinika Ditribayo ka. Pero, inway mo kakabalo nga amat-amat gina-repair, ginapabakod sa klinika Ditribayo ang imo lawas from head to foot. Even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica Ditribayo.
14: Ditribayo, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, Ditribayo ka. Ang MCTs nga makuha sa Ditribayo kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. Ditribayo. Ditribayo.
15: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ditribayo with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
14: Ditribayo. Ang Ditribayo. Physio, physio, physio, may D3. May D3. Alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Intigid ko makakount sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya, tibugit ka tama.
14: May D3. Mapalit sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: San Jose Antique,
18: One Tiong Building,
19: Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall.
18: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
19: Kulasi,
18: National Highway,
19: kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market.
19: Clinica
20: Barangada Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office.
20: And Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
0: Damo health benefits sa mga ga-practice sang ito ang intermittent fasting.

0: Clínica de Trabajo.
1: Kamu ka kampiyon sa Clínica de Trabajo, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa de Trabajo, ha, sa Clínica de Trabajo is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka de Trabajo, hambal sa studies, ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kag gimpugaan mo sa de Trabajo. Kag may isa to ka quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
2: Kapalawig, ah, no? So, ang Clínica de Trabajo, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clínica de Trabajo kakadadlaw, no? Okay? Mm-hmm. Ang pagtumar na ito sa de Trabajo everyday, no? Makabulig sa ito nga mag-promote sang pag-release isang ginatawag appetite controlling hormones ka nga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nabusog na o nagakontrol.
3: Dumduman ko to, Doc Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
4: binder
3: imo dyan.
1: Ha? Oo, tungkol na. Because your sensors, lapit sa imo tinain.
3: Oo.
1: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinain, uy, busog na ko. That's why, effective na.
3: Sa mga gusto nga, gusto rin mag-gamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
2: Oh, pareho lang nila naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clínica de Trabajo ka, tungkol yung padamon niyang leptin.
4: Hindi, ah, para dasig man mabusog na kong tulog sa iban.
2: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga, hindi kita mangin obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag-cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So, malikawan na ito ni na, kung naka-Clínica de Trabajo ka kadadlaw.
4: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag na ton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog na ton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo mula D3 bio. It corrects abnormalities sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health. Nami ang production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3 bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, Sir Boy.
1: Champion, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clínica de Trabajo topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, why gid na kwa sa mga kiway kagasanto, why kagahabon nga mga healthy, butangi sang Clínica de Trabajo. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clínica de Trabajo will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites ang cause na kayang-kaya sang Clínica de Trabajo. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clínica de Trabajo ka.
5: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko doon kay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Hindi naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3

Henry, Payo, Henry, Payo, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Payo ka na, sarang makuha ang ketones sa D3 Payo, nga isa ka sahi nga brain food, kag gandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Payo at lawagla, DTX 500, di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level, mang DTX 500 na.

0: Doc, DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500 ang pinakakampiyong antioxidant. DTX 500, may TC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may TC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May TC! Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakan sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
9: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Las 4:35.
15: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, K5 Babes Cantala at K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.

0: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
1: Alas 4:40 na mga ka-K-5. Balitang K-5 sa umaga. Yari kita sa adlaw Huwebes. Pitsadyes na sila yung bulan sa Septiembre. Tuig 2026 sa Dulang Kadasig. Pamatsyago pag pisok mo do. Oktubre na da yun. Areglado sige. Huwag tamahimo. Nagatigulang ang kalibutan. Ay, yeah. Gusto nila matigulang ta konti para no. Areglado sige mga kaki five, diri na kita sa aton sining pagpangalagad. Kamusta kamo tanan Luzon, Visayas and Mindanao? Sa malabutan sa aton sining pagpangalagad. Bugos nga probinsya sang Negros Occidental. May 601 tanan ka mga kabaranggayan. 19 ka mga kabanwanan kag 13 ka mga kasudaran. Lakip na ang 6 ka congressional district. And ang siyudad sa Bacolod, 61 tanan ka mga kabaranggayan. Welcome!
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga mga ka-K5. Opod sa inyo mga alagad, Kaki 5 Babes, ganta na o. Sa mga balita, lokal mga Kaki 5. Sa atong sininga mga pangulong din alam. Mga katapos ang army involbado sa pagpamahog sa Pumuloyo sa siyudad sang Bago.
2: Mga paglapa sa pagsunundan sang trapiko sa Bacolod dagdangat na sa 1900.
1: Ginaligar Chinese National nagpamahog man sa pila ka mga empleyado sang Kapitolyo sang Negros Occidental.
2: Nagyori ka kaon ka linugaw ning Chinese ni.
1: Ah.
2: Samtang sa pihak nga bahin Bacolod City Fire Station ginikilala bilang top 5 City Fire Station sa Pilipinas.
1: May bagong kagpalanga buyan ni importante ni. Dire kita sa mga maayong nga palanga buyan. Nang kabalo ka mga kakipaid. Ining palanga buyan ta. Dala ang pagpangin bulahan. Mga kakipaid sa atong sininga mga deserving barangay kapitan kag outstanding mga barangay captains.
2: Oo.
1: Gira sa may barangay Granada, ginkilala ang barangay Granada diri sa siyudad sa Bacolod mga kakifay bilang regional champion sa 2026 Lupong Tagapamayapa Incentives Award Development Grant sa Department of Interior and Local Government Negros Island Region, mga kakipay.
2: Mga veterans ni kakipay, babe. Sa mga ariglo, mga reklamo, mga marites, mga inaway sang pamilya, hinubog. Nga wala na ginakaso tungod nga dumudamo na ginang kaso sa korte. Sa Lupong Tagapayapa pa lang, kakipay, babe.
1: Nasolbar na.
2: Mga veterans move ni kakipay, babe. For example, babe, ano ang... imo reklamo. Ginchismis niya ako Lupong Tagapayapa nga lawai kuno ako. Alawai ang akon bana. Sinabat ko man siya nga ang imo bana putyong. Tinaakig siya kay hinambalan ko ang bana niya nga putyong. Siling nga ang hinambalan mo ang putyong aw. Siling nga ako mismo nakapamatuod nga putyong bana ya. Oo. Di kasi namakig.
1: Asawa yun ang Marites.
2: Oo. Tiyambalo niya nga siling niya, lawaay ka, klase asawa, sa batman sang babae, yung isa, na putyong imo ba na? Di sinabatman niya sang nakig yan itong inambalan putyong. Na sino na kapamatuod nga putyong ang akon ba na? Siling niya, ako mismo ang nakapamatuod sa bana mo nga putyong siya.
1: Ako may nabalaan ko sina. Nang
2: inaway gid kipay babe.
1: Mag-asawa nagilnaway.
2: Piano hambal sang taga Lupon na nay tapuson ko. Hambal sang Lupon taga Payapa. Siling niya hindi ka mo maginaway, ang sala diri lalaki.
1: Mm-hmm.
2: Pero kung kaisa, may nahimo maning ang lalaki, kaya hindi siya dalok.
1: Mm-hmm.
2: Nagapakigbahin man siya.
1: Hindi
2: ko na pa matundaan yung aputyong, di wala man siyang malain, da, kaya mo na ang matuod.
1: Uh-huh.
2: Di ba?
1: Gusto, no?
2: Gusto.
1: May ara nga mag-asawa, bro. May ara.
2: Budlay gali na.
1: Ha?
2: Budlay gali na.
1: Mm. May plano ka?
2: Mapareset ko lang.
1: May mag-asawa lagi linaway man. Siling sang kaya kiti wise na bugas mo pero nang nag-perti away nila. Nag-pamuyayaw man ang asawa eh. Siling sang asawa niya. Let's ka! Siling sang banda niya. Pistika! Niya. Wake up, plus! Nya! Joji ako! Nya! Siling sang sawa niya. Pisot ka! Siling sang bana. Totoo naman ang imulay.
2: Pangapi naman gina purha sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na nakadito sa pamangkusilya Banson sa Bandalagan.
1: Uh-huh.
2: Madulong kita na sang pulo kakilo nga bugas nga gindaog sang iya miyembro.
1: Bow.
2: Ang nagabulig bala sa foundation nga nagadonate sang piso ko bulig ko para sa nagaka-ospital
1: nga
2: miyembro ginabuligan. Pero may harap man kita nga pasap, ano ni? Do appreciate nga gamay. Indang ilado sa rad, tipo una na da ang order sa imo sang DTX Coffee Mix. Kay dulungan ko subong gid nga adlaw.
1: Okay? Sige. Pang tipona na sila kay dulungan ta. Are ilado mga kaki five sa aton sining pagpangalagad, may DOJ gin confirma ko no ang conviction sang tatlo ka mga lalaki sa Pamplona masakero. Ini sa kaso ni Governor Will Digamo bla. Mga kakipap, nagdesisyon ang kwan. Ano na ang korte, mga kakipap. John Asosina, good morning. Ruina Villaran Erbito, good morning. Mayong aga na sa inyo. Sige.
2: Pabilin nila na mag-i-post. I-forward. I-forward. Itag kay sugpon na namin eh kay may mga sugpon. I-forward sa akin. Kampiyon.
1: Amo nang inaano niya, Gapon?
2: Amo nang nami. Kipay Bitan! Kipay Babes, ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, ang kaping healthy DTX Coffee Mix. Balita nasyonal ni Kipay Babes. Si Tulpo Brothers nagakabalaka nga istoryahan gi dapat suno sa ila kag istoryahan sa mga senator judges sa impeachment complaint kay Sara Duterte kun bala 16 gid sa 24 ang kinahanglanon. Kayti amoni karon ang ginalantaw kag Ipay Babes nga ano ang ila mangin verdict, ano ang ila mangin desisyon ang paghusga sa impeachment trial subong ni Vice President Sara Duterte. Ti karon nagakabalaka ining mga majority nga kung G-size gid, sila nga hindi gid dia makuan eh. Hindi gid dia ma-convict si Vice President Sara Duterte.
1: Uh-huh.
2: Ikadua, paano mo pabutuhon ining mga napriso kay wala gani nagabati ni sa trial? Kung ano nila desisyon, pabutuhon talang. Bisan si Senator Franklin Drilon, nga ako ni Senator Franklin Drilon pro sa sininga punto, ang ambal niya, wala nakabutang sa konstitusyon nga 16 votes of total of 24. Kundi nakabutang lang niya 2/3 of the senator judges. Amo ang makakonvict. Tumot silingon, hindi na specific ang 16. Kung 20 lang da karon kag Kipay Babes ang senador, but silingon 2/3 sang kwan eh, sang 20. Kung wala ang apat, nga pabutuhon mo kung wala ang apat. Tiyan mo na nga iban, silingon dapat ipatambungon ining mga napriso sa pagboto kay senador man sila kay ginboto man sila sang minilyon nga Pilipino. Karon ka Kipay Babes
1: ang may isa
2: ka abogado do may mga punto man ka Kipay Babes ni bla 2/3 sang 20 lang kung 20 na kay wala ang apat eh do may punto man. Pero ang konstitusyon two-third of all senators. Tibot silingon magambal kita all senators ang ginbuto nga 24 ka KPBMC nga correct. Patay na to sila aw.
1: Correct.
2: Okay. So amo ning debate subong ari ang isa ka puntos ang isa ka abogado nga amigo ko ka KPBMC si da si Attorney Dan Cartagena sa Ililo. Amo man ning abogado ko sa una sa kaso ko nga libre lang. Ang ambal niya ka KPBMC mo ni. Halimbawa kun ang two-third ginabasihan nyo hindi 24. Kun hindi 24 ha, kay ambal nyo nga available lang. Paano karon kun pinamatay sa gera ang pilayo lang ha, ang senador nga 21 kabilog.
1: Oh,
2: tatlo na lang bilin.
1: Okay.
2: Nagakahulugan bala nga duha lang pwede ka impeach sa vice president, sa presidente kag sa Supreme Court. Do may punto no. Halimbawa bi karon tatlo na lang senador na bilin. Ti ano ba sihan tang duha para ma-convict ang vice president? Hindi man pwede. Nga mo lang nakasimple nga ginbuto ang vice president o kung ang presidente, tatlo lang senador na bilin, nag-impeachment, duha lang ya, pwede na gali. So, no, kaladlawan ka, Kipi Babes. So, amo ni sumong ang isyo nga ginadibatihan ka, Kipi Babes.
1: Ah, tilang taon tani mga kakipay.
2: Patilang sa katambong kay Panago. Dapat kuno proteksyonan si Dela Rosa nga makabuto.
1: Tawgon no. Tawgon. Tawgon ng mga napriso nga mga kwan si Jinggo Estrada.
2: Si Rodante
1: si Marcolita. Si Bato Dela Rosa. Sino pa to si Loren Ligarda.
2: Sa ospital nagpabulong sa gwa. Tiya mo ni karon sa gwa. Ang punto kay gihambal gid mga trupo siya ti paano kay wen sila ka hearing paano nila ni judge kay wen sila ka inchindi sang impeachment ni Vice President Charo Duterte kay wala ka tambong do past taon niya pang hindi abogado si Marcolita
1: ba? Kon hindi gali ka attend sang session o no, sa hearing hindi gid gali ka inchindi
2: amo nang iyang pagtilingon ni
1: sobra na ba si Abi kay nag-attend kanya sa hearing kagara ka na malam ka na?
2: Ang problema si Nika Kipe Babes nga ginakulbaan sa majority nga matapos ang ila poder kag madula ang ilang karir sa politika
1: na.
2: Just in case nga magpadalagan si Vice President Sara.
1: Dira sila ya, amo na ang ila sininga kwan, amo na ang ila sininga target subong by all means nga kinanglan kakason kay Sara pasakaan kaso para hindi na makadalagan kay kung makadalagan.
2: Makadalagan
1: is ha. Tapat gini ang mga animales ni. Araso. Aber, play or Joe?
2: Ano niya na? Hindi na. Makiganta na karun. Anyway, kay Kipay Babes, ari nga aton nga good vibes. Dira ta sa aton nga good vibes. Kipay Babes, may ara gali nga babayi, nga pwerte patiruhon. Sharp shooter. May ara ko nakita. Kag bangod sini, ginitunduan siya sang isa kalalaki, ang trainer ba? Galing ang trainer, upod niya ang iasawa. Nagintudloan niya ng babae nga perti magtiro doon na akig ning kwan perti patiroon ng babae pero gali ang asawa yayasang kwan sang trainer perti man magkarate o ari mga kakipay ang atong
1: tiro magtiro ang babae kauyog-uyog yung tanan dawa siya
2: di abilidadan di isaya kabalo magtiro ang isaya kabalo magkarate kipay bitan
1: aben
2: take it away muna ka Kipay Babes, good luck gali magtudlo. Sa kabalo magkarate, kag kabalo man mag tiro.
1: Balikid By the way, By the way,
2: labay lang ako.
1: Labay lang ako.
2: By the way, labay lang ako.
1: I-share nyo man ang amon nga kwan na live. I-share nyo man.
2: Nawili lang kamuya karik-ik na.
1: Kami aga pangabay na gitgami sa inyo.
2: Maluoy man kami. Bugas-bugas man eh.
1: Bugas-bugas. araw na kita sa K5 News FM, Bacolod.
2: Oh, Ludy May. Oh, Nanay Pili. Ludy May, Mary Joy, Barcelona, Ashley Villamor, Kagninita, Delphine, Violeta Minyes, may aga sa Morsha. Ruina Villarán Enrito, siga... ni Gina Florentino Herbolinga.
1: Bo amigo ko si Gary Boy Cebu, ko rin sa... Aga, kuhan siya. At nagpa-libertad siya.
2: Si Gilbert Patos Ripaso.
1: Yung inom sa DTX Coffee Mix sa Libertad siya. Sige, ya pari ko eh. Gary Boy Cebu ko. Grabe, aral sa Libertad. Inom-inom lang na kape ah. May kape ka pa ito sa inyo. Okay, ibe, dulungan ka na karoon.
2: Grabe ba, dulungan git?
1: Oo. Man libre, delivery mo.
2: May tukip ka na.
1: Ara kada?
2: Oh, may tukim kita ka KPB.
0: Tukim sa K5. Tukim sa K5. Mga istorya kag kasaysayan nga inyong gid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K5 sa umaga. Tukim sa K5. Tukim sa K5.
2: May isa ka guwapa nga puti nga babayi nga nagpamana sang unano nga maitom-itom, nga sobra pa sa akon ka itom ka Kipe Babes. Kun siya malangin pamana, mayad pang ako na lang tani ka Kipe Babes. Pero ano gid ang rason sining babayi nga college graduate nga nagpamana sining unano? Yari ang atong diskubrihon sa Tukib sa K5.
3: Kaya naman inakala ng netizens na AI ang mga pictures na ito ni Natim at Anita. Makita? Pero sa katunayan, ito ay mga larawan mula sa kanilang kasal noong nakaraang taon.
2: Itong.
3: Tunay ngang real-life couple ang dalawa na masaya at matatag sa kanilang pagsasama. Pero marami pa rin mga
1: pictures
3: at nagsasabing na gustuhan lang daw ni Anita
2: sa kanyang kilapin.
3: Mayaman ito, totoo kayang pera lang ang habol ni Anita o talagang busilak at tunay ang kanyang pagkili para kay Kim.
2: Hindi makita, nung tante na lang na.
1: Hindi makita, Tan?
2: Oo, hindi makita.
1: Nga, hindi makita, Tan, ako?
2: I don't know kay Kipaybitan.
1: Boss Lito tan.
2: Sige na lang.
1: Sige na lang.
2: Sa sunod. Sunod.
1: Itom git. Sige. Ngina pa
2: nambalan ko eh. Nambalan ta Kipaybitan eh.
1: Nambalan ka na gid.
2: Mayo ayo na lang ako pinamanay. Oo. Yung tilaya ka kita.
1: Hindi mo makita kay itom.
2: Kung ako to sa babae, kakipay babe, sa kapote, ito sa naman, sa itom-itom nga perte kanubo, hindi man sa pangikay, sa ako na lang kay, tanong abla, guwapo, no? Husto, hindi!
1: Guwapo tayo.
2: Husto, hindi!
1: Husto na lang. Husto na.
2: Sige, no, kakipay.
1: Hindi ko kano mayo kay sa tutod lang.
2: Do di mabaton sang tagipusoon mo.
1: Gakoto yung chin ko. Nabalik-balik ko sa kwan.
2: Oo.
1: Nabalik-balik ko sa CR inano ning parang buhi.
2: Balik ka lang karon aton ma commercial kita anay pagkaligad lang sang akon pagpamusog. Si Tanya ni wala na lang sinchali ko ay yung
1: kumasya ang bilay dara yun. Sige,
2: Power trio
1: mga kaki 5. Importante gid sa ato ng power trio ha. Kinanglanon naton mga kaki 5 nga maka kuan kita makaraos ha.
2: Makaraos
1: sa CR.
2: Bala mo kaki babe, kung gusto nami man nga nami ang pagdisposta. Importante nga bastante nang ano ganin kita wag hydrated lang kita kaki babe. Nami gid ang kisa i-disposta man ining mga bagay ini. So muna ko naga klinika di Tribayo ka. Nami gid ang pagpupo mo, pagpangapi mo sang DTX Coffee Mix. Pero kung daw halimbawa, basi kung daw na sobrahan gid man sa mga pagkaon, ma-flush out na siya, wala man gid problema, no? Importante hindi lang kamo ma-dehydrate. Halimbawa, ang isa ka bata nagasuka, nagapanglibang hambal nila, dalun mo gid sa ospital kay basi ma-dehydrate. Pero kung hydrated lang ka Kipay Babes, maayo man ni ka Kipay Babes nga ispustak. Pero kung tubig na lang tanan, so kinanglan mo na ang magpakonsulta. Ang Power Trio DTX 700 mga kakipay kay inasang aga antes ko magpanawag sa lakyan gininom ko na ang akong DTX 500 para nga una dayon nga matunaw sa akong tiyan ang food supplement nga DTX 500 para nga mapatay ang mga bakterya nga nagpabilin pa kay manti. Siyempre gin-digest na nga akong pagkaon kagabi, wala na unod, may tendency nga mga bakterya ang nabilin sa aton tiyan. So paluapon mo sang DTX 500 para magkalamatay ining mga bakterya mga kagipay.
1: Daw na may to tan. Daw si Robert ang pangita to. Nabe?
2: Robert.
1: Nabe? Hi Robert.
2: May salagid si Robert.
4: Hi Robert. Atta si Robert. Do you know how to swim, Robert?
2: Yes.
4: You know Robert? The water is very clear, Robert.
2: Languyin kita. I love you too.
1: Languyin mo siya.
2: Languyin.
1: Ay, mga langit ko. Julius Alisan Arnado.
2: Ambalo mapasirkom lang ah.
1: May charity rides ko no yung kwan. Ang grupo sang ano tong grupo mo gani Julius Alisan Arnado, sir? May kwan sila? Silang. Kaya hindi ko kabyo kay kwan din lang sa to, no? Dahil lang. Sige, dahil langit mga kakifad sa ito, sila nga mga suki. Diyan, Skinel Salazar, Gina Purano Bunso, ng mga Serbo, Ruina Villara, Nerby, Tumayo nga, garang. Lakip na mga kakifad, mga ito, sila nga mga kwa. Si Gilbert Patus, Ripaso, may nga ga, si Ma'am Rani Bilarmijo Pahe. Para siya Indang Hilado Sarad, Jonathan Sarad, kag si Jimmy Rica Plaza, rada. Kampiona. Sige. Binks Delphine. Ato ka to gapon. Sige. Ma-commercial kita, Nay. Binks Delphine. Balikay kita matapos ni.
0: Magbabalik ang inyong Kampiona programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang palala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ga brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: Sa una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
10: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule. Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
12: Muter naman. Tato si Pimpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo at ang akong sugar.
13: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
14: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas ginabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Super C-

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now. This Super Seat Fest.
1: K5
0: News FM.
1: K5 News FM Philippines
0: proudly launches the K5 NIR
1: DTX 500
0: Radio Broadcasting Competition,
1: a groundbreaking event
0: designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
2: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI, West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Pallian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
3: K5 News FM.
4: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
6: Alas 5 jets na mga K5 sa atong sininga pagpangalaga din ng Baydolo sa Call 1 sa DTX 500. Ang miyembro sa Power Trio. Aradra ang DTX 500 kag D3 Bio mga K5. Mga dapat natin himuon mga K5 ha. Ang DTX 500 may probiotics. Nagabalanse sa gut flora bacteria kag para mas maayo ang atong sininga digestion. Why ka bala matunawan? Hindi ka bala maayo ang hindi maayong digestive system mo. Mga K5, kapin pa kung busog ka, tulog ka dayon. Pulupong ko ka lang, di ka gidya matunawan mga K5. Dapat tapos mo kaon, lagaw-lagaw ka na, lakat-lakat ka. Para nga ma-burn out tong emosini nga mga ginakaom na tunaw bla dayon mga K5. Amo na ang isekreto. Tapos di matulog ka dayon para condition mo mayo. Amo na mga K5 ang sekreto ta. Kinanglano na to ng DTX 500. Kaya muna ang tag-amlig sa aton lawas mga K5. Ano pa? Ang D3 Bio, ginapabako niyang aton tulan, ginaproteksyonan niya kita mga K5 sa mga fracture nga risgo, gijablak tama ne. Ano ba kung maglakat-lakat? Kaya mo si nanay, kag si tatay, galakat-lakat. Kung nanay pala, gawiya tayo pala sa lang duha. Pero kung nga luya na ka na gani, tapos huwag ka practice, pigaw ang imo kalsyong, maumok lang imo tulan. No, gaya ka mo, lakat niya, kung mukha mo lang, kaya basi kung makasandad ka mo, blakag ma, tumba ka mo, o matapilo ka mo mga kagibab, delikado na. Kinanglano para magbako na nga itong sininga tulan, mga kakifight, bigid ang aton nga ngipon aba para mabato sa mga kay nagtanay kay kung mapigaw ang inyo tulan o tipigaw ang inyo sininga ngipon hindi ka mo kakatuto sa kay Boss Pretz Carbausa sa kansi di man silingan ang kansi to kampiyon bala way man problema kay humok mo to yung kansi to kansi di man silingan mga kakifive ni Fritz Carbausa. Migo Fritz! Rather sa my breed coupon, may kape ka pa na pa. May kape man available ang kape na ito. Mauligad doon ka doon. Doon mo ang mga Philippine Coast Guard. Ang mga Coast Guard ay ang mga amigo na ito. Doon sa kansi di Mansilingan, nagpulo pang api. Mm. DTX cover, mes ang ginabirada. Pangaya!
3: Terrible. Grabe. Bisan diin lang, kagipay.
6: Bisan diin lang. Amo ni dapat ang tilawan man, kag dapat tilawan gid ni Kuya Joseph Mori. Ang kwan, ang DTX coffee mix. Ayos si Kuya kwan Joseph Mori silay. Pangapi na Kuya para kampiyon. Sige, tema na ha.
3: Babes, ang bata gamay balao. Ining 5 years old nga bata nga si Axel Kyle Almonicar. Birthday ya sa mga Kipe Babes.
6: Birthday ya.
3: Memorize na niya ang mga advertisement sa aton sa K5.
6: Grabe ba?
3: Malin sa Power Trio, Klinika D3Bio, DTX Coffee Mix, Mighty Stick, at DTX 500. So, ga-birthday sa subong.
6: Birthday sa subong.
3: Happy birthday kay Axel Kyle Almonicar. Sa iya nga pag... silibraw sa mga adlaw sa ika-lima katuig niya nga birthday. Cute! Happy, happy birthday! Halin kay Mama Kagpapa, kay Mylin Sikalag Mayang. Happy birthday!
6: Happy birthday! Okay. Happy birthday!
3: Happy kita da!
6: Happy birthday man sa kay Haron Albao. Ang bata ni engineer nga gwapo. Engineer Ronnie Albao.
3: Ilogit kay tataya.
6: Ilogit kay tataya. Engineer si
3: gwapo man si Engineer Albao. Si happy birthday kay Haron Albao.
6: Happy birthday man kay Haron Albao.
3: Sa taga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Aring lado. Sige. So kansi di Mansilingan mga kakipap, may ara dira sa kwanan sa Mansilingan gid mismo sa Barangay Mansilingan. Mga kakipap, antes ka dira sa kwan, antes ka dira sa may police station, maglabyan mo dayang kansi di Mansilingan. Sa right side mga kakipap, antes ka da sa may 7-11 bra. Na arada. Pero kung magpa-breed ko ka, ara dira ang kansi di Mansilingan, available man aton coffee dira. Pwede ka makapulo pang api mga kakipap. Niya Sarah Fresh Carbausa. Dera sa my breed ko po sa my breed ko sa reclamation area ang Kansi di Mansilingan.
3: Gusto magpumahaw sa Hunasan Seafood Restaurant dera sa NGC pamangkot lang kamuda. Kundi ang Hunasan Seafood Restaurant sa 150 mo may pulo sobra ka pulo kami no kag may dessert ba ka kay babes at the same time may mga juice and coffee kag ang panyaga 299 alas 10 bukas na sila
6: na?
3: Kag panyapon 299 alas 6 ng gabi bukas na sila sa Hunasan Seafood Restaurant. Ang Hunasan Seafood Restaurant isa man ka mga kilala nga restaurant diri sa Bacolod Anli o kung ginatawag nga buffet kag nag-sponsor sa feeding program sa mga miyembro ng RYU Foundation.
6: May na. Sige! So mga kakibab, salamat kita. Ito ka mo to sa Hunasan Seafood Restaurant. Hindi gani, ito ka to sa breed ko. Hapit ka na sa Kansi di Mansilingan.
3: Okay.
6: Ariglado, sige. Uy mga kakibab, salamat kita sa itong sininga mga stores nga nag-kwangkid. Mag-December ni dako, ganyang ilan mag-anit ni ang mga resellers bro na ton. Dira sa Norma Store mga kakibab sa Talok Bago City may nga gabila bola nga ton sini coffee dira kag tanan nga mga products na ton. Sa Phoebe Store dira sa may salong Dulao Bago City. Kag dira sa Rico Baralal
3: dogin na conquer mo ng Bago
6: ha.
3: Manglaktod lang ko sa Bago, masunod lang ko sa Valladolid.
6: Valladolid ka
3: Pulo Pandan.
6: Sige man ka bala kuwaita mimo kay napangitataya sa kinawalatan. Partner man mga kakipab sa ato sila yan.
3: Nga inang produkto nga ginapromote natin kakipab baby. Naga-curious ang iban kay bisan sa mga tiyanggi DTX Coffee Mix
6: DTX
3: na.
6: Coffee
3: so
6: mix.
3: Iba nagpamatuod kay bisan di sa tourist uno kakipab baby.
6: Na.
3: Bisan ang mga pamatanon, labi na mga kadalagahan, ang ila ginakapi, DTX Coffee Mix, bangod siyang chia seeds. Kag may amargusong, hindi man sila gusto nga magtambok gid.
6: Correct na.
3: Mga pamatanon sa terest uno, takuling, salamat gid sa pagpangapi nyo ha. Ang kabataan, kag mga tigulang, ang ginakapi, DTX Coffee Mix.
6: Kampiyon, kampiyon. Mga kaki-five, dira sa kay Judith Medina. sa sumag. Ara man available mga kaki five, mailina ga manada sa mahaw ko muda nanyaga tapos pamahaw inom ka kape nga DTX Coffee Mix.
7: Thank you.
6: Sige, mga katota na. Katota na si Kaki Five, no?
3: Vincent Dominic Corralde.
6: Vincent Dominic
3: Bilina Corralde. Ang batay, presyosa Libertad Public Market.

0: Spotify, Bantay Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, re Rabbil Alamin. Kaki Pai Babes, kaki Pai Robert, maulanon, ang kilpo, kaki Pai Babes, sino to? Happy birthday, diwat, accent, say mo ta.
3: Almonicar family, apo ni Sir Gaspar Almonicar.
2: Kaga, sa ulado yung mga, kwa na,
3: mga, siyempre, bago, pagata gradyo, ah, ga, promote na tayo.
2: Kaga, natukibaan ko kaki Pai Babes, kaki Pai Robert, hindi lang bla tigulang, ang kapangapi sa mga DTX, mga Gen Z na black kaki Pai Babes, mga dalaga.
3: Mga GC, mga GC.
2: Oo. Mga kwan lang, mga dalaga.
3: Mga hilig din, mga hilig din man.
2: Oo, tiki-ti na-adapt naman nila kaki Pai Babes.
3: Mga hilig sa DTX, kaki Mix.
2: Kaya tiki ko mag 3-in-1 sila ko noon, tamis kayo. Mga sa Boral na ginilaya, puro kalamay.
3: Ang dami nila bugay ang imusulok-sulok.
2: Ugyan.
3: Ang kapamahaw, pangapi ka.
2: Kag pang isa pang naman pati ko gina-acid sila kaki Pai Babes, kaki Pai Robert. So, salamat kin sa ila no, mga dalaga naton, mga soltero, hindi lang pang tigulang ini DJ Coffee Mix kag kaki Pai Babes naton na kahit nagasabay naman kahit ka bangod sang kanabi lang sang iya sabor kagang topa sa imo ano ikayong nawas
3: so, ang kape nila DTX Coffee Mix at the same time ang soap nila amo ang clinic DTX beauty soap.
1: Adekwana ang soap nila ya, ang soap number 5.
3: Soap. ang soap nila. amuning kwan, amuning DTX
1: beauty soap.
3: Na, mga kakipip nga.
1: Aha.
3: Bangod sang sana siling na grabe sa bacteria, antibacterial ang DTX beauty soap. Bangod sang madridi kakao. Balanta man na nga besang una gani emang katigulangan ta kun ari kison ang ila karabaw kun ila bata ang ginakuha dahon sang kwan sang madridi kakao kag kumuso na kag ibanyos oo di karon wala na naya mabaho na ya kun dahon pa ariyo gin refine na siya ara na sa sangkap sang DTX beauty soap kag ang bayabas grabe man sa pagpatay sang kagaw kay iban yan ginalaga na yang ugbos kag ihuga sa pilas para nga mag-ayo ang pilas at dira na subong sa DTX beauty soap kag ang papaya nga nagapahamis ng kutis pareho sa akon mangid ko puti puti makita man ang agis ang DTX beauty soap makita sa akon mga guya nga manayan ayaman
1: hindi ka man puti puti puti ang imo tagipuso
3: guwapo lang ya guwapo lang
2: puti ang iya kalimutaw
3: lain kay puti kalimutaw mo nga simple lang nga klase sang tawo naga DTX beauty soap guwapo mabuot, mahalam, kag manggaranon. So, amo na nga klase, kasimple nga tao, si Babes Gantalaw.
1: Puriyabuyag.
2: Okay lang kasi kito, natagin na kung gabi, ginakuha siya kay Babes, kay Pedro Bart, DTX liniment.
3: Okay. Presyo to na?
2: Ang presyo na ton ng baboy gapon, monitor na ton, 260 gapon na.
1: 260
2: gapon, ang aton na baboy. Local pork, kahit kung mag-imported kami, 235 kaki Pai Babes, kaki Pai Robert. Pero ang aton na local pork na ton, 260, wala naman ibang ka pataas. Magang 370 ang aton nga baka, dari mga kaki five.
1: Baka, 370.
2: 370 kaki Pai Babes, kaki five Robert. Kagang aton nga tiil, 250, mga pwede mag-amboy, pwede ka 240, kag-amboy on na ton mga kaki five.
1: Buyon na ton?
2: 60. Buyon sang baboy.
3: Abi ko buyon na ton. Abi ko buyon ni Itan. Itan tawo niya. Tawo niya. Yung mambal kayo makarong buyon sang baboy.
2: Hindi pa, kung nakain ko, ang ka naman lang karong mikropono, nakaroon
3: tapos. Sorry.
2: Ang mga kaki five, 235, ay nangyay. Aton nga imported kag local pork to 60 man lang ka K5 naton diri sa Libertad public market ang ginadulong sa inyo nga aton nga suplemento nga kabisado ni Toto Axel ang aton nga mga suplemento nga ginalawag permi alin sa Bago panaog diri sa may Sumag amo man sa may barangay Takuling sa may barangay Villamonte Juliano Store Jember Marketing kag ang aton nga Chela Trading kag sa may Bago City mga kaki 5 kag diri sa may Takuling mga kaki 5 ara sa Jember Marketing ang aton mga suplemento Clinica D3 Bio Clinica D3 500 Mighty C Del Calan Base Vitamin C kagang aton nga GTX sa Coffee Mix may ang aga.
3: Oh, si Ma'am Marilyn Caranza, kag si Sir Caranza da, may ang aga. Nag-gikas na niya sang GTX Coffee Mix nga product. Maria Elnora Shasat sa Kalubihan, may ang aga.
2: Dugay-dugay, mga pinan si Boss Manuel Ramos, kag sa GTX Coffee Mix niya, kagito babes. Kagang si Jomel Ramos, mga kakipay Toto Prias, mga aga Janik Barca, ay Gaspar Coronel, mga kakipay na tanda, taga Jember Marketing, sila ni Tagi, ni Taugi, ni Mueldra, kag si Jennifer, sila ni Jessica, ni Charlene, ni Ma'am Rose, kakipay babes. Para dala nag-monitor sa aton kada aga mga kakipay.
3: Salutan ko lang bala ni Kipay ba, babes, Kipay Bitan. Okay, pa Vincent. Grabe lining suspect sa pagpatay sa San Carlos, oh. Tungod sang kwan, tungod sang ano ni? Jealous, no? Ginpatay sang bana ang iyang
1: live-in partner. Ay, live-in partner.
3: Oo, grabe. Ginpasakaan na subong sumisayd sa barangay 3 sa San Carlos, Negros Occidental.
2: Sa ito, kakipay ba, sa tambiyang mo na itong monitor ng Japan, si Giovanni Cordero, na nai-edit sa Binuman, na nai-Arlene Canoy, sila ni Gideonry, si Tatay Gideon, sila sa cooking store, mga Boss George, sila nag-monitor sa itong friends, sila ni Geraldine, sila ni Mario, sila kakipay ba, man Jane, sa kapamatos uling, dari sa may Kantos sang Hernaes kag Amelia Tres sa Libertad Project Market mga aga dira kay Kipay Babes si Helena Bandras may Bago City may aga Liado family sang Bago City kag Kipay Babes kag Consing Eatery ato bang Bamsi mga Kipay Babes kalipat
1: Consing Eatery ha damo da mga estudyante ga kanaon ga ginutok da punaga
2: dagsa kag Kipay Babes
1: kunod pagin
2: oh so to sa Consing Eatery Ma'am Normie, si Love Love, arata, kay kapangaki, kay Kipay Babes.
1: Love!
2: Oh, love! Love!
1: It's a mini splendor things.
3: Ay, agaman kay Ma'am.
2: It's a mini splendor
3: things. Ay, aga kay Ma'am Nanit Leong Cortiga, available lang dito X Coffee Mix, kay Virginia Gomez sa Pilisa Proper, kay Jun Ros Loreo sa Kipot Pilisa, kag sa Bangga Tutong dra kay Ma'am Carmencita Olvido sa Starlight Store sa Panukoy, kag sa Mic Mix Store, kag kay Rona Martorellas. May
2: Ma'am, big, ma'am na

0: At amo lang ginang bisyo mo.
1: Gusto. Gusto. Councilor Homer Baez, may nga agad na rin mo.
0: Councilor, may nga agad. Mga pito po kay Councilor Homer Baez, pila ka adlaw.
1: May nga agad na rin mo, Councilor. Kang sa atong Maninoy.
0: Ang ginahulat na gina ang kanta mo.
2: Nahulat na kanta.
0: Last 527.
1: Maninoy, Maninoy. Maninoy isang tanan.
2: Kuya Mani, may nga agad lang na. Ate Christine, kag Nanay Lobles, pila mo.
1: Sa pariente, totoo ka nito, may nga agad na Mary Jane Ortiz, Mary Jane Chavez, Giovanni Cordero, mga kaki 5 sa Red Canson, sa may barangay Takuling, Forest Park, mga kaki 5, hindi magkalipat. Del Mar del Pensing, Kang Airport, mga kaki 5, haraman dakag sa ito mga kotoran. Base Lechon, hindi magkalipat. Base Lechon, Ladal na Raneta, Proc Lechon, barangay 36, mga kaki 5, manamit ka Lechon Baboy, nagaragamon, nagaragaak, nagalechon Baboy, tag-isa kalibo lang yapon, ang aton kinilokilo dito. Nga Lechon Baboy mga wow.
0: Sunday Store sa Pag-asa Estefania mayong aga.
1: Mr. Bro, si Bros niyo ang sarap mga kakipay to pangbamsi kag sa may Bago City mga kakipay ba malamit ka fried chicken i-bros niyo ang sarap mga
0: okay. Kakipay. Okay, kung maibabalik ko lang by Ridian Velasquez sang 1987 grabe nga paginayang ni nga ginisla niya pa ang iya kahagugma. Kung maibabalik ko lang pasti katun liwat, bisan babae nang kakanta, wala niya problema sa mga lalaki nga nagakanta sa The Lunchbox Kings. Ila binigit kay Vincent Coral de dira sa Libertad Public Market. May ingod naman na sa nga kakampi, guro.
2: Normal.
0: Grabe, oh. With feeling.

0: Oh, mitad, mitad, mitad, mitad.
1: ¡Gallo! ¡Pina panga!
0: ¡Gallo, loco, mano!
2: ¡Ay, ya!
1: Ang dati mo pagkaingatan ko at alaga.
3: Tama na, tama na, tama na.
0: Makutabi, makutabi.
3: Makutabi.
0: Ga-enjoy ang iyo. Ga-enjoy.
3: Makutabi, makutabi. Makutabi. Makutabi.
1: Makutabi. Makutabi.
4: Okay, ah.
3: Ayos. Tinatan paldaw, paldaw.
0: Do no roman ka dyan, no roman ka pang?
1: Do no roman ka pang paldaw man.
3: Tinatan lang, lapit dati.
0: Tinatan
1: lang ang inarong emoso.
3: Tinatan da si Regen Velasquez man, da
1: si Regen Velasquez man.
4: Okay, namay tingin.
3: Kung maibabalik ko lang ang dati mong pagmamahal, pag-aingatan ko ang
0: kung maibabalik ko lang ang dati mong pagmamahal, pagkaingatan ko at aalagaan. Jennifer, Jennifer, sa Jimber, Jennifer.
1: Konsyo, konsyo. Si Dodong Cibuano, si John, kay K-5, Robert. Nag-monitor man sa ito.
0: Si Hada mo ito, Jennifer?
1: Oo, oh, yeah, Hada, Jennifer. May nga gadara si mo sa Jimber.
0: Si Irish, Irish.
1: Si Irish, naman, K-5.
0: Sino na mga amigo tadaya nga sa Jimber?
1: Sila ni Tagi, sila ni Nimuel. Nimuel, K-5, si Nimuel. Opot per mini, Jennifer. Si
0: Nimuel.
3: Thank you.
0: Si Rose, si Rose, si Rose.
1: Si Rose, si Ma'am Rose, nag-monitor man sa ito ng mga kaki-5. Opo sa patrol, kaki-5 Wilson Belliana. Inan naman si kaki-5.

0: Central Depression Rampion, yung kabalitaan, serbisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
1: K5, babalitan, K5 sa umaga.
2: Kampyon, kampyon, kampyon. Kampyon si Papang Vincent Dominic Bidina Corrales.
3: May kakampi sa iyo. Unay ang mga...
2: Why ka dyan nag-negative sa iyo? Puro ka dyan ako.
3: Ito matulugan ko naman.
2: Wala, raffle, raffle.
3: Oo. Buwas, may tatlo na lang kakape. Buwas na lang.
2: Buwas na lang. Sige, okay. Ito ang tanang mga kakipay. Mga itong sining mga standby report mga kakipay. Katuan na ito si kakipay Red Salgado. Kay ang alkalde sa La Castellana, wala nag-apati kuno sa ginaligar aswang na nag-abisita sa isa kalalaki sa Barangay Robles, mga kakipay. Aswang! Ang aswang nga tutuot, balantaya na. Kami aswang. Si Ita namang aswang. Aswang sa kapi. Kaki 5 Red Salgado.
1: News FM. Kampyon, kampyon. Report.
4: Morning, Kaki 5 Babes and Kaki 5 Robert. Kay sa aton sining mga suki ng mga tagpalamati sa programa ng balitang K5 sa umaga. Ang aton sining balita sa mong partiya sa Wakwak. Kagating ginaligar, nakit andra sa mga residente sa Barangay Robles, Banwaya sa La Castellana. Pero ni Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert, ginakumpirmar ni Mayor Anyeho Nicor sa La Castellana. Kati uwaya ginapatihan ining mga ligasyon sa mga residente dira sa Barangay Robles. Bangod sunod si Iyati sa Malawig niya nga pagtinerdra sa Manwa sa La Castellana, halinpas ang gamay pa ini, wala gisa kung nakita yasang aswang punwakwak kay K5 Babes and K5 Robert apisar gati may nabatian sa nga mga istorya nga may ara giman sa aswang, may ara sa manananggal, pero galing kati naglabot sa edad nga amuna K5 Babes, K5 Robert kagdangin na lakalde sa Manwa sa La Castellana, wala igit makita ya personal ining mga aswang nga gisugid sang pila ka mga kilala niya dira sa Banwa iya sa La Castellana. Pero opisyal si Nakki 5 Babes, Kaki 5 Robert iya ginarespeto ining pagpati sang pila ka mga residente sang Banwa sa La Castellana labi na ang mga katigulangan. Pero galing kiti hambal ya kung ginapatihan mo kunong Ginoo hindi kaya magpati sa mga aswang Kaki 5 Babes and Kaki 5 Robert.
2: Correct.
4: So muna ginaparawagan sang alkalde ni Mayor Nicor nga dapat magpakamuyo gid permi agud na hindi magpati kay manti mo na kung kaisa ang makahatag man sang peligro bala sa isa ka tawo kay manti ko natakihon sila sa ila sini nga kurason bangod kay nagkalas-kalas lang daya ang pag-incendi ya basi aswang na baladayon kay Fe Babes, kay Fe Robert. So dapat gid ka maging tumakod ang imo sini nga pagtuo sa Ginoo agud hindi kaya kuno magpati-pati gayon sa mga istorya nga may ara ya sang aswang. So muna ang aton sining balita nga madulong sa programa nga balitang K5 sa umaga, ginadulong sa aton sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kaupod si Patrol kay K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balita aswang mga ka K5. Pati ko aswang ipanga. Kay ligad to, may naglakat-lakat nga hubog sa kwan.
3: Wala ting may nagita sang aswang.
2: May
3: pero may nabatian kuya nga naghambal. Nga parte sa aswang. Kabalo ko na ng balya.
2: Ano?
3: Aswang nga ako pang...
2: Ligad, may naglakat sa dalan. Hubog. Hubog na lalaki. Why, wala na nagita sa aswang? Na pagdagit sa aswang, tigundi, gin-aba niya. Ika yung aswang babae, balbalon to sa babawa. Hugpa alang-alang yung aswang mo. Pagugpa sang aswang alang-alang, siling sang hubog yan. Ngati, san umo ko dagiton liwat? Hindi na. Kaki 5 Wilson Billion ha. Ara mga Kaki 5, i-check na to mga Kaki 5 si Kaki 5 Wilson Bings Delfin, si Gina Purano, Ma'am Alma Imbang, Mamal Maimbang.
3: Andi Aloy sa Prokapisan sa KSS Kalubihan, KSS Katilingban, kag KSS Kalubihan Vista Alegre. Maayong aga kag sa Prokapisan. No?
2: Johnny Mary Tita, Lida Shore, dira sa May Mabinuli Gondos sa Sumag, sa aton sininga mga KSS dira. Kay Evelyn Moico, kag kay Meldred Mendoza, mga kakifan. Marian Store, dira sa May Paglaong Village. Sanita Venegas, si Sanita Venegas sa Sunny Store, mga kaki five. Salamat gid ha.
3: Ma'am Rani Pahi sa Tutong Filisa, kag si Jason ni relato sa Filisa proper. Mm.
2: Kag Gingging Store dira sa Purok Gonzaga, mga kaki five. Si Gingging Apelido. No. Gingging Store. Reglado sige, kaki five, Walson Belina.
1: News FM. Kampyon, kampyon. Report.
5: Good morning. And
2: morning.
5: So, nagpalabot na sa nabulig na local government unit of Bacolod sa mga apitado sa sinalikdan ng mga sunog pala sa bahing sa barangay Mansuningan kag barangay Sumag. So, 17, dire ang total damage kag people, dire ang partial damage kita din sa Robert. So, ining 17, ka mga total damage ang nakabaton sa 15,000 pesos kag anong kalong span roofing kita din sa Robert. Meanwhile, ining mga partial damage naman niya ang nakabaton sa 10,000 na cash kag apat kanong long span na roofing. Kag may ara man no, nakabaton ng 15,000 pesos naman ang kada pamilya na nag-aartilas sa mga balay na nasunog sa Sir Robert. Dugang pa sa local government unit o Bacolod, tuligan namin sila no, sa pag-proseso sa ilan sila ng mga birth certificate na naupod pa sa sunog at kay Sir Robert. Kag magabulig man ang LGU sa mga estudyante na nasunugan man na maghatag sa school supplies no, kag magamit sa eskulahan agot at least nang kita pa no, mapaganagan man ang ilan sila ng problema kay Sir Robert tugas ng sunog na lungtad sa inyong nadu kalugat si Kita Robert. Kita Robert.
2: Sige.
5: Kita Robert, balita ni kasi Bacolod City Government Center na ginadulong sa inyo sa kanwa sa MyTC, D3YO, KBTX 500. Po na ito sa Kita Vincent Corralde, nila naman si Kita Wilson Villena para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News sa
1: K5 Balita FM.
2: Maraming salamat ka K5 Wilson Villena, mga ka K5 pinagabahin doon sa kanwa sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakivibes, sa atong sining mga suki, ha? Available ang Dr. Pinoy sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Lagip na dira sa may silay kag talisay ng mga butika. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakivibes. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oy, ginapaybalo ang tanan ng mga for my collaboration, mga kakivibes, my charity event. Ang Guardians, mga kakivibes, ang RSAP, NIR, mga kakifive, collaborated din sa iban pang mga sa iban ng mga organization. May clean up drive kamo kag feeding program dira sa may San Osidos, barangay Sumag sa Economic Highway. Ang assembly time alas 7 sang aga to 7:30, mga kakifive. Sige, dira sa 7:11 kamo ya magkita na. Areglado. Sige, salamat gid mga kakifive, ha. Kadiri na kita sa atong sining K5 kamustahan. Matabid kita mga kakivibes sa ANTK.
6: Ligad nga adlaw kay amo ni ang padayon nga pasalamat man kami sa padayon nga suporta sa atong mga pumuluyo. Ang kampyon ng signal naka DTX sa Coffee Mix na kita kag manayanayang tempo ni Samon sa Banwasang Kalibo kag I think sa bilog ng probinsya Aklan. Balik sa imo ANTK.
7: Salamat gid Kalibo. Lito naman kita sa mga kabugtuan ta rito sa May Negros Island Region and Bacolod, no, with our Daddy Babes and Sir Robert. Good morning kaninyo nga darwa.
2: Good morning man kaninyong darwa, Sir Nestor and Sir Milmar, mayong aga dira sa inyo tanan kampyon signal
3: darwa ka buhok. I-double dose mo na ang may TC. K5 Milmar.
2: I-double dose mo may TC. Pamanis ang D3 Bayo. Campion signal mo rin. Back to you, Antike.
7: Ikaw may nakita ko gulpi na gulhot. Ginpakita ni K5 Ita. Ano ito? Ginalagas ka mukha wakwak. ginaya, gunta nyo kami nga taga-antike. Well, anyways, Layton, tas mga balita. Taunahon, tanay ang Iloilo, sunod kag probinsya kang Iloilo. Mga balita, tas Rick.
8: Ay, may manuay si SM Jubert ba? Mga dalag ko mga balita, diri sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo, mayayari kami din nga priso na kapalagyo.
2: Mm-hmm.
8: Ang kaso sang priso ni, kaso nga rape. No? Naglumpat ini sa patrol sa may barangay Arifdip, sa may Banua sang San Rafael, alin sa Hall of Justice. Ah. No? Rape nga kaso, ti non-bailable, ang balisang preso, sila mangihi to anay. Sus, gintayingan, ang duwa ka mga pulis sa bantay, wala maka-alerto, kag nakapalagyo lumumpat sa mataas nga pahinda sa barangay Arifdip, ang ining sambitsin na preso, kag asta subong, wala makitaan ang ining nasambitsin nga preso. Ti subong pintaay ni nga adlaw, kusa din nagdiritso ang ining nasambitsin nga preso. Sa piyak nga bayin, may SK chairwoman kami diri, kag SK treasurer, sang barangay Boulevard Molo, gipapanaugan sang suspension order sang tatlo kabulan sang office of the ombudsman. Ang nagpasaka sang kaso sa ila, way man sang liwan ang ila barangay kapitan, si barangay kapitan Jing Villanueva. Kay tungod nga may maging gasto nga kwarta, nga way kibalos kapitan, kag way kuno sang mga ginasupport nga mga dokumento. Dito nakitaan, nga mayara sa probable cause, no, gin-suspend sang tatlo ka bulan. Pero suno sa saring mga nagapakatubang sang kaso, sila nga tayong ning reklamo sa amon, sabton lang namon, no, sa proper forum, kag pamatud-an namon, nga way kami ginlapas nga kasuguan. Kag dadugang namon ng mabalita, kapon, ari di si Secretary sang DILG, John Vic Rimulya.
2: Hmm?
8: Di ba suruswerte ang syudad sa Iloilo, kag ang aklan kay may nabaton sa ni nga tagpulo ka motorsiklo nga magamit para sa unified 911 emergency response. Kabi ko gani kunari di sa base kung dito panago si Senador Bato de la Rosa. Pero waya na nagtagsan nga motor kag siling niya mapaliwaliwa ko anay si Iloilo kay namin si Iloilo ya no matulutawhay tinadito sa Metro Manila. Ang mga tao to, lunsay dramatista. Amo na madalag ko, balita rin sa mga syudad ka probinsya sa Iloilo. Balik sa inyo, Antike.
9: Thank you so much, Sir Rick, sa kampiyon ng mga balita sa Ilutas sa Banwa kang Kalibo sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
10: Sa mga kampiyon ng mga balita sa Banwa sang Kalibo, kabilog ng probinsya Aklan, in connection sa gin-report ni Sir Rex Sureta. Tama na, nakabaton man ang Aklan Provincial Police Office ang napulo gid ka mga motorsiklo Honda PCX ni para sa Unified 911. Pagkatapos si Secretary Rimulya nagbaton man siya sang token of appreciation. Ang kilala di sa amon ang Talibong bala, ang isa ka binangon ang pinote na guro sa Ilonggo. Talibong ang ginhatag sa iya ang katuyuan sang nasambitan nga mga motorsiklo nga paghatag sa kapulisan para mapabaskog pagid ang pagresponde kon may krimen mga ka-K5. Kaga dugo naton yung mga balita. Isa man ka panimalay ang gintupok sang kalayo 2.4 million ang kasamaran nga ginabilin sang kalayo mga K5 kay suno kay FO3 nagamos ang nasambitan nga 2.4 million base ini sa BFP operational procedure manual ang posible pang magsaka mga ka-K5 no madasig man nga nakagawa ang mag-asawa nga kardinalis na tigiyas ang panimalay kag wala man sang mga na-injured abi sa ila mga ka-K5 no nag ginalantaw subong sa mga otoridad nga posible problema sa electrical system ang rason sang sunog kag wala man ginadula ang posibilidad ang power interruption bala kag gulping nga pagbalik sang supply sang kuryente ginalantaw pagid nga isa ka factor mga ka-K5 no kag kataposan nga balita isang guni ang palalawigan sa legislative inquiry ang rotational brownout bala ang ginpamangkot mga ka-K5 kag kun sa din gani hambal man sini nga dapat ang DOE may klaro nga plano kag solusyon sa nasabitan niya kakulangan sang supply sang kuryente no. Ang ud diri ginibitahan ng taga NGCP ang Akelco kag ginexplicar man nilang rason sang rotational power interruption bangod kuno sang pila ka mga power plant maintenance o kon shutdown o force outage mga ka-K5 sa supply sang kuryente. Sa uli ginpunto man nila nga dapat matagaan man sang bag-o nga power plant kag bayluhan ang mga tigulang na bala nga mga power plant nga naga problema naga problema kag pirmi lang nga nagakaguba mga ka-K5. Kung maguba, di dapat may magasaluman nga bago nga power plant mga ka-K5. Amo na mga balita, di sa amo na. Balik sa imo. Sige.
7: Grabe man kong tigulang kinabayluan, kids. Yeah, speaking of volunteer man ng mga balita sa Negros Island Region sa mga bataontang mga anchorman, Daddy Babes and Sir Robert.
2: Salamat, good, Sir Melmar. Gasugid ka sa hangin, tsakto. Nanamihan ko, Simon. Thank you.
7: Thank you.
2: Mga balita na mo dere, kung nabatian mo ang mga balita sa San Carlos City, may ginpatay to. Ang nagpatay, living partner niya man lang, mga kaki five, kaluluoy man yung pagpatay sa iya, kay Manti, grabe ang nadangtan niya gining, isang babae, ang iya sininga living partner, mga kaki five. Ginpahayag ni Police Captain Rodney Saruna sa San Carlos City Police Station nga napasakaan na sang kaso, nga homicide ang suspect sa pagpatay sa iya living partner sa Dos Hermanos Street, Barangay 3, siyudad sa San Carlos, Negros Occidental. Las dos sang kagahon sa kapareho nga pizza napatay ang babae matapos nga ginsumbag sang iya sini nga kahagugma sa nasambit nga lugar.
3: Sa pihak nga bahin sa aton nga mga balita nagikan diri sa Negros Island Region, involved sa pagpamahog ang ginatudlo mga katapo kuno sang Philippine Army dito sa banwa sa konsesyonad sang Bago. Samtang sunod naman kay Lieutenant Colonel Rio Malianao, commander sang 94th Infantry Battalion, katapos ang 62 Infantry Battalion nga involved sa pagpamahog sa Purok Luisa, Barangay Maao, siyudad sang Bago sang September 7, ang mga miyembro sang Philippine Army tawo kuno sang 62nd Infantry Battalion. Ini may kang tanan sa lupa nga ginaagawan amuning isyo kuno dito sa nasambit nga lugar kag may katapo sang Philippine Army nga mong involved sa pagpamahog sa mga residente sa nasambit nga lugar.
2: Ah, munang mga balita namo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, TK Sir Melmar.
7: Salamat kit, Daddy Babe, Sensei Robert, sa mga balita dyan sa Negros Island Region. Kag dyan naman sa probinsya kang Antique, mga nagapanguna namon nga mga balita aradya. May nagreklamo nga sangka pumuluyo sa may sangka barangay sa Sibalem. Matapos may sangka minor de edad, ginagapanakras kang mga kudal. Ang dyang minor de edad na bulan kay 5 Western Visayas kang video sa CCTV footage. Nagin ka nga, wa kang mga pumuluyo sa nasambitan nga barangay. Di suno sa uploader kang nasambit nga video, ura man ti may nabuol sa nang balay. Ura man ti may namising, pero may nakita sa CCTV nga may ginbit-bit ang bata. Nga ura lang daman an kung ano to ang dara ka bata. Ang main concern nanda, basi bala nga maka-adto sa iban nga barangay, kag makapanakrasman kag makita na to ang anang kalamay. Amara so far ang barangay kapitan kadya ginatingwaan namon nga labuton sa kadya nga mga tinion.
9: Samtang sa dugang pagid nga mga balita nga man gobernador kapon si Governor Paulo Javier nakahingagaw pamana pagkita kay Secretary John Vic Rimulya regyan sa Capitolio Provincial kang siyudad kang Iloilo. Imaw ang mga gobernador sa isla kang Panay kag suno sa kay Governor Paulo Javier, isa ra sa main concern nga ginparangat nanda kay Secretary Rimulya ang problema sa power interruption bakit lang sa Antique kundi sa bilog nga isla. Nagpromisa ko ng Tiglicom K5 West Visayas Negros Island Region nga i-fast track kuno nanda kaimaw ang Department of Energy agad masolusyonan ang diyang problema nga ginaatubang kang isla.
7: Mura so far mga balita namo niya sa probinsya kang Antique, nagapreparan gali kami diha para sa mga Binirayan Festival. Pero daw mauna gid ang Maskara Festival sa Bacolod. Imbitado man kami diyan, Daddy Babe Sir Robert.
2: Imbitado kamo tanan kadto lang amo ko bala sinyo ha. You are all invited to eat my house.
3: Kami bahala sa pagkaon, kami bahala sa accommodation, pati sa inyong aplite. Ang budlay lang kung makilala nyo kami kay nakamaskara kami.
7: May advan ra, no? Agyan ta ang Iloilo, K5 Nestor partner, kung magpapakulot ta.
9: Oh, pwede.
7: Sir Rick?
8: Tima advance lang ko na kanto sa Domingo. Ah. Mm. Kay malagaw taton Sibo.
2: Ah, Sibo say.
8: Kada sa Domingo ah. Ah. Mauna-una lang ko sa imo auntie. Kay ambo si Sir Michael kung maapas man to sa Bacolod.
6: Maapas ko kay isa pa lang ko ka-attend sa ilang maskara mo. Mm. Taon tabi kon hindi tama kilala si Sir Jubert kay Daddy Bits. Kilala na siya sa baho pa lang.
2: Kita na ito, Dia.
7: O, hambal kami igo namon, gamaskara ko ng mga taga-Bacolod kay mga lauay. Ah. Odra.
2: Daw may punto ka?
3: Hindi, hindi. Bisan gani wala maskara. Lauay na eh.
2: Sige ah.
7: Sige
2: ah. Salamat. Gini, Loro, asan tiki ka kalibo?
1: Balita K-Fi sa umaga.
2: Salamat gini mga kagibay. Ang atong sininga mga sister station, ang tiki. Ang Iloiloroa sa Kalibo Kagantike, mga Kaki Five. That boy Mendoza, good morning lang. Si Johnny Meritita, mayang aga. Si Giorgio Salisan, mayang aga man. Ariglado. Sige! Lagi na kulabos makita sa panahon. May panahon pa, pero hindi na aton. Jinbear Makiting, mayang aga lang na mga Kaki Five. Ariglado. Sige! Ma'am Mera Rosling Gaya ka George Lauso dira sa Maitutong Sur sa Dumanan. Bilma and Mitong Galvan sa Mitong Meat Shop dira sa May BN. Good morning. Ang DTX Babanib Morning Newscast masunod David Kaki 5 calling ko via Inservan Albay. Sa ngalan sa man nga CEO Dr. Meloy, ako sa Kaki 5 Babes Gatalaw.
3: Ako naman si Kipay Robert Picardo.
2: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News 7.
1: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumar ko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay. pagsakay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Soap.
17: Abang sa mga butika.
1: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!

0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalayagdan DTX 500 Morning Newscast subong adlaw sa Huwebes sa Tiapo de Jazz tuig 2026.
1: Makita-kita kang mabatian live anywhere in the world pinaagi sa mong official Facebook pages K5 News FM Bacolod 11.5 kag K5 Okon Bacolod K5 Station.
0: Para sa aton mga pangulong dinalan. Tatlo ka mga individual nga ibulbado sa kamatayon ni Aning Negros Oriental Governor Digamo ginpasakaana sang kaso.
1: Sa balita national, passenger vessel nasunog sa Palawan.
0: Fall flight padulong Canada nag emergency landing sa Alaska.
1: Sa balita sports, sa paddle club ni Vitolina sa Ukraine na ulamid sa pagpangatake sang Russia. Kapin na 800 ka atleta patay.
0: Apo ni FPJ kag Susan Roses gin kasal na.
1: Sa balita negosyo, mga baligyan sa Mascara Festival 2026 sa aprobado na.
0: Sa detalye na sang mga balita. Provincial Capital ginbasko kon ginpabaskog ang seguridad kasunod sa naglungtad nga pagpamahog. Naghimo na sa dugang na mga tikang ang Provincial Government of Negros Occidental agod protektahan ang ilang mga empleyado matapos aginaligar pagpang-abuso kag pagpamahog sa mga katapos sa Capital Miyerkules ng adlaw Setyabre 9. Sunod naman kay Provincial Administrator Attorney Refrado Diaz II ginausisa na nila sa karon ang security standard procedures agod malikawan ang kapareho nga insurante. Dugang pari Diaz nga hindi sila pwede maging kampante bangod sa nakaligan ng mga insurante sa pagpalutang sa mga bulutuan.
1: Samtang mga katapos ang army imbulbado sa pagpamahog sa mga pumuluyo sa siyudad Zambago. Ginpahayag ni Lieutenant Colonel Rio Malianao, commander sa 94th Infantry Battalion nga mga katapos ang 62IB, ang mga imbulbado sa pagpamahog sa Puroca Luisa, Barangay Maaw, siyudad Zambago, Negros Occidental sang Setyembre 7. Ginkumpirmar ni Malianao matapos nga nagpakilala mga inibilang katapos ang army. Dugang pa ni Malianao okon Maliano, seryoso ini nga bagay kay nagpatigayon ini sang imbestigasyon. Gipasiguro ni Malianao nga maghimo sila sang tikang agud hindi na maliwat ang paghimo sang abuse of authority sang ila soldado. Madumduman nga nagadangup sa K5 News FM Bacolod ang mga residente sa among lugar agud ireklamo ang armado nga grupo nga namahog nagtaya sang armas kag nagtapas sang ila mga tanom.
0: Dugang pa nga balitang regional, tatlo ka mga individual nga imbolbado sa kamatayon ni Aning Negros Oriental Governor Digamo ginpasakaana sang kaso. May balita si K5 Rufa De Mero.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Walay nakaso illegal possession of firearms and explosives ang natong individual na sangkot sa humarili sa dating gobernador ng Negros Oriental na si Rowald Digamo noong Marso 4, 2023. Ipinahayag ng Department of Justice sa DOJ noong Merkules na hinatulan nagkasala ng Regional Trial Court sa Manila Branch 40, sina Jorik Garrido Labrador, Jovan Calibu Javier, at Benji Rodriguez. Ang mga kaso ay naugas isang pamamarila habang namahagi ng tulong sa tirahan ni Digamo sa Pamplona Negros Oriental. Namatay si Digamo sa insidente kasama ang siyaman na iba pa habang marami ang nasugatan. Ayon na sa DOJ, na-recover ng motoridad ang isang .45 caliber pistol, dalawang magazine, 14 na bala at 2 hand grenade mula sa 3 akusado. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawan sa Negros, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang pag-angot kay Anay Iloilo Mayor Mabilog sa legal nga droga sang Duterte Administration, gindumdum ni DILG Secretary Remulia. May balita si K5 Karen Badilla.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Mga K5, gindumdum ni Department of the Interior and Local Government o kon DILG Secretary Junvic Remulia ang pag-link sa kay Anay Mayor Jed Patrick Mabilog sa ilegal nga droga sa tung Duterte Administration.
5: Dahil sa seryosong banta sa aking buhay, napilitan po ako na hindi bumalik from an international speaking engagement in Japan at lisanin ng aking pamilya ang bayang buong pagsisikap naming itinaguyod ng Maydangal.
6: Sa speech ni Remulla sa ginpatigayon nga blessing and turnover sa Unified 911 Emergency Response Motorcycle sa Police Regional Office 6, ginpayag sini nga si Mabilog ang isa lang kabiktima sa war on drugs sa dinggin usar ang polisiya sang ining atikang agud pilion ang mga luyag kontrahon sa politika. Bangod sini nagpadulong sa Estados Unidos si Mabilog upod ang iya pamilya matapos ini gin-classify bilang wanted kag may pamahog sa iyang nga kabuhi. Samtang ginatagan pagtamod ni Remulla nga isa sa most exceptional public servant si Mabilog bilog sa syudad sang Iloilo.
7: Alam mo, si Jerry Victima to ng dating patakaran ng gobyerno tungkol sa war on drugs. Dinamil ang polisiya ng war on drugs na pinili na lang kung sino man ang gusto na lang kalaban sa politika na now we bring him back to the fold. Because I think that he is one of the most exceptional public servants that Iloilo has ever had. And you are performing very well as the Secretary Secretary's PLP. Yes.
4: Ini si K5, Karen Badilla, para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang babayi nagbunag sang lapsag sa opisina sang MDRRMO sa Aklan. May balita si ka K5 Leonardo Viray.
2: DTX 500 Morning Newscast.
8: Patang isa ka nagabusong nga babayi sa sulod mismo sang talatapan sang MDRRMO sa Banwa sang Tangalan. Sunod sa mga responders, alanganin na nga dalhon sa ospital ang babayi bangod malapit na nga mabunag ang lapsag. Bangod sini, madasig nga naghulag ang mga personnel sa nga Tangalan Emergency Rescue Unit upod ang PNP agod nga mapasulod sa opisina sang MDRRMO ang babayi. Luwas kag madinanag-on nga ginbunag sang Iloy ang isa ka babayi nga lapsag nga nagabugate sa nga 3.6 kilos. Tuma naman ang pagpasalamat sa nga utod sang babayi sa mga nagabulig ilabi na sa katapos ang MDRMO nga si Miss Eileen Tasoy nga mo ang nagdala sa nagabusong halin sa sarakyan pasalod sa opisina. Matapos nga nabunag ang bata, gilayong gindala sa pinakalapit nga ospital ang duha para sa dugang nga mga medical evaluation. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang siyam sa 123 ka solar photovoltaic system sa Antique, wala nag-aandar. May Kampyon nga balita si ka K5 Eileen Magbanwa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
9: Ginpahayag ni Mr. Bienvenido Nalios Jr., ang head ng Provincial Planning and Development Office o CONPPDO Antique, nga rejan sa siyam sa 123 ka mga solar photovoltaic system sa probinsya ang wara nagagana. Suno kay Mr. Nalios, ang mga wara nagagana, amuang sa Barangay Butbot kag Junela Pandan, Barangay Igbarawan kag Magsaysay Patnongon, Barangay Mohon Bilison, Barangay Tinigbas Libertad, Barangay Bayo Grande Animii, Barangay Kalakhados Hamtik, kag Barangay Villa Hermosa Sibalem. Padayon man sa talad ang koordinasyon kang anda nga opisina sa mga barangay nga may problema sa solar photovoltaic system, agad matul-id kung anong matuod nga rason kag kung nagapatis andang rekomendasyon. Dugang na pa bisan nga natapos rin ang warranty period kag nagka-problema o kung wara naga-function sa tion kang pag-install, pag-asabto naman dya kang kontraktor. Mamanaan nga naghalin ng budget kang nasambit nga proyekto sa 2025 National Wealth Share kang probinsya sa diin nakabato ng 123 ka mga barangay kang rejan sa 1 million pesos nga balor kang proyekto. Balita Regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon nga mga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan, ang Kampyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balitang regional World Table Tennis Federer Series 2026, nagsugod na sa Puerto Princesa, Palawan. May balita si ka K5 Grace Bellostrino.
2: DTX 500 Morning Newscast.
10: World Table Tennis Feeder Series Puerto Princesa 2026 sa Edward S. Hagedorn Coliseum na minerkahan ng isang makasaysayang yugto para sa Philippine Table Tennis bilang kauna-unahang WTT Feeder Series event na ginanap sa Pilipinas. Kasunod ito ng matagumpay na pag-host ng lungsod ng WTT Youth Contender Puerto Princesa 2026 na sinundan ngayon ng mas mataas na antas ng pandaigdigang kompetisyon. Mahigit 116 atleta, coaches, officials at delegates mula sa 20 bansa ang nagtipon sa Puerto Princesa para sa prestigious
11: prestihiyosong torneo na muling naglalagay sa lungsod sa mapa ng international table tennis. Ayon kay Ledesma, matagal ng pangarap ng Philippine table tennis community na maiuwi sa bansa ang mas malalaking international competitions. Isang pangarap na ngayon ay naging realidad sa Puerto Princesa. Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
2: DJX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
12: Balitang National.
0: Sa Balitang National, passenger vessel nasunog sa Palawan. Nagapadayon karon ang search and rescue operations sa mga katapos ng Coast Guard, Bureau of Fire Protection, local officials kay mga mananagat. Matapos nga nasunog ang isa ka passenger vessel sa Coron, Palawan. Naglutar ang insidente lusyate sa gabi, Miyerkules sa Tiyembre 9. Gika naman ang sakayan pandagat ng MV June Aster sa El Nido kag magpadulong sa Corona. May sakay ini nga 134 ka mga individual. Lakip na ang 17 ka mga crew. Sa karon 28 pa lamang ka mga individual ang nasalbar sa mga otoridad.
1: Samtang graduating nursing student nga wala nagpautang ginpatay sa kuga. Ginako sang 27 anyos nga lalaki sa probinsya sang Nueva Ecija ang pagpatay sa graduating nursing student nga babae sang tinalikdan nga Domingo. Naglutad ang insidente sa banwa sang San Antonio sa sulod mismo sang puloy-an sang biktima nga si nga isa ka 21 anyos nga babae. Sang tinalikdan nga September 6, nagpadulong sa puloy-an sang biktima ang suspect. Agud magulam sang 5,000 pesos apang nagpamalibad sa pagpahulam sang kwarta ang graduating student. Diri na kag naakig ang sospetsado kag ginkuga ang 21 anyos nga biktima. Antes ang krimen, nagbaisay pang suspect kag ang biktima nga nursing student. Ginkumpirmar sa mga otoridad nga nasapuan ang biktima nga may higot sa liog apang hungod o kunhungod ini nga ginhigtan sang suspect. Agud ipagwa sa investigasyon nga nagpanginmatay ang dalaga. Ginkuha man sang suspect ang iPhone 16 nga cellphone sang biktima apang nabawi ini sa mga otoridad pinaagi sa Find My Cellphone feature. Ginpaidalom sa autopsy bangkay sang biktima kag diri nay baluan nga ginkuga ang dalaga tubtubngan o kuntubtub nga mabawian sang kabuhi. Giningadla ni Police Major Ernesto Esguera ang biktima bilang si Ann Pauline Fajardo nga 4th-year student sa Wesleyan University Philippines sa Kabanatuan City. Sunod sa mga otoridad, nag-aisahanon lamang sa sulod sa ilapuloyan ang biktima nga si Fajardo bangod nagatrabaho sa guwasang pungsod ang iya Iloya. Nagasakay naman sa barkong utod nga siman sang biktima kagpatay naman ang ila amaya.
2: Balita International.
0: Sa Balitang International, PAL flight padulong Canada ng emergency landing sa Alaska. Ginkopermar sang Philippine Airlines ng isa nila keroplano ang nag-divert ka ng emergency landing sa syudad sang Anchorage, Alaska sa Estados Unidos matapos nga may naglutad ng technical problem sa aeroplano. Sunod naman sa PAL ang flight PR116 nga may ruta ng Manila padulong sa Vancouver, Canada ang nagka-problema sa cabin pressurization system. Bagod sini, nagdesisyon ang mga piloto nga magpadulong sa Alaska imbes naman nga padayunon pa ang biyahe para sa safety sa ilang mga pasahero kag crew. Sunod naman sa flight tracking website nga Flight Trader kuna Flight Radar 24 ang Boeing 77-300ER ang nagalit sa Manila last just 41 sang gabi Martes, September 8. Mga pasado last 7 sang aga diri sa Pilipinas Miyerkules. Makita ang eroplano nga nagilupas sa altitude nga 33,000 feet sa hinali na lamang ini nga nanaog sa altitude nga 10,000 feet sa southwest sa isla sang Adak bahin sang Aleutian Island chain sa Alaska. Wala pa nakapagwas sa dugang naman ng mga impormasyon ang PAL apang ila na gaging kumpirmar nga safe ang mga crew kag mga pasahero.
2: Balitang Sports.
1: Kag sa tun balitang sports sa Paddle Club ni Svitolina sa Ukraine na ulamid sa pagpangatake sang Russia. Kapin 800 ka atleta patay. Nagdangat na sa 776 ka athletes o kon kag sports officials ang napatay bangod sa pag-atake sang Russia sa Ukraine. Sa post sang Ukrainian tennis star nga si Alina Svitolina nalakip ang iya Svito Paddle Club sa 942 ka sports facility sa pungsod sang nahalitana. Si Svitolina ang world number 9 sa WTA rankings.
2: Balitang Entertainment.
0: Sa balitang entertainment, apo ni FPJ kag Susan Roses ginkasal na. May balita si ka K5 Ivy Cordova.
12: Official nga ginkasal na ang apo sang nagpahuway na nga King and Queen of Philippine Movies na Sunday Fernando Po Jr. kag Susan Roses. Si FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Paulia Manzares ang anak nga lalaki sang anay senadora nga si Grace Po. Ginkasal ini kay Department of Justice Undersecretary Margarita Gutierrez San Martes. Kunsa diin ginhiwat ang seremonya sa Santuario de San Jose nga gintambongan naman sang kilala nga mga personalidad kaangay sa mga politiko, negosyante kag mga artista. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Kag para naman sa aton balitang negosyo, mga baligyaan sa Mascara Festival 2026 aprobado na. Ginaprubahan na sa 62nd regular session of the 12 Council ang hingyo sa Bacolod Gugma Foundation angot sa kalamuon sa mga baligyaan nga pahanugutan nga magbaligya sa nagkalainlain nga bahin sang syudad sa maabot nga selebrasyon sang Mascara Festival 2026. Sumugod sa Oktubre 1 tuptog 18 may kabugusan nga 272 ka kiosk, booth, stalls kag 228 ka ambulant vendor spaces kag 15 ka peddler slots ang ginpahanugutan nga magbaligya sa Bacolod City Public Plaza, Bacolod City Government Center, Dalan Araneta, Gatoslaw kag Dalan Rizal.
0: Maayong aga sa aton nga mga ka K5, no, maulanon ang panahon ka K5 Joy. Gani maghalong.
1: Correct. Good morning K5 Kulin.
0: Good morning ka K5 Joy. Literal nga good morning, no? Diba lantang ati kulang kita sa tulog pero ang ano dira ang panangga Mighty C D3 Bio ka DTX 500. Sa aton nga mga ka K5 especially sa aton nga mga KSS sa Southern Negros, Central Negros kag Northern Negros. Maayong aga sa inyo nga tanan, keep on watching lang and share sa aton nga live. And of course, no, basi matingala ka mo nga ako nagatindog sa mga anchor kay ti Maygin Katua na importante si ka K5 Zero Van Albay and Astani Buhans, no?
1: Next slim si K5 Zero.
0: May ano siya mga importante siya laging katuan anti batayan sa Sunday na ka K5 Joy ang aton nga
1: K5 NIR Radio Broadcasting Competition.
0: Wag nga lagi ka tingog ba e ba sample ba isa dalawa tatlo
1: pagsasanay sa mikropono.
0: Wow, gabi ito ba intra ito ba no ay hindi nagali kaya ilan naman na time diba ka K5 Joy diba tayan naman ka K5 ipakita inyong suporta sa mga pambato do sige no ka mga eskwalahan or bulutuan ang magpa-edis-indis ka magpakita sa ilang talento sa aton yung mga young broadcasters no dara sa SM City Mall Bacolod mga ka-K5 September 13 Sunday 2 PM ina mga ka-K5 at syempre makita niyo man to na ni ka-K5 Troy kaya ito
1: see you there
0: batay na mga ka-K5 ah. And thank you so much gid sa mga nag-sponsor sa aton nga activity and of course ang ining programa ang ginapangunahan sa aton nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy and co-pod man ang aton nga Vice President for Operations ka K5 Aljan Castanyo. Sa mga nag-celebrate sa birthday, advance happy birthday sa akong nga manghod ah, kay Mark David Manzanares Cubia and kay Tita Jenny Alcantara September 15. Ikaw yung ka K5 Joy, basi may greet ka?
1: Wala na lang sa birthday. Happy birthday na lang sa mga birthday.
0: Okay. Basta happy birthday sa inyong kagkabay pa nga malipayo ng inyong pagsaulog. Mga ka K5, mamuyato ang dalag ko ang mga balita nga inyo nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako si ka K5, Kulina Manzanares Cubia.
1: Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sang K5 News FM Philippines. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
0: Para sa kapyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend Supplement for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Pagkakita ang 106 dias sa ilaman na bilhin kag Pasko na.
1: Yari na ba ng mga issue na dapat naton patpaton?
2: Kaghimay-himayon! Standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: De, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Isa ka, by the good morning sa ato naman, mga suki, mga palangga, mga tagpalamati, no? Sa ato ka mga utod, gagupod sa mga laos sa mga presentation, no? Kipamitan, i-play lang, no? Ako naman na bat. Sa aton sa nga mga tagpalamati, gagupod ka nung aga sa ato nga program, aga pa kami diga practice, no? Kay para... Hindi kami pag live datan sa 101 tan, da lang kami butang sa daan nga page, no? Para wala kami problema. So sa aton gi mga utod gid ko pod subong aga, good morning. Nga pirmi nag-uulan kadaga kay Pamerica. Though at the end of the day, naga problema kita, grabe na gid yang ulan subong, no? Kay kadaga hindi ka katulog kay Pamerica, grabe inang something like kumuok tulog mo. Pagbunok sang ulan, baka gabi bugtaw naman ko. Kay makibot ka bala sa gulpi lang ang pag-paslak sa ulan. But you know, para sa akin, doon ginabalansi sa nature, mga ka-K5, because grabe man ang init ko nun to, no? Ang init niya, grabe ka baskog, singkal, ginabalansi sa mga bulubugnaw nga panahon, no? And sa ato nga mga utod, gagawpod sa mga matriyon, ga-advise kami, upod kay K5 Rainiel, K5 Itan, dala ka mo pa yung o jacket to protect yourselves, no? Dumidyo gawin ka mayong guru si Sir Eric K5 Ranch, no?
2: Kagargahan mo gid siyang may tisilawas
0: mo. Bumla! No? Amo na pinag-importante sa talent. By the way, sa ato ka mga utod, live kita subong sa K5 News FM, Bacolod, Negros Island, no? K5 News FM, Bacolod, Negros Island. Dara ka mo anay tanaw, no? Kay hindi kami anay magpa-live sa Pilakaadlaw sa 101 para hindi kami ma-problema agad masyado. No? Da lang ka mo anay, talo na, nandam lang ka mo dito sa piyak, no? Tanay sa 101.5 sa Negros Island every morning sa Foro, da ka mo anay tutok, no? And today sa ato naman yung pagpanagad mga ka-K5. Napabalo na ton ka-K5, Eric, kung ang Pasko is 106 more to go, kabalobla ka mo nga tatlo lang kadlaw, abalbala na naman ang 12 ka mga eskwilahan para sa ato naman Radio Broadcasting Competition. Oh, grabe, excited na kung laki 5, Eric. Excited ka man, excited man si Itan, excited si K5 Rignal, and the rest. Si K5 kulin kay Mad, grabe ng training, si Jin kagapo.

0: Kung gabi ng coaching sa iya nga team to sa kabangkalan,
1: yun
0: ay di nagid. And kapasalamat kita no, sa pagpanguna sa aton Chief Executive Officer Dr. Abil Uy. Na tiling sa una, gusto gini sa aton CEO nga may amok kita sa nga kompetisyon. And finally, nagpasalamat kita sa suporta nga ginahatag sa mga sponsors naton, no? The likes of Mayor Salvador Baling Escalante, Congressman Javi Benitez, Mayor Greg Gasataya, and Congressman 3D Sporty Marañon. Councilor, no? Si Councilor Celia Flor, upod manda ka ni Councilor Distrito, upod si Councilor Gles Palen Gonzalez, at the same time, no? Upod taman si Councilor Celia Flor, M. Ang, nagabulig sa aton, okay. si Mayor Rudy Gustilo. And Congressman Jules Sides, magabulig man. And ara man si Congressman Dino Yulo. Thank you gin sa inyo support. And of course, ang official nga kalan, Anbla, dra makaon sa manamit gano galito, eat all your Cantonese.
1: Look for
0: yes. Restaurant. Di nga, di na kay Pabirik.
1: Ara lang sa reclamation. Ara sa reclamation.
0: Reclamation sa Acacia
1: Hotel. Makita mo kita sa Look for.
0: Okay. Mapabistro 10 ka man.
1: Ay, gusto bistro. Mo na. Friday, boss? Sadya sa bistro?
0: Sadya, tingala ko. Ano yung humulogin dyan, oh?
1: Amor na siya.
0: Ganun na ako si Wundo. Dito ka na. So, gita ka kay Ma'am Cathy Gonzalez.
1: May Cat.
0: Ma'am
1: Cat? May acoustic night mo.
0: Ah, Ma'am Cathy, good morning na dato.
1: May acoustic night mo.
0: So, sa atong kamang utog, upon sumungadlaw sa mga program, kamusta talahan ng atong tagpalamatisigan sa Baybayon? Kung nga sa Kaumari, Babaw, San Kabukiran, lakit na sa bilog probinsya sa Negros Occidental, Parakban was ang Bacol. Sa Niwat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
2: Good morning, Foro de los Pueblos.
0: Kami gyapon ninyo, Power Do every morning. Ako naman si K5, Eljan Castanio.
1: Ako naman si K5, Eric Tinerefi. Good morning, everyone.
0: Well, of course, ato naman ang utod, ha? Bantay ka mo. Karon matigayo naman kita nga mag-promo. Pri ka mo sa ano ha? Ang tanan nga mag-comment lang sa K5 News FM, Negros Island. Dra, kaya may mapili isang madaog.
1: Sa oh? Negros Island.
0: Oh, ma-promo. Tapos mong tatlo ka t-shirt naman liwat kay K5 Eric.
1: No?
0: Tatlo ka t-shirt. Dila ka mag-comment sa Negros Island. Ha? Ang nag-comment lang sa Negros Island nga page, dra lang kami ma-pick up sa atong winner. No?
1: Okay.
0: So, but sige doon, dra ka mo monitor subong sa K5 News FM, Negros Island. Ha? Kaya para at least ang mga winners na panado na mukha mo every morning nga dara kayo mabudari sa piyak na ito nga page video hindi kita di anay kay bangod nga ginaproteksyonan tang ini nga page so dari kita anay makadto sa Negros Island no dari ka mo comment ha so ang una taguro ka pamangkot kay K5 Eric abo ini no?
1: Pamangkot numero uno
0: Diin
1: where?
0: Diin nga syudad
1: which city?
0: May ara viral video sang mga gaubra o nag-i-star si isa kapulian sa siyanda naging pahog sa mga armado nga tao
1: Bakulod sample lang.
0: Matabo, di. Hashtag
1: City
0: o
1: di na
0: Bao. Basta nag-start ba sa liter B, no? Nag-aantara sila ka daan sa... Ah! Basi mala na nila, kinagsam ng liter B. Doon yung pila mo lang yung video. Nabalong na ka.
1: Bangkalan. Bangkalan.
0: Babangkalan. No?
1: May isa pag...
0: May harapagin, ano?
1: Barluta.
0: Ban Carlos.
1: Barluta.
0: Barluta.
1: Ang isa, ya?
0: Bipalay.
1: Ganyan kayo mo, ya? Nya sa bilay.
0: Diin na nga siyudad, ha? May ara nga... pagpamahog nagbay ara nga threat sa mga armado nga tao sa isa ka pamilya ano na ka siyudad higagaw comment ang aton nga page subo nga dapat suportahan K5 News FM Negros Island ha K5 News FM Negros Island tanda lang kami anay tan ha di na lang kami do pagibutang anay spiak di lang kami ha eh para hindi tama problema
1: para no? Ibitar los bukoles
0: no? Para ibitar los bukoles tatan di lang ta kay para at least di magubang format sa program na.
1: Okay
0: so sa aton sunig mga hutod yung upod subo nga matrion sa aton presentation. Di makabunga bayan sa kalibutan, you're all updated kung ano ga kaladabo diri sa aton sa Bacolod, sa Negros Occidental, kanakban was sa sang Bacolod, at the same time, sa bilog Negros Island Region. Kung kamo nga mga Pinoy, ara kamo sa abroad, tanaw kamo every morning sa foro sa K5 News FM Negros Island. K5 News FM Negros Island, that is the page. Tisubong yung agaw na kamo, diri kamo comment, hashtag city, pamangkot diin na syudad. May ara nga pag pamahog sa isa ka pamilya. No, dira ka mong comment mga kakipad. Hingagaw na, hingagaw na. Ha? Kaya managtag kami tatlo ka mga t-shirts sa mga adlaw. Isa lang ka pamangkot, puro tatlo ng panag-uuna. Muna ang una, karong gagabuto namon. At around 7 o'clock in the morning, sa ato naman yung pagparag.
1: K5, ang iya format is hashtag K5 lugar.
0: Lugar. Aba na itong format. Sulito na ito na. Basta ang nag-comment lang sa K5 Negros Island. Dira lang kami mga abogurabi. Katanda na sila. Ari na sila di. Hindi ko mag-comment sa piyak. Dari ako mag-comment sa K5 Negros Island. Dari ka mo comment para hindi ka mo makaproblema dito sa piyak. Kaya medyo ginalungan namon itong amon nga page. Kaya mag-ulang namon ito na bawi kay Tito Mark Zuckerberg.
1: Mark the Zuckerberg.
0: Zuckerberg. No? So, every morning sa Foro de los Pueblos, diingani kita, ang amon yung una ka pamangkot ah. No? Ay, sunod naman dato karong ka pamangkot. Every morning, diinis lang ang monitor sa Foro de los Pueblos. Tunloan amon sa karon. Grabe, barangay ang imo sa Batma, mga amon na pamangkot, tiki pa Merik Siudad.
1: Tiki Biman.
0: Bao?
1: Interview mo lang kayo.
0: Bahaw? Ay, kaya naman. Na. Do, aswang mo na yung imo, Bigo Wilson. Bograbi. Bograbi na, damok na sila. Gaulan ng mga sabat, ha?
1: Na.
0: Sa mga estudyante na itong nagupod ka ng adlaw mga ka-K5, may klase na sa bong. Sa mga may opisina. Oy! Basi kong gabarik kutot, pakabudyan na. Pagbarangon da kabudyan na. Himos do kabaw kagmag pararigos! Adlawon do dya! Gabi nga pa rin yung power do every morning. K5 Eric and K5 Eljan. Ang ido ni El Karim. Maupod na sa ito.
1: Gabumba naman siya.
0: Ining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, we pray for good weather today. Paliog nga, as we pray for good weather, hilwaya kami sa mabaskog nga ulan. Kagilayo kami sa mga baha kag landslide, dear Lord. Bring peace and harmony in every home. Buligi ang tagsa-tagsa ka-familia nga maghigugmaanay, mag-intindihanay, kag magpatawaray. Let our homes be filled with love, respect, and understanding. Guide us through this day.
0: Amen.
1: Protect our families and bless all our plans and endeavors. Amen.
0: Amen and amen. Arena, makansa na to!

0: Oh, kada bigla.
1: Dobla.
0: Tatawag mo sa giho.
1: Ah, toget. Amo gito mo to nagpatibayo yan.
0: Agli ka.
1: Nagsaot siya.
0: Sige.

0: Carlos Headlines.
1: Ayos na board. Ang inyo makita na subong, no? Isa ini ka porsyon sa mga pamilya ginapahog.
2: Guya.
1: Iruhon taka karon. Ah, kafgo nga naghambal si Kaki Paberic na relieve na. Kafgo gali ni, no? May problema, may lag conflict, possibly nangayo sang ayuda ang tag-iya kaduta, no? Partida na sa mga tao sa lugar. Naglabot sa punto nga ginpahog ang isa ka pamilya nga tiruhon. Tining kafgo nga ginatudlo leader Kaki Eric gin relieve na. Sa ila sa lipasto. Bawang nasubrahan, guro. Sa piyak kabahin, si Atty. Ruben Sabig nagpatag at kumbayara ang pahugay sa mga pumulio at the same time sa CAFGO may BTTMD nga nangangkat ko na pumulay sa taxi driver na nagkakalanabos kalibutan. What happened? What happened mga kakipay? Aba na ka rin ang atong tutukan. On the other hand, LTO Patrol. Doko na, no?
2: LTO Patrol.
1: Ang natawag sining LTO Patrol do LTO on wheels. Malibot ni sila programa ini sa 2nd District dito naman sa probinsya sa Negros Occidental ang LTO i-patrol, ha? Ining LTO i-patrol ang services nga dala nila smoke emission testing, on-site vehicle inspection. No kanami kag ipaberikaw. Vehicle like sa tuntari ko miari di ko hindi na ko tani magadto si LTO kay sa kalayo kanaan kay paberik mo. Motor vehicle insurance kag free 100 aspiring student drivers, grabe no. LTO e-patrol one-stop services for vehicle registration and issuance of student licenses. Ini nga programa iya sang Sagay City under the leadership of Congressman 3D Sporty Marañón.
2: So kadto ka lang to dito kaya presto.
1: Yes, may ara sila kiti. May ngalan gani LTO i-patrol mo, no? So, siguro naka-online guro ni electronic dani, no? E-services ti tutukan ta karon. Wa kadlaw ning LTO patrol one stop shop sa Sagay ni Himuon. On the other hand, atong 36 anyos yung ginpatay dito naman sa area sang Himamaylan, ang suspect yung pasakaan na kaso. Ahay, Mayo, mani kay importante masulbar na interview sang K5 News FM. Siling ko gani kay K5 Red namin tari dalo nila, no? Pakadtod rin sa aton sa studio. But, kanami, kay kanami, iglisa mong bag-utas mong regional director.
2: Okay.
1: Si PNP Brigadier General Priales.
2: Dami pa picture ng K5 Red ya po.
1: O gani, no? Ti, dumayo. Kabalo ka. Ginhuti ka na aton si K5 Red kung anong dapat na himoon. Nga, every time amo na gani, mga practice, amo ni mga protocol nga dapat i-observe, amo ni dapat ang obrahon. Kabalo ka, ang ginahambal black K5 Eric, first impression last.
2: Gamugdumdum mo first impression.
1: Oo.
2: Nya ti mayo kay first impression kamo daw gi gumugdumdum pamati ko ding.
1: Sila
2: consultant ta decision. Nya ko ding pamati ninyo.
1: Hindi nalipat siya gani nga nagpromise nga makadto sa to sa nagnigad. No first plus imo. Pero aga pa yan, si Councilor Homer, naglakat na.
2: Gawoking na.
1: Gawoking na. Makutun ko na siya, kaya gusto ko mailog kung paano. Nakita mo ang, you know, we're talking of Councilor Homer Baez, not as a councilor. But somebody with a discipline, and grabe yung motivation sa kagalingon kay Kipay Beric, kita niyo naman si Kipay Homer Baez, kadako ni siya mo. Makita mo subong si Kipay Homer Baez, na si Likudo, si Doc Ramil Oy, nagsakadako.
2: Kagakwan siya ang iyong
1: kaging tanaw ko, fit siya kayo.
2: Fit siya kayo.
1: Hindi siya kasi nga do nagloy-loy lang blaki mga gano'n. No, it's because ang iyong walking every day. One time, abi mapungko ta one time, bigay ba patudlo ta siya. Kung pila ka oras siya ga-walk every day.
2: Ga-walk siya, 2 hours.
1: Sa mga utod na to, nagka-problema sa weight loss, you talk to Councilor Homer Baez. Because he is the man. No? Is not only hindi siya bangod istorya ka mo hindi bangod kunsyal siya kundi istorya ka mo bangod tunduan niya ka mo paano ya nakuha ang yaw stong at timbang kag ipaberi kag gailog si Councilor tadi sa ison siya chakto na kibot ko ni kanis anong nakauli sa mga amigo tagno ba perdi patanilaya sa kadakunaw
2: man sa giniwangan pero si Homer kid grabing
1: ang amo na nga ginaham.
2: Ano kaon kanon?
1: Pero si Dr. Bill oi gina-promote sige healthy living.
2: Ah, healthy living.
1: Di that's why nga do bagay ginagila nga mga direction sa kabuhi kag i-five by Eric. Amo nang pinakaimportante sa tanan. Iban pa nga mga balita sa ato na mga pagpalagad karong adlaw. Ginaprubahan ni Councilor Al Victor Espino ang resolusyon para sa pang-open sa mga maskara kiosk diri sa Bacolod.
2: Kung ang mga ginag maskara.
1: Hindi ba punggan ang opening sa maskara this coming Friday na? Ha? Kagkabalo ka, K5 Eric, K5 News FM, official music station. Kitang mapatukar sa music sang maskara. Isubukay ato niya. Sa mga dalanon da during the street dance competition,
2: ara na?
1: Ang tanan niya sound system, ma-hook up lang sa K5 News FM kay mabatian nilang maskara music.
2: Tuod na!
1: Mambal
2: na nga. K5
1: News FM Maskara
2: Official Career Station. Career Station
1: ta.
2: Official Career Station.
1: So tanan nga mga sound system kag monitor na saton. So i-plaster na mayo. And bayan ta lang si K5 kasi siya na malamakas na. Ano, yan yung ginharian din ang K5 News FM sa Bacolod. Sa piyak kabahin, sa iban pa ka mga balita, si Attorney Sabig, di ba pamatian, takro kami explicar sila kay Pamirik, no? What really happened? And on the other hand, sa iban pa nga mga information, no? May guro si Itan, tan sa iluhan ka naman guro sa gabi, Itan, dito ka naman mas strict to ay, no? Dito ka naman na, Itan, para, kaya budlay ko na, sumbrang ka din, may kaulag, wala mo ni Karol, may kami sumobra everyday. May dua ka mga nag-aayo sa Department of Energy, kan EGCP, sanggalyon ni aksyon sa kakulangan sa kuryente sa Visayas. Aprobado naman sa konseyo sang Bacolod. Dumdumaan mo to na si Congressman Habi nagpasar sang resolusyon na tawagan yang Committee on Energy, no? Ti ari naman ang konseyo nagimo man sila sang ilako galingon nga version di, no? May pasobra 200 ka kiosko ba duwa ka festival sites sa Bacolod. Di na yan ang duwa ka festival sites man.
2: Do gina kwan ko sila, do gina aningal ko
1: na. Dami na mi ba di na yan man. Kamalo mo kita kamang inasal ang manok. Ang panawagan sa telecommunication company sa Bacolod yung magbutang sang reserve power sa ila cell sites. O reserve power kay confirm nga burn out ang aton internet kasapar kag i-fiber rate.
2: Ang extra nga power, I think ang manami grupo tang generator ang mga power cell sites.
1: Ti amo ni.
2: Para nga
1: nagsugot na ang aprobado na.
2: Kaya ang gatabo abi si Real Janice this, no?
1: Kung mag-burn out, gandula man signal.
2: Because I was looking for all the posts, blabago lang, magiging nag-scan ko. As you are going to the headlines, I was looking for the post and there are many cities now in some parts of the Philippines nga ti-inevitable ang brownout. Ang ilang mga power providers nila, nagbutang sang stand, gin-require nila ang ilang mga telcos to provide for generators.
1: Okay.
2: Para nga hindi ma-disrupt, kaya maskin may brownout, ang mga signal sang aton nga mga telecommunication.
1: Sakto na, no?
2: Doon muna siya.
1: Karon masubra 1,000 ka mga natikma sang BTTMD sa bulan sa Agosto bangod sa lain-laing traffic. Damo ba active but si karon BTTMD ta? Mga apektado sa sunog sa barangay Mansiningan kang sumag, may aras na financial assistance. Amo nang nami, especially nga may ara na kita nga dial 479-611. Please lock update siya, kamusta na nga munda nga financial assistance sa sunog? Kami ba to? Taga Mansiningan, tino kalasig na lang, no? On the other hand, mga ka-K5, hibalon taman. Daw laban na gin sa hindi madayon ng eleksyon sa Nobyembre. Aprobado na sa House of Representatives ang fixing of term. Last and final reading to this week. Kagapon, second reading, aprobado na. Ibatling ka second reading, ang pinamalang ka-crucial sa isa ka-proposed House Bill kag Senate Bill is second reading.
2: Ang
1: first reading, kundi basahon lang ng title, introduction. Sa second reading
2: may debate na.
1: Ang matabo si Nakakipay Eric, sa after sa reading, may committee hearing, may patawag na consultation.
2: Yes.
1: Then, dalo na sa plenaryo sa committee. Then, dra matabong debate, aprobahan sa second reading. Kung hindi nakapasar, why na? Di ko nakapasar second reading, the last das formalidad na malang ang third reading.
2: Ang second reading, as in the word itself, reading lang. Kag-assignment sa number.
1: Di okay na.
2: Tuwain na napasan na.
1: Tibot siya ganun sila next week, final na.
2: Why na yan?
1: Pirmahan lang ni President Bongbong.
2: Ay, nabawi na gani ang tanang niya kayo.
1: Nara ka naman. Nagbalik ka naman ni Moya. Hindi ka magsilingan. Ngayon mo naman sumong. Ibalik mo naman kusamot. Kiyo, election. Sa piyak, gabahin mga ka-K5 sa iban pa ng mga balita ng aton man pagatutukan, ang Department of Energy, no? may proposed ordinances for Department of Energy and NGCP. Mm. Yan naman na ni Councilor Cesar Distrito. Ibalon ta na karon sa ato naman nga pagpakaragad. Sa Piat, kabahin mga ka-K5, this coming Sunday, alas 2 sa hapon, dito kita.
2: Dira ko yan, dira ko
1: yan. Sa SM City Main Atrium.
2: Yes.
1: Bangod si Dr. Ramil Uy, upo ng K5 News FM, the Chief Executive Officer and President of K5 News FM, the man behind sa salingang programa. Kaya imagine mo, K5, for the past 7 years, gusto ni sa aton si Yung Obrahon mo. No? And here it comes, kagmapati, kakagindi. Wala pa takasugod sa September 13, next year may schedule na sa SM City ang radio broadcasting competition. Every second week, second Sunday of September, ang radio broadcasting competition, hiwato na sa SM City Bacolod.
2: So, in other words, you're saying na ang guwais nito, annual activity na siya.
1: Kay bangod during the coordination meeting, gin-present sang K5 News FM team na gin-preparar ni Doc Ramiloy, di discuss about the sequence, etc. At imagine mo, there are 12 contestants. Mm. Kabalokak-balak mo ano ang OBB, opening billboard sa mga time check. Ang oras sa K5 News FM Philippines, ganap ng alas 2 ng hapon, ang oras na ito, ay atin sa inyo ng SM City, All For You.
2: Kamu na?
1: Amo na.
2: Di karong ba, batiyon na sa tangtang istasyonan?
1: Batiyon kay, wala, buti cross-post pa ni SM City sa ilang page eh.
2: I-cross-post man ito.
1: Uy, kamo na nga. Iyusak na page. I-cross-post man ni Kipanita. Hindi na nasa magambal.
2: Hindi pwede.
1: Hindi pwede kay si Music Maldan. Pero,
2: it's a good exposure.
1: So, would like to say thank you to SM City marketing people, to Sir Dave, David, and Ma'am May Castro. No? Do ka namin nga collaboration, kagipay-berik, because this is an opportunity for students to learn. Kag mapakita nila abilidad sa patag sa broadcasting. Iksay, imagine, habla kagipay-berik, ang mga tingog sa kabataan sa newscasting. Dumduman mo to nga may ginpabati, ito nga, excerpt lang to, ang imo lang infomercial. Karon, istoryan, tanang mechanics, paano inaubrahon, ha? Sa ato naman yung pagpakalagad, may patikim kami karon, kaya pakita naman namon ang Bato National High School. Ha? Hindi lang Bato, pati ng Kalatrava. No, pag sila ko Bato, isolo ka dayo now.
2: Pagbalo Bato.
1: Sabi mo po yun, taka? Hindi ah. Hindi ko yung Bato. Siya ka sagay na National High School.
2: Hindi na, yalang ko. Kaya ko parang gapon ng pisyo ko. Aswan ko. Ba't siya ko doon tubuha ko nervyos?
1: Pero mga pikita kay si Kipe Brinyal, nag-init na sa tubig.
2: Ara na.
1: Ang Dr. Vicente Gustilo Memorial na, ara naman sila subong. So tatlo ka school subong itirata. Okay. Doon ko namin. Gaanta ni sila yan, no? Sino?
2: Wait ko ko, ang tatalaw, wala kang ito.
1: Ang
2: question mo naman ito, Blakay.
1: Sige nga, gaw na.
2: Nangyari, oh, Bacolod City, Bago City, Bay City, Bayo City.
1: Diin nga lugar, may hinabuyanay. Ang hinabuyanay talaga, may paugay sa isa ka pamilya, bangon sa kompleksos duta. Ang oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Alas na sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alas size 55.
0: That time check was brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now. This super seat fest. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. 101.5 K5 News D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginaan ay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mabakal,
4: sumabuti ka. Atong storyahan sa mga medyo misconception, no? When we think about cholesterol, when we think about fats, ay lain
1: na. Inadayon.
4: No? Hindi, no? 80% of the cholesterol in your body is made by the liver. 20%. The other 20%, you get that from your diet. Kuha mo na sa iyong pagkaon. Okay? And just a trivia, 25% of the total 100% cholesterol of your body is used by your brain.
1: Grabe.
4: So, kailan sa brain ang cholesterol?
5: Hormones.
4: Correct, si Dr. Ramil. It is need to make hormones. It is even a precursor. Anong precursor? Isa sa ka-ingrediente para maghimo sang vitamin D. Ang vitamin D nga ginpainitan mo, nagpainit sa lawas mo, mas load sa imo skin, magkato si mo liver, isa na naginausayan sa aton liver, ang ginatawag nga cholesterol.
5: Ang pamilya sa cholesterol, may manog dulong, may manog guha. Sir.
4: Oh, correct. Ang manog dulong, si LDL.
5: Yan si LDL. Actually, LDL or the bad cholesterol, it's not bad at
4: it's
5: all.
4: It's not bad at all.
5: Nakabad lang siya, kayway sa pili, nalhonyi niya tanan.
4: Nalhonyi niya tanan. Amun ang lain lang siya.
5: Pero kanto ta, Sir Boy Blasa, no? Paano nang Ditribayo mag-manage sa imo cholesterol?
4: Number one, ang Ditribayo gapadamo sa imo HDL. The good cholesterol. Ang tagahimos kay LDL. Si LDL, ang lain lang ni, kung magtambay siya sa imo arteries, sa imo nga blood vessel,
0: Ditribayo!
5: Makita mo ang isa ka tao sa iyang result sa lipid profile. Pag ang iyang HDL bastante ka taas.
6: Usually, nubo man ang LDL, ano?
5: Sigurado na.
6: Sigurado. Pero kung taas si LDL, usually nubo si HDL.
4: Correct.
6: That's why nagtaas ganito.
5: Amunang ganito, may nung Ditribayo. To support your HDL.
4: Correct. Research and study shows that extra virgin coconut oil increase the level of high density lipids or HDL nga gahimos sang LDL. Ang LDL, kung hindi imuson, amuni ga develop sa atherosclerosis sa mga plaque sa imo, ga black sa imo arteries, ga cause ang hypertension, ga pisuit na ang dugo, imbis okay lang tani ang blood flow. So si Ditribayo, ginabuligan, karagin pa damo ang imo HDL. Anong pagid? Si Ditribayo, ginapanami niya ang imo liver. Oy, Sir Boy, anong connection sang liver sa cholesterol sa lawas ko? Remember, your liver creates 80% of your cholesterol. But it has one role nga mas importante pagid. Ditribayo, basically, ginakwaan niya fats ang imo liver tungod to gina-increase niya ang imo metabolism. Kung kwaan mo fats ang liver, nami siya mag-function. Hindi siya fatty liver. Kung mayo siya mag-function, nami man siya manghimos ng cholesterol.
7: Ditribayo! Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: Ditribayo! Ang Ditribayo! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Makakas, magabuti ka.
5: That's how important
4: Ditribayo.
5: Nga mainom giga Ditribayo adlaw-adlaw. Muna ako ya, kumbinsido giga since nga nag-start ko sa research ning BCO nga ara sa Ditribayo, Sir Bon. Kay ang nakanami, bla, nag-combine abi mo nga, nag-combine ni mga kuan man. Manami nga kombinasyon, D3 plus BCO, BCO plus D3.
4: Gabi, no?
5: Amo na nga kung mainom lang ka BCO nga plain, kanto ka na lang sa
4: D3 Bio.
5: Kaya may BCO siya, may vitamin D3. Kung kainom lang ka vitamin D3 nga plain, D3 Bio ka na lang, kaya may BCO.
4: Ako D3 Bio, kuya. Nakontrol ko na akong cholesterol, may vitamin D3 pa ko. Naputiktahan ko na ang akong cellula against viruses and bacteria, may vitamin D3 pa ko. Layo na ko si Ilanat, Obo, Sipon, Trangkaso, may vitamin D3 pa ko. Amo na makuha mo sa D3 Bio.
5: This cholesterol, Sir Boy, pinaka-the-best na gamiton sa mga brain, man.
4: Your brain is a fatty organ.
5: Especially your neurons. If you have this nami nga HDL nga ginbuligan sa Ditribayo, Sir Boy, yan nami man ang bile production mo.
4: Correct.
5: And that bile production, amo man ang mabulig yapon nga mag-sipad-sipad sa imong mga good fats nga ginkaon.
4: Correct.
5: So, tiyog-tiyog lang sa Sir Boy, no?
4: Correct, no? Ang nami iya kay Ditribayo, kikinabuligan niya ang imo liver mag-produce bile by making the liver healthy. Pero, why siya gusar bile? Meaning to say, why siya gina-overstress ang liver?
0: Ditribayo!
8: Ako si Jomer. Kito-market ko sa Ditribayo kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: Ditribayo! Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flabawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabon.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
17: Super

0: mag-draw ta kay 5 friends sa unang tanga winner. Mag-draw kita sa unang tanga winner. Ang tanda nga sabat, bala mo naman ah. So ciao, tari kay 5, yari kayo itong noong panahon. Nakakapi na tanga duha eh. Ari nang gusto mo 2025 abi mo pagsiling 2025 ang nagapanglabas bumuntat na kay masugod na sila sang ilang pack exercise. Here we go.
1: Palpusadas, ari na. Tila.
0: Ay labal. Romar Duran niya naka ano na, naka Bluetooth.
1: Ari na.
0: Bay pa wala rotational burnout taga pa.

0: Balo ka ng basa ko. Nung kayo sinabag, ibalikin ko.
1: Pwede siya nabilong sa hindi katangla sa langit. Counselor, tadi, tiyanong tani. Pakupos mo yun, Counselor.

0: Puro yung mga mabuot, no?
1: pati si Mayor.
0: Puro yung mabuot.
1: Ayo, siling ni Gina Burao, do mascara na aga. Yes, because you know,
0: yes,
1: amo malang ning pwede mabulig sang K5 sa syudad. Why na kita sang pwede mabulig sa syudad? But we will use this airwave siling ni Doc Rabil Oy, suportaran tagidang mascara sa bakulod. Kaya ito ni.
0: And that's K5. Kung may salawa yun. Kasi
1: purta, taga ni, yes, kundiin yung mga lugar to. Ito na,
0: hindi pa tudlot.
1: Ay, Jesus.
0: Hindi na pag tudlot. Ay,
1: ang din ka
0: bala. Ato naman.
1: Ikaw, bla.
0: Hindi pag tudlot bala.
1: Hindi ka lang magamo na agapa kayo. Kaya inom pa ko bala dito, ex.
0: Tubla din tubla ho. Bye-bye lang ang bukid ni Gua.
1: Nanong sugla nun, imo man. Pero,
0: so,
1: you know,
0: siya, kampiyon.
1: Kita, ha? O oh, si Jerry Lonio, hindi naman siya makontak lang nun yung ara na siya.
0: Ara siya.
1: Tanbay, Jer. Now, ang maskara na gilapit na. This coming Friday, officially, si Mayor Greg, tag ang maskara foundation, ang Gugma Foundation.
0: Gugma Foundation.
1: Will officially launch the Mascara Festival.
0: Yes.
1: Nga ang gina-hype na itong tudo.
0: That will be
1: tomorrow. Why magkita na diya kagipay birik mo? Pero kumo nga baklod nun ka. Amo nang unod sang tagipusuon mo nga tiga kalipay ka. This is one way nga ma-showcase mo ang syudad. Kag ang nami si di, imagine na pila ka manog sigarilyo, mabuligan mo di. Gabaliga sigarilyo. Pila ka na gabaliga mineral water ang mabuhi kung may maskara.
0: Mga kwan, mga barbecue lang.
1: Tanan niya ang hotel, mabuta naman niya kipay birik.
0: Taxi driver.
1: Tanan. No? So that's why nga, hindi na, kung nag-promote ganit kita sang kung ano-ano, the how much more ang festival nga to nagid. No? And ti lain na gida mo nang tawag nga K5 service. Kaya yan ni Mayor, ano gani, servisyong G?
0: Servisyong G.
1: Tinga to niya, K5, servisyong may puso, K5 na mo. Sige, thank you so much sa Gugma Foundation for choosing K5 News FM. Siling ni K5 Bronze, kikapulog muna sa ako. Sige, huwag mo pag inambalaw. Hindi ko tiyalangan yung bal, kaya wala pa ta. Sige, okay na to ha. Goods na.
0: Okay na.
1: Salamat gina sa Mascara Foundation. O si magbanwa, napita mga sirs DTX Premium. Bo, grabe premium. Gina, stibia niyang yung aklamay ni. No?
0: Stibia gina.
1: Sige, K5 itan, pwede na pakita ang video, liwat. Ice on the board mga K5.
0: Ano na yung aswango ko ng layanan niya?
1: Diyos ko, matuyawa naman ta karoso pisyo mo da.
0: Sige, itan.
1: Dritaya sa isa ka insidente.
0: Tuod ni.
1: May armado ng mga tao nga nagpalapit si isa ka pamilya nga may kudal man balay nila pero humal ng blaskaway, K5. While they are talking, may jutay nga pitik ang pamahog. Siya pa din roon ta makaroon.
0: Kag ini mga ka-K5, the next video that you are going to see, kag babatian nga mga lingwahe, palihog lang. Kung nagalain ang inyo buot, hold your anger.
1: Ha? Tayo mo nun, tas lang dito, ex-5-5. Kasi basi high blood doon sila?
0: Basi high blood doon ka mo, kag basi mo lang mag-komentaryo ka mo sa hindi mo. Tanahong tanay panilagan.
1: Last start, ang amon ni ka-K5, ari kag ang K5, actually, very fair ang among pag-present. Ang amon lang is, gingkwa naman na itong video. Then, we will get the side of all parties ka concerned. Kung ikaw, abigin may nagpalapit si mo nang ayo bulig, kundi amumahon mo.
0: Natural.
1: Matian mo yung concern, but it doesn't mean na kung ipamatian mo concern niya, hindi mo magpamatian ang piyak na side.
0: Correct.
1: Now, sanggin present ini nga klase sa video, daw nagagawa ini mga ka-K5, nga daw may konflikto blas duta. And this conflict, may nagpatunga niya ining armado ng mga tao and later it was discovered mga kaf Google ito kay Paberi.
0: Amo to nga naka uniform sila.
1: Kag amo gani ang balko may pagani army sugata mo. Kag may pagani mga pulis ba sugata mo? Kay magsugilanon si buya professional kaf go sugataon mo. Ang iban nga mga kaf go lang mga mananggit hindi ba no? But they are also well trained. Ugaling kay guro basi ko na lang makontrol ang ila sining emotion during the time.
0: Kailangan man niya ko may training kay.
1: Training man sila yapa, no lang magpalupok garan. Kagi na training man sila how to handle guro crisis like this. Galing o galing kay ang nag-handle may crisis pag sa iya pabinsaron. That's why ngaway mapunggan ang emosyon.
0: Ang training mo, biasa advance party ka lang.
1: Ano may mga advance party man?
0: Ngayon, una na to, kami sunod kami.
1: Amo
0: kami na kapakala ito, una ka mo to. Yung sunod na kami, di mo na training mo.
1: Dala ka nagkwaguro sa training, May.
0: Oo, sa advance party ka lang.
1: Tanong mo na ako, May. Permika lang yan ba? Una lang tumulang kay 5 million. Kadelikado ng linya. Kaya mo lang ginigin na training. Hindi na ako maguna. Ikaw na paunahon ko.
0: Advance party na mo.
1: Tama mo sa mga no comment. Now this time around, sa ato nga pagpangalagad, i-check ko na si K5 Jerry Lon na Luis. Kay hambal ko naman yara si Tolmen Sugilanon sa barangay.
0: Okay.
1: Pero hambal sa barangay, wala man. Tapos, ano yan ang patag sang army nga in charge sa muna? Kabalo ka kung kafgo ka, may ara na yung army nga imo sining immediate, ano pa daw na, the, superior mo, ara na nakakonect?
0: They call it this, the army handler, the kafgo handler.
1: Ah, sabi ko na yung manok lang may handler?
0: Sa kafgo meron na.
1: Kayo, hablo sa bala.
0: You know, the term is kafgo handler.
1: Kafgo?
0: Handler. Sa detachment.
1: Kaya na bala ko may handler, amon ng kuyat manok mo? Nabala sa bulang? Ice ko! Ha? Why, kalok! Roy, ba ko nagkasunod yung bulang?
0: Hindi ko ka-relate.
1: Kabati lang, hindi mo ka-relate.
0: Hindi ko ka-relate, hindi ko
1: ka-relate. Ano giblang natabo? Doon ba ka-K5? In fairness to everyone, we don't want you to conclude. Hindi kami gusto maglumpat kami sa conclusion. Let us listen sa duwa ka magtimbang abahin. Because in every story, there are three sides of the story.
0: Yes.
1: Ang storya sa piyaka partido, the story kag ang tuntuod ng istorya. So, sige lang, okay lang, Nay. Bisang kamay lang, no? Mag-draw kami, Nay. Standby ka, no? Ang sabat na to, hingagaw na. Hashtag K5 Bago City.
0: Bago City.
1: Okay, rin, ha? Mag-draw kami ni K5 Riniel Subong. Una, Nay, nga magdaog sang t-shirt, Subong. Ha? Okay, Daniel, pagwa na naton, na rin na.
0: Okay.
1: Kaya ma-present na kayo si Jerry Lo, naka-standby na eh. Pero antes sila, managtag tayo yung premium. Kaya nagabal na tamang hatag na premium sa mga dlaw. Ang nag-comment lang sa K5 Negros Island Region, ang mga madawag ha. Kung dito kung masapiyakti, dali lang kami sa K5 Negros Island Region comment.
0: Liwat.
1: Ara na?
0: Tiyog, hano, tuno! Ah, oh, grabe si Daniel Garcia.
1: Ang taga pabrika sa Gaykuru, grabe si Gabong.
0: Pero si magbanwa na.
1: Ay, pero si mo na. Pero si may aga, si pumaguga pa mati man.
0: Tino ba na?
1: Okay, ba, happy birthday kuno sa amo nanay, Merna, nanay Merna.
0: Ay, ha? Birthday si mong ni Mami Merns. Ba, oh. Mami, happy birthday. Damo okay. Birthday
1: si. Here we go, ari lang mag-insakto sa bato. Go ahead ka kay Five Barrens, isa lang kabilog winner ta. Go ahead, spin the wheel.
0: Oh,
1: ari na, isa na yung kabilog ang palagunta. Kaya makwestiyon ang mga ikadawa ni Kipay Biarik.
0: On the spinning board.
1: On the spinning board.
0: Chulikulado, masudla niya. Chulikulado, chulikulado.
1: Chulikulado, ano gani? Kulado, chocolado.
0: Chocolado.
1: Store.
0: Chocolado.
1: No? Chulikulado, naglahog ka sa isa ka t-shirt. Kero wow. Plang kay Daddy. Boom, isa kalupok. Isa kalupok, tatlo kabises. Wasag. Tapos na.
0: Tapos
1: so, si Ma'am Gina Bora, sige na Ma'am Gina, intrakas. Sunod yung question, na para makaready ka mo. Ang sunod yung question, sa diin ka mo nga page mag-comment para magdaog.
0: Siya pa na.
1: Diin nga page.
0: Hashtag?
1: Hashtag?
0: K5?
1: K5. Ano nga page, ha? Diin ka mo mag-comment everyday para magdaog, no? Kahit ka dadlaw, mapadaog naman ta. Hingagaw na, hingagaw na. Hashtag, ano ganito? Basta tandaan nyo, may NIR to.
0: Ha? Okay.
1: Basta imlipat ka mo. Hingagaw ka muda. Ba? Diin ka mo mag-comment every morning para makadaog. Hingagaw na ka muda, no?
0: Ayun,
1: so, sa ato ka ba ko to this time, si Jerry Lo na Luis naka-standby na. Para pa pala, antaki pa ibarik, the full story behind this. Kaganong reaksyon, abisang army handler, a kafgo handler, na army. Na natabo ini, ha? So, congratulations sa Ma'am Chulikulado, ha? Nagdaog ka. Check ko sa line number one, si Kipab Jerry Lo.

0: maludot ta sa army, at least kita pa-feel nyo sa pumulyo, nga why ka mo yung gaporter kung may tao, kung nakasalawa yon, may ginareklamo, investigaran ta. No? Punagin relieve, okay. Ano ang istorya sa likod sa ni Kakipay Bajarilo?
1: Actually, Kakipay all dyan and Kakipay Barik, walo ka mga ginaaligar kafgu ang nagkadto sa Purok Aloysa, Barangay Maao, Bago City. No?
0: Aloysa?
1: Sa aga, yes. Aloysa. Purok
0: Aloysa. Loisa, Loisa.
1: Yes, oo. So, sa alas 6 ang aga, kay K5 Aljan, nagkadto ining mga ginaaligar, walo ka mga katapo sa Kafgu sa lugar, kag dito sila nagkadto sa puluyan ni Angelina Teruel, 82 years old ining babayi. So, agod nga pamangkoton kung sino ang tag-iya or sino ang nagpananom sa mga kamuting kahoy at mga tanglaw. Lad kag mga kamuti dito kag kagibal dyan and kag Kaverick agod nga pakwaon or ipakwa sa mga residente ang ila sa nga ginpananom kay ginaklim ang duta sang inkarkado sang asyenda. Actually ang duta ni na istorya naton ining pamilya kag suno sa ila 30 anyos na nila ining gina kasuhay bala sa korte kag K5 Eljan bangod nga ginaklaim sang piyak nga partido nga may nga ila ya duta ini no ginpamana sa ila and something like that. Karon na natabo ka K5 Aljan, suno naman sa ilay ang aligasyon, ining duta nga ginatamna nila isang una gin award or gin hatag man sang nagpakilalang tag-iya man sang duta. So karon natabo do hindi nila pag-honor ining karon nga nagapanag-iha bala ining current kay nagaposisyon sang ining asyenda. Bangod nga ti sa una lain man tuya ang naghatag sa ila. Now, dumay ara sang conflict karon ka K5 Aljan and ka K5 Eric. So dito kagati nangayo sang bulig ining ginaaligar inkargado or head sang hasyenda sa Kafgu naton ka K5 Aljan and ka K5 Eric. Agod nga mapasif or magpasify bala or magpatunga bala agod nga hindi mag lapdown or magdako ining problema or ining kinagamo kung may ara gid man sa lugar. So anatabo ka K5 Aljan and ka K5 Eric ang ining area nga kung sa diin nasakupan sang palay no sang pamilya Teruel sakop pa ini sang area of responsibility sang mga Kafgu.
2: Okay.
1: So ining mga Kafgu is sa una under ini sila sang 62nd Infantry Battalion nga naka-base sa Libas sa Isabela. So pero bangod nga gin transfer ining 62nd Infantry Battalion sa Gihulngan sa Negros Oriental kag ang nag-take over is ang 94th Infantry Battalion napilin or gin pa-duty na lang or gin kumbaga gi-import na lang sang 94th Infantry Battalion ining mga Kafgu ngayara dira sa may Barangay Maao, Bago City. So oo, so karon ana tabo ka K5 Aljan and ka K5 Eric. Although nga ti hindi kontani iya sang 94 to ya
0: gin. Tinya naman paano sila nagkadto ano na ginawa yung kardado kun ba siyang Kafgu gina ano.
2: Nga to presensya
0: nila. Ito sila ya kay ting kargado versus mga tao ni nga nagsigadto to sila naglinawa gilaw.
1: Okay, actually ka K5 Aljan and ka K5 Eric, humalin sang una, wala sang ni isang staff sang asyenda nga nagkadto sa ilang someday kwa on dinamon ha, iano dinamon ang duta or sa amo ni nga adlaw schedule naton, nagula man sila nagatubangay allegedly sa barangay, agod niya magistoryahan.
0: Ang bagali kung magkadto gid yang taga asyenda mismo, Asyenda Loisa, willing man galing pumulyo magatubang, ako na nung gusto kay ti after all 30 years naman sila nag-stars duta mo.
1: Actually, ka K5 Aljan, sa amuna nga istorya, nagambal ining si Angelina Teruel na may ara sila yan sang agreement sang sa una pagidyang mga...
0: So may kasulatan na ka K5 Jerry Lo?
1: Ano, ka K5 Eric?
0: May written agreement na?
2: May kontrata na sila?
1: Okay. Based sa aton sining ibalan, verbal agreement.
0: Amo nang budlay kay K5 Jerry Lo. Just like sa natabo to sa mga friend naton sa sila, Talisay.

0: Ang ila kaluluhan, ang ambalsang tagiyas ng duta, dili la kamo o tubtob ari kamo diti karo kay napatay na ang tagiya, bata niya nagbulos.
1: Wednesday
0: kabalo. That's why nga laingi ko may kasugtanan. Now, ang pabangkot talang amo ni. Kung ang inkargado ginautorize, dapat may ara na pagsugilanon between the landowners nga sila gid mismo kag ipatawag ni sa barangay nga kun anong ila plano kag tuyo.
2: Actually, ka Kapag Aljan, wala iya sa problema sa ginaistaran sa pumuluyo. No? Kay Tido, wala ginaklaim sa mga nag-claim sa
0: Tido, asyenda. Kung wala gani, nag-padag ang tag-iya. Kung isa mo ng budlay, no? Ang inabla sila nila, nga langaw ka, pagtungtong mo sa Carabao, you feel like Carabao. In fact, you're just ilangaw.
1: Kag hindi man namong ginasugo si mo.
0: Kag-lain
1: ginasugo si mo.
0: Tinga ang naglabot sa punto yung nagsunod ang kapgo. Anong ilang papil to, aw?
2: Actually, ka K5 Aljan, agod ko na ni magpatunga. Agod nga hindi maggamo bala. Kay ang plano, makadto si inkargato, kaupod sa mga staff sa asyenda, agod nga hawanan, gabuton, to ang mga kamuting kahoy, nga ging pananom sa pamilya Teruel, sa duta, nga gamay lang man. Actually, ka K5 Aljan, yara lamang sa 30 areas.
0: Sino ka 30 areas pila na?
1: Gana, 3,000 square meters.
0: Ah, okay. Sige, hindi may kamay mo kung hindi mo yung duta mo.
1: Hindi mo
0: duta, natural na.
1: Less than 100.
0: Tika ron, anong natabo?
2: So, natabo ka kay Peb Aljan.
0: Wala pa ko nung kabot ang tagiyan, ang gabot na sila, ya?
2: Actually, ka kay Peb Eric and Peb Aljan, based sa itong information, wala sila ninang gabot in mga kafgo. Ugaling, ang foul di karon kag ginambal man sa aton sining, o ang ginambal man sa ila sining superior, which is Lieutenant Colonel Rio Malanyaw, nga ining... ila sining nakita nga video dumiara sa mga foul words nga ginbuhat
0: do may pamahog gabi nga sige karon pang tiron kamo.
2: Yes, may threat kag
0: daw mo amo ni sa tabos kapitol kag apo ginagalwak ta ng empleyado sige padiron ta mo karon
1: DJ Juan padiron ta mo karon
0: karon tapos mo na der padiro version Michelle naman na standby now sige so na tabo diri nga naglabot sa kay ara man sa sulod compound ta mga tao to ara man sa sulod sing ilang adto kuno compound kudal. Dito man sa mga kapgungan, naglabot sa punto nga mo anong ilang nga gina... Ipabati na gano'ng video. Tapos ipasabat na ton sa army kung anong ilapatag. Abi kipamitan, no? Pabati na ton, kipamitan na tong video, bla. Eyes on the board para matagan kita what really happened. Okay. Nga, naglabot sa punto ng relief ang aton sa nikatapos ang army.
1: No? And viewer discretion is advised sa mga lingwaheng nga ginagamit na rin.
0: Yung lang ko ha, ang bahaging ito ay rated SPG. Striktong patnubay na mga magulang ang kinakailangan.
1: Okay?
0: Okay.
1: Tira. Here
0: you
3: go. Meron mga binigisugan nyo kami. Iba naman ulit. So yan na. So wala itong dahing kagado, kagarunda, kamo mong bisto yan.
0: Oo, may punto mo siya.
3: Kami napatunga lang na wala siyang nangyayari ko.
4: Oo.
3: Oo. So wala itong dahing kagado, kagarunda. Okay, video. Video. Pakagin na ito.
5: Hindi na yan, bawal mong video kay public servant kamo.
0: Ay nung wala, ikaw mag-video na kung wala lang siya kinubra ang malain.
1: Muna lang ang gitna. May tiniruhay na
0: pa. Muna ang training ako. May mag-video telephone mo. Kamangon ko, no?
3: Hindi kami ang mga ilabot, ha? Amuya istorya sa Ergado, kag
0: Lunda. Pati usto na, usto.
3: Kami ang patunga lang. Wala sa matabo. So, ayaw nga blue video, ah.
1: Tagmigid, dumigil lang. Tiktok, dumigid release ni safety.
0: Wara do karayan.
1: Do karayan siya.
0: Pagkakarayan, tisog, mga ilunggo, pruti imutang sa lugar. Kuntra mo, wala mga kamoy arbado, may mga armalay, tanong-tanong. Namo ko na mag-isugilanon sa mga... Oo. Tinagat piyo.
1: Wara naman ko, ano man.
0: Tinagasak ba?
1: Do may safety nga ginarilis.
0: Oo.
1: Pero yun sa side yung gilid yan, ha?
0: Grabe.
1: Ang safety nga ginarilis.
2: Ang patok ka K5 Aljan and K5 Aljan.
0: Basi, yung panto ah. Hindi to safety. Kaldiro, to yan nga. Basi kabukas. Ang
1: maraging cracking rice cooker.
0: Rice cooker. Uy, nakakak. Ah, dito din nga side, ha? Hindi dito?
1: Yung video, dream mo. Yung sound yung nagaling. Side yung gilid yan.
0: Okay. So, para may chindihan na ito na, papabatian mo nami mang ginambal blas ang kapgong. Ingari kami din, di kami yang magpasalabot ha. Tunga la kami nga way gamong nga matabo. Galing pag kita video, sige di ba video?
1: Kamutong lain.
0: Dira nang sugod. Guro atong mga tao yung nag-video because armadong ga istorya sa ilang mo.
1: Kaka nga ilang ka pag-video na subong ang pag-video kay Pepe dyan sa mga amunin. Do ko alam mo, do panaming na.
0: Do ba, yun do resibo mo
1: ba? Do resibo mo na.
0: Kati, ara kaya sa sunod sa imo compound.
1: Nga kung gina-video, kaka kung mag-different siya, okay lang yun. But hindi kita ni magbuhay nga, ay kung pamatsuntak mo. Do kalaway naman. Kalaway naman sila.
0: Mayan mo itong galing ibu yan. Ang ako lang naman tinabon mo. Ngayari kami day. Kaya mabot ni Cargado, kami lang istorya na. Ipatungala kami para may gamo.
1: Pwede mo na namin.
0: Oo, namin na.
1: Gulpi lang sumalising ka video. Sige. Ay, ikaw, ano nga video ka? Ay, makuha ka.
0: Pwede naman itong ngayon.
1: Kung di-discuss siya ka. Kung di nag-atras ng video.
0: Oo.
1: Mag-atras ng video, ging-crack ng rice cooker.
0: Rice cooker?
1: Rice cooker lang ikaw.
0: Sabi ko gani, kadina kami kang dado eh.
1: Ito ka pamatik, kulit ko dumahin ka lang, tikin ka daw mo.
0: Katanda sang dulunggan mo yan, no?
1: Hindi pamatik ka kayo.
0: So, anong sabat sang army, sinikag kay 5, Jerry Lo?
2: So, kay 5 Aljan, ang sabat sang Philippine Army, ang sabat ni Lieutenant Colonel Rio Malanyao, nga hindi nila yung pagkonsentihon.
0: Gusto!
2: Amuning nga mga buhat.
1: Very good.
0: Thank you, sir. Thank you, sir.
2: Very good. Kag ang plastada ka K5 Eric and kay Kevaljan i-under investigation kag i-relieve nila ining
0: may tigog nga may resibo tanas army nga mo naginambal ya.
2: Yes.
0: Pabati tabi K5 Itan sa K5 Itan.
2: Ara.
1: Tan pambalabitan na kami.
0: Sige ta K5 Itan guard.
4: Sila ko no.
0: Hindi na army tan si Luna na si nanay na.
1: Scout Rangers.
0: Scout Rangers na
1: tan. Minan tan regular lang aton tan na.
0: Lieutenant Colonel Rio Malianao.
6: I will not commit any ganyan po mga abuse of authority o action that you know, undermine yung ano yung safety and security ng tao dito sa Negros.
2: Tigod. Ano to kay Kepa Rick and kay Kevall dyan?
0: Ano pa daw ito si HDF o CAFGO?
1: CAFGO na. Si HDF yung unap na.
0: Ano ganyan si
1: Committee Home Defense for DDF lang.
0: After si LIPDF.
1: Ang nga panong niya, Premier Road, si HDF. So, nag-DIF-DIF. So, kung nagpanagdula sila,
0: si LIPDIF,
1: ito na.
0: So nagbalos, CAFGO.
1: CAFGO naman.
0: Anong meaning sila? Advanced?
1: Civilian, anta...
0: Auxiliary, ano?
1: Auxiliary force, blah-blah-blah, ikik-ik. Basta. Basta muna.
0: Geographical unit.
1: Geographical. Kasi Yuyoy Villamim. According to your geography.
0: Hey! Now, anong matabo subong after sini? Ano gigilapot mo man ang barangay miara bala nga schedule on that day nga paginunanon kay supposedly kumaya muna dapat may presence ang barangay na
1: dapat
0: all for example bisan gani sa mga agraryo nagitatawag kita nga barangay agrarian reform committee
1: bark
0: tapos ang korte sinaya adjudication board panawag mo sina darab Department of Agrarian Reform Adjudication Board. Okay, K5, Jerry, lumay mga barangay officials kaman nga during the time o punta ng Isugilano na ho?
2: Actually, K5, Aljan, Angie Kevarik, na-istorya na ton, ining si Godofredo Bidonia III, ini siya ang purok president sa lugar. Siya ni ang nag-prangka, mano, yung istorya sa aton sa niya mga katapo sa CAFGO. Pamatian lang aton ka K5.
0: Sige, pamatian lang ito mga ka K5.
1: Prok chairman, mao bago.
0: Lucky K5-bita na.
7: Wala sila coordination. Nakibot lang ako gani. Ang ipuka ako di isang bata ko nga may mga army ko, no? Galing kay CAFGO.
8: Tapos nakabalok ka nga nagpinayaay sa armas kag nagpinahugay dito.
7: Duway kuya ka, ano? Kaya ulihi kuya, sir mo. Ulihi kuya nag-ano kay tapos na kumusyon antes nag-abot ko.
1: Ano na gusto?
8: Tapos, ano dahil na natatabo? Nag-istoryanay ka mo sa CAFGO? Anong plasada?
7: Oo, ginistory ako ng CAFGO eh. Kagang ano, 5-4 na tanyang naging pabalonyo kami bilang proposyidente.
0: Gusto man?
7: Dala nyo na sila sa barangay.
0: Correct. Abo niyang gusto ka binyo, Tani.
7: Doon mo na, Tani, ang advice ko man sila. Kiti, wala man tamay mo, kahit ilaman na yung right nga magandang.
0: Hindi kay Kumo, guro nga kapgo sila, kung ano yung formis lang, pati sila may protocol, gali.
2: Amo to ka K5L, Jai.
0: Gusto to kang balbla ni Purok. Sinatalikad to sila sa Amon, patawag na muna sila, dalun to sa barangay, dito sila sa Gilanon.
1: Dito ka mo masitole.
0: Oo, para nga wala bla, duruga mo, kahit may barangay officials, kag safe pa ng feeling sa mga tao, yung magamot yung masulong ito sa balay nila.
1: Kakalain siyang tunada sa istorya. Ano, video-video na! Ito kalain bla. Ang guaya, offensive na.
0: Kinanglan to sila pa training sa kay Ma'am Jubilin Canoy?
1: Pwede, guro.
0: Kita mong may 40 ka mga staff na ga-train kung paano mag-sandal sang calls, bla?
1: Oo.
0: But we need to invite Ma'am Jubilin Canoy, the PISO office, to train them how to handle calls.
1: Hello. Dahil.
0: What if ko na muna big call center agents ang syudad nabi sa 479? May lang ganito, we'll train sila, you know? For example, nabi mga about to be a teacher, ano yan ang gwa? For example, ako bigay padawag, no? Hello, 479-6100.
1: Ano?
0: Sir, mapalap ko tani sa status ang financial assistance ko.
1: Buwas lang kay break time naman subong.
0: Muna ganito, guys.
1: Buwas lang.
0: Mayo, yan kayo na-train gigiling ni Ma'am Jubilin Canoy.
1: Hello, good morning.
0: Yeah. Mahambal ka na. Sino gani ka pa daw? Kiligay nun, hindi ka ba English?
1: Ay, mayong aga.
0: Ay, mayong ma'am, aga, sir. Oh, sir.
1: Si Juanie, si Ethan. Mayong aga. Ano tani nga ito nga mabulig sa imo, ma'am? Sir.
0: Ma'am, Rico sa Barangay Green. Mapaluap ko tani sa akong financial assistance.
1: Ano ka may pinatago?
0: Oh, kapgo naman ka. Kapgo. Kung ka nag-train ka ni Ma'am Jubilin ka, no? Yeah. Kaya Ma'am Jubilin ka. Ang gintrain niya balaya, may. Imo ya. Binugoy naman niyo ya. Ang muna to na tabo kay Jerilo. O, Jer.
1: Kaya ko din sabi to, mo siyang gusto. Jutay mo na
0: lang
1: siya. Arigay sa istorya.
0: Arigay nga sa gilano. Patrinin ko rin lang ni Ma'am Jubilin ka, no? At, ti ano na tabo tong. So, why na? Sabong i-relieve na ni. Tindi lang pagpatawag, kagbisit tahan kag tanawo ng mga pamilya ngani nga ang basi kinulbaan na ni Sila K5 Jerilo.
2: Actually amo to no gin ask nato ning si Lieutenant Colonel Rio Malanao nga kung ano ang ilang problema kay ti syempre ka K5 Eric and Kevin ka K5 Alta.
0: Wait ka pa ka practice ang call center mga trabaho. Galakwin ka na ano mo di bang man o sige go ahead.
2: Actually ti ka K5 Alta nang gin pamangkot nila ini ano sa Philippine Army ko anong ila sila nga pwede maasahan kay ti syempre Kevel dyan, may ara sa nga armas, kag na-train dyan kung paano mga mang, kag kung paano
0: puto kita mo, sige kamangon, takang kapatay ka, may karapat sa kinapal ko. Pambi, ikaw Jerilo, sagad ka man magkamang, pero lain niya kinakamang mo.
1: Alay niya.
2: Ay, kapairing ko yung kakamang, mga kuya, kapatay.
0: Oh, si K5 Eric, basta hindi siya kakanto sa akon yung mga appointment, ganduda kung kakamang ko siya mo.
1: Si K5 Jerilo, kung di ka firing sa sila dyan, tapos yung kakamang, kaya nga nag-military ka. Pagkaabot sa akon ko naga sa market report sa kayo, baka pangkalan, Malocano siya.
0: Ano sa?
1: Talong kagrabanos yung nabirado. Market talong kagrabanos yung tirada
0: yung kabalo nga nagambal siya ng talong kagrabanos kapgo man siya
1: nga
0: kaya tiyan ba ako mukha kamang kagparing kapoy gutom na ba kung tabo siya kapgo man siya gali kapgo ka man gali jar ako sa kapoy kagutom rabanos kagtalong
1: yung rabanos yung buong nagbarato ang talong do kahumok nubo pa amo ni siya kung nagkato siya
0: balikan seriously speaking ano matabo si K5 Jerilo.
2: So ang plasada diri ka K5 Aljan and ka K5 Eric. Din pa siguro no sa Philippine Army nga i-hold nila ining tawo kag temporaryong i-relieve danay.
0: Very good.
2: Agud niya hindi mag-cause no sa nga panic kakulpa sa lugar kagati suno iya sa Philippine Army naton gingin pamangkot naton na siya no kung base bala just in case ibalikan kay ti isa sa mga sigulanon niya ginahaboy sa pamilya sa mga biktima nga kung just in case nga pahalinon gid man sa serbisyo or kakson sa serbisyo ining kafgo or ining mga involved no sa ining issue plus data balikan ka kay Feveric and kay Valjan kagati dito muna ubuson ko no kamangon kag kaya nila yang pamatyon so dito kagati do nagkadlaw man actually ang Philippine Army nga ambal na sige sir hindi ka mag-worry, hindi ka mo mag-worry, hindi mag-worry ang pamilya, bangod nga ilang nga imuon ang tanan, ilang nga masarangan, agot nga maprotektahan kag hindi matabo ang inang pagpamahog, kag i-hold kag temporaryong i-relieve danay, ining mga kasgo or involved ng mga tao sa natabo nga insidente ka K5 Aljan and ka K5 Eric. So sa karon, Sa karon kay Kay Pavel John and kay Gaverick, di ang pamilya wala na nagtanom dito sa kundiin sila kundiin ang ilang ginatamnan gid kag ang ilang mga pananom gingabot kag ginislan sa mga kakoy, no? Nakita naton kagapon dito mga jimilina ang gintanom dito sa hasyenda nga ipatubuon kag padakuon siguro possibly kay K5 Eric and kay Pavel John. So gina-try naton karon nga kuhaan sa pahayag ining barangay or ining ano naman ining inkargado nga nag allegedly nagtawag sang Kafgo kag nagpabulig, no? But gina-try pa natin reach out kay nagaring lang ang ila sining cellphone. So ang ini naman ang mga Kafgo or ining members ang Armed Forces of the Philippines, ang Army. So based sa aton sining pagpamangkot, no, sa mga himata sini kay bangod nga nag-reach out man, nag-chat man sa aton sining Facebook page nga suno sa ila nagdigalain man kuno ang ila sining nagalain man kuno ang ila sining Oo, kaya di nag-responde lang sila ang ila taniya in good faith kung taniya galing ka kay Eric and Krivel dyan. O galing, siguro na over sa, kumbaga, overreact lang sila kay
1: nadala
2: sila
1: pictos, sa emosyon.
2: Oo, nadala sila sa ila sininga emosyon. Kag allegedly, may nakita sila kuno nga binangon. Kag dito prior sa ina nga video, may ara sang bayluhana, isang istorya bala nga natabo kag dito nasakla o do wala bla nag-control.
0: Pasikon may nakita. Man sila ba imbestigara ba bala na? Kung nagpa, kaligay kung makita mo, why wala sang reaction na dumabato itong mga natungdan ni Wise Live, very calm, no? Kalmado.
1: Do gulpya, dablang ako na gulpi ni gulat lang ang pagkat.
0: Ang buhay actually, doging gulat sila. No? Parang guro ito yung dumakulbaan. Ito galing kinuhay man to, doon sa ulam lang ito galing so, sila.
1: Kag nami man ang move sa army, nga ginrelieve tong units sa Kafgo, and meantime, hindi ka mo anay da. I think it's a good start, no? Nga,
0: ang army ginabiliban, tagid, no? So thank you kay Sir Malianaw, ano? Malanaw, for a immediate action. Para at least ma-feel sa publiko that you're safe. Kabalo ka, to be honest. While gamuok tulog, tayo ni mga tao ni yung army, tas bukid, galatas na, para mapasigurado nga muok tulog, tas kagabi yun. That's why, daw ka-unlikely na sila yung mag-disturbos katulugon nyo.
1: May ginahambal kita kay Pepel dyan, kag mo man ang ginagamit sa mga kautura, tas yung sa kabukiran, mga gambal sila. The root of dissent is discontent.
0: Ay.
1: Ang gamot
0: pagkadiskontento
1: sang pagrebelde ang pagkadiskontento.
0: So tigalong na yung army.
1: Tigin address gid dayon.
0: Very good, very good. Sir Malanaw, very good gid. Gaplak pa kami ni Kipa Bire. Kan aton diri is it doesn't mean naman nga na-relieve guilty na to because i-subject pa na iya sa due process.
1: Pero at least may good start.
0: Correct. Para ma-feel sang tao, huwag kami nga tolerate.
1: Correct, correct, correct.
0: Diyan, salamat gid.
2: So, amo na kay KPBL dyan and kay Kaverick ang aton sining update gikan diri sa Barangay Maao, Baguio City. Report kinadulong sa aton sa kaluwan sa DTX 700, D3 Bio and PTC, the alkaline-based na vitamin C. Ako si K5, Jerry Lu Mungkal na Luis. Para sa kampanya balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News.
0: Salamat sa report ni K5, Jerry Lu Mungkal na Luis. Sa ato naman niya pagparag. Please, Mapir. Kula tonto ko na nung magkalinabo kay Kaverick, no? Mabalansi, tagi ng tanong.
1: For the meantime, we hope nga everything will end well.
0: Correct.
1: Okay lang.
0: Ti imnibla na D3 ba yo? Kay ma spin the wheel naman ta para sa aton second winner sang t-shirt.
1: Okay.
0: As in the chulikulado.
1: Isa.
0: Ang sabat natin subong ay hashtag K5 Negros K5 News FM Negros Island. Aba na at official Facebook page. Aba na sabat nyo sa inyong sa aton pamang Madlao. That's the answer. Okay.
1: Okay.
0: Kaya rin naman nagka-comment naman sila.
1: Ano kuno sila
0: niya? TK5B, of course. Si Jonalyn Rondes Galila, gapabati subong. So, si Oliver Alcala, ang pinaka-innovative mga listener, nga tiginubaan, nag-tisir feeling ko subong kapguman ko.
1: Nga.
0: Linya kay Kwan ko mo. Ah, may 3 minutes pa tan, kaya pa na.
1: Oh, kapoy gutom.
0: Early pa katama tan. No, 55 pa ta, pero may 3 minutes pa ta. Madrota. Singa kuya kapgo man ko sir, sige ko ano kasi raw, singa kapoy gutom. Kapgo man toon. Si Terry Vergara ga pamati. Sige, ready na, no? Ready na keep five friends. Madro kita second winner ta, first winner ta Ma'am Chuli Colado. Bao ka damo sila. Kita mo kaya rin kamo din nag-comment sa K5 News FM Bacolod 101 sa K5 News FM din gani.
1: Ano, Negros Island
0: region. K5 News FM Negros Island. Hindi damo sang naka insakto sang sabat.
1: Tiyog, no? Mas kumusog, tiyog.
0: Spin the wheel kita, Brinyel.
1: Tira. Tiyog-tiyog-tiyog.
0: Grabe yung sound ko ba? Gaprotikol, lupit lang. Jubert, Romel, Rafi, Yashika, Labare, Malapaw, Yashika Labares, nagdaog ka sa another t-shirt. Dari lang i-claim kay Boom, isa kalupok, Granada. Punang atong pinakalatest nga. Congratulations, ang una ka daog, Bamcho Nicolado. Mapost kami commercial break. When we come back, mga ka-K5, tutukanta kag-hibaloon, ha? Ang opening sa maskara, kag-ining pinaka-update na itong, doon nataka-preparado para sa maskara.
1: Pwede pa kay buksan
0: na ito na mo.
1: Pwede pa isa kay Ngagaw. May patamyaw na ko sa imo.
0: Ingagaw?
1: Ingagaw. At tamyawan na si ate mo medalya rilado sa Inubaan. Happy birthday.
0: Oy! Ate mo. Ang ate mo na, tiniran ito sa ano ganito?
1: Sa Inubaan to blog. Ate medalya rilado.
0: Kay ate medalya. Dalia Regalado, happy Rilado, happy birthday. Rilado, happy happy birthday. Sige. Mas ma-post kami commercial break pagbalik ta, update sa maskara. Kagining party sa reklamo sa taxi driver ko nung ginangkatapong ulay kami TTMD. Inano. Oras! Sa K5 News FM Philippines, la 7:54.
1: Standby.
9: That time check was brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now. This super seat fest. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala.

0: Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis mo! DTX 500!
3: Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga baho masimutan sa mga tigulang? Nga nagabaho ang tigulang, paano makabuling si DTX 500? Kag si Mighty Surpure siya. Kaubod ta sining diskusyon si Dr. Ramil Uy. Let's talk about it, Dr. Ramil.
4: Kulang sa perfume. Hindi isa ka hygiene issue, Sir JP, ang pagbaho sa ang tigulang, kundi isa ka normal nga proseso sa lawas, kundi nagabaho ang panit sa may mga edad na. Ini ang ginatawag nga noninal or old people smell. Mas isog ang baho kun kulang ka sang antioxidants. So, paimnaan nyo DTX 500 kag Mighty C ang inyo nga mga loved ones, especially kung senior citizen na. Mas kinahanglanon na nila nga protection sa mga selula nga mahatag sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Nami pa ilalawas, hindi pa sila baho.
3: Gusto. Isa ka study, Dr. Ramil, ang napublish sa Journal of Investigative Dermatology. Kundi ang gintunan kung ano bala ang mga rason sa pagtaas ang tononinal nga may angot sa aging. Naibaluan sa studies nga ang human body ang mayara sang madamo nga klase sang odor components. Gamit ang chromatography, mass spectrometry, naibaluan nga ang mga tigulang ang nag-emit sang tononinal sa ila panit. Isa ka unsaturated aldehyde nga kun ma-expose sa oxidants, ini ang nag-emit sang baho.
4: Sakto na. Biskan ang salsalon gani, iba-iba ang baho.
3: Uno do baho,
4: ano ang reaksyon o damo na siya. Indi tanan nga tigulang nagabaho. Ang iban, bisan senior citizen na hamot pa Japon. Bangod sila palakaon prutas, palakaon gulay, nagabaho lang Sir JP ang to noninal kun ini ang ma-oxidize. Amo na Sir JP nga dapat gid mag-inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Labi na kun nagatigulang ka na. Suno pas pagtuon, nagasugod, produce ang madamo nga fatty acids ang panit pag nagatungtong na ka 40 ang edad pataas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubok.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: Kung ang panit ang nagakulubot, mas masako ang pag-oxidize ang natural oil sini. Kag mas nagabaho. Here's the catch. Ang oxidation ang nagakos ang pagtigulang sa mga cells. Of course, dala ng imo panit. Once nagakorinot ng panit, mas nagataas ang rate sang oxidation, so mas nagagwa ang baho sang tononinal. So ang management sinisimple lang. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, nagahubin ang panit, gina-prevent pa sini ang oxidation, Dr. Ramil.
4: Kung tigulang ka na, Sir Boy, kag nabahuan kas kagalingon mo, dapat inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Amo mo na, Sir GP, mo. Kung matigulang ka na.
5: Matigulang
4: na. Ato edad, yaga pababa, yaga panubo, ya?
5: Panubo, mahubin.
4: Kay hindi madula sa paligo ang baho sang tononinal. Bangod ini ang hindi water soluble. Gani, nagapabilin ini nga, nagatapik sa imo nga, panit. Ini man ang nagatapik sa tila sang ulunan, habol, kurtina, kag sa dingding. Gani, bisan ano pa katinlo sang kwarto, nagapabilin ang baho.
3: Yan,
4: para hindi ka baho tigulang, inom ka ni TX 500 kag Mighty C. So kung pinsaro natin, Sir GP, ang mabaho nga panit, ang pinakalest mo nga worry. Mas madamo nga serious health threat nga ginatubang sa mga senior citizen. Ito yung diabetes, isa na sa mga problema, ito yung DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig na. Glaucoma, cataract, dementia, Parkinson's disease, heart disease, abnormal growth, liver problems, arthritis, respiratory diseases, prostate problem, kidney trouble, sa pagkadamo lang sa mga health issues nga, dapat likawan tani kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Salamat lang ta kay nga aman. Ang mataas nga antioxidant nga makita sa D-sugard Sugarkin o Condis, ingayara sa DTX 500, kag kung parisan mo Mighty C or Pure C, mas dako ang bintaha kumpara sa wala nagainom nga mga tigulang. So mag DTX 500 kag Mighty C na, healthy ka na, hamot ka pa,
3: ay,
4: kumin ka pa.
1: DTX 500!
6: Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
6: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay ng bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.